0: autopsi.
1: Si Police Major Jose Nilo Abilio, giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek na nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Kasama mo sa Alcoy Municipal Police Station, ang inyong Rajman Albus Amantiri YHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Radyo mo nationwide.

0: Nagtapos sa itong mga balita ni mga orasan, niya standby ka rin tontonas pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo para sa iya mga dugang isyog komentaryo o guban pang mga reports. O niya, happy birthday day, gato ni Sir Emilio, Sekretarya din sa Maraag, Sudlon Dos, Mountain Barangay din sa Cebu City. Gika na ni kasamang Jesus Menia. Barako din is control kasamang Jesus Menia, Nemski Niona sa Gerald Albion. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:02 na.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslide Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
5: Angelis!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka!
1: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, diri, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
1: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal himong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaga, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalig-on sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City naa mahimutang sa Osmeña Boulevard nang paingon sa Kapitulyo duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock samtang sa Consolacion Branch nato naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana tawaga lang kining mga cellphone number 0917 318 1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
7: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
19: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
20: Me too, Mama!
18: Ay, kauisan ano nila, oy?
19: Aw, potropod ko.
18: Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
21: Ako porod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
20: Papa!
18: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may kalas 8:30 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Atong balikan may itong mga isyo sa national mga kagilaan o itong mga isyo sa lokal. Atong hatagag pagtagad mga sukit ng paminaw. Nyabalikon ako mga kaigalaan, kining isyo sa Senate, may gala, hinautong ta nga ma-resolve nila na. Pero sa ako nang giingon, ang tanan karon doon na naging kalainan ha. Ang tanan karon makarelate na gining online. Plangka-plangka, pag-istorya, ako mismo dugay kay kuni adapt ana. Kanang online, kanang mga Facebook, mga YouTube, kadugayan dahil ni adapt na giko dahil. To be very honest sa tanan ha, nga naminaw na dugay ko ni adapt sa Facebook, dugay ko nag-Facebook page, dugay na nag-YouTube channel, kay para na ko radio na yun. Hantod ni abot ang panahon nga forced by the circumstance ta nga ni adapt gyud. Muna nga naanak ko'y akong FB page, naghimo ko sa una nawagtang ang ato primero, ikaduha naghimo ko ambot unsang tabuan nawagtang. Karon ikatulo na ana, Attorney Rufiel Banyok, Attorney Rufiel F Banyok na ay blue check. Kana siya may akong official FB page. Kana man na ko na taron, kana na ang wa na tay mahimo gyud. Otherwise ma left behind ko kung dili ko mosunod. Mao po ni mahitabo may gala para nako kining sa Senate lahi ni no. So atong YouTube channel Attorney Rufiel Fernandez Banyok, ang ako sang Facebook page may gala mausad nga naasad tani anak mga kaigalaan napugos tag adapt gyud mga sukit ng paminaw. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sad gyapon nga dunay blue check na karon ang atong FB page. So napugos ta kay mao naman ni kinabag-o mo na kung ingon tinarong lang ba kining sa Senate nganong nga di man nila aprobahan adlock sila nga kinini ang dili makonbikto sara. Ang ato lang anang sabay karo ba, sabay tinarong ba? Kay na may online voting, ato bitang mga OFW magka-online voting man. So online voting okay ang kumilik. Pero online voting sa mga senador alang sa impeachment di sila mosugot, ha? Doon na yung mga interest nga lahi. Unay klaro-klaro lang ba? Pero dili pa tam adto ana nga discussion mga kagilaan ni ay usa ka babae nga 19 anyos taon. Na missing ni unya karon na kit-an nga namatay na. Gipatay ni og usa mahigala ka tawo nga nalulong sa ginadiling drugas.
5: Straight to the point.
4: Yan nalagay ang resulta na sa niron mga sukit di paminaw. Atong hatagag pagtagad ni mga kaigalaan kini nga portion to grato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang levels vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bugmaayong atong mga cells, maka-produce og mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Nya sa pikas gabahin sab kini nga portion ato gyud may gala sa Super Fiber, ang regular nya pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ra malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon anay mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit may gala og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom ang kulang kay usa ka sachet, usa ka sachet sa Super Fiber imong sagol sa usa ka basong tubig, kutawon mayo i-shake ko mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Sa di pa na ito balikan, mahigala ang Senate. Labot mahigala sa pag-walk out ining maong mga senador. Ang sa majority, gusto silang mapasar, mahigala ang online. Nga okay na maka-participate, maka-vote online. Ang kini mahigala ang minority, di sa musugot. Muna ni walk out sila, mga higala. Lagi kaya katawa-katawa ha. But before anak tamo adto, taganta sa pagtagad kay ni Ama Higalay babae, 19 years old bago ni, gika-report ni nga missing. Unya, nakit-an mahigala kagahapong adawa nga wa na'y kinabuhi. Dito di ay ni mga kaigalaan sa Kalibunan, dito na nakit-an o wa na'y kinabuhi, napatay na mga sukit. Tignan mo na yung muna yung babayhana o. At ipakita sa naong dong. Katong naong sa babae dong. Kini babayhana o. 19 years old ni. 19 years old nga babae. Unya, matod pa, napatay kini mahigala sa usa ka tao nga nalulong sa ginadiling drugas.
5: Straight to the point.
4: Maita ini sitwasyon na mahigala. Gika-report din ni adto pa mahigalang Mayo 23, adlaw Sabado, nga dunay usa ka babaeng 19 years old na missing. So pag-report mga sukid tigpaminaw, gisigihan ng pangita, giblatter ni sa pulisan, wa gyud makit-i mga higala. Hangtod nga kagahapong adlaw dunay nakasulti nga dunay usa ka patayng lawas na ana sa state of decomposition didto na makit-i sa barangay poblasyon, sitio Kangkaya, barangay poblasyon. Niya mura man ka ng alkoy may kala dai dagat na dai nga kuno. Magana ba? Didto na nakit-i kining kuan. Tanaw ta ning asa dito in particular nakitan mo ni si kinini ang Jean, sabay ko na pronounce niya, Gianni. Jean. Okay, ikuan ko ng spelling ani. Pyril Oropisa Bilardo mo ba ni? So, kinini ang dito ni mahigala, Jenny. Okay na ay di ang katapusan. Dito na makiti. So pagsusi pa patay na. Mo nang gi-check ron ang suspect mga kaigalaan, usa di ay ka-adik-adik dai matud pa. So atong kuhaon ang report mahigala live and direct gikan sa lungsod sa Alcoy. Tuwa karon mahigala si kasamang Jane Gallardo na as pamilya sa biktima karon sa punerarya mga sukit di puminaw samtang atong gisubay sa standby kasamang Paul Lauro. Tuwa karon sa crime scene. I-check ta usa si kasamang Jane Gallardo dito sa pamilya og tinto pod mahigala sa Habigs Kapulisan kinadak pa naman ito as Idol Tweety. Kompleto ang atong coverage karon butaga. Stay tuned sa DYHP kay kami mamuhatag sa kumpletong detalye ni ining coverage mahigala na unsang itabua kining 19 years old nga namatay man mahigala nakita na lang nga patay. Tuwa sa pamilya sa kasamang Jane Gallardo, standby po Lauro sa crime scene. Nga itong isusi karon standby Idol Tweety, tuwa karon sa kapulisan. Unahon ta usa si Jane dito sa Pikas Gamahin na sa pamilya sa biktima. Yes, kasamang Jane.
3: DYHP. RMM Report.
2: Yes, Rajman, Atty. Rufil. Adi at karon din hi sa may barangay at tabay lungsod sa Alcoy. Atong gian hi ang porinarya diin gi tahimutang usa ang kining 19 anyos nga si Jennifer Bilardo, Atty. Rufil. Kinsa nakita
4: so ang tinuod nga ni Jennifer?
2: Jenny Pearl ang pagpronounce.
4: Ah, Jenny Pearl. Jenny Pearl.
2: Jenny Pearl Bilardo. Oh, yes, Atty. Rufil, 19 anyos, kagahapon ni siya sa mga alas 8 pasado sa buntag, nakit-an na sa kasagbutan na Atty. Rufil nga matod pag-gaubo ni nga wala na'y kinabuhi, nga hapit na pulin taon madugta. Pasensya sa mga naminaw na to oro na Atty. Rufil. Kay ni adtong 23, sa Mayo 23, pada ni siya na wala Atty. Rufil. So, gi-report ni siya, gi-pablatter ni siya sa iyahang pamilya, sa iyahang mga igsoon, kay wa naman ni siya nakauli, Atty. Rufil. Pero doon na ni siya ay kalivin, nga usa ka lang niya, Atty. Rufil, na diri na ni sila nagpuyo sa may Alcoy, niya lumad din siya nga taga Dalaget. Mm-hmm. Iyahang family, Atty. Rufil, taga Dalaget, niya sukad niya nagpuyo na po siya ni iyahang Paris, diri na sila nakapuyo sa may Alcoy. So atong 23, Atty. Rufil, matod pa sa
4: inyo. O sa man iyang live-in partner nga foreigner, o sa man iyang American national, o sa man iyang nationality, ani?
2: American national, Atty. Rufil. Matod pa, usan ni siya ka U.S. Navy, Atty. Rufil,
4: mm-hmm.
2: ang kaning iyahang maong ka-live-in partner. So, dili pa lang sa DIC sila dugay, Atty. Rufil. Matod pa, nagpuyo ni sila ang ilahang balay niya giabangan. Sugod pa ni atong December, pag niaging tuig, Atty. Rufil, sa manog 6 months pa, matod pa, sa iyahang pamilya, apan na tungod po kay galain na ni sila, Atty. Rufil, sumurag, wala kayo sila idea kay Nadjo. Layo man good ang loob aning iyahang kabanay sa iyahang kalibin, Atty. Rufil.
4: Mm.
2: So, maunang lahi sila og gipuy-an kay nakadesisyon man sila nga magpuyo og or magabang og balay Atty. Rufil. Ang ilaha lang nakatingad-an kaya 3 days after na missing ang kaning si Jennifer Atty. Rufil, usa pa nga ni Paibaw ang kining afam.
4: Mm.
2: So kanang wala man lang ang pangutana sa pamilya ron Atty. Rufil, wala man lang nagpahibaw anang adlaw nga wala na nakauli ang si Jennifer.
4: Monica karon nga appeal nga gi-question, appeal nga gi-question kining afam kasama nga Jane gumikan kay sila may nag-live-in. Unya nganong nga dugay man niya isulti nga na missing ni?
2: Yes, Atty. Rufil, wala nawagtang sa ilahang huna-huna nunga ang pagduda gani Atty. Rufil, nga nung wala sila kahibaw a dayon.
4: Oh,
2: na,
4: asa man ng afam karon?
2: Nasa ilahang balay.
4: Nasa ilang balay?
2: Exactly ilahang balay, ma'am.
6: So,
2: sa Atabay gyapon. Ah, sa Atabay sakop gyapon sa Barangay Atabay Atty. Rufil.
4: Hmm. Sige, sige, atong atong klaro na kay kinimangod natulal. Ang atong kapulisan apil ni sa ilang investigation but ni anamay laing na hibaw-an o gani ni angko naman matud pa kining suspect gyud nga usa ka drug addict but of course kining afam mapangutanan ni nganong dugay man niya gisulti dugay man niya sulti ang tagtungod nga wa na mo pauli kini ang live-in partner atong tagag pagtagada ka sa man Jane standby lang usa human lamang sa pipila ka mga pahinumdom alas 8:24 na.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na migalas 8:28 na sa atong panuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
2: Ining a portion ato gratong migalas sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa panlabihan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa lusip, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
2: Alas sa 8:29 na, balikan ta may kalasta saman Jane Gallardo kay namising ni adto pa di ang adlaw ng Sabado pit sa 23 mga kaigalaan. Unya duna nay kalibin day ni kini maong 19 years old. Ang iyang kalibin usak afam. So pagkawag tang ani naabtan pag 3 days una pa ni sumbong nga pang afam nga wa na mo pauli kini mo babay. Basin og nadua-duha po ning afam bakag sumbong inday ken kasi gibiyaan na sa siguro sa babay. Basin ginana no. Ah, tingali iyang pagtuo may galami, paulit lang sa ila or unsa baka kana natural baka nga away sa managuyab or managlive-in or managtiayon nana. But iyan ang gipangita mga sukit di paminaw. Antod nga nitugan sa pamilya kung na wa na kuno ikita ning mga babae. Muna nga ang pamilya dili malikayan nga apil gyud nga ilang gidudahan kini mong afam. Of course, ang atong kapulisan may gala sa alkoy natural nga kung mag-investigate sila, apilon gyud pag-investigate kini mong afam. So karon do na ni na hibawan mga kaigalaan, kay in fact, doon naman mga higala ay matod pa suspitsado na niini mga higala o nanakaroon na tanggong sa Alcoy Police Station. At sa nasubayon karong ato taon. Balikan taon na may higala sa kasama Jane Gallardo live and direct ikan sa lungsod sa Alcoy, particularly dito mga kaigalaan sa may sityo o may barangay Atabay, dito ang himutang ang funeral parlor mga higala. Atong balikan, niya sa kasama Jane.
9: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
10: Dinig sa radyo man Atty. Rufiel, no? Mao ang usa sa mga gusto nga mahitabo sa pamilya nga maimbestigahan gyud og maayo Atty. Rufiel kaya gawa sa ilang pagduda duna pud sila matud pa mga ginagmay nga ebidensya nga nag-agmi nila Atty. Rufiel nga basig dunay kalambigitan ang kining afam. Pero ang ilang harapid nga tuyo at ni Rufiel nga imbestigahan na kung doon naman gani or wala, at least nabuhat po ang imbestigasyon sa part po sa police at ni Rufiel. Karon, atong hinabiyon po mismo at ni Rufiel ang igsoon, ang maguwang ni Jennifer nga si Ma'am Pearl Ann o ang iyahang inahan na Penero Fail nga si Ma'am Angie Bilardo. At sa unahon na si Ma'am Pearl Ann, kay siya mismo ang naka-blatter gira Penero Fail niya. Siya po mismo ang niadto sa balay ni ining iyahang manghod. Maduna siya na matikdan nga medyo nakaduda gid siya po at Penero Fail. So Ma'am, live na karon sa DYHPRMN Cebu o sa IFM Cebu. Kauban na to si Attorney Rufil Banyok, Ma'am.
11: Hello, Attorney.
2: Oy, Pearl, among mga pasubo, condolence nimo, no? Sa nitabo in taon sa imong igsuon.
11: Salamat, Attorney.
2: Kinini ang pait kay ning hitabua kay bawo may unsa ka guol ning hitabua karon. Kanus amo last nga nagkaistorya ni ining imo igsuon nga si Jenny Pearl?
11: Kuan, Attorney, ni 19 pang last chat, Attorney. Ako siyang ginan kay si Mama o si Papa Manggood kay sig anak na ko nga tanang kung saan yung manghubay nga, wala man lagi uli-uli. Kaya last na mga kita kay pag May 10 ka man good sa Ocean Day, kay birthday slash Mother's Day, amo na lang giusa o celebrate sa akong sister. Nga, kadali ra sila dito, wala sila ng kaon, wala din sila na-abtan o mga 20 minutes or 30 minutes, wala din eh. Dali ra din kay sila. Nga, ako siyang gisatan pag May 19 nga, dahil, kung nang mga plano mo uli, giningaw na si mama nino. Kanang napala ka ba? Anong ano siya uli-uli? Yan siya na ako nga. Ti, okay raman ko, ti. Ako siya nainan na, okay raman gil ka. Kaya niyawa, nagod ka diri. Kaya siya bago ka nagod ka nagkita, ay ko, hindi mo i-counted day nga. Kuan man, kadali rin makay ka ato. Namuto niya na siya nga, busy magod ko ti. Kaya dagan sila glakaw kay mga fishing tournament kung sa lulu, ana, iyang live-in partner, ana, yan, wala na ako siya na-replyan, ana. Niya, na-shock na lang ni attorney nga, kanang pag-Martis gani, May 26 ba?
2: Oo. 26.
11: Oh, May 26 nga, alauna, kapin ni attorney ni Adjo siya dito, kanang, ang iyang sinutan kay kanang, di na sa pag-ingon na, ugaw-ugaw, hindi ang mga sinutan. Yan, at nagpabalot siya na mo dito nga, kanang, 3 days na kuno akong mahud, wala ni uli. Mm-hmm. Sa iya ka. Oo, oh, mo ako na-shock ni attorney nga, ha? 3 days na ni uli nga, wala mo kung ni uli diri nga. Since siya nang live-in attorney nga, wala naman na nakatulog sa amu, abisang kausa. Kaya sige na namang inom nga, wag na nito kadali, rajag kay amu inom nga, diri nakakatulog. Uy, kay giminyaw na minimu, sili di siya attorney kay, siling, siling, ang kuhan yung live-in, nang magdali siya uli.
2: So, gipahibaw mo, ining iyang live-in, at to lang di ay, kuhan, pagka, Martes, May 26.
11: O attorney kay kanang nanami daw na akong igsuon pag 23 nga kanang mulakaw sa birthday ni ko. Nung kung nag-expect ko siya nga birthday ta, sa sister na mo naman ang birthday. Ya, iya ko na itong gitagaag 60 kay papalitin ko niya fast food kay ang kasagaran ana niya isubuan na sa akong mahud mo kay mamalit o fast food sa dalagit tinaman na sila iring na duha. Mm. Yung tumuhapit na akong mahud dito sa amu-amu ng kadali, radyo ba ayo. Itabi na sila nag-living attorney, what should may bisag piso na, dihatag na what should may nakakayag bisag piso. Ang akong manghod kay, anara kang mga sukli-sukli sa fast food yung ipuha niya. Where in fact, ang akong manghod katong na pa na siya, wapa na sila nagkailaan ng meeting partner niya nga, makakwart naman na attorney sa kuan, sa TikTok. Kung sa pa na iyang mga kuan, makanang, mga kuan siya partner gani.
2: Oo. Kanus aman ni sila nakakuan, day? Kanining ang, pilaman mo kabog igsoon di ay, Pearl?
11: Pito ni attorney niya, kung na siya ang kinamangura na, sakit kayo na, palang ko kasi nung kinamangura. Ay, sila akong pagaling ka na, ako siya nung kuhaan abli kay pag last year, kay wala man siya nakatunga sa interview niya sa kuhaan ba, sa CTO, may mutong sukugan ni kay ko kay manong-manong wala niya to di kuhaan, maka-espilan ang kasiya niya, muto kay pag December ana kay naka-apong man siya.
2: Oo, so Ginoo ko. Kinini ang ikapito siya may kinamanghuran dahil ninyo, unya kinini ang, asa man niya nakailan ng maong foreigner?
11: Bakit sa mga online run attorney kay nga, tingala na lang po ni kay ang among silingan dito kay diinan ni nga, kanang nakulay akam si Ipirgi kuan, di pasakay ba? Ha? Ano siya, akam mo to? Ano siya, di pangunta na, nanday, akam mo. Naun, ito ba na siya dito nga, oh, na siya, apa, may ano, ito, di na rin mapailay, pero yung kuwan, kasi nga, kuwan na gawin, ano, sa mga online na kuno attorney, yan ako nung nailulo sa Buloon, yan, namin ni Ugtinay.
2: Pila may edad anang maong iyang afam? Pila may edad anak niya?
11: 27 or 29 ba ko, attorney?
2: O, oh, bata pa dain siya?
11: O, attorney.
2: Bata pa, kining imong manghod, 19 years old niyang iyang afam nga iyang kalibin, 29 years old.
11: O, attorney.
2: O, sa may trabaho ko nung inyong afam?
11: Ex-US Navy mo ko nung na, attorney.
2: Ah, ex-US Navy. Okay, so, moto nga, kanana ang, pero nagbisita-bisita na ni maong afam diya sa inyong balay sa Dalaget.
11: Nakabisita na, attorney, kay kaduha ka day, no? Sa among balay niya. Kadali rapod sila, muli na dayon.
2: Oh, unya moto nga,
11: tungod... Nakabisita sa Ocean Bay.
2: Tungod nagkauyab sila sa imong manghod niya, kamo po siyempre inyong gitagaan po ga, kahigayunan inyong manghod, kaya iya po nang kinabuhi lagi, labi na 19 years old na siya.
11: Dili mo, anam, attorney, dili mo, toong ginawa ba, kapinanalangin na, di sure na dyan ka, anak, doy, ganang ningawag dyan mo niya, wala na siya sa, siya mo, attorney, inaan po yung mga, panang kompleto mo dito na siya.
2: Oo. Diya sa inyo, kanang Pearl, kisa pila man mo kabuk nag-ipon sa inyo, kay pito mo kabuk igsuon, I understand tingali na ngaminyo na ng uban.
11: Oo, ngaminyo na ang duha, attorney.
2: Oo, so, sato pa, naa mo sa balay, uban sa inyong mamagpapa, o kamo mga igsuon, mga lima mo kabuk nga naa sa balay.
11: Oo, attorney.
2: Oo, sumuna nga aligri dahi mo, kay imong mamagpapa, plus kamong lima naa sa balay, sumuna nga, aligri mo. Oo. So, kanos aman na nanghid siya nga kanang mag-ipo na sila sa AFAM?
11: Pag December, ano itong nagidula niya, AFAM niya, kanang di pa ila-ila na mo ba niya, natingala na lang niya, pwede na mag-iang bag niya. Ay, niya, ako ba dahil mo, kaya yung nagid ko niya, ako na mag-uli ba siya ato niya, wala nga dito niya ni uli attorney. Ningin na lang dito siya, mag-ulian na siya, pero padali na lang dito kaayo, di na matulog sa amo ha.
2: Oho. Okay, sumoto nga ni kuyog na sa farm, ni decide siya nga mo kuyog sila, pero kamo ni okay na lang sad mo kay dako-dako naman siya magtukmukuan mo siya sa kagulingon na siya ang decision. Unya anha ko no sila mamuyo. Oo. Anha sila mamuyo sa Alcoy.
11: Oo, sa Alcoy ako magana diyan gingan attorney kay no. Dili mo puy banahan mabaling sa kuan sa Dalagit.
2: Mm. Wa niyo ina nga ari lang ta mag-ipon mo sa farm nya. Kinamanghulan na ba ka na mo, mingawon mi ninyo, ano lang tasilingan lang ta dili, wala ninyo ana ah.
11: Hindi na lang ginalaman mo, attorney, hindi na siya kay, anong afam lagi ang kondra, magbuot.
2: Nga naman ko nung ganahan man ang afam dito sa Alcoy, ikumpara sa Dalagit, nga tuaman mo sa Dalagit unta, at least mag-usa mo dito.
11: Dugay-dugay nang pungpud siguro ng afam, pero attorney.
2: Ah, dugay-dugay na sa nagpuyo. Oh, okay. So mo nang naasla na namuyo sa Alcoy sa may barangay Atabay.
11: Oh.
2: So ikaw, so, sa dihan nagpuyo na sila kay December pa man dahil eh, sa ito pa mga 5 months pa dahil sila nga nagpuyo.
11: Oh, attorney.
2: Unsa man ang iyang pag-uli sa inyo, simple mo bisita sa inyo, sa usa ka simana mo bisita ka usa, or dili na sa kabasita ka usa sa usa ka simana?
11: Sa kabulan si po, attorney, kaya mo kaduha na siya mo bisita sa amo ha.
2: Oh, now, doon na ba'y panahon nga ikaw, panalitan ikaw, Pearl, or imong igsuon, or imong mamagpapa nga nakabisitasan mo sa ilang ipuyan dito, at least nakasusi mo, o kumusta man niyang kahintang?
11: Nakabisita kami ni attorney no kay, by February katapusan kay nabisgrasya ganit sila,
2: Oh.
11: Gitawagan ko niya na siya sa cardinal, kay nagsuka-suka na siya, nag-refer to sila sa perpetual niya. Yan ang doktor na pa-observaran po ang siya kay nalagi crack sa iyang skull, pero wala ang iyang brain, okay ra. Then nakuhaan man siya ako, attorney.
2: Nakuhaan siya sa buntis niya, ta siya?
11: O, buntis siya, attorney.
2: Oh, sumutong panahon na nga nakabisita mo sa February, kisa may kuyog ni mo at itong pagbisita?
11: March na minibisita ni attorney pag discharge niya gan sa perpetual. Ako pa ganit siyang dinan nga, Day, kanang diri na lang ka magpakaayo din. Tinabala ka lagi ni attorney na. Kanang na-disgrace ba?
2: Hmm. So, wag yun siya. Ato yun siya sa Alcoy?
11: Oo, oh, ato yun siya, attorney. So, wag yun siya. So, ako mag siya mo to. Ang hanggang na akong gitsatan ang ato nga. Kanang mag-visit mi dira. Niya siya, oy, ana, visit niya. Nagpagitabuan ko niya sa kanang direction padrong sa ilaha niya. Pag-visit na ko dito kay ako siyang gilutuan kaya huwag mo siya i-counter, din yung kaon sa lugaw mong giluto.
2: Uy!
11: Nga,
12: ugaw ilang balay, porto, ay mga limpyo ba?
2: Oho. So, kisa may uban ni mo atong panahon na pagbisita dito, atong pag-match pair, pila man mo kabuok ni bisita?
12: Si mama, akong manghod nga katong koan, bayot niya, itong sister-in-law na ako o giyang anak.
2: So, upat mo kabuok?
12: Oo.
2: Okay. So, moto ni bisita mo dito. So, nakita ninyo, sa man ang gipuyan? Apartment ni, kwarto na ilang gipuyan, or balay ng ilang gabangan?
12: Balay din na siya, attorney, kay digit man siya. Yan naman siya, dakutong nahawan sa tubangan.
2: So, kanang balay ng ilang gabangan, sila randuhaan na mo yun?
12: O, sila, attorney, pero dagan sila, silingan mo na siya, village style ba?
2: So, pero ang problema lang, wak sila helper dito, sila lang yung duha, kay hugaw makailang balay.
12: Oh, attorney, kay ang dipalimpyo ba ni attorney, kay ang akong pangani, akong tiya, kay hugaw naman jib kaay niya, bahok na jib kaay, kay naman sila iring, bahok naman jib kaay tayo sa iring.
2: Oo. So, nganong mahingawa man mo sa ilang sitwasyon, sa ila, sa imong manghod, na ba mo yung mga nabantayan, nga murag lahi man din yung iriya ha, murag lahi man?
12: Oo. Kay muna na siya na ako, attorney, nga katong kuan, buntis pa siya, wapas siya nakuhaan nga. Nako na siya madungog nga ka ng mga nagkadina ba?
2: Kadina?
12: Ang ginaay, kumpiyansa din ang dahin. Ito ang ginaay, pagmamalhin na lang mo din sa dalagit.
2: Mm-mm. Kung ano man ko na ito nagkadina? Mura, kung saan man ko na ito?
12: Attorney, ako pala siya, ingan nga. Ingan na, imong kuan, live-in partner nga. Dili na lang ka magbuntis para maatiman ka ni mama. E ako baya, kay si mama baya nag-atiman ako kay akong partner kay wala po baya dira.
2: Mm-mm. At least buntis ka na ay mama nga imong kasandigan, unta, inana.
12: Oo, unta, attorney.
2: Mm-mm. Ang imong manghod, walay gisulti nga dili maayong batasan sa APAM?
12: Na, attorney, mo na siya nang mga kanang siluso ko nung niya, gamay ko nung pasensya.
2: Oh, kay especially nga, US Navy man din eh, wata mahibaw, og unsay background ani, basin og nawarsyak baka ni, or unsa baka, kay nga nung inana man siya nga, daling masuko. Basin traumatic ang experience sa APAM. Wala siya mo sulti nga, kinini ang, sabi ko na, pinangga siya sa APAM, or usahay doon ay masakit manulti ang APAM, or sugo-sugoon sa himuon sa helper sa APAM, or mura siya siya mapasakitan sa APAM?
12: Siya, tanan dito sa balay attorney, siya magluto, maglimpyo ko no, siya.
2: Hmm. Pero unsa man, ang APAM dili manapat?
12: Wala sabi ka ba, attorney, kaya di lagi siya mo sulti na mo, attorney.
2: Oo.
12: Pero, na siya, kanang friend rin niya nga sultian ba niya, i-advise sa siya ang friend nga, susiyan at sa imong ati, pero wala man siya nakamention, huwag nga na ganyan mga gamay ra ko nung away, nga dibdibon niya ba, hindi siya musulti.
2: Mm-mm. So, ang ilang mga silingan dito, unsa man eh, doon ay mga silingan sa dugol na mga balay?
12: Oo, naaraman, attorney.
2: Oo. Okay. So, kinini ang, katong hitabua, Sabado pa man ninawa ni imong manghod, unsa man ko na ipananghid sa imong manghod sa APAM, nga nga mulakaw siya, doon ay birthday, doon sa apilan?
12: Oh, birthday ko nung attorney niya, nag-expect ko nung ako mga sa amu ako nung birthday na, humana man ang birthday ang manghod ang mga gidungan sa Mother's Day, pag May 10.
2: Hmm, okay. Kinini amo na to nga kuan, nananghid siya kuno sa APAM, unya wa na siya mapaulit dito, ang inyong katingadaan lang, kay kining APAM, wa gid mo sulti ninyo ni Anang Martis, 3 days after na, nga wa na mapaulit, usap pa ni sulti ninyo.
12: Oh, kay pag Sabado pa nawala ang manghod niya, dapat, iyan na nang, iyan na nang misidyan nga asa ka or misidyan ko niya nga nadira ni ulit sa inyo ha or pag Domingo ba ana ni chat ba po siya na muna nadira si Kuan di ba wala man siya ni Ana attorney pag Lunes naman siya nakabasa ni sa chat niya sa umangod kay na open man mo ang city niya nga kanang nangutara siya nga asa.
2: Ah, okay.
12: Lunes ni siya nangutana.
2: Lunes siya nangutana. So, niya nang pagkasabado, pagkadomingo, wa mo gyoy wa gyud mo'y alamag kung hain niyo manghod. Wa pod musulti pa nga APAM. So kanang pag Martes na una pa misulti nga APAM sa man ni adto ang APAM sa inyong balay sa dalagit.
12: O ni adto siya attorney nga ni ana siya nga 3 days na daw wala ni uli ang manghod sa iyaha niya. 2 days ako kuno ni adto kuno siya sa syudad nag process kuno siya sa immigration.
2: Mm.
12: Yan ni check in kuno siya sa GV Tower.
2: O suwa sa diay, wa din niya pakuyuga kay mag-uban-uban magkana sa siya mang, sa imong manghod.
12: Oo, oh, mag-uban-uban gina sila attorney. Ug asa.
2: Oho. Wa ka ni niya ingon niya kuan paglakaw ani nananghid kay mo apil og birthday ana wala ni pod niya away sa APAM nga gipalayas ni sa APAM.
12: Kanang nasib ko mga na kuan pud attorney ba na koy mga nagather pud diri sa cellphone sa akong manghud ba nga madudahan sad namo.
2: Mm. At least na open ninyo ang cellphone sa manghud na nakita na ninyo or sa messenger
12: niya. Naramon sa iyang naramon dito sa balay attorney niya kanang before mi nakaadto sa balay kinangutan na siya nako kabalo ba dong sa passport niya na mi wa jud mi kabalo attorney wa jud mi kabalo anang password sa akong manghud.
2: Mm.
12: Niya, nangunta na siya sa birthday, sa mahod ako siyang dikubluan niya. Muto pag ano na mo akong dikuha niya, ang di-try-try o mga password dito pag abot pag Martis niya, wala man dyan na mo na-open attorney niya. Pag Mercurys na ana o kanang buntag, kay na, kanang murag di pa, dambo akong mahod ba nga kanang kuhaan, bayot nga. Siya naka-open sa cellphone ka akong mahod nga, wakan siya kabalo, kapila naman minag-try niya. Kausar dyan niya di password ang attorney niya. Pag human sa 4 nga number nga password kay na pattern, kausar po niya di pattern attorney na open din naman ang cellphone niya. Ilang di check, wala ko na-apil o check ato, kay na magkoy baby niya. Limpyo mo ko no attorney. Niya, muto, mga pilaan at kakuan na bawa na naman nga naipatay ang lawas nga kanang nakitaan diri sa phone sa alkoy din. Pagkakita ko lang na ako sa picture kay Kabalo ko nga, mangod na dyan na ako.
2: Kaila na yun ka sa picture pa lang?
12: Oo.
2: Okay. So pagkahibaw ninyo kagahapon nga na ay patay lawas, niadto na yun mo sa crime scene?
12: Okay, before anak may gipabalo kayo, silang mama, padulong naman dito. Kasi gipatayo man ang upakuan dyan ba nga, kanang pag Martin an attorney kay natrack manggod na sa live-in partner niya ang tablet nga dala ko no sa akong manghud.
2: Okay.
12: Natrack niya sa kanang upper balod. Kunya nabawa na mo dito kinsa nagbalig anang tab no to ni ana ang mga pulis na bilang kay ilarang kuno na i-hold kanang kuan nagbalig ya. Niya pagka Mercurys ana kay mo iskapo na ganin ta kuno niya na hold nila ba. Mm-hmm. Ya mo ni buto nang kuon nay patay nga ni kuon.
2: Mo man ni ang usa nga katong iPad, ang iPad karon asa man ni karon na ana nakuha sa mga pulis?
12: So, murag na sa mga pulis attorney.
2: Nakakita ka sa iPad, confirm ni mo nga mo tong iPad si mo manghod?
12: Wala ko nakakita attorney kay wala man gud kuning kwan ato nila kay nakoy bata lagi nga diverse di attorney.
2: So, oo. So kamo mismo naka kwan mo, ikaw mismo nagduda ka pag primero gyud sa APAM tungod sa iya mga lihok.
12: Oo, nagdura si attorney ko po. Pag sunod pa lang nangon sa balay kay duha man ang cellphone taong manghud, iPhone o kanang Android. Mm. Ang iPhone niya, nakaana na siya na muna, naguba, kay na, nabuak ba, ilisanan o kuan, LCD. Pag sunod na mo sa balay kay natingala, may nga nung di-charge niya ang Android nga guba, nga kabaluman siya nga guba. Iya pag ganing bisaaran akong manghud nga palitan niya Android, Android palitan niya iPhone nga bago. Mas ako siyang giat nga nung di-charge niyo mo siya. Basin ko nung ma-open niya na.
2: So, kaya naduda mo sa AFAM, unya, karon ni Amay nakuha ang polis nga laing suspect, unsa may inyong tanaw, ane? Naduda siya po mo sa AFAM or kunsabo ni sila or...
12: Di mawala sa muna-una ato ni nga kanang dili ra na siya ang suspect ba? Basin lang nga, gisugo siya nga, mauna, ipakuan among mungod.
2: Kay inyong pagdudang una-una, nganong dugay sa na-report ninyo, ikaduha, doon na mo'y nabantayan nga maraglahi, ragyod?
12: O, attorney niya, atong sa cellphone, ako'y mga na-screenshot sa cellphone, sa akong manghudbang, mauna pag Sabado.
2: Unsa may mga messages ito sa na-screenshot ni mo?
12: Pan, attorney, gimita iay man niya, attorney, na niya na siya nga, kumatindi ko nga, kanang, how to, kuan kuno, how to break, kuno ba, mag, sila po makipag-break gani siya.
2: Ah, makipag-break na siya sa iyang AFAM. Yun, ana?
12: Sao niya. Pag 23 na, attorney niya, napupinabasa dito nga, kuan, kanang, about love-love gani nga, kanang dili ba kung siya worth it, kaya nga, nung mangita pa na siya glaing gani, siing someone kuno na siya, siing iniwan ang kanang AFAM niya, napupinabasa dito nga, kanang, how to know nga my partner's boyfriend nga nag-cheat.
2: So naa sa mga questions ana di ay?
12: Oo niya, pag antubaya niya dito sa amo attorney sa dalagit kay, panang i-insist nga ako nang mag-cheat-cheat ko na akong manghud. Nagyang libali gani.
2: Libali niyang istorya? Kanang cellphone sa imong manghod nga naa ninyo karon wala ninyo na i-turn over sa mga pulis para sa forensic examination?
12: Wala, attorney.
2: Wala. Okay, but kung mapalaw mo gibisigit ang atong kapulisan, willing mo nga mo participate aning maong investigation?
12: Oh, willing ra, attorney.
2: Kanang AFAM, kining AFAM nga kamo nakahibawa na mo inyong gikuha na mo ang patayang lawas na mo karon din na sa may barangay Atabay Alcoy. Ang AFAM ni bisita na ba diha?
12: Diri sa Purinaria, attorney?
2: Oo.
12: Nakabisit naman siya, mano? Wala. Gahapon ko na, attorney.
2: Gahapon, yan ha, gahapon. Oho. Okay. So, kinini ang, unsa may tanaw ninyo ining nasakpan nun sa kapulisan, kay maumang kunoy nagbaligya sa kinini ang gadget dito sa Alcoy gibaligya. Malagmit siya may naghimo sa krimen or malagmit nagduda mo nga dunay conspiracy o nagduda mo nga dunay kakunsabo ni sa AFAM?
12: O, nagduda din nga na kay kakunsabo, attorney.
2: Mm-mm.
12: Pero magulat kong nita ka ng autopsy kay wala ka man ang autopsy report sa akong sister.
2: Oh, kining maong...
12: Wala lang sa mini point out, attorney nga, kanang ang AFAM, among yung dipuan, anak. Kanang, ganun lang na muna mapa-imbestigan, gani. Yung bulat di ay, di wala, di ba, attorney?
2: Oo, so inyo lang gusto nga palaw man ang investigasyon.
12: Oo, attorney.
2: Para nga mawa ang inyong mga pagduda. Anak lang, ang inyong gusto mahitabo.
12: Oo.
2: Kining driver, kay driver man din sa sikad ning, o driver man din ng motorcycle, kining suspect na nakuha karon kining si Anthony Antig. Kay ba mo nga kaila ba ni si Anthony Antig o imo manghod or dili?
12: Wala jud ni kapalo attorney pero kana ko nung nakoy na naas gani ang kana ko nung suspect nga dakpan kay na siya ay sister sister nga namin niyo og partner sa Wang.
2: Okay, wa mo na ibawaan nga kini mo ang driver kaila ni sa AFAM.
12: Wala pud attorney.
2: Oo. Kaya unsa kaning hitabuan? So unsa may inyong tanaw kanini og unsa may sa imong mga impormasyon nga nakuha? Unsa may inyong mga theory nga inyo nakuha ani ron? Ngano naabot man siya nang lugar?
12: Na, kuno ba attorney, ala una siya nawala kuno niya. Buntag una niya ay nang walay nakakita niya nga mauna gipuan siya.
2: So sa dihang inyong gipablatter ni. So ikaw Pearl, ikaw may nagpablatter gid ani no?
12: Oh.
2: Okay, sa inyong pagpablatter ini, inyong gisultian ng pulis ha, inyong mga pagduda sab batok sa AFAM mao hinung nan nga kinahanglan bisigaron gyud na.
12: Oh, ang giingnan attorney. Dukpo na lagi ni. Kay imposible maguna siya mulakaw attorney nga tablet ra iyang dala. Dala kini ang tablet kog cellphone nga Android niya kay unsay gamit sa tablet nga wifi ra man na.
2: Oh.
12: Ito man na sa balay na maka wifi siya niya ang cellphone man niya may data.
2: Okay, so naka-schedule ba for autopsy na karon kanang imong manghod?
12: Yes, attorney.
2: Unsang orasang pag-autopsy ko no?
12: Di-autopsy na siya, dong. So, wala pa, attorney.
2: Wala pa?
12: Nagulat pa.
2: Kanos aman ang inyong schedule for autopsy?
12: 11 kung possible, attorney.
2: Karong 11 o'clock?
12: Oo.
2: Nakatubang na ninyo ang suspect?
12: Dito ko gahapon di man pakuanan attorney.
2: Dili mo patanaon?
12: Oh, dili siya mo storya ba?
2: Oh. Pero dili ninyo kaila ning suspect sad.
12: Dili pud attorney.
2: Do naman toy ni gawas nga report or kato ni gawas nga cellphone nga kuan kato to ang screenshot sad nga murag naniid ba kaning maong driver nga ingon nga nindot magadlawas dai nana.
12: Nabot siya yung mga record gani.
2: Oo.
12: Mga past record. Yung anong, di pa, kwanto man at siya, eh, di pa gawas. Kung siya man gani, ang nagkwanta akong manghod, anong, kung nakagawas ko man at siya, eh.
2: Na ay mensahe nga nagpakita nga manyakis ang suspect, matod pa, hilig mamuso.
12: Oo.
2: Unsa man eh, kiniimong manghod, dili ni appeal sa inyo, nabawaan nga gibuso, kaya mo mag, mo ni ang iya mga screenshots?
12: Wala sa ni kabalo attorney basing gipa gimatik dana na siya.
2: Oh, namastos magkuno sa mga pasayro sad inana. Oh. Unsa nga klase sa hustisya inyong gustong makuha ni ini hitabo akaron Pearl?
12: Ganan jud ni makabalo nga. Anang diwan sa gitsiya asa gitsiya gikuan.
13: niya. Kalarapan din niya ang nagpatay din niya. Kalarapan yung ali.
2: Mm-hmm.
13: Wala na bang gilain.
2: Mm-hmm. Suwa pa mo matagbaw sa kining gikustudiya karon sa kapulisan ang inyong panawagan niya palauman pa ang imbestigasyon.
13: Oo, attorney.
2: Unsa may dili nimo malimtan ato imo manghod yon?
13: Palang ka kayo niya ako ng anak, attorney. Bisag natulog, igabot niya dito sa balay kay iyo, yung kukawon kay iyo, yung kugusun.
2: Mm.
13: Ay, on, liwat-liwat din niya ang akong anak.
2: Mm.
13: Sa'yo mo wala mo. Sorry, manibikwan, oy, nipir.
2: Mm. Asa man sila pirmi magsuroy-suroy anang afam?
13: Mabot mo na sila dumagiti, attorney niya. Nagplan na sila nga sa birthday sa akong mamod sa dyan, pindilig kay mamod na sila sa Siargao.
2: So, apil imo manghod untang adadon, padong Siargao?
13: Oo.
2: Sa ilang plano? O sa may mga hilig niya ining maong afa? Mahilig niya mga diving-diving or mga... O sa may iya?
13: Hilig niya si attorney.
2: So ni anang iya mga lakaw, ang imo manghod, magkakuyog-kuyog niya?
13: Oo.
2: Mm.
13: Kaya pagani ang nakapa-influence sa akong manghod niya. Wala ang tatoy patig niya. Nanay patik na duho akong manghod.
2: Oho, nasa nanay patik. Asa man ang patik sa manghod niya butang?
13: Drisa. Kuan. Drisa. Oo, diri.
2: Mm. Kantong giingon ni mo ganina nga murag kadungog sa kadina. Unsa man tong kadina? Kadina to nga murag naay gitaguang kadina ang afam or murag dunay kadina murag hamok nga lahi nga mga espiritu. Unsa man ang lugar ra diha diay?
13: Basing espiritu pa man ninyo mga kaya attorney ko layo kay Takar sada ba subunon kay siya.
2: Subunon kayo. Pero naala sa barangay Atabay.
13: Oh.
2: Kanang maong sudlunon sana padung sa dagat or padung sa bukid?
13: Padulong sa dagat, attorney.
2: Padulong sa dagat. So duol na lang sa ilang balay ang dagat? Layo pa.
13: Pero kung ano man siya, good, ganun yung mga paril dyan, attorney, gani.
2: Hmm. Ang mga silingan dito sa ilang lugar, mga layo na ba ilang mga balay sa silingan or duol na?
13: Duol naman, attorney.
2: Hmm. Okay, duol-duol lang. Ang mga silingan, wa makabantay nga. Magsige na sag away diya sa sulod, niining afam?
13: Dili, rupuwa sa sila kabantay, pero ang silingan ko no kay 3 days, niya na siya na ako nga, 3 days na ko no, walay siga ang balay nila ba, niya,
2: oh.
13: Wala ang motor.
2: Mm-mm. So ang niya, service ining afam?
13: Ako yung nakain mo na mo, niya, nakita na siya sa pag Domingo sa Dalagit Seawall, Sierra Usa, niya, nakita po na siya sa 7-Eleven Sierra Usa. Nga, pag Lunes po, na pinakaingon na mo nga, nakitaan po siya sa 7-Eleven dari sa Alcoy, nagipalit niya. Na pinakaingon na ko nga, pag book-in po no, nag-dine na siya sa, kato sa Jollibee Argao. Kaya mm. Kainan man sa akong manghod ang crew dito, yan dipangunta na nga, ato si Pearl, ni anak ko no nga, 24 hours ako nawa siya, kuntak, basin po no ni nanay lain, ni anak, gani niya, iya gani diyan nga, don't think like that, anak, gani.
2: Mm. Kini mong afam, wa nila yung uyab?
13: Mao na ang problema, attorney, kay ang mga, kung ano ko sa akong mahod kay, sa akong pagkabalo ko ngayon, nag-cheat niyang atong ba, nga, kanang man, di ba ko na siya worth it, kay, mag-seeing, ay niwan pa man ang kuan, afam.
2: Wa ka na sila mag-away ng panahon na, mao nung nilakaw to yung manghod?
13: Possible, kid, attorney, nga, basing nag-away din na sila.
2: Sa inyong mga igsuon, kinsa may pinakasuod sa iyong manghod?
13: Kani, ako manghod nga, kuan, attorney,
2: wa mo sulti sa mga problema ang imong manghod niya si Kuan?
13: Di na siya mo sulti na mo, attorney, kay nako na istorya niya nga suod kanya amiga. Iyang di-advise nga, istorya good sa imong Kuan, ate, kay basi makatabang na siya niyo kay nalagi ko na sila gamay nga away nga iyang dibdibong gani. Di ko doa po siya ni sulti sa iyang suod nga amiga nga unsa na mga away nga Kuan. Mm.
2: Mm-mm. Kining lugar di nakita ng patayang lawas ni ining Jean Pearl, Jenny Pearl, layo rin sa ilang panimalay sa Atabay?
13: Oh, layo rin ato ni Drina sa Giwang.
2: Oho. Pero kanang inyong lugar, kay Dalagit man, medyo layo lagi kayo. O padong mo bisita-bisita o damo. O sa mga kuno iyang naka-decide man siya nga mukuyog sa AFAM? Nagugma gyud siya sa AFAM?
13: Unmoon sa iyang una-una nga nung niuban na ana o bibiyaan mi niya. Kami lang tayo ang kuyog sila siya ka years.
2: Oo. Kaya di man po matawag ng kwarta yung kaha. Kaya itong mga hod, magkakwarta man ito sa TikTok. Kunya sa dihang ang afam na hinoon, mo lagsinsiyo na malahino yung mayama kwarta. Oho. Sus, Ginoo ko. So ang ato na lang ani, nga atong mapanawagan ang kapulisan, mga pagdugang pagyod, pag-imbisigar, ani?
14: Oo.
2: Sige, kinini ang Pearl Ann, salamat kayo sa paghatag panahon na ito dito sa DYHP, Alamin Cebu, Ugay FM.
14: Salamat po kayo, attorney.
2: Salamat kayo. Okay, Jane.
14: Yes, attorney Rufil, mo ito ang maguwang.
2: Okay, sige. Gabay lang ha, atong tagang kagpagtagad ka, balikan tika ka lang nga, tontaod ka sa man, Jane, kay Pulbida.

0: man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Kainit sa panahon pero usahay mukalit ng pudoguan. Maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
11: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swasto Pack.
13: 45!
12: Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swasto Pack.
13: 45!
12: 45

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galalasan 9-9 na sa atong baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan may galas kasaman Jane Gallardo kay to pa ang inahan may galas sa punilarya. Si kasamang Paul Lauro, standby sa kanali kasamang Paul. To akaroon mahigala sa crime scene. O dito sa habig sa kapulisan, to ang suspect pinagi ni kasamang Idol Tweety. At ukao na mga reports karon prosdili pa mahigala. Bugat niya itong mga balita roon, medyo stressful. Mga pisa tagamay, kay mula nakakapina sa Idol Buiki o sa Idol Mikey. Nangagda na nato ganina pa. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, kay kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa balolibuhan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
3: Alas 9:10 na mahigala. Kamalikan unas kasamang Jane Gallardo live and direct mahigala to sa may Barangay Atabay, Lungsod sa Alcoy. Yes, kasamang Jane.
4: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
6: Man Attorney Rufiel, balik din hi sa punerarya. Samtang nagpaabot Attorney Rufiel kay karon man i-autopsy ang pateng lawas sa ni Jennifer. Ato sa nabion kadali pod ang inahan Attorney Rufiel kay duna pod siya mga pagduda. Pero ato pod nga dunggon kung maayo pod nga magikan pod sa iyaha pod sa iya pong baba Attorney Rufiel kung unsa pod ang iyang gusto nga mahitabo nining nga maong paghitabo in town sa iyahang anak. Bonnie ay sige, Ma'am Angie Bilardo at ni Rufiel ang inahan ni Jennifer nga mao ang biktima sa maong insidente. Ma'am, live na karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM. Kao ba na to si Attorney Rufiel Banyok, ma'am?
7: Buntag, Attorney.
3: Oy, Ma'am Angie, mayong buntag ni mo og among mga pahasubo. Condolence, pahasubo na mo in town ininadangatan sa imong anak nga si Jennifer.
7: Salamat.
3: Kini ni ang kanus amo last nga nagkaistorya ani ni nanay ni imong anak nga si Jennifer.
7: Meeting pa attorney.
3: Meeting pa mao ni akatong Mother's Day no?
7: Oo.
3: Nga celebration ninyo. Unsa man iyang mensahe nimo atong meeting? Nga imong mahinumduman.
7: Napa sila yung mga lakaw. Napa sila 7-Eleven.
3: So, ni-greet siya ni mo itong panahuna, no?
7: No.
3: Ni-greet niya. Humandali na dahil sila rito sa inyong tapok-tapok?
7: Dali ra. 20 minutes rin siguro pa sila. Basta dali ra.
3: 20 minutes. So, so man ilang gisakyan pagpadong dito o pagpadong lakaw na nila?
7: Nagmutol sila sa ilang Inmax.
3: Ah, nagmutol sa Inmax. So, ang katong afa mo ay nag-drive sa motor?
7: No.
3: Bak-ride ang imong anak. Unsa may pananghid niya katotoang kuan? Pag pananghid niya nga mag-live-in sila sa AFAM, unsa may iyang pananghid nimo nga mukuyog lang siya sa AFAM?
7: Ang iyang panangin kay, 3 days daw sa among higda, 3 days dito. Bago pa to, 3 days. 2 days na lang, nadugay. Wala naman to, anak pa nang siya dito. Wala naman siya sa mga. Wala naman ka nag 3 days, 2 days, baron. Hindi naman tingin man.
3: Sumutong sa una, pag dinmiro, nisugot lang ka, bisag ni... Mingaw kasi mong anak, mingawon kasi mong anak.
7: Ato siya dito, dahil kung siya ko na bisita, na nadugay ng ipo naman siya dito.
3: Ang sama niya sulti, anong...
7: Ito naman siya mga siling. Ang yan, part niya, ato naman sa mga, hindi naman sa anak na, are you serious of my sister and child? Kung di pa ko na siya serious, di siya mati sa muang balay. Ano yung bitaran siya gustoan, kanihan, dinner, kanihapon. Ang yan, so bag, di pa ko na, bili pa siya serious, di siya mati sa muha sa akong anak. Ano to, ito nga. Ano to, ang anak, yung kuyo na iya.
3: Pero wapos sa mag-isgot nga mag, wapos sa mag-isgot nga mag-minyo, sa imaking minyo sa simong anak.
7: Wala.
3: Wala, ngiya lang nga mag-ipon sa imong anak.
7: Oh, maato rin to kay. Kasi hindi imang.
3: So, primero day, 3 days, 3 days na day ni. So, munang isugot ka, kay at least dili kayo mingaw, at least 3 days siya sa inyo, 3 days po siya sa apam. Wala na lang ka musupak at panahuna nga mukuyog siya sa apam, no?
7: Wala.
3: Wala na lang, kay total, ingaw man siya nga 3 days ko dili, 3 days po dito. Wala isumbong, wala mo sumbong si Jennifer nimo, mo, doon ay mga problema siya. Nay, wala sa gisumbong nimo?
7: Ang yang sulti kay ang apam gamay ra o pasensya.
3: Gamay pasensya. Wa po sa musulti nga nabunog sa apam, nana.
7: Wala. Ay, mati siya sa mawa mo siya bunog. May mag... Mag-crap tapos. Ay, sa mga.
3: Oo. Sige, sige.
1: Nasa siya asikasohon na to ni Rufil kay Murag mag... Naikuhao ng iyang mga anak, niya Murag na siya itadala at ni Rufil.
3: Sige lang, sige lang. Sumunong mo,
1: Naadyo'y pagduda ang kining mga kabanay at Atty. Rufil. Mga nang ilahag yun kay gusto sila ma at least ma-investigaran yun o tarong bisan pa man nga ni Angpo na to ang tricycle driver at Atty. Rufil. Kaya ang ilahang na silang huna-huna basin at Atty. Rufil nga gituyo o patay dito sa balay nga gisubo ang kanyang tricycle driver sa pagpalabay, mao ang nagis ilang huna-huna. Pero mao nang ilagot to yung maimbisigiran. Balik sa mga nga, tiyan niyo rin
3: So, anay, walay, unsa man, kana na ang afam kuno, gamay ra kuno pasinsya, ingon siya?
7: Mumura na, yung ingon ako.
3: Pirmis lang mag-away sa afam di ay kung mauho na.
7: Ubot siguro siya mag-away, lalis ra, way napatay.
3: Way napatay?
7: Awas ko magdapit ba? Pero kung siya mga bunog.
3: Kaya wala man po siya bunog, so nakita po ni mo. Nakabisita ka dito sa ilang balay nga gipuy-an?
7: Oo, sa kuan.
3: Kapila man ka nakabisita dito?
7: Kaduha.
3: Kaduha. Nya okay ra ilang kahimtang dito sa imong pagtan-aw, kay siyempre imong anak, concern man ka sa imong anak, kumusta man ka ni dili, o baka ni mapas mo dili, okay ra ba ang iyang kahigdaan din eh, inana?
7: Ang yan, this na ako. Kanang sekarang di kanang apa di man muka on kanang rice on anak iya magluto-luto pun siya iya nga magdili mamalit ang apa makakaon siya sa sakaan daw kaduha o sa usa anak. Uy. Pero dili na dili rice kung mag ato na sila sa gawas isay muka on mga wala siya luto-luto.
3: Oh, kay lahi man po na ang kinaon sa apam good lagi. Di pa sa dili sa parihag kinaon nga rice. Unya, wa magutmi ning imong anak dito.
7: Hindi ko siya masulti. Ako mga ingnan nga. Ang kaon na kain siya, oh. Mag-diet ko na siya. Kaya tambok-tambok dahil siya. Diet-diet. Madaot. Nakakit ka unya anak. Parang mag-una ako. Ako siyang giingin. Niniwang man siya.
3: Oh, niniwang dahil siya dito hinoon pag live-in na niya sa apam?
7: May niniwang siya karumbaw. Kaya nag-diet ko na siya. May ang katarungan nag dahit ko na siya. Kaya dahit eh. Masakit ang noon anak.
3: Katong afam, unsa may tanaw ni mo, responsable itong afam nga pagka partner niya o more time on more dili irresponsible?
7: Abuguan sa to siya siguro.
3: Abuguan? Pero mag sa mga to friendly tong afam, friendly ninyo, makigamigo ninyo, makigigala ninyo, murag hingamiguhon?
7: Ay, makikwan lang siya, pero di binigin niya ihatod si Jennifer sa amua o amua to.
3: Ah, so kung muulit si Jennifer sa inyo, muulit lang siya siya raosa?
7: Oh.
3: Dili di sa suite di ay nga iyang ihato dito, magmotor sila, bisita sa ninyo, dili di, nana?
7: Dili.
3: Wani mo to agdaha? Oh. Oh. So, kini ni ang, unsa may mong reaction, pagkahibaw ni mo atong kuan, ang afam ni Adto sa inyo, nga nagpahibaw, nga wana mo uli ang imong anak nga si Jennifer.
7: Nabalakagid ko attorney, lain na siguro na una.
3: Mm.
7: Naasan siya, ang kuan lang din nga, nahigda ka ba sa iyang friend, o nakayahay lang ba, mura na ako, datang na huna, nga kuan, ang aking mga anak, live na huna.
3: Mm. So, kining, kalong hitabua, nga mauni nakitaan imong anak, nga naay nagkataho kisamay nagpahibaw na nimo nga naay patayng lawas nga nakitaan dinha sa may barangay Poblasyon Alcoy
7: ang pulis among hibawan
3: sumotong imong giadto dayon dito ka sa crime scene kagahapon
7: ah kuyo sa akong matong ba isun sa akong bana o lang bana ing apas sa akong anak.
3: So, kaibaw ka nga kining mo ang patayang lawas, kaya naan naman sa state of decomposition, maugyod ni ang imong anak nga si Jennifer.
7: Oh, maugyod.
3: Unsa may pagkaibaw ni mo nga maugyod na, nga sigurado gyud ka nga imaw na gini imong anak?
7: Oh, ang iyang chinilas, iyang hay, iyang tato.
3: Hmm. So, doon na sa'y tato mo na nahibawaan ni mo nga mauna gini si Jennifer?
7: Oo. Oh, oh.
3: So, nakaistorya na mo sa afam, human ining hitabuan, yung anak ng afam, nakaistorya na mo labot, ane?
7: Wala din, ang yung sharing doll na ko, sorry.
3: Nakakita na ka sa suspect nga gidakop sa mga polis?
7: Nakita ko, pero wala kayo kumakaklaro sa cellphone, nakita ko karon. Mm. Ay, nagtabo lang siya, so, ako lang yaw-yawan.
3: Hmm. Wa mo sulti ang afam nga nung wa man siya mo pahibaw dayon. Ano na abdan pa man siya dugay? O sa pa siya na ipahibaw ninyo nga wa na mo uli ang iyong imong anak?
7: Dito ko na siya attorney sa city. Dito ko na siya tumudi sa mo sa city.
3: Punya wa din niya dadaas sa city nga magsige magkakuyog ang imong anak.
7: Mao ba niya attorney na tingalan niya dala-dalaon man na siya rin niya mga titilag ng mag-iti.
3: Hmm.
7: Mag-iit sa iyong visa.
3: Kuyog
7: mo nang
3: akong anak. Oo. Wato dumagiti, kuyog yung mong anak. Nga nung maari sa Cebu City, di nung kuyog na noon?
7: No, gani.
3: So, ikaw mismo po na, mura kang nagduda sa kagamay aning apam?
7: Ngay gama.
3: O sa may panawagan ni Moska Pulisan, imong panawagan nga, atong paibisigalan o palauman ang investigasyon, i-appeal pag-ibisigar yun yung apam.
7: Mamamusit
3: ng
7: akong anak.
3: Unsa may gusto ni mo, nakita na mo, unsa may gusto ni mo mahitabo? Gusto may gusto ni mo nga makabuot ng hustisya ani karon sa nahitabo si mong anak? Gusto ka o hustisya si mong anak?
7: Oh, nangagunin ang kong nagod. Attorney.
3: Oh, naanay ni angkon.
7: Yung sila, malamang din ni angkon.
3: Mm-mm.
7: Pero, nahuna sa akong mga anak na naadjud ko na ito ang ipa-investibility niya na ng apang kay siya by living partner.
3: Mm-mm.
7: Ko, kamo.
3: Mm. Kining afam nga... Kining afam nga kalibin si mong anak, usa man dili ni maghatag-hatag ninyo, wala ni dili ni friendly ninyo nga naay mga gift panalitan ka namang gihatagon ba? Or medyo
7: wala gid atong ni.
3: Medyo tihiko ning afam. Wala gyud.
7: Ang gusto ng anak ug na siya mga kwangkwan sa tong normal trasya ng sunda na matusa mapaluto ng taon.
3: Mm.
7: Ora na kaya ako mong bilang ko gusto akong anak na mangayo. Mm.
3: Ay, sa Apam. Bulat ay siyang pagaan. Anak na hinoon dito, nagniwang na hinoon sa Apam.
7: Magdahan ko na siya.
3: Oh. Unsa may di nimo malintan gyud sa imong anak nga si Jennifer Nay?
7: Iyang pagkamanghinaw na o.
3: Mm.
7: Pantos siya ka na. Magmahal dito siya sa nako. Yan na, mapalangga dito ko ato niya.
3: Mm.
7: Inay ko niya. Hindi makatrabaho niya. Ang nasya ko, ano, kakwarta siya, matabang siya nako.
3: So sa may plano ninyo ano iyang patayang lawas, mag-utopsi karong alas 11, dadoon ninyo sa dalagit ni or anak lang ni dinha sa Alcoy?
7: Ato na sa dalagit sa amua, ato ni ikaw man og imbalsamar.
3: Okay, so human og utopsi, imbalsamaron niya dadoon sa inyo sa dalagit?
7: Maa.
3: Kano sa man ninyo ilubong?
7: Ang ikasabutan na matangba na 10 days pa.
3: Tindis pa, oo. Pero karon na naman sa state of decomposition, giputos na lang imong anak, di na lang ipakita ang naong. O napakita ra?
7: Pinigbutan ko na sa anong lungon, ingon ang kondiriki mo, tabunan lang ko nung panyo ang kanang ko ang naong. Kay, wa, di naman kami sa apan.
3: No, sus Ginoo ko. So sige nay,
7: amo kung tang naman ang daw.
3: Mm. Still lang ito.
7: Kung tang tang na na nagikumpos na sa kanya na na ubo mo yung tayo tama lang ako nang ikaw na ulo.
3: Sus Ginoo ko sa kita. Sige nay. Sige nay, salamat kay sa paghatag panahon namo diri sa DYHP o sa IFM.
7: Ito po lang.
3: Okay, Jane.
8: Yes, Atty. Rufil.
3: Kasubo na pamalandungon.
8: Sakit ka ayo paminaon in town, Atty. Rufil, no? Nga, marag, nani ang nadangatan sa iyahang anak in town nga. Kinamanguran pag yun in town, Atty. Rufil. Nga, giila nila nga, grabe ka mang gihatago, naigugmaon, Atty. Rufil. Pero mauna ang ilahang panawagan sa pagkakaroon, samtang nagpaabot pa sila nga maplastar ko di ang patayang lawas ni Jennifer, Atty. Rufil. Nawagan po sila sa atong kapulisan nga maimbestigaran po unta og kung mahimo og appeal ang atong live-in partner Attorney Rufil.
3: Mm.
8: Tungod po kay dili mawagid sa ilahang huna-huna ang mga pagduda Attorney Rufil.
3: Mm.
8: So muna na dungog po nato gikan sa mga kabanay sa maguwang og sa inahan niining maong biktima ang ilahang side po na Tony Rufil. So, nagika na lang din sa may barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Particular ko din sa may Lagahid Funeral Homes at Tony Rufil. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armin.
9: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Raja Boy Nationwide.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Mahigala standby, no? Ato isunod ba kagalan karon si Idol Twitter, si Idol kasama po Lauro, si Paul Taron sa crime scene. Ato i-check asa dapitan ng lugar, ha? Nga dito nakita ng patayang lawas. O gingon man mahigala ang suspect. Ato nga tagag pagtagad mahigala kay basic ato na yung ma-interview ang suspect labot ani. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex cheese to dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break nimo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
20: We are World Connect, your visa to a better future.
21: Balita! Di pa sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
22: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
21: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
22: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
23: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
21: Oh, ani mo pretty? Ay kalimpi.
24: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
27: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galasoy 9:31 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Okay, nimang lasa makigilan human sa funeral parlor nga tuwa dito ang 19 years old nga namatay. Mga kagilaan, atong i-check si Idol Tweety diri sa atong kapulisan, no? Kay tuwa dito ang suspect. Pero sa pagkakaroon gi istorya pa na Idol Tweety mga pa-interview bag dili, iya pang i-convincer mga higala. Samtang atong pabuton ang pag negotiate na Idol Tweety dito og usa pa pwede ba nato ma-interview o dili. Ato sa tagag pagtagat ang atong World Connect mga higala nga atong interview. Kaya importante ni ang mga opportunity mga kaigalaan, no, sa ato mga kaigsunan nga gusto mong adto og abroad. niya sa tung linya karon kay kini ato mahigala ang Spain, no? Usa ni sa mga nasod sad mahigala din daghan ang mga Pilipino nga gusto mo adto, gusto nga makakuha mahigala og student visa, ang uban mahigala gusto makapanalbaho sa ini maong lugar. So ato tagapagtagad si Miss Catherine Altarijos Ubanya, ang President and CEO sa World Connect. Ato mahinabi karong nga buntaga mga kaigsunan.
0: Lahat ng tanong, straight to the point.
3: Miss Catherine Altarijos Ubanya, good morning. May buntag live ta karon sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning, Miss Cathy.
1: Mayong buntag, Attorney Rufil, and to all the listeners of DYHP. I'm happy to be back. Nakakatuwa ang aming trip sa Spain. Salamat po for accommodating me this morning.
3: Miss Cathy, kagagaling niyo po lang sa Spain, no? Ano po ba ang mga magagandang balita na dala mo, no, para sa mga kababayan natin na nakikinig sa ating broadcast ngayon?
1: Opo, Attorney Rufil, we just arrived nung Monday. Galing po kami ng Spain for 3 weeks para i-meet yung mga client natin doon, kumustahin sila, and maghanap pa ng more opportunities for our kababayan.
3: Mm-hmm.
1: At napakaganda kasi yung Spain, very welcoming. Pag nalalaman na Pinoy, they are very happy. Nung nagkaroon nga ako ng meeting, dinner with some owners ng school, sabi nung isang may-ari ng eskwelahan, you know what, my great-great-grandfather, he was born in the Philippines. Nakakatuwa.
3: Oo.
1: Na welcome nila ang Pinoy. So talaga ang daming, very strong ang Filipino community sa Madrid and Barcelona. And ang maganda, Attorney Rufil, 1 year program lang ang aaralin ng mga kababayan natin sa Pinoy. Then after that, tuloy-tuloy na they can migrate.
3: So bakit maraming nag-apply ng student visa ngayon sa Spain? Baka yan ang sa sinabi mo na, yan siguro ang nakaka-attract sa kanila, no?
1: Yes, attorney, kasi shorter yung course duration, isang taon lang, tsaka hindi ka mag-aaral ng Spanish language kasi ang aaralin mo, masters, ang medium of instruction in English. So kayang-kaya ng Pinoy. Tsaka ang nakuha natin na partner doon sa Spain, Attorney Rufil, maliban sa English yung masters, may libre ng Spanish language. Hindi na nila babayaran yun. Libre na. Kasi mas madali sa Pinoy na mag-immerse sa culture ng Spain if you know how to speak the Spanish language. So yung partner namin doon, habang nag-aaral ka ng master's, libre na yung Spanish language. At yung Pinoy, allowed sila magtrabaho habang nag-aaral ng 30 hours every week. Spain ang may pinakamataas na allotted hours na binibigay sa isang estudyante.
3: Tapos yung Spanish, madali naman lang din yon dahil maraming mga words natin dito sa Pilipinas na parang similar lang din na mga words nila sa Spain.
1: Tama ka dyan, attorney. Naghahanap nga ako ng toilet, nakita ko banyo. Ay, sabi ko toilet ito kasi banyo, di ba? Alam natin.
3: Parang,
1: tapos, makita mo sa door, entrada. Ay, entrance. So, madali, attorney. Tsaka, love nila ang Filipinos kasi nga na-colonize tayo more than 300 years. Tsaka yung mga tao doon, sabi sa akin, yung mga Vietnamese, Korean, Thailander, sabi nila, Filipinos are very lucky kasi pag natapos daw yung 1 year program, 2 taon lang na magtrabaho sa Spain, citizen na. Unlike ang Vietnamese, Korean, Thailander, 10 years ang hihintayin bago maging citizen.
3: Bakit ba mayroong advantage na nabibigay sa kanila sa mga Pinoy as compared to those other nationalities?
1: Yun yung agreement, attorney, na na-colonize tayo more than 333 years. So, ang isang Pinoy, kailangan mo lang magkaroon ng 2 years of residence, of legal status in Spain. So, pag nag-aral ka ng 1 year program, 2 taon lang after the course mag-work ka tuloy-tuloy, and then pasahan mo yung A2 na Spanish language and socio-cultural test, you could apply for citizenship. Compared sa ibang nationalities na 10 years ang hihintayin.
3: So itong mag-apply ng maging Spanish citizens through World Connect, at least mas madali na lang, no?
1: Yes, lahat ng kamag-anak ko ngayon, attorney, nasa Middle East, nasa Singapore, na nandito sa Pilipinas, pinapa-Spain ko ngayon. Lalo na ang ganda ng Madrid and Barcelona. Sobrang daming opportunities for Filipinos kasi maliban sa we could speak good English, eventually, we could learn the Spanish language.
3: Mm.
1: Ang mga Spanyol, attorney, hindi marunong mag-English.
3: Mm-mm-mm.
1: Hirap na hirap sila. E tayong Pinoy, the moment we learn the Spanish language, marunong pa tayo mag-English.
3: Mm.
1: Yung mga multinational companies, madali tayong ma-hire eventually.
3: Mm-mm. So maraming mga opportunities pag nandyan, ha?
1: Yes, attorney. They just need to attend the free orientation ngayong Sabado. Andyan po kami. Yung aking partner from Spain, andyan din. 9:30 sa Quest Hotel ngayong Sabado.
3: So, sino po ba itong mga qualified na mag-attend? Pwede mag-attend sa free orientation ninyo ngayong Sabado sa Quest Hotel?
1: Okay, very good question, attorney. So, lahat ng college graduate, mag-aaral lang sila ng one-year program. Sa mga hindi college graduate, undergrad ng any course, pwede din. Pwede sila kumuha ng mga one-year diploma course or yung mga bachelor. So, i-explain po namin ang lahat sa Sabado. Wala namang bayad. Magdala lang sila ng resume. So, lahat ng nangangarap na magkaroon ng citizenship sa Spain through the student visa pathway, magkita-kita po tayo 9 a.m. sa Quest Hotel ngayong Sabado. I-text lang po nila ang pangalan nila sa number na ito for seat reservation. 0919-008-4288. 0919-008-4288. Salamat, attorney, sa oras at sa lahat ng listeners ng DYHP po.
3: Okay, maraming salamat, Ms. Cathy. At itong one last question. Itong sinabi natin kung paano pa-register at tumawag na sila itong telephone number ito. But yung gusto mag-visit sa office niyo, saan na bang office niyo ngayon dito sa Cebu?
1: Okay, sa dati pa rin, Attorney Rufil, sa fourth floor ng Amslight Building sa Lahog, malapit sa IT Park, may World Connect office po dyan sa Cebu. At ang dami na pong napaalis na Cebuanos sa Spain. So mag-visit lang po sa aming World Connect Cebu office or mag-register sa 0919-008-4288. Have a good day to all of you and to you, Attorney Rufil.
3: Okay, thank you, Ms. Cathy. Good morning.
1: Thank you.
3: Alas 9:39 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, nimang ulas sa mahigalas dili pa ta mobalik sa mga issues dito sa kauluhan mga sukid ning paminaw. Labot mahigala sa pag-walk out ining mga senators. Ani ay mga senators nga gusto mahigalang i-push gyud ang kang Marcolita nga amendment mahigala sa rules na pwede ng online participation sa session sa Senado o online voting. Pero ang minority dili mo sugot og online voting. O niya, prangka ang pag-istorya, halis. O magkaya naman niya, wa, ang mga si rules, mo niya, discussion, anay. Ang tinuod na mga higala nga, ang majority, ang tuyos majority, nga maka-vote si Kinis Bato, Dilinis Bato. Ang tuyo, inikis, jinggoy, kay mga prison nila. Ipang prison nila mga kagalaan katong dili mo sunod itong 3-safe. Pangitangin pa maagi. Pero ang ilang nga, bahalag mga prison, basta maka-join sila sa session o maka-vote. Ang sa minority board, ilang gituyo nga supak sila, kaya alon nga dili maka-vote. Amo na say, tinuod, ha? Ano nga ito pa man ang ilikoy-likoy nga kunuhay ko, ano eh? Ato ng hitagag pagtagad, mahigala, standby launa. Ato sa balikan ka sa Idol 20. Ito karon sa Alcoy. Ato kuhaon, mahigala ang katong suspect. Masay magpa-interview baka ni mga sukit di paminaw. Ang suspect sa pag-patay matod pa ni ining maong 19 years old. Kaya natabuan ni mga kaigalaan, nawa ni maong 19 years old, ang kalibin mga kaigalaan, simpre nagduda sa dug-appeal ni nga pamilya, bata matod pa ang iPad ining maong babae, 19 years old nga si Jenny Pearl, na trace nga naabot og dalagit. So gisubay na sa mga pulis dalagit, pag abot dito mga kagilaan na suta, nga gibaligya dahil ni dito sa dalagit. So gitrace na po nila, kinsa yung nagbaligya. So sa nagbaligya mga kagilaan, kikinin mo dahil si Anthony Balugo Antig, alias Abat. Yawag alias Miguel Abat. Ang katawa mga kahigalaan sa tanang alias Abat pa yun. So mo na trace mo yung nagbaligya o na trace ka pulisan matod pa nga maunin suspect. In fact, pag-adto nila padong untang musibat ni Kinis Anthony Balugo Antig alias Abat nga usa mahigala ka nalulungsad sa ginidiling drugas matod pa. Ning mga orasa to check mahigala si Idol Tweety live and direct gikan sa Alcoy Police Station ng mga orasa. Yes, Idol Tweety.
2: DYHP. Ottoman Report. Attorney Rufi, live and direct mismo din hi sa Alcoy Municipal Police Station kung diin ana din hi karon gibalhog si alias Abat og sa pagkakaroon, Attorney Rufi, murag abat-abat na pagyud ni siya kay dili man gid pud nato makahinabi. Og dili pud gid siya motingog, Attorney Rufi. Apan matud pa pud sa tuang hepe din hi Attorney Rufi nga si Police Major Jose Nilo Abelio nga wala pud sa sila motugot nga interviewon gid ni ang kining among suspect pud Attorney Rufil nga kanang i-full interview kay tungod i-inquest sa proceeding pa ni ang kining among suspect sa Attorney Rufil. Kaganina nakakuha lang tag mga hulagway aniya mga video og ato ang nakita Attorney Rufil igo ra pud tang tutukan na maminaw ra pud gid siya sa tuang istorya Attorney Rufil kining among suspect. Og sa tuang nakuha din ni Attorney Rufil sa mga mobisita sa iyang iyang itubag Attorney Rufil tulis man ang hinungdan sa iyang kining pagpatay pud ani nga maong biktima nga 19 anyos sa Attorney Rufil.
3: So tulis ang motibo din niya.
2: Matod pa niya sa uban niya nga mga gikasturya pud dinhi sa kining mga namay mga but-ngabot din ni Attorney Rufil mobisita mo tan-aw sa iyaha. Nga dayon na kana mamarinti pud Attorney Rufil matod pa niya pud nga tulis ra ang hinungdan pud Attorney Rufil sa kani iyang pagpatay ani mong 19 anyos nga babae.
3: Mm-hmm.
2: Ya kaganina Attorney Rufil sa tong pakihinabi inisyal ni Police Major Jose Nilo Abelio at amo ni siyang gikahinabi apan sa pagkakaroon na duna pa po importante nga gibuhat siya hepe mo nang talang sa gid Attorney Rufil ang matod pa niya ang saysay sa kani nga maong suspect nga nasuko siya o iyahang gibuhat ang kining maong krimen na kay tungod na suko si Attorney Rufil nga wa siya tagi og 150 nga gisaad ani nga maong biktima nga ihatag para pagasolina ani iyahang tricycle Attorney Rufil.
3: Uy.
2: Moto wala man siya nahatagan og dayon Attorney Rufil iyahang gidunggab ang kining biktima hinungdan pud sa matayon pud ani niya ang kining nga maong biktima pud Attorney Rufil. Pigiran nato mali-ili ang kining suspect apan di tagyon nato sa mga interview Attorney Rufil.
3: Mm.
2: Siya karon sa CR mahadlok pa ni siya mauwa na si Attorney Rufil pud siya iyahang gibuhat.
3: Mm-hmm.
2: Ani nga maong biktima ambot lang nagmahay ba ni unsa man gid ihang motibo hilabtan ba pud ba ni ang kining among biktima kay gihuwat pa man pud sa tong mga kapolisan diri sa Argawa ang autopsy results sa kining biktima kay wa pa man pud ni nila nasuka kay
3: sa may uban niya diha sa Sildaron
2: siyera usa din hi so sa kasalda ni Rufil apan duna pay usa pa kalaing tiniri sa Attorney Rufil din hi apan nakita ka ganina nag-hearing lang oo sa pagkaron siya na lang usa. Yeah, mura dili guro ni sa ganahan makadungog pud sa tuang tabi Attorney Rufil kay iya magitakos nga maayo pagas ninga kaning goan gripo din hi.
3: Mm.
2: Yeah, so dili pa nato makahinabi si Hepe Attorney Rufil sa iyahan saysay pud ganina nga maura pud na ato sa nga bisitaon din hi Attorney Rufil ang tricycle. Tricycle nga gigamit ani ang suspect. Nga dunay butang God is good.
3: Uh-huh.
2: Pansok wahi sa gibuhat Attorney Rufil.
3: Nindot man na niya mapulong gibutang sa tricycle?
2: O nindot niya. Premium niya ang tricycle Attorney Rufil kaya doon lang tayo nakita din CCTV.
3: Oh, kuya waha.
2: CCTV din. Nay CCTV pero dili mo andar Attorney Rufil.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, ang kining among tricycle, di good ni mao ang kining maong kolor ani. Kaya lagi yahan na niya gipintalan pag balik. Kaya tungod po, doon naman may mga dugo din nga makita.
3: So naa pa nga dugo day adultuity na pa day na trace diha. O mauho na.
2: Cover up na niya tungod aning maong pintal Attorney Rufil.
3: Mm.
2: Tungod aning pintal na cover up na niya ang kining
3: ano bag-o na nang gipintalan?
2: Gipintalan niya ang kining maong tricycle Attorney Rufil.
3: O sa to pa bag-o nang gibutan niya God is good.
2: Oh, nay God is good gyud atubangan gyud mismo sa iyahang tricycle.
3: Oh.
2: Sa mga gisaysay po dani Attorney Rufil sa itong pagkiginabi ni Hepe nga ang kining nga maong suspect kay notado na nga kawatan na lakit na Attorney Rufil tigamitan o ginadiling drogas dinhi sa lungsod sa Argao Attorney Rufil.
3: Alcoy.
2: Ay sa Alcoy. Oo, dinhi sa Alcoy Attorney Rufil. Kung notado na ni siya, kawatan si Attorney Rufil, magamit pag ginadiling drogas o bastos pag ni siya sa iyahang mga pasahero at ni Rosil. In fact, dunay duha ka buo ka mga babay ang nireklamo na ani niya kay hapit niyang luguson. At ni Rosil, wala lang ipadayon og proseso po da sa kining maong kaso. At ni Rosil, siguro hasulan sa kataas po da sa proses mo nang sa pagkakaroon, mogid ni din higit siya madutan na ang unang nadawatan na to, Atty. Rufil, murder ang ipasaka nga kaso ang apan na dili Atty. Rufil kakang so ni kay ay kumpito nga Robert
3: Okay, ay ayos sa gamay imong signal, Idol Twitty, standby sa kanila, balikan tika kanotong taon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:47 na.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sunayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang pala lang, iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawad sa anumang kunin ng sakit.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisa lang sa uni mo, kugos, karga, ug duyan. Dili gyud mahuman ang iyang paghilak, sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati suma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apida described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pida prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na lasan 9.52 na kining portion to grato may sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitulkito sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
8: Straight to the point.
9: Alasan 9.52 na mahigala, di magpa-interview tong suspect, mga kaigalan, ito lang balikan sa si Idol Tweety. Kumusta sa paidugang mga informasyon nga tumakuha dito sa habig sa kapulisan ni Mang Orasa. Yes, Idol Tweety.
8: DDDYHP. Aha! RMN Report.
10: Yes, pero feeling ano ito sa buhatan sa office ni Police Sir Nilo Abelio, ang hepe din sa Alcoy, ang Municipal Police Station, na kung di na ito ang sayro na Attorney Rufiel kung unsa pa ang ato ang makuha ng informasyon kabahin pud ani nga pagpatay ani 19 anyos sang Mr. Hotelo at Eliza de Costa sa DPH Chairman Butayas 93.9 kaubo si Attorney Rufiel for the bio. Mabuti ka
11: sa mga
9: Mayong buntag, sir. Major Abilio, good morning. Okay. Dili kay maklaro ang kuan atong signal. Okay lang, gamay lang kayo ha. Atong sa balikon gamay. Tawgo na mo ay imong laing cellphone Idol Tweety murag na naikakulian gamay atong signal mga sugitik paminaw. Atong nga balikan kay sayang kayo. O mangita taga pamaagi nga maka-interview mahigala nga tin-out na to no. Layo na mo guning Alcoy sad mga sugitik paminaw. So gamay lang kay mga kaigalan ha, atong tagapagtagad ni karon ang atong pagpakinghinabi. Kang Police Major Abilio Mahigala nga maoy naka-kwansa na ni. Police Major Jose Abilio nga maoy hipi nato sa Alcoy Police Station. At least ila mga higala nga na kuha dayon, no? Kining maong na kining maong suspect, no? Okay, so ato na may higalang balikan karon para nga ato may higalang mahinabi ang ilang hipi labot sa ani mga kagalaan. Sinya sila ko dahil kung ma-okay na, no? Ang atong takna, alas 9.54 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point. Kini
9: sa kapulsyon ito, garoto may gila sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension marusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na gulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge tinggi ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batakadlaw, magkapanindot sa matulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Straight to the point!
9: At umalikan sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety.
10: Yes, Attorney Rufil, balik ta dinhi sa buhatan sa Argom Alcoy Municipal Police Station. Kauban na to si Police Major Sanilo Abelio. Mayong buntag kung balik, sir.
9: Good morning, sir. Attorney Rufil Banyok ni.
13: Mayong buntag, Attorney.
9: Good morning.
13: Kung mga soking tigpaminawan.
9: Major Jose Nilo Abelio, among gi-comment ang trabaho na to sa Alcoy Police Station nga inyo na yung na trace ni og na in fact nadakpan na ninyo kini maong suspect.
13: Yes sir, salamat sir.
9: Kumusta sir, unsa inyong pamaagi nga na trace ninyo ni og nadakpan dayon kini maong drug addict man dayon nga tricycle driver matud pa sa ato nakuhang report.
13: Ang may tabo magkuda ni attorney pag report diri sa foreigner nga nawala ang iyang kuan, ang iyang living partner. Ato gi-record na siya kay kasagaran magud na itabo diri sa ato ang mga missing kuan gud nato diri pamalik ra man after 2 days. So kaniya 3 days na wala pa gyud na nibalik, so mao to nagpakandak ta og investigation. So mao to nga gipangutana siya ang foreigner ato gipangutana kung naabay gadget nga dala ang biktima. O ningon man siya nga naa kuno idala nga tablet. So mo itong i-instakan sa atong police nga i-try ko na uglocate pasig na ito yung GPS or something nga locator sa gadget niya. So mo itong niuli ang foreigner yang i-try. After pila ka oras, nanawag siya ang inform nga nalocate niya. Na ako no sa barangay Ubong, sakop sa Dalagit. Sunod sa Dalagit. So mo itong ibalik siya din sa ito ha. Sa police station, o gato ipakuyugan dito ang police para ma-recover ang kwagong na masinsata na basig na dito ang babae na iyang kalibin. So, pag-abot na to dito, nasuta na to na giprinda o gibaligya pa na niya ang kwan sa certain abat. Katong nagprinda dito o nagbaligya pa na. Kaya huwag maganda maklaro, attorney, kung giprinda o ibaligya kay naamusan na yung usang gipaswapan ito o butang para gisuyok. So, man na ito, iklaro na ito kaya ang suspect tama pa, dili pa mataro na itong istorya. Mag-usap-usap ang iyang istorya.
9: Oo.
13: Oh. So, iklaro sa nako o para sa pag-file na ito, maklaro din na ito kung sakit ang naitabo sa gadget kanong naa dito sa pang lugar. Pero ang klaro lang ato nga na ay ngalan nga a certain abat nga mo'y nagprinda or nagbaliga or nagpaswap. So muna nga ato gi-imbestiga kung kinsa gini si abat. Naidwa ka personality nga abat ang ga dito sa ilaha. Ang usa ka abat kanang taga Dalagit si ito si Morang si Alan Sanoy ang tinud pangalan, ang iyang nickname abat. Nasay usa nga abat nga taga Alcoy kuno. Muna nga katong si taga Dalagit, ato nag-i-erase. Diwala na to kay di ko man gid tumbok man gid sa atong nakuan sa gadget nga taga-alkoy gid nga abat.
9: Mm.
13: So dito nangutana na sad mi kung kinsa gid ni si abat kay wala man mi nakita nga nahibaw-an nga abat diri sa amo ang nag-nickname og abat nga personality. So dito natagpi-tagpi namo ang kuan ang iyang description. Migawas na ang pangalan ni Anthony kaning gingadlag abat.
9: Mm.
13: Pero naani siya kuan, naani siya angga gid diri sa moa, pero dili abat. Limot lang ko sa unsa toy angga niya diri, pero dili gid abat ang iyang angga. Pero tagpi-tagpi lang namo nga siya kay based sa description nga gihatag dito sa kuan namo sa gadget.
9: Oh, okay. Do na may mga CCTV sab dito sir, at least pagdugang support lang.
13: Mao pa na atong gitan-aw ron sir kung may mga CCTV kay ang diri sa katong sakyan sa babae sa biktima ang CCTV dito layo ra kayo dito ra dapit sa may MC ato sa ikuan nag backtracking ta karon atong gitan-aw dito unsa mga possible nga CCTV nga matan-aw nato og unsa kay usa sad ako na naging nagaan ang kuan ang akong investigator nga ang iyang tricycle gipintalan og usab.
9: Mm.
13: So kung may CCTV man gani ang mugaw sa CCTV, dili, mauna ang kulor ng tricycle.
9: Mm. Unsa may background? Unsa yung background aning abat?
13: Kani si abat nga taga-Alcoy, kuwang gini siya, sir, notado gini siya.
9: Mm.
13: Kay, sa una, nadakpan namin siya diri sa atong station, dili pa ko ang chief of police diri, nadakpan namin siya og drugs.
9: Mm.
13: Kaya, usasa, notado sa amin siya nga kawatan diri sa Alcoy. Kaya, naanin siya yung mga history nga ni-attempt ni siya pang-rape to duha kay gayon.
9: Mm.
13: So, wala lang mag-prosper, wala lang tayo ma-file of kaso, kaya ang mga biktima, mahadlok, kay medyo itugon sa ming bataag yun, dako-dako sa tao.
9: Mm-mm.
13: So, muna nga, wala mo prosper ang mga kaso atong duha ka-attempt niya. Kaya, nasad ni siya mga sumbong diri sa atong WCPD, sa nilain, yung atong mga estudyante nga musakay siya ang tricycle, niya, iyang binastuson ba?
9: Mm.
13: Ay, yaing nun nga, kanya na uli, day, sorry sa ta. Ano ba?
9: Mm-hmm.
13: Madlok yung mga minor, baya na ang mga estudyante nato diri sa Alcoy, na yung pasakay.
9: Mm-hmm.
13: So, totally, kung gini siya.
9: Doon ay problema yun.
13: Kung tabastos ang gini siya nga pagkatao.
9: Mm-hmm. Kining Fariner, ang Fariner may misumbong ninyo og una diha, or katong igsuon? Kisa may nagpablater, ang Fariner o katong igsuon ni ining Jennifer?
13: Nagdungan o nag... Sunod na nagdungan na gini sila, umaw, the same day ragid, kay ni-report ni sila, sila ang kuan, ang Pariner o ang pamilya sa babae. Pero sa akong assessment sa Pariner is, ang Pariner, wala lagi kuan ni, kuan na ako alang na attorney ha, kay base ako, matanaw man ta, makita man nato o siya kuan kay, kanimang good silang duha, nakaila ko ani sa ila, kay na-discuss siya mag-big motor silang duha, sa Alcoy.
9: So did ni first time na nakamit ka ni Pariner?
13: Oh, dili. Second time na nga na-residery niya. Pagkuhan niya, pag-residery, kanang biktima, buntis na.
9: Mm.
13: Yeah. Tungkol atong disgrasya, nakuhaan, parin na magkari ang dagagbundo na to, na nakuhaan lang ang babae kay ito, nakuhaan.

0: unang first time nga mo na meet direct at discussion nila sa motor.
1: Mm-mm-mm. Okay, sumod na ning tabu. Ah, unya kini ni ang sumod na dungan-dungan na nag-report na sa opisina dahil katong Farinel o ang pamilya.
0: Oo.
1: Kining pedicab, kining tricycle, mga kanus ang adawa ka nagipintalan. Tuyo nagpintal nga, luminos na wakay pintal.
0: Pagkuha na mo, pag gahapon, pagkakuha nila mo, ano, 2 days ko no, before siya nalakpan, na pintalan niya. So, kung 2 days siya, mga after sa, yung giingong buta na, na Sabado niya ko no, napatay ang babae. So, mga lunis, napintalan, ganyan niya pag lunis.
1: So, ni angkon siya sa inyong investigasyon sa kapulisan nga iyang napatay ng mga babae?
0: Oh, ni angkon siya, attorney niya, siya na sa'yo ng tumlo kung ata niya gitago ang katong kutsilyo na gigamit niya.
1: Mm-hmm. Ang katong lugar din niya, sa man, gilabay niya niya dito sa poblasyon? Kaya mo babae, dito mismo sa...
0: Oh, sa kuan, sa diri sa Tangkaya, poblasyon. Sitio Tangkaya, barangay poblasyon.
1: So siya may naglabay na niya dito?
0: Oh, siya ay naglabay, nagdana dito kay ang pagsang, nisakay mangod niya ang babae, ang biktima na to, nisakay dito sa utlanan sa Atabay o sa Giwang. Layo-layo, distansya kayo na sa Tangkaya niya. Kaya dito man agapuyo ang kuan, ang biktima. So, pang sakay niya dito, base sa giingon sa suspect nga nangayo siya o pang-gas ko, no? Kaya pang-gas, kaya layo man ang biyahe, padung man kuan, dalagit. So, niingon ang babae ko, no, nga 150 lang niya. So, nisubot siya. Sige, 150. Kaya ang karon, kaya dukay man nakahatag ang babae, lagi, iyang gidunggap. Murag, babaw ra kayang hinungdan. Torne ba? Pero bakit ba niya giingon sa kuhan sa suspect?
1: So, at least ni Angkon siya nga, siya may naghimo sa krimen, na-trigger siya tungod at itong wa mo hatag o 150 o nadugay paghatag o 150 pesos ang babae.
0: Oh, murag mao na, torne. Murag mao ito inungdan nga, dugay ni hatag, mao itong iyang giingon, iyang gidunggap ang babae. Diyan sa tricycle, gidunggap niya, mao itong nga, wa na siya makabot o populasyon yun, kang likod lang siya sa Tangkaya, pero mao na ito niya kuhan sa Tangkaya, mao na utlanan, diyan, poblasyon ng sa Kuan Giwang, diliko na siya dito paubos para itago na kay patay. Murag sa kutan na, patay na to diya sa tricycle attorney.
1: So, niya, human iyang gida dito sa lugar, humagkamatay sa tricycle, iyang gida sa lugar, niya iyang gilabay dito?
0: Oo, dito na niya gibilin, itago.
1: O niya, ang iPad sa babae mo iyang gidala para iyang maprinda o mabaligya?
0: Gidala. Gidala na niya ang iPad. Mauto nga naitabo ang iPad, mauto maprinda dito sa ubong o nabaligya matong sa ubong.
1: Dili gini sila kaila ang biktima nga kini si Jennifer o kini ni ang kwan suspect dili sila kaila. Timing lang nga pasayro.
0: Dili sila kaila torni. Base sa gingon sa foreigner dili na sila kaila kay kanimang gud ang kwan ang biktima nato og mugawas ni siya kasagaran ani magpuyo gid sila sa foreigner.
1: Okay, giunsa niyo pagkabaw nga naa nang lugar ra sir kanang patay lawas?
0: Line report sa amo sir nga buntag ato. Laking istorya ko sa akoang kuan, sa akoang operator, investigator nga nagpaluap ani with regard sa update sa kaninga kaso sa katong pagkawala o sa katong pagka-discover sa kuan, pagka kuha nato sa tablet. Mo nang giadto ni nila ang lugar ni Abat ni Anthony. Ya ilang pangutana dito sa unsang anong naa sa iya ang kuan, naa sa iya ang tablet, kano siya ang nitrinda dito o nagbaligya. So, ni deny gid siya nga wala siya kabalo. Wala siya kalibutan ana. Naanak mo na iguan, naanak ko ni Dool sa iya nga tiguang nga nagpatabang sa iya nga ipaprinda. This is dili siya acceptable kay tiguang, wag siya kaila. Ya ganong kuan kuno nga tiguang kuno nga may insist niya nga wala gid siya magpanana, dili siya moy nagduan, nagkawat, o dili siya moy nag ilabot nag patay kang kuan, wala. At the time ato nga nag-istorya kami sa ako investigator is wala pa may bawi nga naipatay. Mga pila pa ka minuto ato sa panabot ang tanod, nagpaibaw nga na ay patay nga nakita dito sa kuan, nagilabay dito sa likod sa isolation facility sa municipal of Talisay, Alcoy.
1: Kining kutsilyo na akalo na sa inyong kustodiya? Ang kutsilyo ang igamit sa krimen?
0: Nasa mo, attorney.
1: At least makuha na to na sa forensic examination kung gikinahanglan.
0: Oh, amo nagi-kwan to rin, request na namong DNA para ma-klaro yun. Kaya na pa may lama-lama.
1: Oo. Kaya naman masayro siya, magdaldala rin sa kutsilyo ko, no?
0: Lutado mong kundi siya sa watan na torne.

0: niya, ang iyang tricycle, puno gina sa gamit. Mm. Na ay bara di kabra, na ay mga katumurag sanggot, mm. Ay mga hait nga ay nagibad yun na siya, may mag, magdaladala ni siya.
1: Mm-mm. Kuyawan ni Tawhana kumaohon. Oo. So, niya, kinini ang sununan na mo'y plano pagpasakag kaso sa pagkakaroon, sir? Ano niya?
0: Oo, ang atong gandang karoon, sir, is one, robbery with homicide. Ang atong gikuha, base sa pangitabo nga yung iprindaan ko, ang ikuha niya ang gadget, na iprinda ko niya. So, mura, muna atong mag-prepare karoon nga kaso nga ito ipasaka sa iya.
1: Ang cellphone sa biktima o guman nga mga gadgets, inyo bang nakuha, sir, ang dala sa inyong kustudiya para himong ebidensya o niya?
0: Ang kwadra, ang dala gud aning biktima na to, attorney, kaptura gud ang tablet. Ang iyang cellphone, gibili na sa balay.
1: Oo. Ang pamilya sa biktima, naka-istorya na ba mo, sir? Nakaduol na ba ninyo? Labo, human, nadakpan, kining maong suspect?
0: Yes, attorney, naka-istorya na niya. Ako nasa Jagina, kay ni-insist sila na sa participation sa foreigner.
1: Mm-mm.
0: Pero ako sila gina niya, dili bang kami, awi pasabot sila nga kami, dili may mo-file ang kaso based on feelings ato. Kanang, ang ato ang kundi, mo-file ang kaso based on evidence. Kung sa evidence nga namong nakalapan eh, nakuha na mo, moya mo i-file. Dili, kay kung ilang ang i-insist na mo nga, i-appeal ang foreigner, wala mang yun, zero mang yun, turni, wala mang yun. Nagtuwa pa kayo siya, ni offer pa kayo siya 10,000 nga reward para lang matudlo kung asa dapit asa ang iyang living partner karon.
1: Ang ilang mga gidudahan ko nung usapod, niya nga nung no, dugay kayo sa pebaw asa Farinel, nga nawa na din ni Adto Sabado pa. Kung sa may sultis Farinel ni mo, sir, doon na ba siya yung mga istorya ni mo, nga nung dugay sa nireport?
0: Dili, ang kuwang ko na ni Torne, ang kuwang ko na itabo, ang kanang pagkawa, normal na usay mo ulit, usay mo, muli mong gina, mauli man na ukuan, may bawa ang parinero. Ang iyala sa parinero yun nga, nireport siya diri sa MOA na wala na mibalik ang babae sa iya, ang iyang living partner. Crisis na. Motong naworin na siya. O, nangita na saan siya. Muna, puntak saan siya, nireport siya diri sa MOA, nagpa-blatter na wala lang. Kaya biniya kung kanang away nga magtiayon, huwag naman na magtiayon, ginaglipin man.
1: Oo, oh, oh.
0: Kanang away na ginagmayra. So, nagtuo lang sa niya, naluod na ba? So, mo siguro to wa dai ni Juan kay kabalo siya pinay man to niya na amo mga parente base ni Oler sa dito sa ila ha. Mabalik ra to. So 3 days sa manual amo tong worried na siya amo tong nagpa-blunder na siya ano ang balik.
1: Okay. So nag-away gid ni sa sel. Katong pagkalakawa. Murag nang luod tong babae siguro.
0: Yo, yeah, base sa giingon sa Juan, base sa giingon sa pamilya, kaya naka-istorya na mo nga na ako noon sila ay nag-away na kuno gamay ra ko. Ako bitaw giinan ang pamilya niya nga normal na siya. Normal nga magkuha na siya, mag-mayaway, pamilya. Magpamilya ko na sila, kaya nagtipo na.
1: Mm-hmm.
0: Pero, sila sa siguro may tabo. Kay sa kasagaran sa akong na naimbawaan lang na ako ito niya, basta pa rin na mo patay. Di gina, ilabay o kuhan, sagbutan.
1: Mm-hmm.
0: Kasagaran na, naaragin na sa kwarto o sa balay ragyon.
1: Mm-hmm. Okay, sir, no, kinini ang salamat kayo sa paghatag ni mong panahon na mo sa DYHP o sa IFM, sir.
0: Salamat, sir. Torre, salamat.
1: Okay, gamay lang, usa lang, ang kamo'y nag-request para sa autopsy, sir, no?
0: Ay, yes, Torre, kami na, ang Alcoy Police Station na, ako na inipirma to sa request sa autopsy o sa DNA.
1: Okay, so karong taon-taon mo lang schedule ang autopsy dito sa Punilaria?
0: Ba possible torne kay ganya ako matugi pa sa iyo ganya dito sa opisina sa forensic ang mga alas 8 na receive naman nila ang request.
1: Mm-mm. Major Jose Nilo Abilio, sir, salamat kay sir sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat sa torne.
1: Good morning. Okay, Idol Tweety.
2: Attorney Rufil Mauto, si Police Major Jose Nilo Abilio, at adyo na kay nabi. O kaganina, ito ako yung nakita ng kining mong suspect, Atty. Rufil niya. Sa ito walang obserbasyon, sa iyahang mga lihok, Atty. Rufil, wala pagid niya siya mahuwasan. O gugaling man gani, Atty. Rufil, sa iyahang gibuhat kay...
1: Wala guwa pa itugpa, Idol Tweety, wala pa katugpa.
2: Wala pa katugpa kay tutukan ka, Atty. Rufil, pertig yung tutukan niya. Dayon, siga na jud kaayo siya. Kuan, Atty. Rufil? Siga na jud kaayo mata. Yung mutago na si Atty. Rufil niya. Kanang siya na lang usa karon kay lagi nag-hearing ang iyang kauban nga pinirito di naman noon siya mahimutang niya, nagagulhul pa to siya kaganina, nagilak-hilak pag hatod sa iyang asawa, Atty. Rufil, pagkaon sa iya ha. Kaya naghatod man ni og pagkaon ng iyang asawa sa iya, Atty. Rufil. Pero mawalag na ito apang gihuwat po dahil nga ma-inquest niya kini mo ang suspect o galing doon na tayo higayon nga makahinabigin niya siya o musturya siya sa iyang hatod. Atty. Rufil sa ito sa DWH sa iya sana atong hinabigyan, Atty. Rufil.
1: Okay.
2: Dini na lang sa Alcoy Municipal Police Station, kini yung Idol TV Saya sa 93.9, DYHP, Oraman, Cebu, Tatakar, MN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Salamat Idol Tweety sa mong report gikan sa Alcoy Police Station atong adtoon ang crime scene. Ngadto gyud mahigala sa nimutangan, din didto nakit-an ang patayng lawas. Unsa man ang lugar ra gyud ay? Naunsa man pagkahitabua? Ato dagang pagtagad mahigala kini nga portion atong ganato sa DTX 500. Taas man presyon sa mudugo ikabadunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension malusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa pagkain ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakad daw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyper acidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Atong i-check lang mga oras sa may gala. Sa dapit nga nakitaan ang patayang lawas, to akalon si Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
3: DYHP. RMN Report.
4: Radyo Man, Atty. Rupil, Atty. Speed Pilot, this is Mampong Girumbo na mo. Ang lugar din dito makaplagi ang nanimaho na ang patayang lawas sa 19 anyos nga si Gine dili sa Sitio Kankaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Asa man ni Dapita? Ugi ka kag lungsod, Atty. Rupil, padung kag south, left side di siya, kilid di siya sa usa ka open type nga gym diri sa Sitio Kankaya. Isod nimo diha, simentado siya, Atty. Rupil, no? Isod nimo ang lugar na simentado, gikan sa national road o national highway, mga 3 to 400 meters ang distansya ining dapita. Ugikan po kag south, Atty. Rupil, padung kag Cebu City, right side di siya, doon ay iskina, kilid sa ilang gym, mosud ka diya, simentado, kining kalsada ni Atty. Rupil. Magtumas ni mo diri dapita, walay mga kabalayan nga imong makita, gawa sa mga nanubo, nga mga punuan sa kakahuyan.
1: Kasamang Paul?
4: Ka? Yes?
1: Kini medyo familiar tagamay sa Alcoy, kaya taga din matutong kauban si kasamang Eli Karungay. O ginguman si kasamang Manny de los Santos Robacal, taga Alcoy man to, unya kita nakaanha magitana kanunay ng Alcoy sa una labi pa sa buhi pa to si Ili. Kung gikan tag Cebu City padung tas Alcoy, kanang simbahan mitaw nila Paul, nya dunay munisipyo nila diha, dunay may dako kayong hawa no. O gikan tag Cebu City nakaabot na ta diha or wala pa or naunha na?
4: Lapas na ta, Atty. Rupil.
1: Lapas na, okay. So
4: lapas na ta.
1: Padung na day kag bulhoon ana Paul.
4: Oh.
1: Okay.
4: Left side ni siya ang eskina, o gikan tag Cebu City, padung tag south, left side ni siya ang eskina, ang landmark ni duol jud kili jud siya sa ilang gym diri nga open nga gym diri sa Sitio Kankaya.
1: Okay, so ako lang gi figure out no ang lugar gyud. So padung ni sa dagat, Radyo Man Paul.
4: Padung ni siya sa dagat, Atty. Rupil, lang nakanindot lang kay simentado, no? So itulas ni mo diri, Atty. Rupil, wala kay maagian nga mga balay. Left and side, left and right side. Gawas ini mga nanubo ng mga kahuyan, kawayanan, punuan slubi, o kiningon sa ni mga klasiya sa mga tanom-tanom diri nga nanubo. So left side ani, unahag gamay, dunay dagko na ng mga balay, ng panigiya o mga foreigner. So kining dapita, Atty. Rupil, ini nakita na to nga naupaw nga yuta, timailhan ni nga sud gawas na. ang mga tao ining dapita. In fact, ini lugar ang himo naglabayan nagbasura Attorney Rupil, no? Atong sudlon, dinhing dapita Attorney Rupil, di aswat ang patay lawas ni Gini sa suspect ug iyang gida ining lugar kini atong gisumok meron Attorney Rupil ining lugar. Kini mo ining dapita na
1: kalibunan man pol, kalibunan man ni.
4: Kalibunan Attorney Rupil, no? So ni sumok ta ining kalibunan. Doon ay mga basura, timailhan nga, doon ay mga residente na nang labay nilig basura, Attorney Rupil, ining libon kayo, nga bakante nga yuta, no? Oh. So ato nang ipadulat pa kayo, sumokta, daghang kay mga daon-daon sa mga nanubo nga talong, kanang napita diha, Attorney Rupil, kanang akong gitudlo. Diha, nakita ang nadugta na, nga patay lawas ni Jeannie.
1: Sus, Ginoo ko.
4: Grabe ka, libon, panahon sa kagabion, Attorney Rupil, o kadlaon, ngit-ngit, kining maong lugar. Doon na may naduol na posti unta, pero, may sikubuyas na ba siguro ni Bumbilya, ha? Ang gi-attach ay duno, o magsiga pa ba ni? Ngiob, o panahon sa kagabion, o kadlaon. In fact, karong mga orasa gani, bisan o buntag, alas 10 pasado na diri sa atong relo, Attorney Rupil, wa kayo'y mga sakyanan nga mo sakatunas ining dala, no? Okay, na
1: so, kanang kasada, Paul, padong, kanang kasada ha, padong na sa beach, or padong, asa man mo, Juan?
4: Kini nga turo na punting sa itong Eagle Eye, padong ni Sdagat, Attorney Rupil.
1: Ah.
4: Kung niya, mutuyo ko, muna ni ang padong pod sa gawas.
1: Mm.
4: Kala niya, kanang dulhog na siya.
1: Mm-hmm.
4: Kay ungari ka dire patungas man ka Attorney Rupil. Patungas ka ining kasadaha dire nga simentado na. Sumo ni ang crime scene. Nga dool ining crime scene, doon ay posti dire, ana. Usara ka bumbilya, bensin ko buyas na sad. Murag, ang iyan siguro ang husiga mapagani ni. Ay ang hatag kadan ang kinira siguro dire sa tungod-tungod. So, makaingin dito ka nga, sud gawas ng mga tao dire ng dapit, Attorney Rupil, kay naupaw namang lindahan dire, oh. So, sudos ni. Ya, nasa mga basura. So, gilimo na gilis sa ding labayan ng basura dire nga dapita Attorney Rupil, no? So, o kadlaw niya gilimo ang paglabay, posible nga kayo'y makakita niya dire. Kaya bisan gali ilong oras sa Attorney Rupil sa kulikiing alas, Jesus, masado na. O ako'y nakita nga ng mga sakinan nga ni Saka dire or mga tao malangka na nagbaktas nga moari dire nga dapita kay o nga kay tuyo dire. Magdaka kay yung sakyanan kay mga private naman ni dire nga mga yuta o mga balay sa unahan o resort Attorney Rupil.
1: Kung timingawa, Paul, wag yun ilabay in town, bisag motor na lang gani.
4: Wag yun, no? Wag yun, Attorney Rupil. Maling barong ka dire skili, palandong ta na. Wag yun. I don't know, di na takatagano. Doon na ba'y musud, aning orasa? Basta kay white klaro ko, no? Ang musud-sud dire, mga naalag yung tuyo dito sa ibabaw Attorney Rupil, no? So mga kuan siya mga 300 to 400 meters ni gikan sa National Road kini maong nga area o libon nga lugar din din higi bunag o gi bilin ang patayng lawas ni Jeannie Attorney Rupil sa suspect. So mga ni ato pagbisita diri sa crime scene Attorney Rupil, no? Uban ako si Speed Pilot Jesus Mampong sa atong RMN Patrol. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro GYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Nationwide!
1: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report kini nga portion ng Tugata Maigala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, ingon man, high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll Maigala duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga mahigala para sa kamuti o D para sa duhat. Dinikining ilang mga dahon, maugin ang gigamit mga kagilan isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod o tulog, epektibo nga makatabang ni ini, sama ining insomnia, constipation, o makapugong. Labaw sa tanan mahigala, pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mamahimong hinungdan ining diabetes. Kung sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol. Okay, so mauna yung mga kagilan na itong isubay. Kahit mga kaya ni mga higalan 19 years old niya na missing, unya nakitaan patay na, tanaw nun ni karon ang ato mga higalan pag-check anay ang otopsi. Kay otopsihon man ni mga kagilan. O unsa gyud kaha ang mamahimong resulta ni ining maong pag-otopsi. O hilabdan ba kaniday before na kuan, no? Masuta na diha mga higala. Unya na naman taon na sa state of decomposition, kapait ng taon mga sukit ni Paminaw, kaluoy taon. No, kay 19 years old pa magod, pating bata, apa mga sukit ni Paminaw, no? Ang pamilya, natural, doon na mga higalay mga pagduda, labot sa anak mga kahigalaan. Pero tanawin itong mga circumstances, at mga tosang tagag-pagtagad ang itong kapulisan at itong pahunghungan ni Idol Twitter dito nga palaumi-laumi pagdugang inyong investigasyon. Pero kung usay makita sa bidin, sa mawag ito masihan, no? O kinini ang kuan. Kini maong farinir nga gidudahan sa nila doon sa pagduda gamay paimisigaran na yun para maklaro sa mga sukit ni Paminaw. Pero mo lagi na og tinuod to mga higala nga hinsumbong sa itong farinir ni hatag ba ni kuno Gismil eh mutabang kisa makatudlo. So tanawon na itong timang-timangon sa og tanawon sa ito ang dugang pa mga ebidensya kung ano tayo makuha mga higala nga mga CCTV mas maayos sa mga kaigsunan.
6: Straight to the point.
1: Okay, unya sa pikas bahin mga higala ang atong isyo mga kaigalaan labot sa kauluhan mga higala to sa ning hatagad pagtagad mga sukit ni Paminaw porbida kini ni ang pag-walk out sa mga senador lahi ning isyuha mga higala dito ni sa national sad nya mga issues ato lang gina-focus ang atong oras ron ining kuan kay magud lali mga higala ato nung to na announce sa CBNan kay dunay na patabang nato nga ipa-announce lagi kini ni ang 19 anyos nga nawagtang abi man nato mga higala nawagtang na uli ra daghan man pud na hitabo ang nag-announce sa dire unya na uli lagi taon dai no sama to sa Bohol ba na babae nga estudyante dito sa University of Southern Philippines at ang itabangan ito may galing panawagan rin na uli lah. Ba't kini atong ipanawagan mga kagilaan ito si Bianan DYHP ang problema nakitaan nga wala ay kinabuhi. Muna ay nakadakong isyo na karon no? Tanaw nun pa ni Og kung saan nga classes kamatayon karon mahigala ay naghumag utupsi muna ay makahatag na ito katinawan mga sukin tig paminaw.
6: Straight to the point.
1: Kini nga portion natong kasabagan nato may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiya mga vitamina o ginguman mga minerales nga haom sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ginguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa Mas Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing o ginuman mahigala FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced ka formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
1: Onya ang UV Toledo Registrar's Office. Naminaw sa itong programa karon sa DYHP Arimen Cebu sila si Ma'am Lovelyn, Ma'am Myla, Gian, Sel Jorland, Ma'am Kimberly o Ma'am Rachel, gika ni Rina Labang. Naminaw sabi sila si Mary Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito. Naminaw usab tuwa karon sa Toledo City. Good morning, Michelle Dacalos. Na matod pa mahigala, great na to si Lula Feli Gomez o Gerardo Gomez. Nga pirming naminaw sa atong programa, matagbuntag yun, dito sa Barangay Dun, Ivalle Hermoso, Negros Oriental. Sipa kayo lang radio dito nga naminaw na to. No, greetings gikan sa akong pagumangkon nga barbero o iyang asawa si Nika nga nabisita karon sa Negros. Oh, pinagi ni Michelle Dacalos. Wala matay kong ulas mga kaigalan ang atong dugang hisgutanan ugma na lang ta maghisgot paigala sa dugang mga issues labot sa mga panghitabo sa atong nasod labi na dito sa Senado nga mooy gitutukan ron mahigala sa mga tao nini mga panahon na karon. Standby sa atong sunod nga tulumanon kung ako ang pasultion uban ni Alan Guliat na Kurda ug Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi at ang isab ang sincerely Ate Arlene alas 9 ng atos 10 ang taknas kagabion o alas 10 ng atos 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na balik kasamang Binji Tanghian. Sa hands-screen po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo peligis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalay doon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
6: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with
3: about 7,107 islands and over 110 million people. One Radio is favored by all.
7: Tata RMN!
8: All the time, RMN kami!
7: Tata RMN!
3: One Radio is favored by all.
7: Tata RMN! All the way!
8: Loyal kami sa RMN!
7: Tata RMN!
3: One Radio Network conquers all.
9: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
13: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
14: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Mayong buntag sa tanan ng paminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hi! Hello mga kasama. Kinigap ang inyong Kuya Joel Vinci, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. Og sa talang mga kaigsunan mga kasama. Auhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Anton. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Anton.

Kiniko problema ba ni sa sayop nga pagtuo sa pangasawa ba? Kay ang pulos na manggod may nagduda sa usap-usap. O kung ano nga na problema magtumayo ani, ingon manggod ani ang mga nahitabo.

0: ¡Pre!
1: ¡Uy! ¡Pre! ¿Cómo con él?
0: No, lagi pre, may kiniyaro kasi kawasta.
1: Pre na to'y, ustilan na. Anak na niya kong gwapong kumpare. Kumusta man, pre na to'y, ha?
0: Kining pre, kining, doon na lang ipunta natin yung mobra. Ay lang sa lenag, ay lang sa isaba suban, ha? Isa, ay lang isaba, ha? Ato lang ni
1: pre. Oo, problema pre, sabar ang sarabi, bebe, kaya itong may, atong isang yaw.
0: Isang yaw, ay isang pa, isang yaw.
1: Binuang rin
0: ako. Si Brad Mario Talatuyod,
1: isang yaw. Binuang rin ako, sige, sulti ko na, unsa man na, bayan sa unsa.
0: Kaya ba, kasuhay ka ng pamayot?
1: Ha?
0: Kasuhay ba ka pamayot?
1: Uwa pa to, pre, uy. Nga naman ikaw, nakasuhay na yaw.
0: Hindi, ha?
1: Uy, oh, words, ro. Yung sumay ka pati, pre.
0: Kung magprimuta na ako niyo, kung isa may lubiho na nagbumayot ka, ako ba o siya?
1: Oh, natural. Ikaw may lalaki. Feeling babae ko na sila.
0: Ah, mga ba? Mga ang lalaki mo lubi? Ha? Mga ba ay? Saan, pagyo ko na ang pagyo ko?
1: Nga naman?
0: Kuhaan ka nang nabali, mga taong itong amuha tao.
1: Ha? Saan nabali?
0: Nabali. Nabali itong amuha. Yahak, bako kay Bao. Pastahin pa mag-ito na ako.
1: Oh, ama, una ni Ron. Ikaw na doon may na-virgin na noon.
0: Ikaw na naging pre. Sikita lagi pre.
1: Bantu, grawag ka. Huwag bantu na huwag ko kailan mo relayo pa ka kayo. Nagkita na ko nga. Pagpadoong ni mo ba? Huwag ko kailan mo ikaw ba kayo. Nausap mong linakta ni mo.
0: Sakit ka
1: Paska, ang buwangan ni mo. Anong misuway man sa taong ka?
0: Piral man taong ta. Ingon palitan ng cellphone.
1: Nagipalitan ka pre.
0: Telepon no, nagipalit.
1: Ha? Uy, sa... Anong nang misugot man sa taong ka?
0: Napapalit ko niyang motor para tauratan akong takuan sidecar ba? Para tricycle.
1: O niya, nagipalitan ka?
0: Palitan kong tricycle ga mugbukig til.
1: Uy, ang sikal kan si mana pre. Gilubi ka. Sara may sulti niya pagkuman ng lubi ni mo, ha?
0: Gingnan
1: ko
0: niya. Gingnan ko niya. Gihikap ko lubi siya. Paksit na.
1: Ha?

0: Naunsa ka diha, Anton? Murag nag-busy man bang ikaw lang usa?
1: Day, Alma, nalingaw ko nung huna-huna.
0: Ha? Unsa may gawin huna, Danny mo?
1: Ay, di rin ko pa na ito yun, ha?
0: Nagunsa di ay?
1: Nag-story ala kami. Nalingaw ko sing story ako, eh.
0: Na naman di ay, naunsa man.
1: Nangutan nang busan ako, ganina ako nakasuhay, bako nung pamayot.
0: Unya?
1: Ako ging nangawa.
0: Unya?
1: Nangutan na siya kung kinsa kuno nila ng bayot, kung kinsa kuno nila sa bayot ang mulubi. O, ito nga kung ging nga. Oh, siyempre, ikaw yun na, ang mulubi kay ikaw may lalaki. Ang mga bayot, babae may nalang feelings ano. Mauto, nakatawa ko. Kamingon mo ko siya nga. Giahak. Sipya dito ako ah.
0: Unsa si sipya?
1: Sa iyop ko no. Kaya siya may gilubi sa bayot.
0: Ano? Nagyakti na lang itabuan.
1: Ah, makakalagi.
0: Ano ikaw? Basig na mayot po ka ha?
1: Ha? Huh?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, siklang-sik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako itong bata na ako nang umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Hapit na hinumi mag-away sa kasawa kay mamaya na so siyang utok na basin ko nung lamayot ko. Walang kumasultis tinood. Ibaga ba yan na eh? Ipasangin nilan man yung ko niya? Unya to?
1: Uy, hala uy. Anak na ba yun ang ubang mga laki mare? Usahay madara na sila sa mga bayot. Kay maayong mamagam ang mga bayot kay nato mga babae. Kaya nga no di ay mare?
2: Lain may nasunsa kong nahuna mare uy.
1: Ha, gawin sa?
2: Nga basig na mayot sa dakong bana. Kay nakabantay ko no, usahay. Murag pirmi na siyang may bagong sinina. Gani karun, bagong grilo.
1: Hala, kuyawat o anak mare. Basin no. Hala, pero mare panid ilang mare. Lisod ba yasa ng mamasangil tayo ditso nga wata ebidensya? Panit ilang kung tinuod ba yun nga gawaan ka ng ba na mayot siya? Basta yun ay tinuod.
2: Sige, sige, Mari. Sugod ka ron. Panidaan ko ng akong bana.

0: Untuk anak-anak saya setinggut dengan mayat misiya.
1: Dahi, setuju. Tuh kakak.
2: Waman, wapa sige sulti yun sa mana.
1: Wapa ba ko?
0: Ha? Namayot kitingali ni siya natakdan.
1: Ha?
0: Anong nangutan naman ni siya? Wapa ba ko no siya?
1: Straight wag ka ba ko ba? Na...
0: Nabayot na ka?
1: Ha? Kasi bayot.
0: Ano mo yung umagang wapa ba ka?
1: Kasi wapa ba eh?
0: Nangutan na ka na ako o wapa ba ko no ka?
1: Lili, uy patak ka ba lang ha? Ang akong pangutan na... Guapo ba ko? Dili ka guapa. Guapo!
0: Ha? Guapo de ito? Dili to guapa?
1: Dili... Taka mo lang ka? Nungutan ako na mo, guapo ba ko?
0: Eh, butan ni mo, Antonoy. Ang ako na ibawaan, nga huwag gibuhat ang Ginoo din sa kalibutan nga bati. Ang tanan pulos gyud guapo, guapa.
1: O, maubaday?
0: Pero ambot lang, o kisa naghimo ni mo.
1: Ha?
0: Tuog na niya, eh. Matuog na sad ko. Ginoka na ko.
1: Oh, sige. Matuog na ako. Nakabantay ko nga murag lain ang mga lihok sa kawasawa. Pura bag maglikay sana ako. Nabaguan ko ani. Unya to.
3: Unsa pre? Nausab na yung mga asawa?
1: Murag mao na akong nabantayan pre. Nausab man siya. Kana mga tuog bitaw mi. Di na mo hapit na, di na sa hapit mo pag-akos kay lagi, matuog na kuno siya. Ikapoy kuno siya.
3: Aw, huwag din na lagi kapoy kayo mo sa awa, pre. Okay naman yung unaan ng reaksyon. Pero huwag ni kapoya, pero murag maglikay ni noon mo nga doon na kay kikinahanglan. Ay, doon na nainungdan, pre.
1: Ano sa ka nga may nungdan na, pre, no?
3: Posible nga may layan nga ng gikabuangan ni mo sa awa, pre. Pero kini do dalini ato pre di kita makatumbok nga maogyo na kay wala tay ebidensya di ba ayon na buhaton nimo pre para masiguro nimo nga wa gisay gibuangan ng asawa nimo panid eh
1: ha usibot mo ipasabot pre
3: bantayi ang liyo pre kun wa bisay mga anomalya nga gipang buhat o gipang lakaw niya ayon mga lihok ba bantayi ba kay masakpan ang maginan ni mo ba? Kay may ginaingon, pre, na why do you assume akumkum?
1: Bitaw, no?
3: Mga panid-i lang, pre. Ayaw na sa husgahi na yun. Panid-i ang mga lihok.
1: Mauto nga, suka sa panasulti naman sa kumpare, nagbantay na dukos mga lihok sa kusawa. Pero, walang ko nagpaila niya nga nagduda ko. Ah, nagpaka patay mali lang yun ko ba? Unya to. Nara ko asawa. Naglingkod sa may sofa. Murag doon ay laong kayo siyang kiyunahunan. Nagunahuna tingali ni ayon sa o ni pag-ikyas din is bahay nga magkita sila sa iyang halaki. Wala siya kayo ba o nga nagduda na ko niya? May pagtingin yung cellphone. Murag may nanawag niya.
0: Hello? Unsa ba? Di ba naingon naman kunin mo nga may banan ako? Mau nga, ayaw na...
1: Hello? Hoy! Kisa ka man panawaya ka? Ayaw lang sumuka kasawa na ko, ha? Minyo kami? Huwag ako ngayon banan, nakasabot ka? Bakit ka dalang panawaya ka? Kula tao, hindi ka guwayo na ulang. Nakasabot ka? Ha? Uy, yabo!
0: Nayabag ka, uy?
1: Ayaw pamaka ka? Booking ka na? Katong nanawag ni mo, klaro. Klaro kay itong laki ito ni mo.
0: Laki ba si mong mata? Ay, ngul.
1: Day, saan ka? Mga pak mga.
0: Pataka mo lang kagsagbat niya, oy. Si mama itong nanawag, unyay mo gihadlo? Hanggaw ka mang kang dako.
1: Oh, wa mang magsulti nga si mama ba dito?
0: Paraw ka gid mo.
1: Day, gito na, oy.
0: Sakit ni ay, ha? Sakit. Huwata ko diha. May kuhaon lang ko. Ay, paglakaw. Diha ka lang. Huwata ko.
1: Ay, asa mga day?
0: Maon ako akong pugakang. Pabuthan ka.
1: Oh, sa? Yati na. Delikado rin. Sibat ko rin. Sibat ato.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kapeng na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apa iwa naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bispa.
2: Sandal! Be-

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon.

0: 4 años.
1: Kapuy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapuy kayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Okay na, palingki.
1: Oo, maligi ako liha.
2: Ano ang palingki, ano mo na?
1: Mais. Sikol.
2: Yung ba ako nung sakwa na isa, naminaw ka rin na isa yung bisibun niya sa yung bati na nawala yung mga tapo sa panawa sa isa itong doktor.
1: Katong ako makasulay yan eh, sulay mo diba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di yung inom, mo gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mga ganyan na pinilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong. Dagong.
0: Busa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.

0: puwerteng si piyata na ko kasi mama dolor dito na nawag sa usawa. Mautang milakaw na lang kong dali-dali kay nakuha nung to sis armas nga improvise. Karaba po gakang. Unya to.
1: Nga no, Fresh?
0: Puwerteng awaya na mas ko asawa, pre. Ay. Bisibat ko kadelikado kay nagkuha na ko to siyang pugakang.
1: No ba?
0: Ako mangko siyang dipanidaan kaya nagduda lagi ko ba nga basig doon na siya'y laki. Kaya murag nausap ako ng iya mga lihok. Murag mo islig na magamay. Di, nagduda, hinoon ko. Basig may laki na ba siya ba?
1: Unya?
0: Maoto nga na, sakpan mo na ko kay ako laging ipanidan. Kaya nagduda man ko. May nanawag man ko niya cellphone niya. Niya mo ay nadunggan ako nga mingon siya ay. Hello? Hello, di ba mingon ko nimo nga may banan ako? Di, nagtuo ko nga iya itong laki nga nagsamok-samok niya. Mauto nga, tungkol sa kong kalagot, giilog akong cellphone, ako mo ay nagkisulti. Lagot lagi kayo ko, ako kasabaan ka itong nanawag niya. Akong giingnan nga, magkitan talaga, kulat taong tayo kagway, undang-undang yun.
1: Nga, nga?
0: Uy, tuli, mga dito yung laki na nawag, ang akong ko nitong ugangan, mamadulor mong ko nito.
1: Nga, saan?
0: Pero tingsukuan niya na ako eh. Iyago ko po silon sa iyang pugakang. Ay, gani, kinakasibat ko. Kaya guwapa, aw. Pwede siguro, kagna na yung katubang ni Maroon.
2: Ha?
1: Sorry, pre, pindah mo si Kao. Daga na pagkaroon doon lang ka.
2: Ha?
1: Ay, ino ta. Tos, sindang na sa lod. At ito rito na.

0: Yarang imnon niyo na to.
1: Biya, no. Danik.
0: Danik. Kaya nga nung nanik ko. Kaya nga nung nanik ko.
1: Berbeda. Selamat, selamat kayo. Selamat.
0: Masih selamat.
1: Selamat kayo, Carlo.
0: Nasad ko, nasad. Lagot pa ninoy, Carlo. Carlo, Carlo.
1: Ay, sama day. Carla. Carla, ganar ka Carla. Beda sa di ba. Sorry, sorry.
0: Kamal ilang sa maglalang sa nawi akin sa maning kaoban ni mong guwapo ba yun?
1: Ako ni Kuparis, Brenton.
0: Ari na ni mo? Hala, uy, ka-cute lang eh. Unsa man, gusto mo naamoy ka-tibol?
1: Kisa may katabli na mo diya, ha? Huh? Na ibabaya niya, para na mo doha? Kisa may ka-tibol na mo?
0: Ako di ay.
1: Huh? Carla, uy, propidas ni mo Carla, ha?
0: Kung ako niyo ika-tibol, doon na mo ilibring usag butilya. Nya ako pakapin rako.
1: Ha, perbeda kanindo tana. O, saman pre, hundaw na nimo pre, Todd.
2: Sige, dali. Para may kauban sa mistable na mo.
0: O, ano ba? Kadiyot sa akin, makuha ko sa pakapin o sa kabutilya. Kadiyot lang.

0: Nagmahelan sa kong asawa ba kay wa man to ko'y gibuhat nga dautan, pero anong ingon man ni siya na ako kinagdano eh?
1: Ah, sag din na bro. Kalib din na mayo. Eh, hindi mo diyang mayo. Pinga nga kay ito bila na ng baba ni mo. Nga.
2: Ay, no. Bitaw ayo ka pala ka. Kabangang takar, malimot kas imong problema. Bibi. Ang daoy. Ayaw lagi paghilang. Uy, damo. Samo na kabati mo na. Uy,
0: damo. Nauway mo ka, uy?
2: Ay, nila mo na sa waygol. Siya ba ya, bibi. Ay, paghila kay ni ako. Huwag tangon ang imong kaguol, bibi. Pahirata ng imong luha, bibi.
3: Karon, di na di ka makalimot pa. Tinoon, gini ay ang ako mga pagduda nga bayot ka, Anton! Bayot gini ay ka, bayot!
2: Bagas ka!

Mauling na usabang tinagdan sa konsawa di rin ako, kaya nagduda di siya nga, basig na bayot ko. Usapod ko no ko sa namayot nga walang musulti niya sa tinuod. Nga, punan pa, kitan ko niya nga, gikusgakos ko tong bayot nga, gipahiran sa ko mga luha. Kay, naghilak ng kanto. Misamot ang iya pagtuungan na bayot ko. Nga, dilip man taon ni tinuod. Ang samay akong buhato na niyo eh. Palihog tabag itaw ko ninyo. Usaman ko mo ipasultihon, Anton.

0: Satan na itong mga iso na good morning. Labi na yun di Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno. Good morning nyo diha. Ma Fibercal, diri sa Fibercal City. Good morning. Salamat kayo niya. Ate Jijek?
1: Kuya Alan, magpasalamat sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga lolo, sa mga lola. Nga, pirmi yung nipalit sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. Onya, gawa sa dana. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o Biema Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy Crunchy.
0: Crunchy, lamig ka na na. Kani? Among ikaon? Unsa may? Paulitos Macaroni Crunch ah.
2: Crunchy Crunchy.
0: Mm, crunchy kayo. Labi na gila. Ang kuan, fish, Tasty Fish Cracker to sa gawas. Mo ilang gilugan taon. Salamat kayo sa Diamond Food Trade Incorporated. Nya mga bata, inong yun po doon pipitabliha. The best kayo na imnon mga bata. Inyot kayo na imnon. Nya, abtike ka ng doon pipitabliha. Nya, Paulitos, baka rin ka ng Tasty Fish Cracker. Mayroon itong usap-usapon. Sama ka sa rin. Nga nag-usap-usap mo nya. Ugum-ugum sa tag OBMA Special o Diamond GMA Special. The best kayo na. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer, good morning ni Maricap. O labi na yun sa tanang mga tao nga namalit sa Happy Mart. At tulong mo sa Happy Mart, sulban krisis na to dito. Happy sa kita, kinikuli na to. Dunay, dunat sa raskilid sa Happy Mart, Bactan. Maka-happy sa atong mga anak. So, at tulong mo dito sa Happy Mart kay barato na kaya itong mga palalito nito. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, Ma'am Shen Pipito, sayang Brumits Pits na bisakot sa inyo gusto sa inyo panimay na naang ka na sa Brumits Pits. Tawagan na ninyo ang Brumits Pits. I-type sa Facebook or diba sa YouTube burag na na sila na i-number ya. Tawagan kung ano sa inyo gusto. Labi na kamong mga tao nga busy kayo tungkol sa inyong trabaho di mo maka atiman sa paglimpyo sa inyo panimay. Tawagan lang ang Brumits Pits kasi sila na bahala ng inyong panimay limpyo ho nagmayo. Onya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer Arrao, nga ilang mga tao ang gipagamit nga kape ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kining kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao gini imnon sa taga-opisina kay kondisyon mo ka. Why trabaho nga dili mahuman tungkol kay di magkamagduka. Mga driver, mga driver's tricycle, uban pa, maunay kinilagi pang inom ron ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na yun sa opisina ni Talister Daan diha sa Talisay City, ang asa sa mga anak ni Tiban, nga naimong kutsilor, puli ni Tiban, ang gipagamit nga kape, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ug ni Consul Francis Paris sa Cebu City. Kaping matapang po, ang kutaw ni Day Mirna or si nya maoday na day na ring maoy ko taon ang kaping matapang para sa ilahang mga kaning mga constituent suroy nila din ha mga bisita nila. Salamat kayo nya Ate Press.
3: Okay, ugako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagbintain karon og Sed Panyawan herbal capsule. Sed Panyawan herbal capsule with garlic. Sed Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas og sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong kalawasan. Ato nang imlan og Sed Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Inig pa ni uto ni mo, maugihapon, usagihapon kakapsula ang imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Maugihapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Ug alang dito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na day makatambal ana, kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit ni og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, basta Kugon.
0: Salamat kay Ate Pris. Unya sa tanan po na ito, mga Exxonan. Salamat kay ninyo ha. Kamu ang nilimog number one sa tuang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Number one sa tuang sedlin na medel. Kamu'y naghimo ni anak. Thank you kayo. Nya, kita na. Ibao naman ta. Dugay naman kita na sa ayon nga kining atuang sedle ni Metuel. Tinuod gining utabang na ito. Muwagtang sa itong mga panuot, pamaol, panakit sa kalawasan. Barikos bins, katul-katul, kutos kapatan. Ilikay pag kita sa dinggi sa atuang sedle ni Metuel. Nga anarama palit sa butika ni Baduin.
2: Tinuod na sa butika kita palit. Pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ila lang itay pa Panyawan Herbal niya makita tarang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kay hatod pa sa inyong panimay. Bam!
4: Good morning! Ang mga garden duties dito sa High Precision Laboratory. Rinier Bellarmino, Wilson Ogario, Jumel Abing, Michael Terrio, Ricardo Adunay, Raymond Tunyakao, Marlon Erojo. Udah natin na sugat yes, downtown nga naglakaw, no? Tsaya ikaw, matunas di YHP. Maminaw ko na siya na Mero Ahok, Absurigao, ano, Socorro, Surigao del Norte. Katabla mama ta Socorro.
0: Oh, dito kita si Manubal sa una.
4: Kita si Ivan San.
0: Socorro Benito, ano to?
4: Dito sa kwan sa Santa Monica, Sierra Gana.
0: Ah, Santa Monica.
4: Kumusta ka muri? Frederick Kutar, Alon Kalichuma, Virginia Yol Alinas. Ayaw ka makalimot ha sa ito ang pagpangaligwa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. O doon na kini mga sangkap nga guluta tayo o papaya extract para sa ito ang blackheads, whiteheads, itom-itom, up-up, katol-katol, pugis-pugis. Doon na po yung natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, atong kutis, kutis artista, kutis porcelana. Mangunta na lamang sa butika para original lang ato mapalit, ha? Mas mayroon doon na sa kanina nakabutang Tatak Seed Marketing, SCAD. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kayo kanyong tanan. Nga, sa ato mga kaigsuna, no? Kita, nasayod kita nga kinig yung toxin, maugin mo daot sa cover sa ato ang cover o photo sa atong blood cells. Nga atong blood cells, importante gani. Kaya kini atong blood cells, tinarong niya, kini atong blood cells, maunti gatod sa oxygen o tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot ni mistake mo, lapot atong dugo, unya unsa may metabo, masakit kag major, major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sisto ko ba pa na itong balatian mo? Kinanglan ko kainom, G-detox. G-detox kada adlaw. Oh, mura nag-maintenance mo. Maintenance ginaan mo. Ang G-detox, mauna itigwagtang sa mga toxins sa tuwang kalawasan. Maintenance ni mo, o saka kapsula, o saka oras na di pa kamukaon. Unya, kung doon na nakibalatian, kinalang katulog yun para dali ka maayo. Buntag uto hapon, o saka oras na di pa kamukaon. Pero inan yun na ni mo, walong ato sa dusi ka ba sa tubig matang adlaw. Busa, kung gusto kang magpabilin nga ligon atong kalawasan o nindot ang atong vital organs, kinalang inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Kay maukin mo tang-tang, mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
3: Okay, ang sender na ito karong adlawa.
0: Si Anton, Ate Pres.
3: Anton?
0: Oo. Kasi si Dudong Anton, nagsakpad yung asawa, Ate Pres, nga murag na mayot ba. Pero din bayot si Anton. Ang katong itong lalaki nga ni Dool niya, mauti bayot. Na mayot siya. Ayun na, lalaki siya ka ng, mura ba ka ng butang na to, na may hostess nga babae, kani hostess nga bayot ni siya. Mong siya itin-entertain sa mga mag-inom-inom. Ayun, naabtan siya yung asawa nga gigakos-gakos sa taon siya atong bayot. Si Anton may naaan o bayot at ipres siya. Bayot, gudi ay ka, anak! Naam siya, kumari ko si Sulsol. Nga batay na yung bana mariwa, si bayot na. Mauna, iyang problema ron. Nausab ng tinagdan siya yung asawa taon. Ay nagduda man siya nga bayot ko no siya lagi. Usapod ko no, siya na mayot, nga wa, malang, o oh, na, usalpod kuno ko sa mga namayot nga walang musultis tinuod. Nya punan pag yung gakitaan ko niya, gigakos kong bayot, nya gipahiral pag yung taon niyang luha at preskay. At yung higayon na naghilak siya tungod sa nitabo nila sa iyang asawa. Naghilak siya, wala siya kasabot. Kautong at sakpan siya at ipres. Kautong nitabo. Tahan siya, ang sabi may kumbuhaton niya kong asawa. Paliwag tambagi ko. Kung kami pasulti, on Anton. Do, Anton, sulti na kayo mong asawas tinuod nga katong itabu ah. Bayo tong nagkuhan ko ani mo. Nagila ko atong itabu ah. Muna nga. Nakitaan ko ni mo nga gikakusgakos ko, pero dili ako'y bayo tato katong nagkakusgakos ako. Pero wag yung kumamayo to ako kasuway, anak. Mga nila, sultian yung tinuodong. Eh, pagkuhan-kuhan.
5: Ay, ito na kung sa gadas bayo ito, sa kuy angay mabayo sa ito.
0: Ikaw, Ate Preso, sabi yung kasulti.
3: Kuhan, mo na nga. Nung nagdudas siya, panida niya.
0: Mana?
3: Inya, hindi bayo.
0: Hindi bayo ito, ay kay lain.
3: Kasi problema niya, dito ka bayo.
5: Ano mo masyad ka giyamaman sa bayo?
0: Gibogar din siya ang tawa, Ate Pres.
3: Ah.
0: Pagyaan niya bayo. Bam! Ikaw, bam!
3: Nawaday niya, speaker eh.
0: Ay, di, wak naman man minaw ko no.
5: Bumanas ang script.
4: Ang kani, Goliat, inong tampunga, kani ilahan pa nagtiayon, murag, nakalimutin nga sila sa pag-ampo. Kaya kung naani mo mga pag-ampo, dili makamakabaton, ugmada utang una-una.
0: Kaya
4: mo lang itawag sa Ginoo. Oh. Kaya ko ari ka sa Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot o paghatag kanyo kaugmaon ng inyong gipangandoy. Sa ato palagi, kanang na ang kuwang ang ato ang pagpuyo sa pag-ampo, wala kita'y Ginoo diha, no? Daghan ba mo kwarta, daghan ba mo kunsa din ha niya, sige mo glales, huwag kita'y mga pag-ampo arong giyahan ka mo, no? Kay mga naraba si Jesus, nga ako ang dalan, ang kamatuoran, og ang kinabuhi. So, wala ka mo ipagtawag sa atong Ginoo, sa atong makagahom, sige lang ka mo og glales. Ing na imong ang sindir nga si Anton.
0: Anton.
4: Kanang na ang imo asawa pasag dahil ay sa niya ikaw kay ko may nagpatambag karon ing na siya nga dai. Murag kuang kuno tas pag-ampo kay na tas pag-ampo dili man ta magbaton og mga pagbati nga mga pagduda. Oh, wala kita mga pagduwa-duha. Oh, kay ug ariya pon pukas Leviticus 19 verse 17 kun wa kumasayop kingon man dito nga prangkahi siya aron kung doon na kay kasilo, prangkahi ang imo sikataw para di ka makasa. Sulti igod siya sa tinuod. Unya sa ako nang ingon, ikaw may bana, ikaw dili man ta angayan nga ikaw may muagni nga magampo kita. Ikaw lang ingon, kay murag ang imo asawa wa sa daan ng paghambin sa mga ingon ana mga butanga. Iya puro lang gyud mga pagduda ko sa suya. Just pray, unya lamdagan sa Holy Spirit para masayod ka mo kung unsay maayo, unsay dautan, yan yung gibuhat, no? Kay magsige mo glalis. Ingon ana ron. Katong kaoban ni mo, tuluman mo, katong bayot, katong imong amigo, o ikaw, pwede ka imong pasultihon ka to si Natoy man siguro to?
5: Anton. Adi siya,
4: ako may siyang Anton may sinder. Si Natoy, kung kaoban niya ginom, pwedeng iyahang patabangon tong sulti sa asawa nga maunay tinuod nga sitwasyon. Ha? Aron, malamdagan. Dili, gubot ba sinong kinabuhi? Oy? Ultimong pagpangatog. Wala yun mo ilab, kaya magtalikod na lang mo.
0: Mag yun.
4: Oo.
0: Lamad ka.
4: Mahimusad nga, mudangop kas pag-ampo, ari ka mo tawag sa kuan ay. Si Raphael Archangel maoy gisgutan aning katnong istorya ni Tubit niya si Tobias nakabuton ng asawa nga nag-ampo sila before sila nangatuog ampos magtiayon nga Ginoo kuha ko si Sarah dili tungod sa kaulag kun dili tungod sa katarong niya yung po ng asawa. Amen. Og nang higda sila ingula ana no ana tawag lang po kay inundabong na Saint Raphael Archangel para doon na mo'y guide, magairan mo, doon na sa mo'y healing, patambalan ka mo. No? Salamat sa mga panagat itong tulungan naman.
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
6: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong lab, diha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka?
8: Maupit ako kong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
7: Usa!
3: Nakalimot.
8: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahon na lang ang daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nagka-decide ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Usa di imong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
9: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang Iberry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaan na akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
16: Iberry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
18: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
20: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
21: Oh!
22: Weh!
21: Nagsulti ko sa tinuon. Mga professionals na psychologist o mga spiritual advisors and counselors ang naa dito.
22: Mao ba? O sa mga institution? Government?
21: Private. O ikaw ang tag-iya?
22: Unsa? Ako? Ako ang tag-iya?
21: Oh, ikaw.
22: Ngarugong ako. Kada sagun nahitabo nga gusto ko muhatag og second chance sa mga bana nga mga salbahis. Ha? No way.
21: Pero di ba mingon ka man nga ako ray bahala? Kana nga institusyon under na sa foundation sa inyong pamilya. Under sa maong foundation na ang mga charity houses para sa mga abandoned children. Mga elderlies. Mga rehabilitation facilities para sa mga drug dependents. Mga alcoholics. O kanang para sa mga banang na gusto mag-usab sa ilang kinabuhi.
22: Haskang! Surtiha! Guna na ang mga bana!
21: Pero Angel, so far, daghan na kayo mga pamilya nga natabangan sa mga institusyon. Gani, ubay-ubay na niyo na dawat nga awards. Gikan sa mga religious o civic groups.
22: Wala yung kumahibaw, anak.
21: Kada ka naman taga-gitry o inform pero di man ka-interested.
22: Oh.
21: Mayo yung tanga sa sunod nga makadawata sa niyong laing award, ikaw na ginamu dawat o dili na representative lang.
22: Ah, nananay, kung gapila, anak eh. Hanya, unsa naman di ay mahitabo ini. Buot bang ipasabot ini? Magsamok-samok na sabtong kanahan nga Ryan kang Irene?
21: Ayaw ka bala ka. Dili siya magpakita kang Irene hangtod nga wapas siya ma-achieve.
22: Badsyata, gini mo eh. Nagplano magani ko nga imo tabangan si Irene pag-process sa ilang annulment? Imo naman noon itong itabangan ang kanahan?
21: Sorry. Pero dili kumutabang niya kung wapak ko makakita sa iyang sincerity.
22: May lang ni mo pagkailad. Best actor tong kanahang dako.
21: Aw, tingali ako. Pwede mailad. Pero dito sa institusyon, why makalusot?
22: In a matter of one day lang?
21: No. Dili, one day lang, Angel. Orientation lang tong one day niya nga pag-stay dito. 6 months to 1 year ang gikinahanglan para nga ma-declare siya nga renewed o matagalog certificate. Kung after na, every month na doon ay follow-up. Pero mahangyo ko, nga dili ka musulti kang Irene ini. Kining akong gisulti ka ron, okay?
22: Wala lang sa doon na ka musulti na ako. Aron sure, nga why may bawaan si Irene.
21: Ay, wala na. Kumusulti ka, wag ko may mo.
22: Nga nung laging nisulti pa man ka na ako, wala na lang gidunta.
21: Gusto lang kung honest ni mo.
22: O niya, sa unta man na, honest masad ko. Di masad ko makahimo sa paglimod ni Irene.
21: Okay. Ikaw bahala gyapon.
22: Maro to yung tuyo? Wala ka na ko.
21: Ayun sa.
22: May lain pa ka tuyo?
21: Pwede mo stay lang una ka? Imo na masabitaw ni nga property?
22: Oh.
21: Sige na. Ah, isuro na natin ka.

0: 2.5 hectares kini tanan. O last quarter of last year lang ni nato na fully acquire. Tanon na ko nga tukuran ni og resort. Jamay mo na huna.
1: Okay.
0: Oh.
1: Mm. Ano yung anak naman yung expression? Ano ka?
0: Swertiha gini mo eh.
1: Ha?
0: Swerti gid kay ka. Ang dili ko makahimo sa pagpanikas ni mo. Wala man gid-unta kay paki. Wagi kay lain nga gisulti gawas sa okay.
1: Sa pamadayangin ako isulti. Di man ko engineer. Di sad ko architect. Sa pamadayangin ako isulti.
0: Okay. Wala gid kay angay isulti. Ako rin bahala sa tanan. Sumaa sa imong gusto.
1: Mao gyud. Ikaw ra may kay bawo sa angay buhaton.
0: Seriously. Kinahanglan gyud ko nga healthy kanunay ug ligon sa kanunay.
1: Oh.
0: Kay kinsa na malang unya imong saligan kon mawa ko.
1: Oh.
0: Ayaw ka bala ka? Pag-amping ko. Para ni mo.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
20: Mami, undangi ang drama.
19: Angeline,
20: na ako'y na-discover nga timplado na,

0: messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: mo kumayimutang? Ngano'ng inyo ato man ang yang sinudihan?
1: Seriously, kinalanggi ko healthy kanunay. Ugligon sa kanunay.
0: Dili naman noon kumahimutang ini. May gipamati na kasiya si ang lawas. Overwork na kasiya. Ay! Ilang paras utok eh. Ganun isulti man siya gayon na

doktora kan yang aku buat tu, ngatan siya og food supplement. Pwede ra ba yanin ako ipa-deliver unta? Pero, gusto lang sa kung makakita ganiya kung okay ra ba siya o diri. Bahala na ni. Musood lang yun ko. Dari lang ni ako motor. Safe raman ni din ni. Oh, uy, si Ryan. Siya nang pag-urag yung nisood sa building. Ayay. Labing siguro mo at ugito siya ni Marvin. Unsa man to yung tanga box? Hindi pwede nga mag-abot ni sa opisina ni Marvin. Di niya ko kapukong. Musod na lang ko anang kafe. Unya na lang kumuha to kung magkuhas na siya.

0: Mayong buntag, attorney.
1: Oh, Ryan. Nialagi ka?
0: Wa ko makadisturbo ni mo, attorney.
1: Wa ra. Ikaw pagi kon human og meeting.
0: Happy naman udto, attorney. Invite to nung takag paniudto ako. Akong treat. Nadawat mo kong trabaho, good.
1: Ah, mawa. Oh, congrats.
0: Doon nga tapanin ito, ha, attorney?
1: Why problema. Wata lang ko kay nalang ko'y tuwas ang gamay. Lingkod sa dia.
0: Okay. Attorney, ito aday. Nakoy da. Food supplement ni, attorney.
1: Uy.
0: Pangpadugang resistensya ba?
1: Nagtagad ka pang yun. Pero salamat.
0: Ang gamay ra kay ni isa'y mong natabang na ko'y, attorney.
1: Wala'y problema. Sige, lingkod na. Doon lang ko'y tiwason.
0: Okay, attorney.

0: Kaya sa ni kawas ni Ryan, eh. Di ba suod ka siyang trabaho ni Mervyn? As kang! Huwaman ay kumaka-warning niya bahing ini. Ay, magkaragot, eh.
1: Wanto na lang kong Irene, eh. Magtungan na lang kong lunch niya.

0: Padong nagkita ang takong ma-chat ni mo, ka-invite on ti kag-lunch. Sweldo ba yaron? Naunahan man hinuon ko ni mo?
1: Ay, way problema, uy. Ikaw lang gagihapoy bayad.
0: Sure.
1: Diba?
0: Pero, diha lang ta sa dool-dool lang mga un, kay trabaho pa ba yata?
1: Ay, nga nang mag-uol man ka naman ko'y motor. Nabra ko'y extra ka-helmet, diba?
0: Ah, sige. Sige. Ikaw lang pagbuot ko na asang ta mga un.
1: Okay.
2: Irene?
1: Oh.
2: Ay, niya ka man sa di ay, Angel?
1: Ano di ay? Basta may matuyo ni Irene. Mangaway na sad ka? Mamasangil na sad ka?
2: No, dili.
0: Kon pangitaan na sad ko ni mo ni Ryan, wak ko mahibaw kon asa siya. O dili ko interesado hain siya.
2: Irene, sorry.
1: Nig. Kamilang tulugod nga nag-sorry kang Irene.
2: Sorry nga na masangil ko ni mo. Nadala ko sa kong gibati ato nga time.
1: Huh. Yung sa mahiroy mo tuyo, nga nang niyaman ka, nga nang nagsamo kayo sa kang Irene.
2: Tabangi ko, nga mo balik na ako si Ryan, Irene.
1: Uy.
2: Iyo kong gibiyaan. Sakit kayo nga kong dugan. Dili na ko kaya nga ma-wash na ko, Irene. Dili na ko kaya. Tabangi ko, Irene. Please. Tabangi ko nga mo balik si Ryan ako. Tabangi ko.
1: Hoy. Ibig ni mo. Nalipong karo na? Ang asawa kay pangayuan ni mong tabang, ang mabalik ni mo iyang bana? Wow, ah! Wow, na wow yun!

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gusilinga namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow. Mutong
7: nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neocept C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka, ma?
13: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neocept C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocept Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
17: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
18: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
19: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
20: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
21: Super Fiber.
22: Super Fiber.
23: Mapalit sa mga butika.
24: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Set Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
26: Ito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
27: Tonight we're younger.
28: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
9: Ugway mo sakit! Tama! Lahal ka na ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwantya! Krip!
2: Nidagsang ang tulisan.
13: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
2: Kidnapping, kahilayan.
21: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana!
13: Wow!
21: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
22: Yes! Oh, yes!
21: Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsay! Huwag!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, onsa na? Charity.
2: Yes, sir. Dawaton ako.
3: Yes!
1: Oh, thank you, thank you. Og laing offer. Kung magminyo mo ni Abel, sagot ko ang lahat. Ako'y gasto sa tanan.
2: Oh, sir.
1: Masin makaingon kang chismoso ako, ha? Oh, Charity. Masin makaingon kang maritis ako. Pero naibaw ko sa dagan sa mga tao nga kontrabahante na rin, Charity. Kadagan man kung nakakita ka ni mo, naibaw ako nga may relasyon ka mo ni Abel.
2: Sir.
1: Nang ka magmahin ng Abel, buhutan ka na. May iso, may kahanlok. Ha? Kung mulaban ni mo, mulaban ka na. Sama siyang gipakita ng paglaban sa iyong trabaho o kang pagparanipod sa iyong gitabuan. Ha? Andam niyang gitahan ang iyong kinabuhi. Aron batakpan ang baong tulisan.
2: Sir, break na mi.
1: Break? Nga naman?
2: Wa magkasinabot, sir.
1: Oh, pagbalik mo. Pagbalik mo, pagminyo mo. Ako'y gasto.
2: Sir.
1: Selbing premium ako kang Abel tungkol sa iyang maayong binuhatan. Excellent, excellent.
2: Sir.
1: May bawa ko ninyo kung kanus ang long table. Oh, wa may gasto. Ako, tanan.
3: Sir!
2: Sir, kuan.
3: Siksi ko,
1: ako'y siksi sa imo gisaan. Witness, witness ka.
3: Witness ko, ako'y saksi, sir.
1: Inting butikol.
3: Okay, sir.
1: Kanang ako, dili na sa inting. Commitment ko na.
3: Ha?
1: O ako kinang tumanon.
3: Dungog, dikat, sir. Ha? Unsa na?
1: Pero, basin og iya pang giunang-una ni Charity. Okay lang. Basta ang importante, Charity, ha? Magsugod ka na sa imong trabaho. Isip cashier, ha? There is akong kasulihan. Immediate hiring. Uli anging pasalamat. Aniya, dawatan
2: eh. Unsa man ni, sir?
1: Silping pasalamat nga wa kanibalibad akong palipay. Ha? 10,000 pesos.
2: Thank

0: Ah, belay. So, gata to ay.
1: Ubit ang inting.
2: Mainting.
0: Bay.
2: Gika lagi mo sa sud, og kuyang mo charity.
0: Yes, bay. Kongrata, bay. Kongrata siya, bay.
2: Kung saan kongrata?
0: Kongrata, ba? Kanan mo nuha, ba? Kongrata. Ano ba? Ha? Angay ka malipay.
2: Angay kong malipay sa so, usang inong dan.
0: Kwan, kini.
1: Magkauban naman ta, bayot.
2: Unsay magkauban?
0: Si Charity, mao na siya install na tong kasero dito sa tuang television.
2: Oh, unsa?
0: Yes, bay. Oh, siya ay bagong kasero. Swildo ba si Bill? Doon na pa yung advance 3,000 pesos!
2: Uy, tinuod ba?
1: Tinuod na, bayot.
0: Oh, bayot ko na, bay. Oh. Pero sa bangkaw, sa away ng babae ko, magminyo ako na mo. Siya ay gasto talan!
2: Oh.
1: Chismoso kay si Sir, no?

0: talaga yun mo!
1: Uy, never.
0: Ah!
1: Wa ko mangandoy, nga ang mahimo na kong karibal, lalaki, no?
2: Charity.
1: Proud pa tingali ko, nga akong karibal, mao ang kabit sa akong mahimong bana. Kaya na, nagmatuoy, nga gwapo ug macho ang akong bana. Di lang ko og bayot inting butikol, uy.
0: Dahil Charity.

0: Ah, dadabay, nasugod sa trabaho. Kung nga naraman sa kuglimpyo sa pisina, sir. O sa kasir po, duman naman po.
1: Trabaho na din. Labing mayo noon, painting.
0: Ah, karon nga, niya kauban ng Unitos Charity. Saman. May kausaban ang dagang si Mkinibuhi, ha? May kagayunan bang magbalik mo, Charity? Ha? Bayabil?
2: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Hindi na ko'y pamugusan kung kaugalingon ba inting.
0: Oh, bay, kuan kining.
1: Pasag ni si Charity sa iyang gibati.
0: Huh? Bay, bay.
1: Pero nalipay ko nga nagkauban ta niya. Na makita ko siya kanunay.
0: Oh, bay.

0: Si Abel, siya ang nanuktok sa pultahan niya, Bildo.
1: Eh, ituit lang!
2: Oh.
0: Ang sa'yo, Toyo?
2: Parisibo, 50 litros. Diesel.
0: Ah, okay. 50 litros. Diesel.
2: Di ang bayan.
0: Okay, salamat. Paabutas ang sukli.
2: Okay.
0: Nagsikisik tanaw na ako. di ala ang resibo, oh. Asa ang sukli?
2: Okay, salamat. Dawatan ni?
0: Unsa ni?
2: Bibingka o empanada. Ngika na sa Asturias.
0: Hala. Lami raban na.
2: Ako ibiling. Sige, arin ako.
0: Akadiyot.
2: Ano?
0: Bayad aning bibingka o empanada, oh.
2: Bayaran na ako. Sige, diya ka na.
0: Sayang lang, Abel. Pero dili ko gustong double blade. Sorry.

0: kanada, lipay ko ng styler, ha?
1: Ang lipay mo ka?
0: Teksan ko sa rito, ay.
1: Gusto mo ka rin yag-text?
0: Tagaanin mo sa ibig ka! Huwag ipanada pa yun! Yata sa tatunin mo yung mudbol, no?
1: Amo, i-text pag siya nani mo?
0: O, i-text! O, nalipay siya!
1: Maliit na bagay.
0: Ah, porbida, no? Mura mong gaganang, inana ginabay, maliit nga bagay, no? Little things mean a lot, di ba? Gamay butang, may kaulugang tako kayo.
1: Yaka na ba yung ting?
0: Ay, sus! Magkaulir mong doon, no?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Kanong gabi imagyad nga mahimo magsaadlawan lang ka?
1: Oh, naa ba ko'y rakit sa adlawan ay? Mao nga gabi ilang kumangon doktor. O di ba? Yung bitaw ko nimo, diskarte ra ang importante, mo'y puhunan, ug di na kinalan pa nga makahumas pag-eskwila, buhi lang yapon tanay?
0: Ah, buhi lagi, pero naglisod ka.
1: Lisod good! Asa dapita?
0: Kon makahuman kag propesyon dong, mahimong dili ka na mo trabaho adlaw o gabi eh. Bright ka, baka mao kang mo diskarte. Gamit ka ayo na. Dili ba ganahan man kang mag-engineer ka ni Adto? Mas ko ilag balik dong. Ako na'y mangitag paaging nga makabayad na sa eskwilahan. Bahalag magkabuktot-buktot kong panarbaho basta makahuman ka lang.
1: Makahuman lagi ko, nay. Pero mabuktot na saga. Ay, pagdi na lang.
0: Unsa ba'y ako buhaton aron mo balik ka lang sa pag-eskwela, ha, apo? Sultihi ko. Unsa'y akong buhaton?
1: Pagmaestra, nay, aron mo balik kong eskwela.
0: Unsa? Ay tabagha ka mang kahang bataa ka, uy. Kano ko itong pamaestrahon pa mang kunimo? Unsa'y man ako pag-eskwela nga wa man sa gani ko'y grado?
1: Awa na, dihan, nay. Idol man tika.
0: Ay kanahan ka man ding bataa
2: ka, uy. Oo, tanawa na, nay, sige rin kasukos na, nay,
1: Pwede rin ikunutan ang naong ni mo, nay.
0: Unsa'y kunot?
1: Naong ba? May dubli lang kada tuig ang kunot ni mo, nay. Sige na magugag kasugugod. Ha? Muna nga, kuan, magkakita ko sige kaaway sa una kay mayingon man sila. Nga dili ko ni mo tinuod nga apo. Kay lahira kunukog naong ni mo. Gwapo kunuko niya ikaw.
0: Unsa? Unsa? Lahusa?
1: Ay lang. Ay, mga una to.
0: Lahusa kay santa kuhon ti karon.
1: Nay, buutan ko pagkaapo, nay. Dili ko gusto nga makapasakit sa balatian ni mo, nay. I love you, nay. Uy. Mga una lang ta.
0: Ha? Sama rag ni ingon ka nga bati ko, ha?
1: Gipamulong mo.
0: Ay, kanahan ka man, nay. Ikaw,
1: Agahin, nay. Agahin.

0: 찌게 되걸로? 너희는 웃었다 봐.
1: 여태 견디는 문제.
0: 와뻔한 군. 너희는 구박해. 밀락감이 성공 버까다.
1: 야, 저기 글락글락가오. 저기 글락가오. 그냥 그만해 놀랭하여 와가지고 몸을 스쿨에 못하게.
0: 갑부 스쿨에 시기라가 하타고 빠지 몸에 이스트랄.
1: 아이, 바가님. 나는. 아니, 뭐냐면, 수잔테, 알목고게, 까미카네, 아토. 아, 라요, 가요, 엉, 아몽, 박라이온, 아이, 그만, 대기, 아냐? 딜리, 박라이온, 박라이온, 아, 비필레, 박라이온, 알롤랭즈가, 마, 마카이스쿨라, 그만, 대기, 아냐?
0: 뭐냐, 너무 만족해, 너?
1: 와.
0: 아, 띠, 아우무나? 고기 한 개, 까비로, 와기, 아분, 더, 오만.
1: 베롤라이, 앙, 르닝, 까니, 아토.
0: Agra alwulwa learning man in English.
1: Ah, tiba ko ta. Tiba ka pangambog man gudo. Nga kami kaniya to, bisa gritrira. Ay, may ni kami sa in English ay. Ugsa, numero. Kapantay ka ng numero. Di pariya sa mga batan on ka doon.
0: Oy, lolo. Lolo. Ayaw smula mga batan on lo, ha? Kais lang kayo mga batan on doon tungod sa YouTube na sigtanaw.
1: Ah, slang bitaw, slang. Pero sige, patanaw ang YouTube kung sa panadya. At ang sabi ng katunan ng mga bata, nga dili unta ang ngayang magkatunan. Na, sa ilang mga edad, lahi na kayo. Ilabi pa kung dili mamonitor sa ginikanan ng ilang gitanaw. Mao nga, nakabantay sab ka? Nasuwat gina. Nakabantay ka? Mas init o gahe o ang mga bata nun. Ha? Kung makasapot sa ginikanan, mas iso pa yun noon kay kanila. Hahay! Ang mga kabataan karon, kamantay ka?
0: Jesus! BSI lo!
1: Ha?
0: Lolo, sige na. Kapoy ang lalis. Kapoy lo, kapoy!
1: Kapoy yan?
0: Kapoy lalis! Tawa, lalis yun noong tagmayo na rin.
1: Ha?
0: Bala, naglalo, oy, basta kaya ko! Buutan ko! Iwan niya ko ni mo!
1: Simba ka!
2: Kap! Ha? Ayong gabi, Kap!
0: Uy!
1: Uy!
0: Oy.
1: Sama ka palang untaan ang nagpaingon din eh, oh. Layo pa, wala mitimbayaan na. O kugihang, mangitag kuwata. Wa magsalig sa iyang apuhan nga si Dix.
0: Bangag sa ilong!
1: Ah!
0: Di ko parar, may noong punimuan na nga pobre man alo! Kung magkogi gina siya, panyan kita dato ba ta?
1: Alay eh.
0: Nga, kung sa oran na nimong kwarta, kung dili nimong gastuhon, nga dili man na nimong mabaon sa imong lubong.
1: Way batasan!
0: Mauri kita wago real talk, lo! Real talk! O bili kay wakoy batasan, lo!
2: Bidiha, Vlad.
0: Unsa?
2: Vladimir Putin.
1: Uy!
0: Hilom niya! Uy, nagunsam ka din, ha? Nauniya ka?
1: Usay ato ni Modong Piolo. Nauniya ka man.
2: Kining... nalimot makakap. Nagsabot bitaw ta ato kap nga mo sideline ko ron og pagpangun doktor sa imong bagong sakinan.
1: Awo, baya. Kining mingon ba ka?
2: Ay, siglimot-limot ya kap. Gwapo ba ka? Wa maliwat imong apo.
0: Unsa?
1: Ay.
0: Dinhi niyo ka mangitag bigkil ako ron sa akong teritoryo, ha? Kuptilo!
1: Ay, ganyan naman.
0: Kuptiko! Ay, bagong ko lang mugilang dako.
1: Ay, ganyan kuptan naman ka, ha? Aron di ka kabadumbag.
2: Ipasumbag ra kunimo si mong apo, kapitan?
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart,
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Ay, isang di lang! Kausay naman! Usayo na tayo ni Kauman!
17: Aw, sige! Pero pamausa ko! Kausa na sab!
16: Analag, sige!
17: Yo! Kini! Sugot ka!
16: Patas man ko!
17: Ay na lang, no! Ay na lang! Kay Knossos, kung mahinaikan ko na na! Makuyapan nyo na siya kung maigos ang kumo! Gaya lang ko kwarta, be. Kaya doon ako.
16: Ay, kalit magka-trans.
17: Sige na!
16: Nanala, sige. Kalit, kaya magkuha ko sa kong kwarta. Baya. Di alam na mo, ha? Ay, baya na kung tingin ko ay magtoong dato, pero dato ko.
17: Sige na, lo!
16: Alalala, eh!
17: Pas-pas, lo!
16: Ano mo pag-away, ha?
17: Oh, dali, dali! Uy, ngisi mo ka. Ngisi ka tanong ako, ha?
18: Ma'am, di. Bawal din mo pahiyom din sa inyo?
17: Bawal? Saman, palaga?
18: Kung mo palago, munsa man ka. Ha? Bagon ko ni mo? Sige, bagay to. Oh, upamas lulo ni mo.
17: Sa? Yatira? Sige! Sumburi ka lulo, ha?
16: Ay!
17: Awa na, ha? Lo!
16: Ayaw, Junya, Junya!
17: Tarawa,
16: ha? Ayaw, ka, ha? Anong nalawag ka?
17: Sipiuloy, sipiuloy!
16: Ha? Atin pa, atin pa, anong niya magayong? Ha? Gisuga ka. Oh, gisuga naman noon. Lipat ko na. Nagkakaon kong saging haliga sa kundila. At sa mag-gisugo kang Lula Sidis ni Muspagane.
18: Ha? Si Kapitan, nalimot na sa... Kata ba mo sa headline kong pangundok to sa imong bagong sakinan ba?
16: Awo! Mawde ito. Sige, sige, sige. Buklahe man to ron. Mudray ito makadiyot ang usa ka sakinan. Kailain na sa'yo mudray. Kabantay ka na. Ay noon ako ang driver. Ngayon kayo mo kundok. Kabantay ka na.
18: Salamat, Kapitan.
17: Lo.
16: Usa lagi?
17: Ay naman, lo.
16: Usa man?
17: Ang kwarta ni pangayaw ni mo.
16: Nangayaw ka?
17: Bangyag sa ilong kapuya ni mo, Loy.
16: Kaya ba yan sa bangag ilong?
17: Huwag magaling ko ni mo nalimot, aga!
16: Oo, gata! Sige, magkuha kong kwarta sa kwarto. Kaya usaw ka na sa ilong kwarta.
17: Mula ka o nag-imis akong barkada, lo?
16: Ay, ay ay buyakaw. Asa ka nito mo?
17: Maglaag lagi lo.
16: Ah, maglaag. Nang ano ngayon ka mga yod ako? Ha, karamo, kamo naman din manlaag. Ah, pagkita mo ng trabaho, lang ka maglaag-laag ay.
17: Unsa? Hoy, ayaw ka tawag ay ha? Unya ka lang mo angagab. At ngayon kas gawas. At ngayon ka mo. Lo, doon nga taga sa mong kwarto be. Kaya malimot na ka basta. Magtakilid na ka. Di na.
18: Tarong kang diskartitin. At talaga ko magpaabot sa may grahe.

0: kinahanglan makapalayo na ako gikan din eh. Dili na ako gusto makakita pa ni mo bisan ka dosa. Kalimtan natin kasingpit. Lakip ang imong pangan. Ilubong na ako sa kalimot. Oh. Ay!
1: Patay!
2: Nanangkong!
1: Uligida nga to'y pain. Bago paghani ka ining sakinan. Na, nakadas magda ka.
2: Kanaw! Kanaw, ah, padali! Nanaw, patay na ba?
1: Unsa? Puyag, buhi pa no'y.
2: Tiwasi!
1: Unsa? Atong tiwasan no'y?
2: Unsa man dahil tiwasi? Wabi tayo nakasaksi!
3: Ako di ay. Musag tiyo. Nakaligis mo.
1: Patay.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kaigalan, ayos sa'yo, pasabog paminaw, uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Bense. Recording nito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningiba. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, pag-release sa kagabaras na sa Subo sa fuel subsidy ala sa mga drivers sa pampubliko ng mga sakyanan sa syudad, malangan pa. Samtang ang gobernador sa Lalawigan sa Bohol, muhatag o ganti ala sa maghatag o impormasyon nga mao resulta pagkasikop sa suspect pagpatay sa saka barangay official dito sa Clarín sa maong Lalawigan. Samtang kagabhanan sa nakbay sa Sugbo, mo tukod na unya og multi-millones ka pesos nga material recovery facility kon MRF sa barangay Mabolo ning syudad. Samtang dito sa kauluhan, nakadlaon volcano ni bugwak na sabkini og abo kagarin nga buntag nga miabot og 1200 ka metros ang gitas-on ini gikan sa crater sa maong bulkan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kaguaytsurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong bilabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
4: Gipasalig sa DSWD Central Visayas nga ilahang paligunon ang pag-apo dapod og assistance to individuals in crisis situation kon AX program pinaagi sa pagbatuman sa Hapsay Initiative tumong niini nga masulbad ang kalangay sa proseso sa paghatag sa maong ayuda. Lakip na ang pagpasayon sa mga proseso ug malikayan ang kalangay nga ilahang nasinati kaniadto. Gisiguro ni DSWD 7 Regional Director Salin Marie Lucero nga mohatag sila og dekalidad nga serbisyo sa katawhan ug transparensiya sa pagpatuman sa maong programa.
3: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamit lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
5: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Taspang imo blood sugar.
9: Ato na kami diabetes.
8: Mag DTX 500 ka.
9: Ang DTX 500.
8: Ato na kini anti-diabetic properties.
9: Samosa.
8: Charantine.
9: Gagapang mo po sa glucose.
8: Visine.
9: Controls blood sugar.
8: Ug polypeptide.
9: Gaparehong epekto sa insulin.
8: DTX 500.
9: Highly recommended.
8: Sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulga patigil sa yung gut.
8: DTX 500.
10: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX
8: 500.
9: DTX 500. Sa mga butika.
11: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
12: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
13: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
12: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
15: Good afternoon. Time check, siesta time. Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tuod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
16: At oras karon, alas 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, tas bang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension, basin tasing may sugar o basin may diabetes ka, yawara ka may bow. At tas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugo kung sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. A diabetic, hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad. Pagkaputol sa tilbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dili kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, kutulado sa mag-imong BP. At pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapalindot sa imong katulog. Makapagong pag-it hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa Bangklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation gagamit ang computerized ka General Machine Analyzer. Nakakinibimutang ni Sumaydia ko sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-0795133. Namino na takaro sa Ariel Lobiano din sa San Jose sa San Isidro, Leyte. Ingaman si Chacha Boyles nga mag-greet nga ni Nanay Eri. Vanessa Peralta Busolor ug Amari Van, Nicoleta Boyles, ula og Minik Boyles gikan sa Ubay, Bohol. Ug karon sa detalye na sa atong mga balita, pag-release sa kagamhanan sa nakbay sa Sugbo sa fuel subsidy alang sa mga drivers sa mga pampubliko nga mga sakyanan sa syudad, malangan pa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
17: CYHP Tatak RMN Report.
18: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa Baysugbo sa fuel subsidy alas sa mga drivers sa publiko mga sasakyanan sa syudad. Kinibisa man kung naaprubahan na sa City Council ang 35 milyon pesos gagahin alang sa maong katuyuan. Mabot sa 10,000 ang target beneficiary niini. Relakip sa mga PUJ, tricycle o kapalabal drivers sa dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival ng listahan alang niini. Gifinalize pa o gipadaang ito sa kabarangayan alang sa verification o validation. Gipabot nilong nga sunod buwan, mahatag na sa kagamanas na kwayan ang diskutang fuel subsidies sa mga drivers sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa bumayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nisbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
17: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
19: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
20: The wonderful supplement.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
2: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, bilib!
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: At oras karon, alas 12:52 na. Mati mailhan nga ikaw adunay daghan tuksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw di ka mailisan magbuto di mong tiyan makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan dili pa gid hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem simo na pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag tanga karon matuksin sa imong lawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas pagid matagadlaw OG detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Mabalitan si Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika diri sa Sugbo, Ingmansob sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Yan aminaw na to karon og nag-view pa gyud sa atong Facebook Live si Michael Bentoy alias Jose Lito Bentoy. Ningan niya sa Facebook. Mariliz Alioso Iran. Mo greet sa Iran og Alioso family sa Kalatagan, Malabuyok. Unya din ha di ay sa may Maraag Sudlon 2. Happy birthday ka to ni Sir Emilio Secretaria. To akaron si kasamang Cases Menia. Sorry yamaning classmate. Happy birthday ni mo Sir Emilio Secretaria. Diya sa Maraag Barangay Sudlon 2 dinhi sa Cebu City. Padayon ta sa tubang balita kay ang aritas sa silingan nato nga lalawigan sa Bohol. Ang gobernador sa mga lalawigan muhatag og ganti alang niya tumagkahatag og impormasyon nga moresulta sa pagkasikop sa suspect sa nagpatay nitong usa ka opisyal sa barangay diri sa lungsod sa Clarín sa maong lalawigan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
11: CYHP Tatak
7: RMN Report.
11: Katamang gen, isang niya meron ang gobernador sa lalamigan sa Bohol na si Governor Erico Mentado na 200,000 pesos sa makatudlo o bakaila sa responsable sa tiposin patay sa konsihal sa usas sa mga barangay dito sa lalawigan sa o sa barang lungtod sa Clarina, probinsya sa Bohol. Ang kapulisan sa lungtod sa Clarina doon na ay kung kinsa ang responsable sa pagkaposil matay sa paong biktima. Matod pa sa usas sa mga information officer sa Bohol Police sa Provincial Office nag-isubay na nila karon kung kinsa ang responsable sa pagpatay ni Marino Adina Montojo, 26 anyos, konsehal sa barangay Karwasan sa lungsod sa Clarín. Ngatong Sunigo, alas 12:30 sa unto, ang biktima, padong naunta, kaling nga mapauli, sila nga panibay, humang nga nag-tambong sa Osaka sabong dito sa barangay Bakani, lungsod sa Clarín. Ang Clarín, napansin ang pagpauli o pagsakay sa nga motorsiklo, Osaka ganman ang mikusil sa biktima. Maka usak ka higaw, maka duha ka higayon na may resulta sa iyang kamatayon. Doon ay CCTV camera ang o CCTV video ang nakatap karon sa social media. Di makita ang walang duhay sa maunga suspitsado o ni pusil o biduol sa biktima sa dihanggan ni sakay kinisang motorsiklo. Si Governor Romintado nalawagan karon diha sa social media sa nakaila sa suspitsado o gamotaho nga dayon nga ito sa kapulisan kung sila nakaila rin eh. E andam siya muhatag o 200 pesos nga cash. Una na nga mitanyag ang munisipyo sa Clarín o 50,000 pesos sa nakatudlo sa maong suspect. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong radyo, manawal mo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo Boy Nationwide!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
16: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Gyritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para sa malipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
6: At oras karon, undop ng alauna. Ang musulod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot. Ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape. Ganoon yung sagol ng vitamin D3. Mga na magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract. Ganoon yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag ikinig mangosteen na fruit extract, magkabato kita sa oxidative stress. Kung kinindeligan pa kadao sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga pigarita, ari sa buntag, ari bas unto, ari sa hapon, kana mag-snacks ta, niya panisa na itong kape. Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga pharmacy o mga butika. O niya, pila po sabdin ha, sa Life Extension Clinic. Naminaw po nato karos, Jen Alsola, Vicky Geraldez Laurente, sila si Ron Dudong Maximo Geraldez sa Taghagimit, Naga. O ingon man diya sa Kabulihan, Danao. Benjamin Romano Aberilla, naminaw sab nato karos, si Vicente Mata, dis Danao City. Padayon ta sa itong mga balita, nagtinguha karon ang dakbayan sa Sugbo nga makatukod og multi-millionaires pesos ka valor sa Materials Recovery Facility kon MRF diha sa Barangay Babolo para pag-solusyon sa nagkagrabi nga problema paghipo sa mga basura. Kini nga maong isyo. Sa po din sa nahimo nga hinungdan nga dunay mainiton nga mga pagbaylog mga hunahuna. Issue sa transparency, ingon man ang financial la pressure sulod sa Cebu City Hall. Atol sa regular session sa Cebu City Council diantong nga Martes, Mayo by this size, si Cebu City Vice Mayor Tomas Usmania ni Butiag ang Land Bank of the Philippines kon LBP ni aprobar na sa termino sa saka loan nga mobalor og 360 milyonas ka pesos alang sa gisugyot nga pasilidad nga mahimong ibutang din sa North Reclamation Area ning atong syudad. Ang giplano nga proyekto mo'y mo-finance sa pagpatukod ko sa ka-andana nga waste processing hub nga equip kini og mga advanced o moderno nga mga waste processing machines og related nga mga infrastructure. So sa kasuwat nga gibasa ni Osmenia, niya tumayo ni Sinwabi nga suwat, iyang ipaybaw nga ang maong loan nga 360 million kapasos o gamiton alang sa pagtukod sa gi-proposed nga proyekto.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
7: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
9: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gid ayo akong ilid nga nakahilig gid kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up wa na magugi bate nya ka antok karon nagmin din ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhay na bisita.
13: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang

0: Ipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexidol Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ako nga tong oras karon alauna size na. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapalig-on na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagam, mapatay kinig sa mga viruses na di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Muna kanadlaw, ginapag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Aron protected ang atong panlawas. Kunya, recommended ni sa mga medical doctors na usap. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, unya, kay doon na ka ipahiling sa imuhang panlawas, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya muhatin ka ni libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic din sa Cebu City, na ni may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon kini sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Din sa Konsolasyon. Doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Bagete City. Naki na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. O pwede po ninyo makontak abang hotline sa Life Extension Clinic alas Indugang Pagutana or gato gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din sa yung tagsatag sa kabanga panimalay. Samtang sa pikas gabay ni kabaka nunay nga makonstipated ang makatabang ni Muniana o makasolusyon mapag-inom aning Super Fiber. Kakiling Super Fiber, maukini ang number one nga pangontra constipation. Tayo po kayo nga damo ng Super Fiber kaysa Shea Manisia, powder sulod ani. Pwede ni mo isagol sa sakabaso nga tubig. Unya imno ni mo siya kunari sa buntag kaganaan mo inom before breakfast. Kunari sa gabi ikanan before sa imong oras nga tingtulog. Og para mas nindot pagina ang resulta sa pag-inom ni mo aning Super Fiber, inungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sa dinha sa Life Extension Clinic. Looming Birami, mag-greet nga to ni Oriel Birami diya sa Paho, Lapu-Lapu City. Naman si Butalid Amaru Mary Lou, dina sa Butalid family sa Olango Island. Yung magwa nga si Marites nga naminaw sa dato karon. Catherine Zamora, naminaw po dina sa May Garden Bloom, Pitugo Consolacion. Padayon ta sa ito mga balita, ang Visayas Grid subli nga ipaubo sa yellow alert status. Karong adlawa, sud sa pito ka oras. Kuman ang mga major coal plants din sa region. Dili paghihapon available, gumikan sa mga pinugsanay nga outages o ang pagmenos sa kapasidad ni ini. Sa advisory, ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, ibutiag ang Visayas Grid, ibutang ubo sa yellow alert status gikan sa alas 3 sa hapon, ngayon na sa alas 10 sa gabi, karong adlawa. Kinigumikan kay ang available nga capacity nga ilang na record, ana sa 2,532 megawatts. O niya, itugbang ni mong kini sa peak demand. Gabutog 2,388

0: megawatts samtang ang total nga 1,006.2 megawatts nagpabilin nga wa pa kini mapunta gadto sa grid. Ang yellow alert i-issue sa NGCP kung ang operating margin kuwang nga matagbo ang contingency requirement sa Osaka Transmission Grid. Samtang sa laing balita ang kanlaon volcano diya sa Negros Island. May buga na sab kini o abo nga dunay gitas-on nga 1,200 metros ibabaw sa crater o baba sa vulkan. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FIVOC sa ilahang shared sa sped up nga camera footage sa ash emission sa vulkan, nakita dito nga nagsugod ang pagbuga o abo kaganinang alasay sa buntag. Naka-generate kini o gitas-on sa gibuga nga abo nga dunay gitas-on nga 1,200 ka metros above sa crater. Una kini Midagayday, paingatun sa southwest nga bahin sa maong vulkan. Basis na nakuha silang IP camera sa Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Diyatong Domingo, ang Canlaon Volcano ni Butiag nga kun ni Buga Osab o Gaabo nga dunay gitasun nga 300 metros above sa crater ni ini gikan sa Lasay 58 sa buntag nga na sa Lasheti 9 sa buntag. Ang Canlaon Volcano nagpabilin ubos sa alert level 2 o moderate level gumikan sa padayon nga unrest o mga aktibidad sa maong vulkan.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Mo Nationwide!
0: At oras karon alauna 11 na.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni saka pangadto sa 13 ang ginaganon sa mga kaso sa hantavirus nga gikonektar ngadto sa cruise ship diin una natala o nahimong sentro sa outbreak sa mga virus. Gibutiya kini ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus human ang nasod ng Espanya nitala og bag-ong kaso sa mga virus gikan sa mga pasahero nga gipaubos og quarantine hinungdan nga niabot sa kinatibuk-ang 13 ang gidaghanon na sa kaso sa mga virus. Taliwa niini giklaro sa WHO nga pabiling tulog gihapon ang natala nga nakalas umikan sa maong virus nga og wala sila natala nga laing gidaghanon sa mga namatay tungod sa mga sakit sugod niadtong Mayo 2. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP tatak Arimen. Itong maong balita, hihatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ang mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 13 na og yanaminaw sa nato karon si Maricel Tanodra dina sa Oghimarino og Leoncio Himarino sa barangay Bakid Gilgan City, Negros Oriental. Lamina na to si Ma'am Maricel Tanodra. Ingoman o sab, si Jess Borja din na sa may Buabog Pilar, Camotes Island. Mo shoutout sa yung parents, Paulino Paling Borja o ni Prensi Borja. Diya sa Camotes Island. Danica Ferraren, naminaw karon uban sa iya mga igsuon sa Bindoy, Negros Oriental. Catherine Zamora, listening, naminaw diri sa may Garden Bloom, Pitogo, Consolacion. Si Bro Franzi sa kaag din sa Luay, Bohol. Huwag yung man si Ronnie Tellior, Likiron, Araneta. Candelaria usa nas bate. Linaw sila o niya. Nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kayo. So great ni Mama Dina, ni Papa Boy, Sansay, An-An, Tio Tonio, Tia Lita, Dainora, o Ate Rina, o ni Lula Linda. Yan yan itay panawagan o saab nga ito ni Villarino Visay Nakwa ba ni? O Vihay Nakwa. Agi mong brown nga pitaka nga nawagtang niya karon sa DYHP kay gihatod ni Nestor Lee Baton. Doon importante kayo nga mga IDs ni ini SSS, UMID, SSS nga UMID ID, Union Bank o guban pa nga sulod ni ini. Kuhaa lang karon na pangutana lang diri sa atong guard on duty, Villamino Visay Nakwa. Diya sa Kabantan, City Mabuhay, Barangay Luz, Cebu City. Salamat sa kaayo sa naghato diri nga si Sir Nestor Lee Baton. Okay, ka-importante kaayo ni sus maglukat kag ID karon perting lisuda. Sabi na mahurot imong government ID, di jud ka maglisod kag sugod. Diba, sa napakaidalhon dito nga kuan kanang si tawag ana affidavit of loss no kay magpaibo kag affidavit kay nawagtang ang imong mga ID unya moadto din ka sa government office angay kag ID nya da na kaadtong affidavit nimo pagitaan kag government ID na jud koy nakuha na sa unay laliman ka ako sa taong gitubag ningari ko kay mangita ko government ID kay nahurot akong government ID pagitaan na pwede ko government ID lisuda. Oh, na napagalit yung affidavit of loss, ha? Oh, lisuda. Ayun mo na nga, salamat kayo kay nanibitaw nga mawagtaan kag pitaka. Bitaw mo ingon ang uban nga bahala lang ko nitong kwarta basta mga ID mauli. So naman tay mga honest yung kayo no nga makakita. Uli gid ang tibuok nga pitaka, apil ang ID o apil na tong naay na suki pa dito nga mga kwarta. Ina na kalisod. Muna pa salamat gitaw og mauli na nga tong mga government ID kapestang lisura sa kon naka-experience ana. Mangita kag ID, guha kag government ID, kay nahurot imong government ID. Pero adto nimo pangitaan kag government ID. Astina. Halao niya si Kuan po, naminaw sa nato karon no si Del Tirana. Ni Decime Tirana og ni Jay gikan des iyang inahan, Delia from City Mahayahay, Tabunan, San Fernando. Dool ko na din na sa may San Vicente Ferrer Chapel. O si Linwin Olanobe, diri sa may Ipil, Poroktalisay. Yang banasad, Pirmigo Minos, DYHP, pinagi sa Facebook Live. Saudi Arabia, Edwin Ebonalo. Salamat kayo sa uban po dato diri nga mga nagpa-shoutouts, ha? Pero wala naman tayo igo nga oras. Ato lang ginin pulipulihon sa available na to nga pipila ka mga minutong mahabilin. Kinamay nagtapos sa ato mga balita karon o niya tangi kay karuntuntun. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong sulirano. Banako Dris Control, kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa bagining Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna, this is Shatina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
10: mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Usa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
10: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior your high school sa syudad.
13: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ang imobliti ay galinti.
14: Dr. Liberal Estadang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
19: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at original.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
26: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
27: Mm-hmm.
26: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga melasma sa face.
27: Mm-hmm.
26: Mura dark spots siya, anak.
27: Mm-hmm.
26: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang po siya.
25: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Said Celebrity Beauty Soap.
29: Bye!
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom, ah. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
25: Said Health Report.
29: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
13: Oh, sige pa! Di na ko magdungan!

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra og aton ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Ako si Juan, hingkod ang pangidaron. Minyo og may mga anak na. Nagpuyo sa Lanao del Norte. Untuligal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa right of way. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dakpadayon ko, Manoy! Dakpadayon ko!
2: Sige, Juan! Naganda yun!
3: Juan! Ricardo! Gusto na mo ang duwa ninyo, be! Di pa ko yung galit mo na mo ni Papa ninyo din ni Omar, makatapang mo din, he?
4: Ah, saan nga mga batang magduwa na yun?
3: Ha, ay,

0: Uban dia pun minimanoy ka doon ninyo ni Papa sa umasunod ha.
1: Ano magduwa na sad mo?
0: Sige na ma.
1: Nala sige, pwede ra, pwede ra. Pero ha, kinanglan dong ha, sunod mo tabang na muna mo ha ni Papa ninyo, kamundong manoy ni mo. Doon kay gusto ko nga makat-on mong panguma mintas bata pa mo. Kay kung simba kumawa na mi Papa ninyo, kisa naman ay mo ati man sa atong uma. Kamura mang yung duhan ni Manoy Cardo ni mo, kay kamura may anak na mo.
2: Nga, ako ma, di lang ko eh. Gusto ko malarga po sa gawas aron at tumunarbaho.
1: Aw, okay sad nang gusto ni mong mahitabo nak. Maumintras kusgan pa mis Papa ninyo. Pagtarunggid mo sa inyong pag-eskwela ha. Kay kining tanan na mong paningkamot para ragyan ninyong managsoon.
0: Oma.

0: Juan, nak, pag mata na, kay klase pa ni mo, malit na gid karon. Shhh! Uy, mata na. Kanira ko sigig pukaw ni mo, agad kang bangon.
1: Duka, aboy.
0: Unsa? Duka, god. Sige na, bangon na di ha. Sige na lang gid kagkalit di ha, Juan, da.
1: Ma, absent nung gabi.
0: Ah, dili na mahimong absent, oy. Bangon di ha, aron mo iskohila ka.

0: Juan, palihugon niya kung ingon ni mama ni mo, ha? Nga panhiyon sa eskwelahan.
1: Ha? Nga naman, ma'am.
0: Makigistory ako niya bahin sa imong performance din sa eskwelahan.
1: Ma'am.

0: Ma, nasukukan ako.
1: Wa man. Pero gaano gunan lang kaayo ko dong. Mao man gid untay gusto nako nakba nga makahuman gid mo eskwela sa imong mag-uwang.
0: Sorry ma. Ngayon ikaw magbitaw ko, pero murag hinay man gid lang akong utok sa pag-eskwela.
2: Ma. Ayaw na lang yung pugsa, oy, kung di na siya gusto mo eskwela. Ayaw na yung pugsang tao nga dili interesado. Magsayang sa'yo lang mo sa inyong kagukwarta.
0: Manikadro.

0: Wah, kung eskwela pa unta ka, wah, unta ka rin sa umahang karon.
1: Sorry po.
0: Kasabot ako na ko eh. Naam ko yung mga tao nga, di hilig yung eskwela pa. Pasiro, para din hindi ka sa umah. Kayong magwang, di ba interesado din eh.
2: Pa! Juan! Si Mama!
0: Uy!
1: Hello, si Mama.
0: Nganong ka si Mama, di mo?
1: Ato na to pa.
3: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pliti? Ay, galimti.
6: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila Pila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Ang bukid, turuan eh. Ganyan eh. Sa diya nga nagmuntin ko, ana, ay, pwesteng hayahay.
18: Ah, pwede na, mamakas pala mo
17: ito. So, anak ko, no, binta na ko.
8: Sa Paragis, Vila-Vila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katul-katul sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
19: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
20: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
21: Tunay Natural at Original.
20: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
25: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
27: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
3: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
3: Oh! Ani mo, Plinty?

0: Atong tunghura, giapas mi ni Manoy Cardo sa uma, kay giatake si mama sa kasing-kasing. Natabang pa si mama sa dihang nabot siya sa ospital. Pero human sa pila ka oras, namatay gid si mama. Sukad ganawa si mama, mura na sag nawa ang kadasig ni papa nga magpakabuhi. Hangtod nga siya napod ang nasakit o namatay. Pila ka tuig ang nalabay, naminyo ko ni Mayla. Usa sa akong mga barkada sa among dapit. Nakaanak mig tulo. O si Manoy Cardopod, naana magpuyo sa siyudad kauban sa iyang pamilya. Arangan ang kahimtang ni Manoy Cardo samtang ako, ang umamo ay ikuhaan ako pang suporta nako sa akong pamilya sa pang inadlaw-adlaw ng panginabuhi. O gunya.
1: Ni Adyong, naandam ko na ning baon ni mo para paniod to dito sa uma.
0: Salamat, Tay. Niya, ito na ko. Ikaw na ibahala sa mga bata, ha?
1: Ay, kabalaka, uy. Bukawo naman sa ito na ako rong taod-taod ba? Pakaligoon na. May niskwila, pabaya ni.
0: Sige, Day. Salamat. Ito na ko.
1: Amping dong.

0: Ay, dili ka na pwede mo ati din eh.
1: Unsa nui anis ito?
0: Ay, sugod ka ron. Butangan ako ni din hig private property.
1: Pero nui, sugod sa bata pa mi. Maulam ni ang anda na mo agianan gikan sa uma padung sa amo. Maulam ni ang mas dali.
0: Hawak ko'y labot. Apilin na pita sa akong titulo. So dili ka makabuot na ako.
1: Nui anis ito?

0: May kinaabot na kitong. Long? Nasaan ka? Ang luspad mangot ka. Di man ang takaingon anak nga mo abot din hiyo eh.
1: Kaapoy ka dayo eh. Hago na magkayo nga. Layo kay kong lakuan pa doon sa uma o pagpauli din sa ato.
0: Ha? Nga nung nalayo, God nga, di man kayo layo to?
1: Saan man nga, gisirad ang magod ninoy anisito ang naandang agianan ako pa doon sa uma.
0: Ha?
1: Kay kuno, kabahin kuno ni sa iyang titulo.
0: Unsa? Ano ko din taon, oy nga right of way man na diha. Muna na'y naandang agianan sa pila katuig.
1: Ngayon sa umlan ako, nagiingnan man ko niya nga kung muagi ko dito. Ikiha ko niyag trespassing.
0: Unsa?
1: Giblak ka na gidinoy anisito ang daan padong sa among uma. Kamoy among naandang agianan, sukad sa bata pa ko. Hangtod na naminyo na ko. Ang akong mga pangutana maukinin mo sunod. Unang pangutana, gusto ba nga blakkan sa tag-iya ang agianan padong sa among uma? Gikan sa amo, kamoy naandan na mo agianan, pila na katuig? Mahimo ba din niya bisan kung iya pa ang titulo? Unsa may katungod na ko ini? Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, doon natin katungod nga mo fight sa right of way, bisan pa kung ila ang titulo. Kinahalan nga makamaus sila nga muhatag og right of way. Unsa may proseso ka ini? Kay sa tinuodang, pwerteg yung layuan na sa akong lakwon, sukad nga iyang gipasira ang dan. Ikatulong pangutana, kung naamami mahimo bahin ini, unsa may among himuong lakang, aron nga mahimong ligon o legal, ang among katungod, bahin ining right of way, bisan kung dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Ikaw pa itong katapusan. May advice sa among kapitan, nga suwayan ko na namo o mediation din sa among barangay, pero kung di gyud magkasinabot, kinahanglan gyud nga ipasaka sa korte aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila magkay magasto? Ug unsa man ang kinahanglan namong andamon nga ebidensya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Juan.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto. Legal, of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana, mga problema. Dr. Obra is also present, no? Busa ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man, guys? Ato mga sukintig paminaw, big shout out and a big thank you sa tanan nga mga nag-like o nag-follow na to sa Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. O sa tanan mga maminaw na to, thank you kayo. Daghan kayo nga naa sa gawas sa nasod nga naminaw padayon gihapong naminaw sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang mga online platforms. Ingon ana ka kusog ang ato radyo ug ato ang reach no sa kahanginan guys mo na. Dako na tong pasalamat din. We are very grateful and thankful nga through the years no naagyud gihapon ato ang mga sukinting paminaw. Mutul-tul gyud, makibaw gyud, mo subay lang gyud gihapon no maminaw gyud gihapon sa ato a why puas, why sipyat, why pool. Mo na salamat and a big shout out and thank you kaayo for always tuning in and for always listening. And ato ang letter sender guys karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Juan from Lanao del Norte. Punto legal, kabahin sa iyahang mga katungod sa right of way. Yuta na itong paghahisgutan. No? Kani dugay na kayo ni sila nga isyo. Gamay pa ni siya, bata pa ni siya. Mao na yun ni ilahang mahimo si Rugurong Lalis. Hangtod, giblakan na yun siya. Pero murang parinter, matay ni nila. No? Kato si Kanis Manoy Anisito. Pero mo niyang pangutana. Una, husto ba nga blakan sa tag-iya ang agian padung sa among uma gikan sa amo nga mauy na andan namong agian sa pila ka tuig mahimo ba diay na niya bisan kung iya pa ang titulo unsa may katungod niya mo ini. Okay, duha ni ka klaseng yuta. ang kaning tagiya sa yuta nga nakapabor sa dan ug ang yuta nga nababoy kay Waydan. Okay? Ang kaning babo nababoy nga dan muni gitawag na tug dominant estate. Ang kaning naaduol sa dan servient estate. Muy mo paloeb ngano man kay kanang naaduol sa dan maunay mo hatag og road right of way ngadto sa nababoy nga yuta. Munang mayon ta dominante siya kay siya may makapangayo og road right of way. Ngano man kay katungod man na niyang makaagi siya sa dan. Di pod na ingon nga maalkansi ka sa dinanakong ako may nakapalit og yuta diri da plains dan. Dili lagi. Pero hatagan pod nato pod og higayong makaagi pod ang naasluyo. Mauna ang mahugog downside sa ato ang pagpanag-iya og yuta nga duol sa dan unya naay kasigbit nga duay agianan kay mapugos man taghatag og road right of way. Therefore, kung ako imong pangutanon, medyo sipyat gyud og dili gyud pud sakto nga kanang gipanag-iya no sa giblakan no sa tag-iya ang inyong agianan kay dominant estate man mo. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsabot sa balaod, do na tay katungod nga mo fight sa right of way bisan pa kung ila ang titulo. Kinahanglan nga kamao silang muhatag og right of way unsa may proseso kahaani. Kaysa tinuod lang, pertig yung layuan na sa akong lakwon sukad nga iyang gipasira ang daan, no? Kani, kung dili lang yun po maapektuhan, no nga, wa mo ning ka tunga-tunga sa iyahang yuta, naarapod sa kilid sa iyahang yuta ang agianan ninyo, padungs inyo, then makiangayon na sa Diyod nga muhatag sad siya o road right of way, no? Nga, mao'y pinakaduol ang inyo ha, ang kanang iyahang yuta, nga to padung sa highway, then dapat sa Diyod. However, ang proseso, ana, una, kung magkasabot lang, fights na Diyod. Thank you. Ibutang lang na into writing kasabutan, maghimo tag survey map, nga ang kanin niring dapitan, na animuhon, kani, mauni agianan, di na po mo pwede mo encroach, ana, kanang mga ingon, ana, ba? Kung magkasinabot lang, meaning magsinabtanay, maghinatagay. Pero kung dili sa Diyod, aw, maone din he, kinahanglan sa Diyod ta, muadto siguro usa o barangay. No, suwayan na to, kung skap, kayas powers ni kap, nga mahusay mo, mas labing maayo. Pero kung dili Diyod, then, wak na Diyod tayo choice, but to go to court for a case nga atong i-file ang tawag ana easement of road right of way. Okay? Ikatulong pangutana, kung naaman ni mahimo bahin ani unsa may among himuong lakang aron mahimong ligon og legal gyud ang among katungod bahin aning right of way bisan kun dili pa kami ang tag-iya sa titulo. Di man gud kinahanglan no nga kuan dapat makaagi lang gyud mo unta gyud sa property no. Muna ang ako agi gyud madaghusay istorya, then at least we should go to the barangay or to court. Kaya pa na siguro sa barangay, basta magkasinabot lang. Kung dili gyud gani, aw, ang ato ang dokumento, ang atong titulo, ang survey, ang iyahang titulo, or unsay any other proof ninyo nga ikaw tag-iya, ug nangayo kag katungod nga makaagi o maka-access anang yuta-a. Ug siyapod na siyapod ang tag-iya ana, no? Kay kihanlan man mo mag-atubang kay ang huwis naman. Ang mo, husay ninyo, ug muhatag kay i-survey man na, ni tanaw, okay. Mo nag day ni pinakaduol, no? Unya, di rapod kaayo maapektuhan ng iyahang yuta kay gamay ra magmakuha, ana, those things, i-ocular na siya. Ikaupat, o katapusang pangutana, mao'y advice sa among kapitan nga pwede sa daw namo suwayan o mediation dinhi sa among barangay. Pero kung dili gyud magkasinabot, kinahanglan gyud ipahamtang sa korte, aron dili siya makaingon nga way basihan ang among pag-agi sa right of way. Mga pila kahay magasto o unsa man ang kinahanglan namong anda damon nga ebidensya. Okay, I think natubag na ni nato no ang iyang pangutan na you will have to show lagi sakto to no nga accommodation kay silingan raman mo kauban raman mo din ha. Di man gud ni nato kinahanglan awaya no nga basta mo respeto lang nga mo acknowledge ta ba kani lagi pag panag-iya na to yuta, we have to acknowledge nga kung kitay nas atubangan muhatag yuta gamay para mo agi no or kung pananglitan ipa permanent gud ni nato siguro kita pod nga gusto mo agi basta na asad tayo pwedeng mahatag gamay pahalipay pasalamat no kakay para kanisiya Kung bayran ni nato, i-road right of way na lang yun ni natong kanan, agianan siya, sige, mubayad mi, kay para ang kanang meets and bounds din ha, i-note na na siya ka perpetual road right of way, di na gin mo magkalalis. Basit pag naski pag mawa na mo, di na na magkalalis ang inyong mga anak o inyong mga apo. Kay di na na niya pwede ipasara, ikaw, di na po ka pwedeng mangayog mas dako pangaluna sa road right of way. So mas better good, no? It's either that, nga magkahusay mo, or you'll have to go to court. Kung muad to tag-korte, aw, magkinahanglan yung tag-abogado, it will depend, no, on the lawyer, o unsay mga usual rates na to din ha, sa IDP din ha, sa inyuhang dapit. Di man sa siguro ta maka-avail good sa services of the public attorney's office, not at this time because naaman mo'y property. Para raman na sa mga indigents, no, or mga naglisods kinabuhi, ang kaning mga public attorneys na to. Pero I am sure, na akay makitang abogado, nga willing, nga mutabang po ni mo din ha, sa inyuhang mga concerns o mga problema. Pero hopefully lang, kung sa kangkap lang na level unta, magkasinabot mo, hay, mas labing maayo, no, mas dili hassle para ninyo. Importante lang yun aning mediation, no? Nga both parties will keep an open mind and an open heart. Nga, mas wag yu'y sama nga magkasinabot ta o magusay ta kaysa mag-abo tayo ditong kurte. Hassle kaysa nga tanan. Hingnan lang ta mo, no? Dugay pa kaayo, magkaaway-away pa, and it may not be worth it anymore. Okay? So anyway, atong yun ang i-weigh in atong mga options, and let's not be greedy, no? Magsinagtanay lang kita always. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo, napagtulunan, karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakuha sa Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mas ligon nga commitment sa alang sa mas laom nga economic integration ato sa usa ka high-level roundtable meeting uban ng mga Japanese business executives. Sa meeting niini uban ang mga leader sa labing dako nga conglomerates o financial institutions sa Japan, nakaangkon si PBBM og dakong investment commitment nga mobalor ngadto sa 3.4 bilyones dolyares o gibarabana 210 bilyones pesos gikan sa participating Japanese corporations. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo ganing sa kababay ka nagpuyo sa Cebu.

0: Pirmi nga pangihi,
1: hanap nga pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
1: ka. DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
6: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding business. Nakuana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
16: Bye!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Ma? Ma, ni anak ko.
1: Umalik si mama, meron ang nagilak.
0: Ma?
1: Ma?
2: Anak.
1: Ma, ang sinihita mo?
2: Anak, si papa ni mo. Gibiyaan na ito niya.
1: Unsa?
2: Naanas si Hila, inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato.

0: Naluoy kay kung mama, best. Sige na naghilak.
1: Lanyo mo ba?
0: Diligyo na ko mapasailos, papa, singi buhat. Diligyo na.
1: Pero, best, papa man gihapon niyo siya, kuit.
0: Unya kay abi papa, anak ko siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama.
1: Casey.
0: Kung doon na gani mahitabo ni mama, diligyo na ko si mapasailo, Amelia.
1: Casey.

0: Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong
1: Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mong kaminyo o ni Papa Mlimo.
0: Dili ka mo isayop, Ma. Kung dili si Papa. Ayaw huna-huna ang asaani mo. Wa kay saani, Ma.
1: Sakit, Nak. Sakit kay ang ibuhat ni Papa, di mo na ako.
0: Ma, ayaw pagsulti, Ana. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya.
1: Si Papa tingali ni Murod. Dali ato na to. Basig di balik na siya.
0: Ha?
1: Huh? Ikaw, Kyod. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa sabay. Ha?
2: Niya ako. Aron pagkuha sa uban butang nako.
1: Dong.
0: Pa. Wala ba kinahabiling kamay kaluoy ni Mama?
2: Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni Mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung piliun akong magpabili ninyo.
0: Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako?
2: Sorry, nak. Bisan pag mubahawa na ko din, pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko ni mo aning akong nabuhat.

0: Busit kayo babae ni Papa Best.
1: Casey.
0: Kusa may naaniyang anak ako pag siya biya na mo ni Mama.
1: Best, tao si Papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Magkasa magitang tanan. Tingali, nahikog malang yun si Papa ni mo.
0: Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya.
1: Casey.

0: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
1: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo!
9: Smart 2!
8: Smart Dishwashing Paste ko!
9: Smart 2!
8: Pritong ulam na masebo,
9: plato
8: o kaldero.
9: Smart!
8: Ang galing for everyday!
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
8: Galing-galing mo!
9: Smart Dishwashing Paste!
7: Heavy-duty linis, bawat pahit!
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kahit nagyod ayo akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kalusa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.

0: 是爸爸，奶奶旺卡。Hello。
1: Nak, Paoli na yun. Si mama ni mo.
0: Oh, ha? Ano pa? Unsa ni tabo ni mama?
1: Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalanggani kahit nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giyataki si mama ni mo. O kung wapan ako siya madadayon, tingali o wana siya karon.
0: Unsa?
1: Nak, pasailo ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo.
0: Mapasailo lang tika pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae.
1: Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka.
0: Naba di hustong panahon para sa mga kabit pa?
1: Kasi
0: hangtod karon, o ako magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo.

0: Ma, hindi namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Hindi na padama ka sa ibong sakit.
1: Paduna mo ngiti. Mamauli na ta.
0: Ikaw may nakaingot kung anong nawa sa mama pa. Ikaw!
1: Kasi?
0: Kung wapan mong ipasakitan sa mama, tingali buhi pa siya karun. Kauban ko pa unta siya hangtod karun.
1: Nak, usbon ko.

0: Kinahanglan kang mupauli sa inyo.
1: Dili, Kulo. Arira ko din hinimo.
0: Kisi. Respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman doon siya, pero mahal ka niya po.
1: Mahal, lo? Unsa klase sa pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. O siya ang ipasakit na ni Papa. Siya na lang ang nawa, o dili si Mama.
0: Kasi, ayaw pagsultihan na. Nakasaas papa ni mo, pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama ni mo.
1: Diyos, ano mas pasiguro, lo? Nga dili ka niya kagustuhan. Huwata kay bawa ka na pag-ulgo, ulang siya, pero tinuod. Nalipay siya. Kalibri na sila magmalipayon kauban siyang kabit.
0: Daghan pakagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan.
1: Oh. Bahin sa unsa, lo?
0: Si Papa, email na ni mo ang mapahibaw ni Muniana. O ganun masayod ka sa tanan. Pauli sa inyo. O susiha ang kamaturan.
1: Onsa?

0: Nga nung kikulbaan man ko sige nga nilulong nga bahing sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo.
1: Nakulbaan ko. O ako may pakuno sa reaction ni Casey pananglit may baon na siya.
2: Oh? Ayaw ka bala ka. At usap pa sabto. Usap pa. Di ka na nagupasagdan. Ni anak ko.
0: Pa? Amelia? Ito ang kabit ni Papa?
1: Kinsip pa silo ako. Wala ko tayo ah. Nahigog pa lang ito si mong Papa.
0: Kinuo ko.
2: Anak.
0: Ayok mo! Ngayon na kayo mong mamuna mo, ani? Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni Traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka!
2: Kinsip. Hinahinay si mong baba.
0: Hinahinay ba? Ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya ng sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakaka magbuhat, ani?
2: Kese, dili ting ka tinuod nga anak.
0: Unsa?
2: Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa, pero maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama ni mo sa mong kaminyoon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa.
0: Unsa?
2: Ang kunod ko. Nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagbahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. Og ginawat tika nga akong anak nga mura gyud og ako.
0: Dili. Nganong karon na magkamasulti na ko, ani?
2: Tungod kay ni Hangyo si mama ni Munda Kudak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao.
0: Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato
2: pa. Ayaw pag-una-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak, ika. Pinangga, ika. O mahal, ika, bisan dili, kagika na ako.
0: Oh.
2: Ang yugo lang, anak. Pasailo ako sa kong nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nagugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya.
0: Nasailo ako pa. Pero dili ko na anak ko sa iyo nga dawaton ang tanan.
2: Oh, naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayon na basta ayaw lang isirado ang imong huna-una.
0: Ma!
3: You sure?

sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko mapil. Kanabi tong imbis angay ko nga maglagot sa kong papa, pero wa manday ko'y katungod kay buong ako sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako, ug sa iyang pagmahal na ako nga mura gidugi ang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam na mo pasaylo. Benhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Among Tagi, Gibata Nudua Saraju, Ne Jelly Haka, Gubus Sedericsuni, Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaamit. Idris lang nining tulumanun, handumanan sa usa kaamit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpanila.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may matun sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Ayaw!
6: General Bird, retirado ka na! Apan hinabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Major Gaspar, gagaw ka!
8: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
8: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipitoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
7: Israel, maluhoy ka!
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
7: Ayaw kong patiha.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.
3: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
9: Said Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko. akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
17: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay.
19: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
23: Ang oras sa tud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
24: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
24: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
26: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murang perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
24: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
27: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
28: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
27: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
29: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og drong Slay sumpay ning atong sugilaron Esquadro!
1: Ako ba ang imong gipangita? Bangag sa ilong! Uy! May arma siya! Ups! Hagba kalagi! Bangag sa ilong! Magdali ko sa pagbiya ni Dapita. Kinsong katuntuhala. Bahala to siya. Mingaw kini Dapita. Og kampante ko. Kalimpyo na kong pagkahimok.

0: Unsa balita sa gawas, by Sarge?
1: By Misael, gipatay gapon sa hapon ang gisuon sa ginganlan og alias Buhilas.
0: Unsa?
1: Una bay? Among pagdudda lagi nga panimaos to moy tuyo to. Apan nunhan?
0: Kasi masad ang gusto nilang panimaslan.
1: Oh, siyempre. Ang nibugto sa iyong suon.
0: Yung sa ato pa? Posible nga si Major Gaspar mo ay mibugtuin eh.
1: Muna ba eh? Posible kayo.
0: Kasalpahis na gitsag maayo. Mitoybo na gid ang sungay sa iyong pagkadimonyo, by Sarge.
1: Kalma lang ba eh? Padas mo galagot, kalma lang.
0: By Sarge.
1: Kinuuna mo ipag-ilas ang kogalingon, bay? Mauna.
0: Daga na sa itong mga kasangga nga gusto na untang magpako. Apan iyang gihunusan o kinabuhi.
1: Maugin, bay. Sakto gina.
0: Nakabuylo na ginagagaw siyang kadautan. Pagkampigil mo ka nunay si Bayjan. Kung nahimaw, uyon-uyon na sa mo. Iya pa karon. Ay adlaw ragid o niya siya, by Sarge.
1: By Miss Anne.
0: Naibaho ko kung sinasim huna-huna. Pero kung dili pa mo andam nga mamatay, pwis, uyon-uyon lang niya mo. Yan ang kagaw nga Major Gaspar.
1: Nagkanyang salamat si mo, ay magno, ay. Biskot ko yung tawahan na, ay.
0: Sinsya na. Wa ko ba ninyo aron unta panalipdan mo?
1: No problem bay. Kasabot mo sa sitwasyon. No problem.
0: Agaw na ako sa kinato. Apan wa ko magdahom nga nahimong kagaw na di siya karon.
1: Tungod sa kwarta bay. Taas na kisa granggo karon bay.
0: Di lang gid unta siya pagkasay po kinabot ninyo bay Jam. Bay Sarge. Kay numero unong kagaw sa ron niya ako nga iyang ikaaway.

0: Muna yung panagsultihan ninyo ni by missile?
1: O bay dam. Yun lang kuno ta kay huwag kita ikasukol.
0: Lami, ganun tayong sukol ang nagklasihas tao eh.
1: Oh, buddy, ay. Sugisog. Mahalig yun ta, pero sumatoy ikasukol po, di ba?
0: Oo, mausan lagi.
1: Huwag kita idaganan, bay.
0: Oo, tinuon yun na.
1: Sargon ta, di ba?
0: Bay, Sarge.
1: Misarong musupag ta sa itong kabubuton, bay. Hindi, kita mo, apil-apil na yung grupo-grupo. Apan, suportahan lang ta ni medyo problem. Muna, bay, jam.
0: Mayo ka, bay, Sarge.
1: Anong dili man na? Kumusupag ta, mga matay may nung ta.
0: Sige, God.
1: Na may patawag ng meeting, apil mo kuno ta. Ato lang tambungan para atong masairan, bay, jam.

0: angay ganyo masaya na. Kamas niligoon ko karon. Nakonektado na ko sa organisasyon sa mga markang dragon. Ang grupo ni Madam Ching, ang pinakaligoon karon nga pundok. Tungod kay konektado man kini sa triads, nga sikritong nagliho karon sa nasod. Og ako, umaabot sa uni akong leader ninyong organisasyon.
1: Sir Major, sir, kuhan sir, uso nga, manindar naman sa Ormig Mineral Water sa Siras.
0: Bangag sa ilong! Labot yung kay mo! Kay agaon ko ninyo, by Sarge! By Jam!
1: Oo, may taon may labot yung group ko ni mo taon, sir. Ay, pariyasan may nga, si Bay Misael, wa may connection ni mo human matapos ang panahon sa EGK.
2: Maagin na, Sir Major. Ako ang telponani, oh.
0: Wa pa'y nagpabiling buhi sa mga nibalibad sa kung gusto. Og ayaw yun ninyong paabuta. Yamay dautan yang mahitabo ninyong doa.
1: Ay, Sir Major.
2: May ito.
0: Ako dili yun mahadlok ka mapatay. Bisan pa sa akong mga kasangga, gamoy akong pasis nga na-appeal kong grupo ni Madam Ching. Og kamong tanan nga niya karon dini. Magpabilin ka mo sa akong mga kamot, isip akong mga disipulo. Og kamo, by Sarge, by Jam. Kamo ang mamahimo na kong striking force.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Naapon ang umah. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumiad.
16: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa pharmacy nga duol nimo.
18: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mawto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
18: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
1: Rexido Forte!
14: Mas paspas, bangat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Take us to the

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Uy, naunsa ito na yung tubig. Yung tubig. Ordinaryo manindar at tawag may tubig sa kadalanan sila. Mahon minimum striking force.
7: Maok yun.
6: Saan naman tao ni oy?
7: Niyapang nani. Kawagabay.
6: Muli mi.
8: Karoon mong duha. Panuslukon ko yung mga bangag sa inyong ilong mga kinahana mo.
6: Sir Major.

0: Unsa yung status sa imong kaso, Boy Bangag?
1: Murag, takilid ko kay ligon kayo mga ebidensya. O kurtahan ang pamilya sa Air Force official nga akong gipatay.
0: Unsa?
1: Oh, mao grabe sa ila. Tagaon. Paabot ang iwani nga mahukman. Nya, ipadadayon nga ito sa bilibid. Sa nakong bilangguan sa muntin lupa pa.
0: O ba di?
1: O na nagkalisod kay, waan mo ko'y amo good.
0: Parehas na. Waan na sa ko'y amo nga mutarbang nako.
1: Kato din, magbisitahan ni mo nga major gali karon.
0: Ah, di na nako si amo. Oh, kada to'y naoon. Sa naapata sa panahon sa EGK. Pero karon dili na. Kaya nagpakabuhin ang tako nga normal.
1: Kaya ito hinoon nga, aktibo pagka nga vigilante. Huwag yung ka masunog, huwag yung ka mabilanggo. Karoon hinoon nga, nagpakabuhi ka na normal.
0: Ingon niya na kung mo na'y manungog ang kapalaran, Boy Bangag.
1: Agdaw, Misael.
0: Malas po lusahay. Huwag na'y buhing kamatauran. Nga dili o dili ginato malalis samtang niapakitan ining kinabuhi ah.

0: Gusto ko tabangan ang ginganlan og Misael nga naa karon sud sa bilangguan iha aliha.
1: Daddy Mark,
0: pangayoon ko kanimo ang imuhang suporta iha.
1: Ay, Daddy. Magkalaong ka ba di ay nga mamahimo nimo niya siyang maayong higala, ha?
0: Nagkasiguro ako ni Anna. Ilabi na yun o niya kung magkautang na siya o kabubot o nga rekan ako.
1: Dad.
0: Nakita na ko nga lahi si Misael sa tanang nailhan ako mga buang-buang. Busa kampanti ko nga magkatabang o niya siya kanako.
1: Musalik ka sa usalang kaakusado sa kasong pagpatay, Daddy?
0: Iha, aliha.
1: I'm sorry, Daddy. Pero ako'y pagsalik sa giingon ni mong tao. Bisan og wa pa na ko siya makita og mahimamat.
0: Mitukar ang kamaldita sa kong anak. Apadahibaw ko. Og unsa siya kabuutan nga rekan ako nga iyang amahan. Dili ko magkatugot nga usa na lang unya kaadlaw ni Ana. Usa na sa mga nahimong biktima sa mga durugista o kriminal ang mahal og pinangga kong anak. Maungangay lang nga naagid ko'y buhaton. Batok nining nagsaka karon og dagsaka nga crime rate nga mugna sa illegal nga drugas. Namalik na gyud sila. Maong alang nako kamatayon na alang sa mga numero unong sagbot sa katilingban, mga kagaw sila.

0: Hello, Madame Jing.
1: Oh, my dear Gaspar. Ito, kumusta yung mga paniin and talagang? Wala ba naglitim pulmasyon kung sikin sa kayod mas talmain? Sa ambus at ulitilado, Hinilal?
0: Wala yung nga kabalakan, Madame. Basta, sali lang ginago. Kay ako na yun ang bahala sa tanan.
1: Oh, mayuhin nun, Mitchell. Ako ba ako lipay ba?
0: Ipasalig ko ninyo. Akong ihurot ug pakita nga kung kinatibuk ang katakos. Ug akong ibaylo ang akong loyalty sa inyong organisasyon.
1: Organisasyon apil man si ikaw ba? Ikaw ka na ikaw limblo organisasyon nga nagdala sa Malkada Lagon.
0: Sorry, Madam Jing. Husto ka. Atong organisasyon di ay.
1: Nga ikaw dali. Kita istoy mayo ba mito dapal?
0: Okay. Sige, muanahay ko, Madam. Salamat sa mong pagsalig nga libre na akong makasuro gawas sa sikreto mong mansyon.
1: Okay. Bye, Mitchell. Bye.
0: Bye, Madam Cheng. Nisalig na ipag-ayo na ko ang Chinese Macau nga Madam Cheng. Bangag sa ilong. Sungad-tungad-to. Mahimong pagkabisado ko na unyang tanan nga palakaw sa organisasyon sa mga dragon. Buabot unya ang panahon. Nga pasayawon ko ikaw, buduts. Ibabaw sa kong mga kamot in si kaka. Madam Ching! Madam. Kaya kay nako ang magpailawm o magpaulipon. Apan sa higayon unya, nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad o mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon. O ang kalayo nga ibugwak unya sa akong bakba. Maoy mo unay sa pagsunog kanimo, Madam Jing, bangag sa ilong.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giawhag sa Consulate General sa Pilipinas sa Hong Kong ang mga Pilipino sa mga nasod nga likayan lang una ang pagbiyahe sa mga lugar nga doon ay natala ang mga kaso sa Ebola virus. Kinihuman natala ang outbreak sa mga virus sa Democratic Republic of the Congo o Uganda. Base sa advisory sa Center for Health Protection sa Hong Kong, agig pagtubag sa Ebola outbreak, wala pa natala nga locally confirmed cases sa Ebola sa Hong Kong sa pagkakaron, apaniawhag na kini sa publiko nga dili mo biyahe sa mga apektadong rehiyon, gawas kun importante. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
9: At first I was afraid.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming

Kamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
8: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
9: Said Health Report!
10: Health Report!
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag uskabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Protection?
13: Yakult!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yakult!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yakult!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yakult!
12: With proper diet and exercise?
13: Yakult!
12: Kaya panalo ka chan!
14: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
15: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
16: Karon minus na.
15: So, wala na ngayon?
16: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
15: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
16: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiga kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong ginabuhi.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
21: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
21: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
22: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
23: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: o garon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hayag ka sa mansyon sa ibabaw sa bungtod, ha?
2: Abay, swapang nga sa si mo mga parinte, oy.
1: Kalinte na lang ang iyang gibuhat, aray. Magsakit lang atong dugan kung magsigit ang hunang-huna sila ka daw.
2: Gibato ta!
1: Turan ng bato, ay! Diyan ka!
2: Kisang ka itong namato na mo? O ganun gibato man mi? Apason ka na ako sa abadyani, no? Tabangan na magdakop ang maong tao. Pero, kuya, sa kon akong biyaan ang among payag. Sunugo niya ni!

0: Torang mato sa mong payagay. Nagsutsuot siya sa mga pansyon. Di tagid ka hunungan. Ugukulwanga ka. Kinahal mailhan tagad ka. Ako siya sugatan sa pigas agyanan. Padoong na siya sa exit. Padoong na siya. Ah! Hoy! Di ko makaikyas ako. Dali. Rito sa hayag. Dali. Ay, yun na lang pagkisi-kisi. Ha? Mahayag na gulingin naunin mo. Ikaw, Noy. Ang papa ka sa batang patay nga gilabay din sa pinteryo.
1: Ayup kang umuha ka.
0: Nga naman ganoy? Ano sa maging problema ni mo?
1: Ikaw nga kung problema mo.
0: Noy. Dili lagi in taon ko ang dili ako ang nagbalbal sa mong anak, ha? Dunay laing rason kun nganong wa na siya ay kasing-kasing.
1: Ugon sa may laing rason. Ha?
0: Di ko magsulti nimo pero dunay.
1: Ungo. Ikaw ang nakasunod sa pagkaungo sa mga puan.
0: Ungo na sad. Balik na sa tanan, oy. Di lagi taon ko mamalbal. Og wa kay ebidensya, noy, nga ungo ko.
1: Ikaw ang ungo. Ikaw ang problema.
0: Dilagi, Noy.
1: Dili ba?
0: Dilagi ako.
1: Ikaw ang lalaki nga gingon sa kong anak. Gamuhatag na yung kwanta.
0: Unsa?
1: Gipahimos na nimo ang among kalisod. O nga may dool ka sa kong anak. Doon na kayo gipatrabaho niya. Nagtili niya ipasaba sa lain.
0: Unsa ni?
1: Pero, mag-isulti na kung ang aking anak. Usa ka kaliwat o kungo. May nanugo niya.
0: Unsa?
1: Og maukin eh, ikaw.
0: Unsa? Nasa iyo ka, Noy. Uy! Noy, huwag ko'y bata nga gidool aron patabangon ako sa kong problema. Kaya di ko mo gamit og bata para sa kong trabaho. Minurdi edad pa ang imong anak. Di siya mahimong sugoon.
1: Ay nalang pamakit na! Magpayad ka sa kumadaan!
0: Noy! Noy! Unsang kay buhato na ko? Mutuo ang amahan sa bata nga si Buboy nga dili ako ang mipatay siyang anak.

0: Murmag gubot po'y aning dapita, abay.
1: Kung nadilokang mo po'yo din eh, abay. May morasan nga mo balik ka sa syudad.
0: Alo, ayan yung abay. Hingilin na din ka. Ikuragay ko may komentaryo sa mga panghitabo din eh. Pamang kumuriklamo, abay.
1: Maksyam sa kukabalak kasi mong sinultihan ko. Pero, abay, ayaw yung kabalaka nga may ubos ko ni mo kung makahunaw na kas pagbalik sa syudad ah. Daka mo sa kaog kapanginibuhian dito. Napamantingali ang sukit ni Mus Labada.
0: Wako'y huna-huna mo balik sa syudad, bay. Nabalaka lang ko ni mo.
1: Ano ba? Ah, sige, katong na. Ikabalak ka na ko eh. Kaya rakin ako ang tanang kagubot sa kong kinabuhi.
0: Sige, bay. Matungi ko.
1: Sige, bay. Ipamanggo ka tulkon. Ako nang tiwasun ako kay ang kapanilulo.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Set Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinas tayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo nga kong said wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
23: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantis sado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mastautan o makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Niyan ang yawi nga may ribbon. Anong gikandaduhan yung kaanin ni Lolo ang iyang kabano? Kini kay gikandaduhan, di ka siya gusto nga ablihan ni uglang tao. Pero kay iya naman yung gihatag na ako, aw, ako na ni. Diba? Hehehe. iyag yung giampingan og maayo ang mapa sa menteryo. Sa mga nitso. Ang mga musiliyo sa may picture sab nga naa siya. Akine, kining usa ka musiliyo. Nakakita naman ko ini. Oh, mao gini ang musiliyo sa sahot nga bahin sa menteryo. Oh, mao gini. Ugma, adtuon ko ning maong musiliyo.

0: kay Mickey.
1: Oh, abay. May kay nagmata na ka. Ali, mangaw na to.
0: Oh, di yung pagkwarta nga. Gipalit yung pagkaw na, bay.
1: Oh, nga ko din. Bahin skwarta nga nakuha ni Mos Aparador.
0: Ha, ah, todo.
1: Dako-dako, masabang akong nabahin. 5,000 good. Pero, mas dako ang kwarta nila ni Manang Alicia o Dulpo. 500 good o sa kalibu good ang sud sa matag-tiil sa iyang alkansiyang tiil skatri good.
0: Bitaw? Ah, Tod, tanawa niyong retrato.
1: Ang sama niya, bay? Uy! Si Lulo Pilo man nga nagpa-picture sa usa ka mausoleo?
0: Mm. Ah, niya, bay. Mm.
1: Katakan ko din yung musileyo nga ipapiktura ni Lolo ko. Para unsang ka ni?
0: Abay, sa imong una-una, nga nung nagpapiktura man si Lolo ng mga musileyo?
1: Una, basig gusto siya nga kung mamatay siya, himuan siya glasyo nga musileyo.
0: Huh? Ah, di na mao. Manugod yun si Lolo eh kung maunang yung gusto. May lain ba kang nahuna-unaan, abay?
1: Mm.
0: Kung nga nung nagpapicho si Lulu anang lain-lain nga musuliyo?
1: Wa naman, abay. Ganahan lang tingali siya. Pero makalipog man, bay. Kaya ang picture ni Lulu, magtudlo yun ang tuon ining kamot sa netso.
0: Logi. Ah, dali, abay. Mga duta ng mga musuliyo nga nagpapicho si Lulu.
2: Daghan gid ini og tinaguang kwarta si Papa Puldo.
3: Bitaw ta, natanaw na nag-akal may ako duha ka pitaka.
2: Puldo. Mura og duna pagilaing alkansiya si Papa Pilo ining baya.
3: Ha? Mura og husto gid ka tiya. Klaro kayo, duna siya daghang alkansiya ining baya.
2: Mao diay nga gamay ra siyang kwarta nga gibutang sa bangko. Kay iya din kitaguan ini sa bahay ang iyang kwarta.
3: Mhm. Mayo tingali nga mangukay pa ta dinhi sa bahay, Jack.
2: Ah, sige, sige. Mangukay ta.
3: Ang iyang payag ang unahon na to. Ang gigikanan ining daghan yang kwarta, Jack.

0: Bay Johnny, tanawa ang maong musuleyo, bay.
1: Mauna na ang musuleyo, bay. Dini sa picture nga naa si Lulu. Pero...
0: Pero ansa? Ansa ba? Kamay pa man ang nalubong ining daang picture nga naa si Lulu ni mo. Duha pa man kalubong.
1: Mau bitaw, bay. Gusto ka? Nya karon na nagipato nga duha ka namatay.
0: Hilig yung tingaling imong lulu da nga mag-self sa mga musuleyo din hi.
1: Ah, dali. Atong subayon ang ubang musuleyo nga nagpa-picture si Lulu Pilo. Upat ka musuleyo ang niya karon din sa mentiryo nga nagpa-picture si Lulu.
0: Bitaw no? O nga nang iyaman yung itudlo ang nitso sa ubos?
1: Abay, di man din ni Nitsu ang gitudlo ni Lulu.
0: Saan din ay?
1: Ang sawg sa musuliyong.

0: Tilita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balonos. O ganyan itong balitaan ng orasa sa kaponon nga. Tugato sa Koy Herbal Capsule na puno sa mga pagsaway. Amin sa ni Cebu City Vice Mayor Tomas Ospeña sa Ika-128 ng Aniversario sa National Flag Day Karuadawa. Huwag akyas pagsaway sa Bitimayor at isayos ka mga sakop sa City Council na huwag mutunga ato sa programa ng Ibigayon alang sa mga kasaulugan. Takip sa gisaway ni Osmeña, maawang bus rapid transit kung DRT sa syudad niya wa mutuman sa orinal karuta niini, gikan sa Bulacau, paingon sa Talamban. Wao sa makayon si Osmeña pagdumari, Presidente Bongbong Marcos Nasod, labaw na sa mga Duterte. Mga kasama, patunahan ang pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Malag Adlaw, araw malikay atong kawasan sa ngayang sakit. Kini, makatabang usap paghatag o alibyo sa lakang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may umag, quarter, insomnia, migraine, ulcer, alwanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guban pa, krill kang original Koy Herbal Capsule, dunay sa gulga palia, kamunggay, luya, ahos, o ginseng, gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, kasi nga para sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa, ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulong sa kaadlaw o sa kaoros tungas di pa mukhaon, samtang tag-usang kapsula usap sa kabataan. Sa tag-250 lang, matag-kapsula, kini garantisado makatabang pwede sa mga sakit o pag-hupay sa ngamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule na gila, God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gerwood sa Belgian Marketing. Usapin niyong gitabot. Palitan na na.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: Maxvit Kargato!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
13: Rexidol Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Sa
7: registered versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba adobo ka direta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kikat karon. Pabutong gihapon ko ni mo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caraca Puhanis. Speller Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: ng ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
11: Wala na bukol man.
10: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
9: The original Koy Herbal Capsule.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon. Bon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon si gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
11: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This newscast is brought to you by iBerry.
18: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl. Palihog sa kinilobi? Oh,
19: ito. Carl! Palihog gani sa litron!
20: Carl! Palihog po ng bupis, please!
18: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
21: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
18: Ihatagan ni Carl ang bill.
20: Carl? Asa man si Carl?
21: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
22: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP rack.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: No. Dili ko magunahon na pa niya. Kalimutan ko na lang siya sa hingpit. Kinala mo pa dayon ako sa akong kinabuhi. Muntiwas ako ang kaon. Mag-alauna naman dahil sa hapon. Umuha pa niya ang labing una na kong kaon karong atlawa. Ugo niya gabi eh. Kung dili sa punya kong utuman, dili na lang sa tingali ko makaon aron mas makatipid ko. Okay na lang mangita na sab kong gamay ang kwarto nga akong kabalhinan. Dili may mo magdugay ko og pundo sa pension house. Kitingali, mahurot pa niya ang akong kwarta. Ugo pa ko makakita o trabaho. Mag-unsa na malang niya ko. Kinsa pa may makatabang na ko. Matiwas akong kaon. Hoton ko din akong pagkaon. Aron dugay ko nga gutuman.
1: Kadutanak, ako pang ilang tao kung makapwisto batagtarong karong orasa sa food court. Tanawa na eh, dahan kig tao. Dito na lang kita sa restaurant?
2: Eh, pastila. Nang mahalon man na. Pastila parihas, maguna din eh.
3: Dahan kita na kong pwesto. Dito na pita, oh.
2: Oo, ato ta dito.
3: Nanay, kukus ko.
1: Ilin, dili ha. Lakaw ra ka. Kapoy na nga sa nanay ni mo sige. Sige ka lang pakugos niya.
3: Okay, ragin nak. Alin nak, dali na.
1: Ay, spoiled ka na ginang bataaw.
0: Niausap na sila din yung mga una. Naa sila sa unahan at ako na yung muntakan malingkod. Kadakot na din sa akong anak. Huwag kagwapa na niya. Mas miliwat na ang hitsura na ako karong midako na siya. Gusto ko mo dool nila aron magakusinday o mahagkan. Huwag ako unta ang angay nga mukugos sa akong anak. Huwag dili si Jenny. Ingan o sa suod na kayo siya ni Jenny. Magdali kong kaon. Pero dinilang una ko aron nga makita ko sila. Gusto pa ko masudong sa akong anak o... Og ni Dave.
1: Kaon pa na eh.
2: Ay, busog ako. Daghan kayo ning imong giorder nga pagkaon. Nadkunta na lang yung sobra. Ha?
1: Nay.
2: Ang sawan?
1: Manlaag ba ta? Maglisod ta kung magdadapa ta, ana. Mayabo pa hinuna si mong bag. Na, manimaho ta.
2: Ay, putun ta ni. Ay, dili naman ko. Putun ta ni. Pila kaos tiguang ba?
1: Ilin, kaon pa?
3: Busog na ako, tatay, oy. Kiss me.
2: Kada ko magsaw, panunggaps bata. Nalang mo biyang ebidensya sa kabusog.
1: Lugo na sa danig di mahurot eh.
3: Naunsa ka?
1: Sige na.
3: Busog na ko din ako. Ikaw na lang ang nabala ka.
1: Itang duha ang mahurot na ini.
3: Di nagani ko din ako ba?
1: Palagi? Mukaon pa ka. Gamay ra kag kinan-an.
3: Day ba? Hoy, gikuptan nimo kon suwak. Hoy. Day.
0: Ako ang hungitan usama ni anak ni Dave kani ato. daw karon. Laing babae na ang iyang gihungitan. Dili na ako. Sila nagitingali. Sila na pagyod. Nalimot ka na ba din ako, Dave? Kamalipayo nilang tanahon. Sama sila sa usa kamalipayong pamilya. Ako. Ako ang angayang naas imunimutangan karon, Jenny. Ako ang angay nilang ikauban o di

Wala sila makabantay. Ngayon sigira kung sunod-sunod nila kung asa sila maiwan. Miato na sila sa mga duwaanan sa mga bata. Huwag daghan kayo sila gipalit alang kang Inday Elena. O karana, naa sila sa sapatosan. O namili na sila o sapatos alang kang nanay. Si Jenny. Si anak at ima ni Elena. O samtang si Dave. Mo'y nagbitbit sa mga pinalit. Kalahit na siyang purma karon. Dili na siya sama ka ni Adto kung naglago lang ang agi. Karon, kanindot na niya tanawang siyang gisaloob na puwa nga polo shirt. O faded nga mauma. O niya giparisan o sneakers na puti. Misa mo ta siya kagwapo tanawon. Kwartahan na ba dahil siya? Nga no? Unsan man na iyang pangita karun? Si Jenny ba ang migasto nila? Pero nakita ko nga si Dave mismo ang may kuot siyang pitaka o ibayad. Sa ato pa? Kwartahan na ka siya? Pero kay unsa? Angay na ba ko magmahay sa kong pagbiya ni Monday?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

Shit. Kanugon sa kong effort pag-anhis probinsya. Sa ospital nga gitabuan ni Jenny. Nagdapa ko yung mga buwak. Aron ihatag niya. Ingan man kining mga chocolates. Uni uwa de si karon. Shit. Sa ako usap. Kay wauna ko manawag. Aron pagsiguro. I just want to surprise her with my presence. Dili mahimo kay kanunang ingon ini. Dili mahimong ni asya sa layo magtrabaho. Gusto ko siya makita sa bisan unsang orasa nga akong gusto. Pero unsa kong buhaton? Unsa kong buhaton ng imo kong sugton, Jerry? Oh, ano bang ngayon ini mag-uhanti-hanti mo? Huwag ko magkasabot. Nga nung sa tanang babae, diha pamangyot ko ni mo. Then, naglisod usap ko sa pagkuha. Na-challenge pala ko. Inungdan, nga ingon ko na ini, ka-eager nga makuha ka. Oh, tawagan ko siya. Sa di pa kumulaw sa iyang gipuyan.

0: Para simbagina ni mo, nay. Angayan ka, anak.
1: Mahal mo na. Uy, di na tingali ni, uy. Dili na kuglain.
0: Ato nang kuhaon, nay.
1: Sigurado ka na? Lagi na ba kayo tagi pamalit?
0: Abebe, usahong takilas pagbayad kung mahuman na mo sa pagpamili sa inyong gusto?
1: Ay, igo na lagi ka nang ako napilian nga blouse o ka nang usakas nina. Aga na ba kayo ikuha ng anak ni mo? Patuyang lang pamili. Namor yung kore. Sige, pamitad si Jenny. Uy. Nagsunod-sunod mag isang tao si Jenny. Morgi yung inahanok anak ni Indo, ha?
0: Nanay, kininay, oh. Hmm. Tanong, ha? Ang ngayon si Jenny ini, di ba?
1: Uy, sakto yun na kayo na niya, dong. Bagay, biya kayo nag... bagay naman gamay, biya kayo naglawas, bayana.
0: Ang mansad nga gamay kay kaon. Tabangi kong pamili alang ni Jenny, nay. Kaya nakasiguro ko nga, di na mamili. Labaw lang, di na musugot nga, ako'y mubayad. Mamili ta para niya, nay.

0: it ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS. RMN. Newsbreak. Newsbreak.
3: Ayo gabi na ko si Radyo Mandel, si Force, Jake Yugaro, sa tingan news, muli ka rin ito, nakatingan ko sa Tetex of 500. Hindi mo mong matanon, ang nanay Danda, mag-Tetex of 500 ka. Ang Tetex of 500 ay ma-superior at isang kama ay gratis ka sa masinyula, at ang maskin sales, batok sa nagamit sa free earning house, ang pipagamit sa solusyon, yung veris mabisyo sa mas malinong sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa ating mga balita, kapag ka mga drogista ang nalagpan sa maglaiga anti-repression sa mga pariba sa Pilya 7, una dyan sa may barangay Labangon ng Gandak Bayan sa Sugbo, mas kwatong takna kagahapon sa Haponda. Aga nalagpan dyan sa may barangay Suba, Cebu City, magkiling alias sa Jojo. Jojo Master, kung nero anyo sa Panigon, o nagpuyo sa niskutag lugar na kuwag sa mga pinagpan ag 120 grams ginahag sabo na mubayo kapit sa 816 mil pesos sa laig operasyon diya sa may barangay sitio kamagahan barangay Lapangon din sa Takwayan sa Subo ag ginagpan kini ang tulog ang mga drugista nga alias Ontoy 38 anyos o gingamaw ni ag subject sa kibong bayba sa presyo o kining laing duha pang mga drugista nga sila si alias Bonifacio 38 anyos o alias Mark 39 anyos o sa construction worker o pulos na po sa anis-kota at lugar na kuwagin sa mga dinakpan ag unong kabaga dagkong putos na pinahag na Cebu nga muti maginig 10 gramos nga mabalo kapin sa 68 mil pesos sa agupat na mga drugista gitanggong na karoon sa PDS 7.

0: Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenar Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Every night I whisper low, come back home.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
4: Masaylo ako, Sir Hans.
3: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
5: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
4: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
5: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
4: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
7: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, mahal.
7: I love you, mahal.
4: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
3: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
4: Ay! Sir Hans!
5: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili kang gusto nga kalimutan itong atong pagkamanang suon!
3: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
5: Ayisa!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
9: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
10: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa sa kaadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
12: Mabali sa mga butika. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag guwanta pa.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ACS.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
21: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
24: Same nutrition, half the price.
23: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
25: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
24: Same nutrition, half the price.
23: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25384 Series of 2026.
4: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
15: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
4: Ay, malabo!
15: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh!
4: Para malinaw!
26: Have your eyes checked for state of Art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
27: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Protect Chan?
29: Yaku!
28: With 8 billion live LCS?
29: Yaku!
28: That may reach the intestines alive!
29: Yaku!
28: Helps improve digestion and boost immunity!
29: Yaku!
28: With proper diet and exercise?
29: Yaku!
28: Kaya panalo ka Chan!
30: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tosiran Forte! Motabang magpaundang! Undang! Undang! Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok! Pag Tosiran! Tosiran!
31: Tosiran Forte!
32: Unilab quality yan.
33: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ubong makulit? Just stop it!
35: It's a belly

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. Best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mga ilim nun man lagi ni.
3: Redway na. Magpili ko sa. Ablihi.
2: Hello? Imo kong hubgun, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko paim na, Sir. Uy, na, magmahay. Good ka kung imo kong paim nun.
3: Mas magmahay ka. Kung dili ka mag-abli ko sa karitwain. Lihok na! Ayaw pagtanga diha?
2: Ay, oo, oh, oo. Oh, oh. Ay. Ni anak yung napili, Sir Hans?
3: Pagkuhag basos ko sina. Huwag ipisin ang red wine.
2: Oo, oh, sir. Ay!
3: Katanga, ganyan mo eh.
2: Ingon bita kong tanga ko. Kabuhiun mo yung makabati ko singka ni Sir Hans, uy. Permi na lang masiging-siging anong kinabuhi, ah, eh. Magkuhan akong baso, eh. Pila man kapaso kong dadon, ha? Usa o duha? Pero, huwag sa tingon si Sir Hans kung naduhang akong dadon. Ah, usa na akong dadon, eh. Kay sira may mo inom.
4: Unsaon mong basa, Isa?
2: Ay! Kagang bini mo, uy, Kent! Ikaw ba pirmi na lang yung kaingon, ana? Ay, mutunga lang kagalit. Ikaw mo rin na sa suok. Oh, uy. Nag-inom sad ka?
4: Tubag ako. Unsaon mong baso?
2: Da. Mainom tingali red wines ko yung hands mo.
4: Nag-abli siya red wine?
2: Mm.
4: Ayaw pag-inom, ha?
2: Di ko mo inom, uy. Magmahay, good mo kung makainom ko.
4: Moon someday ka kung makainom ka.
2: Secret. Mawaw ko. Sige, uy. Balik ko na lang ako sa kaya hands ni mo.
4: Unsam kay plano ni Kuya Hans. Nga mo inom siya. Kinahanglan may lain yun yung kauban nila eh. Katabang na magkabantay na iyas, ha?

0: Mia na ang baso, Sir Hans.
1: Ano sa naman kabaso imong da? Ha?
0: Kaya karamay mo inom anong red wine.
1: O kinsa nag-ingon nga ako rin mo inom.
0: Kiti mo ko mo inom. Mga orsa, usarugit kabaso nga kong gida. Paniguro lang ba nga, dili ko makainom. Kay na, lain na bagi ko kung makainom ko.
1: Sige na. Ablihan na ng red wine. Huwag ipisa na ng baso ng daani mo.
0: Okay. Uy, katuman din yung kuan, cork ang takob.
1: Na-cork opener sa sul sa cabinet. Abli na ng red wine o pag-ipis.

unsan kay gibuhat ni Kuya Hans kang isa. Unsa ka? Kung manuktok ko, huwag akong susiyon. Pero, tingalig mo sa mo't nagkasuko ni Kuya Hans. Mauna-unta karoon ng adlaw silang kasal ni Kara.

0: mura manig dugo, uy. Ni ano, sir, oh. Nakaipis na ko.
1: Imna na.
0: Ha? Huh? Uy, di ko, sir, uy.
1: Red wine na na. Inom na.
0: Ha? Huh? Pero, di lagi in town ko mo inom.
1: Inom?
0: Oh. Mo inom, good. Kaisog ba ini? Uy, apait kaayo. Eh, kung sila tampis ang red wine? Anong pait man lagi ni sir niya, isog pagyod?
1: Ike nagpili, ana. Og dili ako.
0: Hala, no? Dala sa di red wine nga isog?
1: Ano ka pa sig reklamo niya?
0: Oh, may mabit ako kung di ko mareklamo. You're the boss, sir, Hans.
1: Naibaw ka ba kung unsarong adlaw?
0: Sabado, sir, Hans.
1: Naibaw ka? Kung sa okasyon karong adlaw?
0: Ha? Oh, kuan ka ng kasal na unta karon ninyo ni Kara.
1: Kung unsa ka sa huna-huna mo ang sitwasyon karong adlaw, kung wa pa mamatay si Kara.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gawp! Inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
15: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
12: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargato!
18: MaxFit Kargato!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Ang husay!
21: So easy to use.
22: Everest Washing Machine.
21: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
20: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
23: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Sumilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding san miglay tro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, B.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagani ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon. Drink responsibly.
1: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: tumag. Kung sakay ng tabo din ni Karong Adlawa kung buhay pa si Kara, ha?
1: Kuan, daghang tao din eh. Bisita, og malipayon si Kara o bani mo.
0: Og malipayon unta ko, di ba?
1: Mahal! Ay akong asawa!
0: Og hindi tayo magkalasahon nga ako tayo magkangasawa.
2: Nalipay ba yun ka, mahal?
0: Happy kay kumahan. Baka siguro ko mabilanog na unta karong dini sa kwarto ang katawa ni Kara. Ug ako na untang labing malipayon karong gibiuna. Tungod kay kasana namo ni Kara.
1: Sir Hans, dili na lang ta maghisgot niya.
0: Ug ano di magkagusto ng hisgutan siya? Nakonsensya ka sa imong gibuhat?
1: Kuan mong good siya, kanang... Paitagin din yung red wine na, oy.
0: Naibaw ka ba? Kung asa kong tami mag-honeymoon?
1: Oha. Asa man, sir?
0: Mga tumayo isla. Isla nga mingaw. Kay gusto ang adventure si Kara.
2: Mahal, ganahan ko og isla.
0: Mao ba? Di ka mahal og ukoy.
2: Mga gwapo man kuno ang mga ukoy sa isla.
0: Mas gwapo pa nako.
2: Syempre, mahal. Dili ka matupngan. Kay mahal man ta ka.
0: Daghanig mga plano kuman sa mong kasar ni Kara.
1: Ha?
0: Inom!
1: Sir, nanginit naman akong aping, sir. Uy!
0: Inom!
1: Oh, inom good. Mo inom ba sir ang imong mahal nga si Kara, Sir Hans?
0: Dili.
1: Oh, imo rin di kong gikabuangan. Ah, halaya ni mo, Sir Hans, oy. Gihin mo malang ko ni mong kalingawan karon.
0: Inom. Put na lang sa butilya.
1: Oh, inom good.
0: Giyarok namang gunaan ni mo ang butilya, Sir Edwin.
1: Ingon makahot dun. Oh.
0: Nabuang na ka? Magsin ka naman kong katawa diha.
1: Ingon bitaw ko ni mo. Mabuang ko kung makainom ko.
3: Noon sa mong sayos. Nagsikim sa katawa. Ura ba nung nahubok? Nagsigil si katawa.
1: Sir, talawa, sir. Happy din ako mahuli usang ka butilya red wine.
0: Iabag ka mali kung makainom.
1: Ikaw, bitaw ko ni mo. Ingat ako kung makainom ko. Ay, Nita. Halimutan, may budang ako gisulob, oy. Ako yung hubuon, ha?
0: Usa!
1: Init kaya ko lawa, sir.
0: Ayisa! Ayaw!
3: Ayisa? Kuya, dun saan mo si Ayisa,
0: ha?
3: Ayisa, dali-dali. Gawas. Ano yung mga hubuo na yung mubuda din niya? Dali nga.
0: Wait a second.
3: Kuya, dili kong sugot ka doon na kay daotang buhato ni Ayisa.
1: Uy, uy, uy, uy, tamo pag-away, uy.
0: Pasagdian na sa Ayisa, diha.
3: Dili, kuya. Dili, mahimo nga ako sa masagdan.
0: Musukpa ka na ako nga imo magon?
3: Oo, kuya. Tung kay dilit tanan imong buhaton. Husto.
0: Nalimot ka sa imong gisaad sa masakiton na to kaman? Sundon mo ang tanan kong imando nimo. Kay imo ko magawang.
3: Sundon ta ka, kuya. Kuna ka sa hustong pangnauna.
0: Karon di. Buang nako para nimo? Ha? Ken?
3: Oh! Nabuang nakatungod sa imong gugma sa patay ng sikara. Nabuang ka na! O dilit na katugutan na buhatan o dilit maayos sa iyesa!
0: Ayesa, saan?

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mabali ang mga butika.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay

0: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
0: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Cherry, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usa bang stress tabs?
9: Si Barbara Smith Iron, isa generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
18: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
19: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
20: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: Bango.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5.13 sa kahapuno.
3: Headlines.
4: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nagtinguhang mahakot na ang mga basura sa syudad nga natemporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Samtang digital payments sa mga penalties ug taxes gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Duna na sa kamilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa PDEA 7 sa duha ka mga managlahi nga anti-illegal drug operation dakbayan sa Sugbo kagahapon nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Samtang dulaan sa 400 ka mga boat operators sa Lapu-Lapu na kadawat og financial assistance. Market ang mga headlines. Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa ato mga balita. News updates, ano karong Huwebes mga kasama. Mayo 28, 2026, kumusta yung kahaponon? Diri sa Cebu City area, maapay pagtuang sa pag-uan-uan karong hapuna. Tawtawal mo daw taog. Update gikan sa pag-asa magtan, sitwasyon karon sa panahon, sitwasyon sa low pressure area, kabalakan nga mahimo nga bagyo, labi na sa mga biyahidor karong weekend, kato mga nangutana kung nabagay nasigpatan nga bagyo coming, labi na gidiri sa Kabisayan o sa Mindanao, karong taon mo dawata ha, o latest weather update gikan sa pag-asa magtan. Naminaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaninyong tanan inuman sa ato ang digital platform ay rekomendaw sa ato ang Facebook page DYHP RMN Cebu o sa Facebook page DYHP Sumbunganan ay nakalive sa batong program karon o DYHP app ito nga nagsunod tune in, nagmonitor pinagi sa DYHP app mayong hapon ninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival nagtinguhang mahakot na ang mga basura sa syudad nga nakaroon temporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP RMN Report.
5: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahakot na ang mga basura sa syudad nga naa temporaryong gibutang sa South Road Properties kun SRP. Kini giingon sa mayor nga tulong hapon una ilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kani samtang gisiguro pa sa city government ang planong paglabay og balik nini sa mga basura sa dakbayan diha sa Binali landfill. Gidayag hinon sa mayor nga mas gamay ra ang mga basura karon nga naa sa SRP itandi sa unang higayon nga kini gihimong transfer station.
6: Gamay ra ba na li di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18 gamay ra kay na siya.
5: Si Mayor Nestor Archival siyang bahin ang nabaw sa Department of Public Services kun DPS kasi Engineer John Paul Gilaske mangayo lang 15 adlaw sa mayor paghawan sa mga basura sa SRP.
7: Kana sa sir kung mo full force na sir mangayo kun ni mayor mga 15 days sir.
8: 15 days morot na diha.
7: Yes sir.
5: Si Engineer John Paul Gilaske ang subling paglabay sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan gipaabot yung masugdan sunod semana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:17 sa kahaponon, samtama ka sa makarong hapon. Agig update sa mga balita agikan sa kauluhan. Formal na nga ni pasaka o kasong plunder o uban pang reklamo ang Office of the Ombudsman batok ang Senador Jingo Estrada o sa lain pa mga individual kalabot sa flood control kickback scheme. Lakip sa mga ipasakan o kaso sila si kanhi DPWH Manuel Bunuan, Roberto Bernardo, Gerard Opolincia, Henry Alcantara, Bong Dinglasan, Denril Fortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzalez Jr., ingon man sila si Jane o John Doe. Kasong plunder, graft, indirect bribery o corruption of public officials. Ang gipasaka batok sa nasigutan mga akusado. Ipangulungan ni Assistant Ombudsman, Mico Clavano, ang papasakag kaso ngadto sa nasigutan mga individual.

0: pasumpay sa maunga balita mga kasama. Samtang unang usab ka individual, pasakaan o kaso obstruction of justice unot sa pagtago-tago ni Senador Bato de la Rosa. Ikumpirmar sa CIDG nga maabot sa unom ka individual. Ay ilang ginukomendar nga pasakaan kasong obstruction of justice sa Department of Justice kon DOJ unot sa pagtabang sa giingong pagsibat o pagtago-tago ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Bato de CIDG Director Police Major General Roberto Morocco II na appeal sa unom si Senador Ruben Padilla kinsa mo itag iya sa sakyanan nga giingong nagsilbi isip backup car o napay babae nga security officer ni Padilla. Samtang na siron usab nga ang tag iya sa naasing backup car mao sa ka pickup nga sakyanan mao sa bang anak sa uyuan ni Senador Padilla. Sa lesing ko, baintig sa kahaponon. Ang porsyon dalit ka nato sa DTX of 500. Ika naghabinbag mga sakit karong panahon na mag-DTX of 500 na matag-adlaw. Din ang kanit charantin ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX of 500 matag-adlaw makatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity. Kining GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang balik din sa atuan, din sa probinsya sa Sugbo, digital payments, sa mga penalties o taxes, gilusad nga ipahigayon sa probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP, RMN, report.
2: Aron mas mapadali ang pagbayad sa mga buhis, penalties o guban pang bayronon sa kagamhanan sa probinsya sa Subo, gilusad sa Kapitolyo ang online payment center niini. Gibuksan sa Kapitolyo ang pamaagi sa GCash payment aron nga masiguro nga masayon ang pag-access sa mga Suboanon ug mga tigpatigayon sa lalawigan sa Subo. Sa maong paagi giingong mas dali na ang pagbayad sa transfer tax, real property tax, sand and gravel fees, governor's permit, taxes sa delivery trucks o vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties o guban pang capital-related nga bayranan. Samtang alang sa mga residente sa isla sa Malapasko, mahimo na kining mubayad sa bayranan sa kuryente sa maong paagi. Lakip usab ang mga residente sa Carben ug Mualbual nga covered sa Inter-LG Waterworks System. Ang digitalization, una na kining gisaad sa Kapitolyo isip paghatag og kasayon ngadto sa mga Subuanon sa pagproseso sa ilang balayronon ug obligasyon sa probinsya. Sa niining paagi, mas dali usab ang pag-update sa mga bayad ug ang pag-input niini sa server sa mga opisina hingtungdan. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man, RV Veloso, DYHP, Tata, RMN.
3: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
1: Platyo mo nationwide!
0: At oras sa 5:27 sa kahaponon samtang dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas nasakmit sa PDEA 7 pastila ni atong nakalabayng adlaw nakalabayng semana binulto sa to kag ituho ang shabu ang nasakmit diri na lapoy lain ha dulan sa 1 milyon ka pesos ang balor nasakmit sa PDEA 7 sa managlahing anti-illegal drug operation diri sa Dakbayan sa Sugbo. Resulta ni pagkasikop sa 4 ka mga individual. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Muabot sa 884,000 pesos ng balor sa ilegal nga druga sa nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa sulit sa Sugbo sa managlahing nga anti-illegal drug operation kagahapon nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Labing awhay nga bypass operation na itabo alas 8:50 sa gabi sa usa ka drug den nga nimutang sa sitio Kamanggahan, Barangay Labangon sa Dakbay sa Sugbo. Tulog ka mga suspek ang nangadagpan nga gila ni PDIA 7 Director Joel Plaza nga si alias Untoy, 38 anyos, kamay nagpadagan sa drug den ug ang duhangan na atlan sa sunod sa drug den nga silang alias Bonifacio, 38 anyos, ug alias Mark, puros mga construction worker nga residente sa Barangay Labangon. Nasakmit sa mga operatiba ang unom kapakite sa gituang Cebu nga mutimbang sa 10 gramos nga dunay average market value nga 68,000 pesos by bus money ubang mga ebidensya. Nga nang alas 4:47 sa hapon ang PDIA 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office na bypass nila ang giilang high value target sa General Hines Street, Barangay Suba sa Dakbay sa Sugbo. Ang suspitsado giilang si alias Jojo Master, 41 anyos, residente ra pod sa mga lugar nga nakuhaan og 5 ka putos sa Cebu nga mutimbang sa 120 gramos nga dunay average market value nga 816,000 pesos. Ang mga nasakmit nga legal nga drugas ginuso na sa PDIA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lea Alcantara, information officer sa PDIA 7 nga ang nagpadagan og drug den sa Labangon nga si alias Untoy, usa ka buwan nila nga ipaubos sa case build up ug gingo nga makabaligya ni og 20 nga tona sa 30 gramos sa Cebu matag semana, samtang si alias Mark nabtan nga naghingos og Cebu sa sunod sa drug den na nagpanakin atong 2021 ug nakaserbisyo na siyang sentensya. Gidugang ni Alcantara nga nadakpan sa Barangay Suba nga si alias Jojo Master, duha ka semana nila nga ipaubos sa case build up ug nga makabaligya ni Cebu nga moabot sa tunga sa kilo matag semana. Nadakpanausab ni atong 2024 sa kaso gihapon sa legal nga drugas apan na dismiss ang kaso niini, samtang giandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 na ito napalitan sa Cebu samtang katong naabtan sa sunod sa drug den pasakaanig kaso sa kanapasan Section 7 kung visiting drug den o Section 12 possession of paraphernalia o Section 15 sumay sa paggamit din sa legal nga drugas Republic Act 9165. Ang upat nagpan gibalhog na kini sa custodial facility sa PDIA 7 sa sudlon sa Barangay Lhog sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa PDIA 7 ninyo Radyo Man Arbo sa Mantriway HP. Tata Carmen
1: Radyo mo Nationwide.
0: At oras sa 5:25 sa kahapon, no? Di may nag-viral nga usa ka video. Nakuha ning usa ka lalaki, nakuha og video or CCTV sa manistore nga niswa'y magkawat or gikawat gud niya, no, ang usa ka black nga underwear sa usa ka babae. Karon taud-taud, ha, kita, no, kastilan ultimo underwear kawaton pa sa stilan gyud. Makaingon yung kag makalingo-lingo ka na unsa na ba? Para taon-taon, ha? Ita po dani. At sa kuhaon ang traffic update karong mga orasa gikan sa mga pag-uwan-uwan. Kumusta naman sa gawas nga bahin karong Radyoman JQ? Kasaman JQ?
5: Yes, salamat ka sa mga Radyoman Aida, no? Sa tugapag-adina din sa gawas nga bahin na karong mga orasa sa kapunon medyo ayagreg na ang kalangitan. So, kaya na bala sa tres nga nag-1-1 din sa Dakbay Subo Metro Siberia. Ganyan ka ng mga alas sa alauna, no? Dito sa Mandawi, kung susunod itong wanag yun kay naka sinati man taga kanina tulad pa doon din sa ato nga si Bianag dito sa may Mandawi Habig. Kung kula po, wala mong mag-1 ka kanina. But karoon, medyo kayag-ayag na, no? Ang norte nga bahin, ang south nga bahin, din sa may kasadpan sa middle area, no? Mid-north area. Ayagay nga sa karabaga orasa. Samtang sa natin sa trapiko, ining kapuro sa Andaw, Gahuibes, nung nahon, gaya sa may uptown area, gika din sa may Pente Rotonda, barong gaya sa may Cebu Provincial Capital, mundurita ang laga sa mga sakanan, samtang ang Drihabig sa may gikan sa may Osmia Boulevard, barong gaya sa may Iscario, mundurito heavy traffic karon, slow moving ang mga sakanan, barong gaya sa may Esquina Eframos, extension, gaya sa may Juana Osminia, o barong gaya sa may Esquina Gordo Avenue, og magyan ini ang Kaputaw og kining mga daan sa Habig sa may Kaputaw palugri sa may Dakong Hospital dali sa may Gordo Avenue side, samtang ang Iscario extension slow moving sa mga sakyanan sa miskin na Gordo padung sa may ubos kabahin sa flyover doors may pag-ibig o gang tilad kabahin sa flyover doors may BIR nagkasinata sa mga kaon silaga sa mga sekanan padung sa may Governor Quinco ang Banilad na Talamban Road padung sa may Foodland samtang ang Dilamontanya ang Pope John Paul II ikat sa may simbahan padung sa IT Park slumubing sa bamasakan kuragabaga orasa ang North Reclamation Area ikat sa may East Osmeña Mudretra Batigabutri sa may dool sa Dakong Mall o mga hospital sa may Reclamation Area padung sa may Mandawi City Police Office o sa District Hospital Mandawi nagkasinati sa Mikaw Salaga sa masakan padung sa may One of Lardil o gari sa may padung sa Paknaan o bagong dahan sa Tayud na Konsolasyon samtang ang South Gabahin ang Inbakal Surakarmaura sa may Ligid Angi Agilgar tungod ka busy sa madaan ikan sa may South Bus Terminal padung sa may flyover mambaling sa Tiilad Gabahin nakasinat sa Mikaw Salaga sa masakanan padung sa may SM Seaside ang Inbakal so Basak Pardo Highway budri tayo ng Karmaura sa padung sa may Bula Kau Cebu City. Ang SRP oray ka ang kabalakan bulsa gikan sa Lisay gikan sa may Sabtanil sa may Plaza de Bilinsa Mudrita ang sa mga sekanan karong mga orasa sa kahapunan ang downtown area Colon, Panganiban ang Ligaspi Kusalim waray ang ikabalakan Mudrita ang sa mga sekanan karong mga orasa sa kahapunan may napila kasi sitwasyon karon no sa kadanan ining kahapunan sa Adlaw ga Hoybes ikan rin sa kawas alang sa traffic update kayo Rajuma Joseph Oscano DYSP Tapak
1: Chumo Nationwide.
0: Mga salamat Radio Man Joseph Foskehano sa report.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At oras alas 5:30 sa kahaponon samtang ato ning tabukan. Kining insidente dito man dai nin mahitabo sa may crossing sa Castellon, Barangay Lawaan. Sa Roja City, di sa Lawaan, Talisay. No, sa barangay Lawaan, Roja City, Castellon. Black na underwear, gikawat. Kining usa ka lalaki, natong ipakita sa adiribe. O di ara, no, kwarto di ini sa usa ka babay. No, nga, yan jealousy, naka-open naman sad. O di ra, gihinay-hinay o abli ang glass nga window niya napagyoy. Jealousy o di ara. Alang sa mga nakatanaw sa atoang Facebook page karon sa DYHP, di ara. Mura sa naghinul-hinul-hinul aning plastic, mura iyang sang gipilian ba? O, yung gitanaw ni kanin pirmero, black nga. Mura mo to siya bisti, pero panty, underwear di ito, sorry. Underwear di ito. Pastilan. Primero, wapalin sa dayon nila kahuman niya makuha ba? Sa dihang giablihan niya ang katong glass nga window nga iyahang gipalusot ay iyahang kamot no sa jealousy nga ablira. Kaya dayon, iyahang gikuot ng usa ka transparent nga plastic na dito na iyahang nahinol kining usa ka underwear, black nga underwear. O niya, iya pang gihinol-hinol una. So, pag niya gibira sa hingpit, niya sa pagkabira na sa hingpit, yap, unang gitanaw. Kapag rin sa mulakaw. So, pag naman niya gibira, yung gitanaw, yara sa gisarag balik ang glass nga window pastilan. Wala kay amount ato kasi mga nistor, kung galing iyang gibaligya o unsa ba kay purpose na ito iyang pagkuha pastilan. Kung gibaligya mang galing, o baka usa man to, iyang gisulob o iyang gihatag pastilan. Ito rin sa Barangay Lawaan sa Roja City. Niya, na kuan lang po ni, na viral sa social media. Okay, bisigar ba ka to o baka ha? Kung man sa statement, gikan sa nakawatan, iya ba itong gok doon, ipablatter, ang maong kawatan, pero sila nung mga panahuna, no? Iti mo underwear o personal ng mga belonging, kuhao naman, basta kung padre ng mga Hokage moves, ano ba? Ay, ginoo ko. Makapaglingo-lingo lang ta. Randy Ranz, sa Santesas may hapon o nagmaminaw may karon. Sila si Edo Malonzo, gikan ni Randy Santesas, always listening. Salamat kay sir. Aloyda, good afternoon. Kasumaida from Lagtang, Talisay. Maayong hapon din yung tanan diha. Kumusta man? Nagwanuan ba diha sa inyong lugar? Kumusta mo diha? Ruby Ducoy, may hapon from Malusay, Giholngan. Kusog kaayon, DYHP. Salamat kayo rin diha. Yes, tinuod gina. Naka-anham ba kita no? Nakabisita mata diha sa Giholngan, Negros Oriental. Alalog-lalog gina DYHP sa mga radio. Isang gali sa aton digital sa DYHP. Arimen sa Facebook o sa YouTube channel. No, nga naka-follow at mga kaigsunan at mga listener din ha. Maayong adlaw ninyong tanan. Sa Boyles, paki-greet lang ko na Nairi Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles, Minik Boyles de sa Ubay Bohol. May hapon, Ma'am Susan Benetes nga nagpaminaw karon sa DYHP. Maayong magpaminaw ninyo. Salamat. Si Vicente T. Ito dingon nga mga Hokage moves atong kawatan. O sa'y dungog ato eh. Ato oras, 5.35 na dulan 400 kay mga boat operators sa Lapu-Lapu na kaniwat uga financial assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: TYHP Talk RMN Report.
3: Muabot ang 390 ka mga boat operator sa mga crew ni ini sa nakbayan sa Lapu-Lapu mga beneficiaries sa financial assistance ubos sa Cash for Work program ang nakaruwat sa ilang hinabang nga 5,400 sa matag usa karong adlaw. Nakakumpleto kini sa napo kaadlaw nga pagtrabaho ubos sa programa ala sa qualified nga mga tourist boat operator sa mga crew ni ini sa maong syudad. Matag usa karila mi trabaho sud sa napo kaadlaw nga midawat og minimum nga suhulan nga 540 matag adlaw. Subay niini si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chani Butiag nga maong programa kabahin sa mga inisyatiba sa nakbayan para pagtabang sa labing apektado nga mga sektor sa syudad o kaminosa ng ilang gibugaton nga ilang gipasan gumikan sa taas nga presyo sa mga produktong petrolyo o guban pa nga mga palaliton. Kasama mo sa nakbayan sa Lapu-Lapu ang inin Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:36 sa kahaponon maayong pagpaminaw o maayong hapon niyong tanan at mga farmers di sa barangay Sulondo sa Cebu City. Uy, na-busy di sa si Sir Dan Ryan Campos sa ilang efforts no sa pagsiminto. Nasla'y agianan diha sa may Sulondo na kinahalang masimintuhan. Niya at least na nahinay na o materialize ang tinguha sa maong mga residente sa maong lugar na masimento at ma-improve ang ilahang dalan din na. Congratulations niyo diha Sir Dan Ryan Campos sa mga kaubanan. O, salamat sa kaayo sa ato mga lupon di sa Barangay Sulondo sa Dakbayan sa Sugbo labi na sa mga nag-attend sa ato ang seminar na ato ang partner or ka-tie-up ang Divina Law. Ang atol ni atong miaging Sabado na training seminar alang sa mga sakop sa League of Lupong Tagapamayapa ni atong May 23. Salamat kaayo. Niya, of course, masalamat sa go ni Konsehal Honorable Francis Espares sa tabang o support. Naman ni Konsehal Harry Iran, no, always supportive. Kaayo sa effort sa League of Lupon. May kinakatabang-tabang po diya si Konsehal Harry Iran no, diya sa proyekto diya sa Barangay Sudlondo Cebu City. Salamat kaayo mga Konsehal Cebu City Councilor sa South District. Salamat kaayo niyo diha. May magkaminaw sa at oras sa 5:37 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Usa ka last mile school sa Clarín, Bohol, gibisita sa DepEd. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
1: TYHP Tatak RMN Report.
6: Kininga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gibisita sa kawani sa Department of Education kon DepEd ang Danahaw Integrated School sa Clarín Provincia sa Bohol karong adlawa. Ang maong tunghaan usa sa mga last mile school kon LMS nga benepisyaryo sa EdTech Solutions for LMS project sa gobyerno. Giinspeksyon ni Undersecretary Debbie Jean Dihamco kung giunsa paggamit sa naasong eskwelahan ang digital learning materials, solar panel, battery systems, local area networks ug Starlink satellite equipment nga nagtumo nga mapalambo ang learning delivery sa mga tinun-an niini. Sa nasayran, usa ang Danahaw Integrated School sa lungsod sa Clarín sa 21 ka mga tunghaan sa Abra, Bohol ug Zamboanga, Sibugay nga nakabenepisyo sa 2021 project sa gobyerno nga nagtumong nga suportaan ug tabangan ang mga tunghaan nga gikonsiderar nga last mile school. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Armen.
7: Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors ug 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Kasayod ba mo na ang Life Extension Vitamin D3 magkasama makatabang alang sa pagpaligon sa immune system? Libre ka to na problema sa ilahang low kayo nga resistensya, nagira kayo nga maluya. Life Extension Vitamin D3, lunes nga ito sa Sabado ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic, Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Kansaga, sa ADM Building, ay dako kayo di ang signage nga Life Extension Vitamin D3 Clinic. Alas 8 sa buntag nga ito sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Atong oras alas 5:41 na, aprobado na sa ikatulo o katapusang pagbasa sa Kamara ang House Bill 8392 o ang balaod noon nga nagdeklarar sa adlaw sa pinili icon election day sa Pilipinas isip regular non-working holiday. Nakiusab ni ini ay mga special electoral activities sama sa plebisito, referendum, people's initiative, recall elections o special election. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, labi na ka itong mga nakasinati o gano'n ay mga power outages gumikan sa yellow alert status sa Visayas Grid. Karong adlaw mga kasama, ipaubos sa yellow alert status ang Visayas Grid sugod alas 3 karong hapon hangtod sa alas 10 karong gabi. Tinutungod kay inaalang sa 2,532 megawatts ang reserve or available capacity ang supply sa kuryente, samtang ang peak demand maabot ngayon sa 2,388 megawatts. Tungod sa maong kalambuan, nakikalayo na karon ang Department of Energy kon DOE ngayon sa mga ahensya o kumpanya sa kuryente aron mapadali ang pag-ayo sa apektado mga pasilidad o mamintinan ang supply sa kuryente alang sa mga konsumidor.

0: oras alas 5:42 sa kahaponon. Magkasama pa og bag-o na sad ang panahon apan dili na kana bag-o na nadagali kita anak mga kasama dili ba pero tungod ini apektado gihapon kita sa sakit sama na lang aning sipon ang uban nagtuo na ang sipon sige na og atching apan pasagdan lang tungod kay sobra ka busy timan anato mga kasama nga sipon kong padugayon gali nato mudagan ang sipon virus sa atong kalawasan muhoy na ang resistensya og pwede ta makatakod sa uban mao importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon tambalan dayon kini og Newzip Z Plus Forte ako personally na so na nako niha ang Newzip Z Plus Forte. Mag-Newzip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipaligod ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas ng pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pedilifrane HCL Corphenamine Malleate, Paracetamol and Zinc, ang generic name ng Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:43, dugang pa mga balita mga kasama atong weather update sa atong pagbalik kuman sa mga pahinungdo.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapinon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butiki sa Yulga.
9: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
11: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: At oras alas 5.52 na sa kahapon na itong buton, ang latest weather update sa Pag-asa Magtan, labi na na-monitor ng low pressure area. Una specialist ang nadumdum sa Pag-asa Magtan, Ma'am Ana, may hapon o sa may latest.
5: Yes, may hapon. Ma'am, may hapon sa ito nating paminaw, magandang weather update. Southwesterly wind flow nag-apektar karon sa portion sa Palawan o sa Mindanao. And ang trap o hinungaw sa tropical storm nag-apektar sa nabayang sa Mindanao. And update sa bagyo natong ginamonitor as of ganyang aparong hapon na 1,235 kilometers lang ang southeastern Luzon. And so far, wala sa misay direct or indirect effect this na Kabisayaan. Mamakasan natin itang panagsang mapanganoron nga ito sa madag-umong kalangitan. But ano na chance ni mga localized thunderstorms. Pero ito pagkatang sa mga weather updates o mga thunderstorm advisory. Sa itong hangin ng kadagatan, yun na nga ito sa kasarangan na hangin ang mga kasalabi. And ang kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan sa pampangbalod. And risugbo, ang kadagatan na ay pagtaob, inig, alas 10, size sa kagabhiun. And ang atong ring adlaw, mo salop, inigal size, uno sa kagabiun. Maka na taong latest, kinis Ana Dumdum, mayang hapon, dalawang salamat.
4: Mayang hapon, inga salamat, Ma'am Ana.
5: Sa kaya, Ma'am.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan, gumikan kay, doon na may mga pag-unuan, nga itong nasinati, gumikan sa mga hulga no, sa panahon. Mas may nalagaman ni Guru Tadaan. Magdatag mga panangga. Payo, kalo, kay kung galing mo, tumaw sa daang sobrang kainit-init sad kaayo. Nagkinahalan ta nga hydrated kanunay. Managana lang tadaan mga kasama. Of course, inom og 8 to 10 glasses of water. Amatag adlaw. Adita sa medal tally standing sa nagpalayon nga palarong pambansa 2026. Sige, pagayon dito sa Agusan del Sur, ang pinaka-latest overall partial medal tally. Ani ana, as of alas 10 kaganinang buntag ha, nag-himutang sa unang adapit ang National Capital Region. Ito na gold nga medals nga by the size, 16 ka mga silver medals o bronze 21. Ang second place sa pagkakaroon, Region 4A, nga doon ay 18 gold medals, 16 silver medals, o 11 bronze medals. Samtang ikatulo, ang Region 7, diin ta na belong. Doon ay nahipos nga 13 ka gold medals, 12 ka silver medals, o na po ka bronzeng medalya mga kasama. Atong oras sa 5:55 sa kahaponon. Dugang pa sa ato mga balita mga kasama, nahali na. Nabaligyan na tanan sa Bureau of Customs kan BOC ang tanang 13 ka mga luxury vehicles sa magtiayon nga contractor nga sila si Sarah o Curly Discaya. Una nang nahalin ang upat ka mga mahalong sakyanan sa mga Discaya nga ang tanan ni total og 12.2 million pesos pinaagi sa negotiated sale. Apil na ni Antok na itong 2022 GMC XL Yukon Denali, 2021 Cadillac Escalade, o 2022 Maserati Levante Modena, o 2022 GMC Yukon Denali. Ang tanan nga na kwarta sa mga ipangbaligya nga mga luxury vehicle is an over sa BOC nga to sa Bureau of the Treasury. Sa kinatibukan ni abot gid ay tanan og 115 million pesos ang na kolekta na kwarta sa panudlanan gikan sa mga luxury vehicle sa magtiayong Discaya. Sa 5:56 na sa kahaponon mga kasama. Nya mayo magpaminaw diha. Oy, di sa barangay sa Pangdako. Good afternoon. Kasamang Eda Obrador samtang busy sa pagpanahi mga uniforme kay hapit na sad no. Back to school na sad ang mga public schools. Samtang busy sa pagpanahi kasamang Eda Obrador. Minaw gihapon sa DYHP. Again, kayong salamat ninyo din na Obrador family, Sir Fanny og kasamang Eda. Ayang pagpabinaw din nyo din. O sa tanan na lang nga nakatune in sa DYHP, labi na sa ato mga sastre karon nga mga nagtahi, busy-busy, kadaghan kayo mga orders, mananay man or tatay, so kayong motindak katong mga makina pa, mga katong tindak-tindak, katong mga electronics. Kayang hapon niyong tanan. Maraming salamat sa pagpaminaw. Kasi mga Eda, always listening. Shout out, Papa Paulino Paling Borja and Prince Borja. Di asa muawag Pilar Camotes. Gikan na ni Sir Jess Borja.

oras, alas 5:57 na sa kahaponon. Kapin sa 210 billion pesos o $3.4 billion ang kantidad sa investment gikan sa mga Japanese businessmen nga nasilyuhan sa Pilipinas tungod sa state visit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Japan.

0: Samtang dugang pa sa ato mga greetings karong hapon na mga pa-shoutout ni pataling hugan kay usukeng naminaw sa DYHP. Medil Filipino Melendi, shoutout ko sa taga Daang Lungsod sa Alex Bensing og ako mga anak. Salamat kayo ninyo din ha. Sir Dan Ryan Campos, yes, sa Gundos Mountain Barangay. Mayong nga pagkaminaw, Catherine Zamora. Sa mga na always listening sa inyong Facebook Live, diri sa Garden Bloom, Pitugo Consolacion. Uy, salamat kayo ni Ria sa taga Consolacion, diya sa Pulpugan, diya sa Pitugo, diya sa Nangka Consolacion, diya sa Kansaga Consolacion, Hugan Consolacion, nga naglalag-lalag ang DYHP. Salamat kayo ninyo. Lydia Pasaul, naunsa naman tonto, nangawat og underwear ka sa mga Aida, oy, maog yun. Eddie Berdida, pa-shout out. Diri ila Berta Rossi, nga nagpaminaw karon sa DYHP. Sila si Fe Karen Chona sa Pungtod, Kalahuan, Minganilia. Uy, may magpaminaw sa Minganilia, labi na good, ya, sa Johnson family. Dila ni Sir Romeo Johnson, Perlita Nene Johnson, og Porsche Johnson de Basul. Ayang magpaminaw niyo diya. O si Maisel Velez, diya sa Mahawak, Medellin, Cebu, nga always listening. Labi na ko diya sa Barangay Mahawak, mga Orbiso family, sila si Tiroy. Urbano family, diya sa Barangay Mahawak, sa Medellin na lang sad. Laghan kayong Urbano family og sa Orbiso family. Ni Nilo og Tata Espina, Espina family diya sa Hilantagaan, Santa Fe, Bantayan Island. Naglanog ang DYHP. Salamat kaayo ninyo din. Ngayong gabi ininyo. From Consolacion, usab Genevieve Pardillo, mayong pagpaminaw. Ato mga taxi drivers karon, ato mga modern jeepney drivers nga naka-tune in sa DYHP. Aamping takarunay ha, kamudi ha. Ato mga POJ drivers nga nagpaminaw karon, of course, ato mga TNVS drivers. Ato nga mga namasahero, pinagi sa Grab, InDrive, or sa Maxim. Ayun nga kaminaw ninyo, labi na katong naka-tune in karunay para sa updates. Diri sa atong tulumanon. May good news di ay, alang sa atong mga TNVS o delivery riders sa Sugbo kay nakaluwat na o cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Mukabat sa 1,500 ka mga TNVS o service delivery drivers sa Sugbo nakaluwat o tag 5,000 pesos nga cash assistance karon gikan sa Department of Social Welfare Development DSWD FO7 sa SMC Side Cebu karong adlaw ipahigayon ang mga kalihukan kabahin kini sa nationwide payout program sa gobyerno. Programa sa gobyerno tumong sa mga ayuda nga matabangan ang mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina, lana. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa suporta sa transport sector isip umaagi sa energy emergency. Sa lasays, uno na. Parang panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani-ana EXL All-in-One Skincare Oil ang nanubanan ng tabangang tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil nilang kiniba sa skincare massage oil. Binama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot na maoy natural and circumpellent property. Tabangang protection alang sa paak sa lamok sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa ito pagpangape, gumikan kay Ella Size na mga kasama. Ting paniha po na usap ang panang katunguban nga wa makaluto og sabaw karong panahuna. Og labi na katong dili kompleto ang adlaw kung dili makakape ay atong piliol ang kape. Nga naghatag na itong energy ang kape. Nga naghatag na kanato og nutrients sa atong kalawasan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Matagamtaman good ninyo no ang kalami ang lasa niini kay sa imong pagtimpla sa imong pagkutaw sa kape ana ayud imong yung matagamtaman no ang native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela bayabas o rosehip kining tanan Naghatag na to sa energy. Maayo lang sa immune function, brain health, o blood sugar control. Testing yung ganyan, mga kasama. Pwede ninyo pagpalit, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. Siguradong balanse kayo ang lasa kay kasawayan naman ganina mo. Kasawayan naman sa ganina ko, no? EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapalit na sa mabuti ka, Liluan Pharmacy, Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, Rose Pharmacy. Mabuti ka, duol ka ninyo. Ang pangitaon lang, EXL Coffee Mix 17-in-1. O naka-good news, ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, maoy i-add to cart. Type lang, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato oras alas 4 na sa kagabion o napupos ang ato ang tuluman noon karong gabion na mga kasama. Si Petski Amaya may hapon, sipa kayo dili sa katuluhan, Dalaget Cebu, pa shout out bilang Manoy Porli, JF Friend, tatay og nanay Adang, busy kay himo og banig, samtang naminaw sa inyong station, dekhen kay salamat ninyo din ha Sir Irma. Uy, diya po di ay sa Rosie's Torta and Delicacies. Kung pari kasaman Jane, sabihang paingon sila diri sa nagbayan sa Sugbo, gikan sa Alcoy. And of course, maagi mo yung kas Delaget, no? Pabalik diri sa Cebu. Yung hunong diya sa My Process, sus, naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kayo ninyo din, ha? Alam mo, bitaw kayo ng hapitan niya kung gikan ka sa South. Kami galigikan mo diya sa South. Ah, hapit ka mo diya kanunay sa Process Torta. Lamian mansag. O other delicacies nga gibaligya diha. Ngayon magpaminaw ninyo din ha, Sir Ma'am. Consensual Lisonda Dennis may hapon, kasamang Aida, sipa asad kaayo. Lisonda Family, Consensual Montesino Flores, Ogoya Parish, Quizon Vlog, Dong Jenner Dante Montesino. Uy, may magpaminaw ni mo diha, Sir. Jenner Dante Montesino, thank you sa pag-shoutout kasamang Aida from Dennis Lisonda. Jack de la Peña pa shout out, Lugot, Langkas, Dalaget, Cebu. Lagi naglanog-lanog yun tadi sa Dalaget. Sabi na yun sa ng hapon, Marivic Del Pilio Paco Navarro. Sabi na yun sa Dalaget sa Mantalungon. Sipa kay ni YHP katugnaw siguro araw mga panahon labas sa uwan-uwan. Diya sa Mantalungon, Dalaget, ay mayong pagkaminaw ninyo din hatanan na sa ito mga mag-uuma. Nagtumod og mga abot. Ang ato mga listener sub diya sa Carbon Public Market, Unit 1, Unit 2, Unit 3. Nagasipa kayo ang DYHP karon bisag busy kayo sa panikaisikay apan ang radio nagpatingog yun og DYHP. Salamat kayo diya sa Carbon Public Market. Ato oras napupos na atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yang, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: Radyo mo, DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.

0: Amigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo na minatag na kumigo.
0: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
1: Tus, tus?
2: Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod.
0: Ah,
2: ang

手

0: Ah.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang sidli limit oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, sidli limit oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa sidli limit oil. Busa, sa ingunining balatian o problema. Sedle Limit Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Sedle Limit Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit-us sa panahon karon, bawal magkasakit.

Plus. Kung ikaw nagkape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika. It's a belly

0: bygone. 100% knockdown.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung naghahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayon na
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: kumusta ka mo doon na? Oy, karong gabi, mga bata. Pizza 20, adi pa di ay, pizza 28 po mataron. Ugma, anak ta sa ilahang Kapitan Earl Tapayat sa drama na itong naguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinood. Anak sa tulo-tulo ha, sa ilang Kap Earl Tapayan uban sa iyong mga kudyalis. Magkita din nyo diha, ako magkaisunan diha sa tulo-tulo konsulasyon. Magkita tanin nyo. Unya, sa pizza, adagan pa mga June, ako niya ito ipahibaw ninyo mga bata, mga kasama ha. Salamat kay inyong tanan sa pagsunod sa tanang programa din sa RMNDY It's Visible. Labi na yun sa sumbunganan ni Ma'am Aida. Unya, dinala kita mo na sulti mga bata. Anya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simanaon ng naguluhan. Bagwis, uga ang gabarang lapis.
1: Pero, tempa, nade yung kanto nga lapis?
2: What a question.
1: In English.
2: Ako di ay. Ako ang buhing ebidensya nga doon ay inkanto nga lapis.
1: Sayo pa. Mayo mo sayo ni mo. Kung isisay.
2: Siyempre.
1: Tisa bungisis.
2: Ha? Nga naman.
1: Kanong, nganong nahimo man kang lapis?
2: Ala, sige kag balik ana. Sige balik.
1: Ngang nibong lagi ko ba? Ano na imo kang lapis? Kay akong nibawan ang inkanto sama sila sa kuan kanang pare sila tao ba? Sama na mo.
2: Kitak man ang ginon, dangan min klase sa inkanto. Doon ay sasama ninyo. Apan? Dili yun. Sinta pa sinta. Nga susama yun sa inyong bayon. Sa laktod, adon ang kibikalayan ninyong mga tao. Sama na ko. O sa ako kalapis.
1: Ano ganing? O sa kakalapis?
2: O sa lang ko sa mga lapis sa among kalibutan. Dagan mi. Adon na mi tagsa-tagsa kahangyo sa among hari o grayna. Alang sa among pamilya o kawagalingon. O garon matuman o gihatag nila kinikanamo. Kinanglan nga mulampos mi sa among misyon o gimbuhaton nga mao ang pagtabang sa nanginahanglan tini sa inyong kalibutan. O me, ako, gitugyan ko ni Popo diha ni mo. Aran, magamit ang among abilidad o inuntang power, kinanglan na imo kong gamiton.
1: Gamiton?

0: Pwede kay Pao rin ba, Chris?
1: Wa. Kay, gamay naman mi ughali ni Mama ron. Igo naman to para palit o bugas sudsudano na mo. O para sa tambal ni Mama. Uy, kaon ron.
2: Gamita ko bagwes. Gamita ko bagwes. Gamita ako.
3: Sa dilip akong padayon, pinumdum sa ta.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga, hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
8: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SMC Site City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Arian supay sa kung asoy kaninyo.
1: Natadungog din ako, Bagwes. Namita ko ba?
2: Bungis-ngis?
3: Ngano de, Bagwes, oy. Masay bungis-ngis? Ingon ka, bungis-ngis. Anak ka.
2: Lo, anak de ko?
3: Oo.
2: Ay, wala to, oy. Ayaw na to, huna-huna, oy. Tiyos ka.
3: Aw, share lang taan niya kong baon, oh.
2: Ayaw lang. Kuhangan rana ni mo.
3: Dili, laki. Share taan ni. Di mo na, oh. Nga ako, put ni.
2: Ayaw na, laki.
1: Gamitan lagi ko.
2: Saan ka matikas paggamit?
3: Ha? Unsa yun saan paggamit, Bagwes?
2: Ha?
1: Ay, napigto ba nga, Gogol? Ikaw saan ba? Spritikay ka. May buong na lang na imong classmate. Ilom na lang.
3: Ano?
1: Buhata na lang akong gisulti. Gamita ako. Pag doon nga, unsa gusto ni mong makaon? Sige na yun.
3: Bagwisiki na pa. Dawata na ni pa. Imo na ni
2: Salamat, Siska. Katsitsa ha. Aka sinibutang ka dito ang sandwich ng imong giyatag. Kanang na ako'y nalimtan sa room. Kadit ako. Pabalik na dayon ko. Bungisis. Nagpalayo ko di Siska. Aro na dili siya may buong. Ano siya ito gisulti ni mo?
1: Pag-drawing yung gusto ni mong kanon.
2: Sige. Nanay papel bungis-ngis.
1: Sige na. Gamitan na ako. Pag-drawing na daw yun.
2: Oo.
1: Kana. Very good. Tama!
2: Oh, hala! Siupaw! Ganon nahimong tinood ni Siupaw ang akong gidrawing?
1: Nga. Yay! Nagamit na gyan ko ni mo.
2: Ganon man ni Bungis-ngis. Tinood yun ni?
1: Spreketek! Ta-ta-ta-ta-ta! Soa yung kaon, aron may bawani mo, kontinod bagyo na o dili. Sige na na yun.
2: Gigi. Hello, Tod. Tinood ko din nga siyo po, Bungis-ngis. Hala, dili ko makatuhin ni Do.
1: Ikaw, ni gani ka. Tuola lang.
2: Mamiya, oy. Bungis-ngis. Gamahanan, gide ka siya. Musa ka kagamahan ng lapis. Salamat, Bungis-ngis.
1: Ay, napiit ko.
2: Sorry. Bungis-ngis, pwede mo hangyo?
1: Andiyan man na.
2: Pwede na ako tagaan akong amiga ng Siska. Kay iyabay akong yatagan o baon niya ganina. Wapalang ako kanan. Pero, kuan ba? Akong pasabot ba? Dining, wasip. Magdinaw na ko. Nishirsin na ko. Butan si Siska.
1: Okayo. Basta butan, dili daw. Ang giyatagon, ako nang gantihan. Sige, pag-drawing og laing siupaw para ni Siska.
2: Yay! Salamat, Bungis-ngis. Pwede parisan og juice?
1: Sure! Abi na kog pulberon. Sure kayo. Go. Taro nga og drawing, ha?
2: Pwede sa dugos?
1: Pwede kayo.
2: Ay, daka na kayo. Diyos lang.
1: Pwede gani, Chicharon. Kay-kay. Ugod sa pa.
2: Sige, mag-drawing ako. Pero, Diyos lang. Ha?
1: Ako'y isang lapis. Dulo ko'y matulis. Naiguguhit ko ang bawat maisip. Nabobura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin. Ulo ko'y gamitin.
2: Bisag batik kag tingog ko, pero makalingaw ka. O, tanawa, mala. Wow! Siupo, orange. Orange juice. Yes! Salamat, bungis-ngis.
1: Yay! Yes. Yay! Yay! Why sa pa yan, bagwis?
2: Ako na niyatag ni Chiska. Chiska! Chiska! Na ako yatag ni mo.
3: Hala? Siupo oh. Og orange juice? Diin man ka, anak!
4: Pasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
6: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Pretty?

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga bata, supay sa kung aso ninyo ning sibunaw na nga naguluan. Si Pagwis, ug ang gamhanang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinitanang dalit ka na to sa Arime Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
0: Ang putang nga bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ipanlantawan sa mga tingamaw o simento nga mukunhod o mutala lang o single digit nga pag-ubos karong tuiga tungod sa huyang o government spending sa mga infrastructure projects taliwa sa flood control controversy nga mis aw sa malabayang tuig. Gigatahong nga naapektuhan kini sa mas strictong measures nga gipatuman sa gobyerno, manabulgar ang mga issues sa corruption sa flood control projects na itong may aging tuig. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon, samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagin.
6: Nabagi ko ni Rima! Bakit ko kayong pagdiri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalaw din kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasilata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang gikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa itong mga bagong bayani. Ngagimo anong drama sa radyo. Pinagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
13: Ang oras atod kaninyo sa dekalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
14: At first I was afraid if to-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong giinom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
6: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: sigurado gigong safe ka. Labi na kay first time pa rin mo. Kumbaga, fragile pa kayo ba?
1: Wala lagi, bro. Usa mo na, bro.
0: Ice cream man, imong trabaho on. Saman, okay ra ka?
1: Ice cream man?
0: Hmm.
1: Okay ra kayo, bro. Asa man?
0: Makatultul raunya ka.
1: Mo ba? Salamat kayo, bro, ha? Ako galing tanawon nga utang na kong kabubuto ni mo. Dako di kayong utang kabubuto na kunin mo, bro.
0: Ang sam ka, eh. Utang kabubuto ba, eh? Mara magkagdili amigo in taon na, eh. Sige, ang dama lang daan ng imong papers. Like, resume, TOC, o credentials. Kompleto mga ka? Graduate mga ka?
1: Si Awag ni bro.

0: Mao ni ang ice cream station, bro. Ani ka din yung magtrabaho.
1: Wow, nindo tagol, bro. Nindo tog design ang mga structures din, oh. Makadanigurog mga customers papangawal ng ice cream.
0: Masaman, okay ba, bro?
1: Oh, okay, pass, all right, bro.
0: Okay, dali, manurot na.
1: All right.
2: Good morning, sir.
1: Di ba mo na mga staff?
0: Dali, bro. Oh, bro, ngano ka?
1: Aha. Oh, sorry, bro. Na-amaze lang kung nagtanong sa palibot ba.
0: Mm-hmm.
1: Nice kayo. Nilot ang concept. Lain-lain ang style kada area. Dito, oh, pwede ka ni mangyaka while mangaon sa ice cream. Dito sa Lapita, murag nasa park and design. Grisan, murag nasa beach.
0: Mm. Kau yun ka, bro?
1: Oo, oh, nindot kayo, bro. Mayo ang nahunaan sa owner.
0: Yay. Nakauyon ang usa ka engineer, oh.
1: Bitaw, bro. Seryoso. Nindot yun ang ideas, tagiya. Ah, today, ganong nibaw man ang mga staff ni mo? Ha? Gano, bro?
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule. EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Urinary tract infection o con-UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng bulo. Haton. Pagpangita, ganda kong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gout, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
13: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargato!
16: MaxFit Kargato! You
2: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline.
7: Nakoy, na-discover nga timplado na.

Gidako sa kong amigo sa ice cream station nga akong trabahoan. Ug ga-introduce regyud ko niya sa mga staff. Nindot kayo ang concept and ideas sa maong ice cream station. Nakadahay kay ko, pero mga staff ni Baon niya, samtang migreet niya ang misu dami. Ako siyang kipangutana.

0: mo katawa man noon. Ano bitaw, bro? Regular customer siguro ka din, no?
1: Oo. Regular customer kayo. Amigo, kaya na ko ang tagiyan, eh.
0: Amaw, di ay.
1: Aday, ato ta sa himuanan og ice cream. Maroon nga makita ni mo giyon sa paghihimo ang ice cream.
0: Oo, sige, tara. Mag-excited ko makakita na.
1: Dali.

0: oba, babe? Oh, wow! Nindot ta di ay no? Pinanggagiday ka ni Lord, babe. Huwagid ka niya lisod-lisura sa pagpanarbaho diha. Bisang to, Dr. Visa ra ka.
1: Mahugid, babe. Kwan, nindot ta sa ice cream station lagi, babe. Nakonhon na noon kong toko diha sa ato, puhon. Wag toko tag ice cream station.
0: Puhon, babe. Og buligans Ginoo. Dream big, matod pa.
1: Puhon, puhon. Magtigom sa ta. Si baby.
0: Agiyonto na ko niya sa ilang mama, iniguli na ko.
1: I-message ko kung nana mo sa bahay, ha? Kay manawag ko balik. Gusto ko nga makakita ni baby.
0: Sure, babe. Sige na, bahay na kay. Mag-prepare pa ko. Mu-out na ko.
1: Oh, ang pigs pagpuli, ha? I love you. I miss you.
0: I love you and I miss you most.

0: Na siya ko sa kong ibawan. Nga si Tio nga kong amigo, mauday tag-iya sa ice cream station nga akong kitapahuan. Mga kasama, at ang maanglang sumpay, ning suat tampo ni Anton, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundo na kamo isigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos

0: Bagong Bayan _612 at yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo, pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog ingnan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa na man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, Ngolok-Oka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-Oka.
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutindasan, Kapmane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Mi anak ko, samaan nindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapo mo buo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik, sabi ka sa sugar.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
2: 500. DTX 500. Pumalis sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero di

0: nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Robotik! Kay tingog ni Barsino. Kay hapit maputol ang obol-obol. Sa diyang akong gigol-gol ang liog.
1: Senyor Supremo?
0: Tiwasan ko niya siya. Umanon yun unya na ako ang paghukom ko alam niya. Nawa di ay makabaton o katubanan. Ibtun ko ang iyang liog, simbergwensa.
1: Supremo?
0: Unya, karun nga nasayod si Rolaida. Kaya kong buhi si Barsino.
1: Unya karon nga nasayod na sab si Ma'am Rolaida nga nagdakong buhi si Marcino. Ug baok kini nagpadagit niya. Asa na ka karon ang iyang simpatiya ug ang iyang gugma, Sir Minard? Nangutana ra ko, sir, ha? Kuryoso lang ikaw basayo.
0: Ako ang angay nga pilion ni Rolaida. Kay ni akin ako ang dakong kasiguruan. Wa kang Barsino ug ang iyang kulto.
1: Wa ka lang muhimog loyalty check alang kaniya, Sir Minard.
0: May punto sab si Tarsila atong iyang gipanulti. May posibilidad tuod. Mubali si Rolaida sa iyang pagtuo ngadto sa kulto. Kamuwi gipang mahanan karon sa simbergwinsa nga si Barsino. Dili lang unta ka na mahitabo. Di lang yun unta. Kay patiyon ko yun unya si Rolaida. Kung luiban ako niya, ipanumpa ko ka na.

Nakita gyud ako sa mitsura. Kagisakitan siya. Sadyang ipangutana na ako siya bahin kang nga Ma'am Rolaida. Kung asa kini, posibleng mo dapig karoon na sayod na kining buhi ni A.C. Barsino. Sir Maynard, hindi yan naman ginunta ko, sir. Dukay na kayo kung napaabot kayo mong higugmaon. Ako na lang unta, sir. Ako.

0: Nagkabalita sab ko, anak. Uga, makapaalarma kini Miss Grisha.
1: Dako kayo kinig impact sa ekonomiya. Kay dako man kining hulga sa seguridad ning lungsod sa La Tierra.
0: Ang laing doktor nga dahano sab. Usa na kay gidangatan niya karuno.
1: Hinaut po unta nga way daot ang mahitabo niya.
0: Di lang unta siya mapareha sa kauban niyang doktor. Nga napalgan na lang nga wa na'y kinapuhi. Ug dili na gid may tsura ang naong.
1: Hinaut po unta, Prana.

0: Salamat sa pag-invite mo na ako din sa imong resort, Professor Swami Sandivar. Og salamat sa salamian ka ayong pagkaon.
1: Ako patawag sa imo, kay ako gusto kita salty ba? Atorne, lolay na Pascon.
0: Importante gin siguro kaayo na, Professor.
1: Yes! Importante kayo kaayo. Kibahin sa patanon, kadami na.
0: Kay gano man di ay ang bahin ni Brenna, ha, Professor?
1: Ako din ay buot. Nga kinisang ko sa panagrelasyon, ilakasoon sa ako o ni Kuwi.
0: Oh, Professor Swami.
1: Mo ikaw tabang sa ako, lolay ta. Kay ikaw bang yung kiila karon ilahan ni Brenna?
0: Ako no sa kumbahin. Wa man ko ni restrict kang Brenna bahin ni Ana. Apan sa nakita ko kang Brenna, murag di araman kutub sa panaghigalaay ang iyaha kang Vijay Sandivar.
1: Ano? Kana lahi lalaki, kana lahi babae. Kana babae, pwede na pugo sa ilang feelings. Pilo sa lalaki, kana listen.
0: May punto ka sa isang di lang, istoryahan ko lang unya si Brenna bahin ni Ana. Og si Vijay, pakiksultihan ko usap. Silbing advice, isip legal counsel sa inyong pamilya.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Tag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na biska.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Tagad na kaon nga oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
14: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate.
13: bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
14: Home. Unilab yan.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ECS.
1: Salamat, Atty. Lolaida Pascon, ha?
0: No worries, Professor. Dasabtan ko kaayo ikaw. Usa ka sa labing ligon ug matinud-anon gyud kaayo sa kapatiran sa espiritual.
1: Ako nakisulti naman sa PG Santibal. Pero, pula siya na a secret feeling, sabi na pa. Mo ako worried na kay yun know na kung usa ka na simple na alang sa kapatiran sa espiritual.
0: Noted ang imong concern, Professor Swami Sandivar, sir.
1: Salamat. Ako lipay sa imo positive response. Pahiniinay problema, ha? Kaya ako din gusto makasumpag sa balaang propisya.

0: gusto kong basulon ni ini si Ingracia Larina. Apan akong natimbang-timbang, nasa ko kining tanan tar sila.
1: Supremo Millard, ordinaryong katawang lang si Ingracia. Huwag kalibutan bahin sa kapatiran sa espiritual.
0: Gusto ka, Tarsila. Dara kong sayop kay wa ako magtudlo sa akong uniko iho. Huwag mga pagtulunan. Namuol kontra unta sa sayop nining gituhuan.
1: Mahuga inusinti si Ingracia sa iyang papanudlo sa batang si Jumari sa ilang pagtuong ang Kristyanismo, Senior Millard Benavides.
0: Kinahanglan yun nga tunan ni Iho Jomari ang mga pagtulunan niya angay niyang magkatunan kaysa ang manununod sa kabilin sa mga Buenavides.
1: Husto ka, Sir Minay. Kaysa mo ano niya ang musunod nga mo'y mga mahan sa kapatiran sa espirituan.
0: O gawas pagyadara, si Jomari Buenavides maong katapusang salingsing sa among kaliwatan. Kamoy maghatag unya o katumanan sa propesiya. Alang sa umaabot unya nga bag-ong paraiso dinhi sa yuta.
1: Sir Maynard, kun imo palang ginunta kong gihatagan o katungod nga manginlamot sa inyong kinabuhi nga amahanog anak. Tingali, ako naunta mo'y nagiya kang Dong Chumari arong pagsubay sa pagtulunan nga angay ginunta niyang hikatunan.
0: Yep. Tar sila.
1: Kung imo palang ginunta kong bihigugma at mga higayuna, Senior Millard.
0: Simbergwinsa. Dili na kita maghisgot pa niya ng bahina, tar sila.

Uwahi na kay siya nakaang ko. Ngawa siya makahimos pampasulod ni Jumari. Subay sa pagtulunan nga gitudo sa iya pang katiguangan. Hinay-hinay ka na nakaamgo kung unsalay untang akong kamahinong danon sa kinabuhi ninyong amahan o ganak. Ingon man sa kulto nga nasulod ni mong gikan sa iyong katiguangan, Minard Benavides.

0: Hello, Ashing. Galit na lagi kag pinawag.
1: Oh, kay galit kong kibati o kabalaka rin nyo diha sa Latiera.
0: Ashing?
1: Biya na dayon mo diha sa Latiera, Krisha. Sultihiin na sila si Brenna o Jumarie.
0: Ashing?
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Uy, protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Pag all new Protect Soap! Makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours! With regular use, results may vary.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
9: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Undang ka na?
1: Busog na kay Kudyong Uy. Daghan kay imong gi-order, guit.
0: Mas may mo nang busog ta. Kay, gikan na ba din hi? Agto na sa tas motel. Maunang magpagutom ta rin to.
1: Kau cute. Humanato din hi. Ako na sa day imong kanon-on niya.
0: Anak yun. Muling. Sige ha. Bayaran na itong atong gikaon. Kay, ato na ta. Kay, lamit na kayong. Kaya mag, ikaon si Moha ba?
1: Mm?
0: Ami ayo. Larga na ba ko sa Manila sa sunod adlaw? Magtagpaw ko kaon si Moha sa dili pa ko mo larga.

0: Maraglito, maraglito. Kaunan ko niyo, Maya. Kaya pito ko mula rin ka sa Manila.
1: Naan niya akong ampay. Magkano niyo, Maya, ha? Nagilaw ka sa'yo, Mundila.
0: Kinigingi. Supon ko niyo, Maya.
1: Katuskig na sa imo, ha?
0: Gani.
1: Kunyara sa nikuan. Galit sa akin, di ba?
0: Tig mayo rekit kita gamay kita gamay.
1: Patay pati yung tiga.

0: Mau pakai ni pekelarkan ni lauru. Kebingau nak dayun pun ni ya. Mana tu aku masak cari asain. Weh, layuk makan yang Manila. Oh, hey.
1: Mira.
0: Ma.
1: Kinokto ka manggo din he Skyda. Naghuna-huna kas imong uyab nga milarga ganyang buntag sa Manila.
0: Oma, si Lauro gid akong yun na huna. Gamingaw man ko niya.
1: Ah, anak man yun na. Kay bago pa man. Mingawon ka yun. Todi ay, uy. Nasubos ang imong igagawang bayot. Ay, nangita ni mo. Doon ako na siya importanteng tuyo ni mo.
0: Ay, naaday sa silong si Agaw Pilo.
1: Mm.
0: Sige, sige, Maka. Naogon ako siya. Masakit tuyo aning bayuta ay...

0: Ah, niya na ka na sa kong pahakday. Mga niya ko, aron wadto nang imo kalaay sa bayot ko.
1: Sabri ay? Nag-uol bitaw ko. Kay ba si Dugay pa mabalik si Lauro ba? Ba si Dili masugot ang iyahang amo nga pabalik ko na ko siya.
0: Oo, hindi ko masugot nga pabalikon sa imong amo, ang iyang amo. Oh, saday.
1: Hala, uy, si Lauro pabalikon.
0: O gani.
1: Ari i-assign.
0: Gani. Kay mo usad na hitabos banas kong amiga. I-assign sa Manila niya. Walang yung mabalik. Pag nangitabo, nagkauya buglaan niyang banas Manila. O doon na nila yung kalibin dito. Mauni ako, Mira. Ni ako.
1: Kay?
0: Balak bayo, tilawi ko.
1: Sabray! Kilatan ka ba yan niya, gaw?
0: Una yung naghilak asawa taon, gaw.
1: Ne, hilak, uy.
0: Busa, kung ako pa ikaw, gaw. Unis Lauros, pagpangitaglain.
1: Oh.
0: Kay Claro, kayong nakauyab to dito sa Manila. Menyo ba? Oh, naminyo pa to siya dito, busa. Unhi siya. Nas istong ay. Tung baksidur. Dako, kay nagusto ni mo. Sige na siya, glubok siya ng alho.
1: Guwapo ba nas istong? Pero love man ako sa Lauro B. Nga nakasiguro ko nga, dili siya mangita og lain, no?
0: Ay, so, kalimtin lang ito yung muiyab. Kay nipilit lang ka ato. Kay siya may kabayot siya ni mo, di ba? Pero ko nakatilaw pag kang istong day, porbida. Malimta, ni mo singpit si Lauro. Suktas istong, kay sayang kayong iyaha, day. Porbida.
1: Gaw pilo.
0: Buak kong siper, basta butindo kang iyaha. Sayang kayo.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big Marty, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, makay masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Galisod na ko.
11: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
12: Maraming salamat po.
11: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galimti!
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Ay, oo, good guy, you regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mga gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Dahil mo na, dahil klaro kay dahil nga dili yun mo magkadayon tapos kaya bisag ka pangitaglain siya pangyapoy mangita itaglain po busa din sa ato unhi siya dahil sugtan is tong kay sugtan as labing madaling panahon
12: ay go

0: ay ulag ibayot. Lab kay na kusmira. Kung sugton ko niya, ay pakasran ko dagin siya.
1: Tong basig atik rang imuha, tong ha?
0: Diloy!
1: Di ba ya, na virgin taon ako igagaw taon. Basig imuha rin ng tilaw-tlawan, ha?
0: May granny. Ang tilaw-tilaw ra.
1: Ha, granny? katong daghan kay agi.
0: Katong.
1: Katong naliwati mo, master.
0: Ay, oy bayot. Mahal na ko siya. Og dili ko igsapayan kundi na si virgin.
1: Oy, kanang yun hinong himuha, no? Katilaw, yun na, katilaw na ko ang kausam. Rugisi akong baba, toy. Na virgin na siya akong lubo taon. Looy kayo. Wow, kagwapa. Super cute kay kas gidako ng imuha.
0: Duha si bayot, bi. Inga nga, mamisita ko niya karong gabi, eh.

0: unsa. Mamisitas istong nimuro gabi yun niya imo atubangon.
1: Oma, pero din ako siya sugtuin. Atubangon lang. Bali para natarong.
0: Gwapo man sabi noon tong tawhana. Unya, nindot pod og lawas. Macho. Pero kung ako pa'y ikaw, ay di na lang na nimo atubangon. Uy, kay, pasin ba yung mahinaya kag sugutan to? Kaluoy pod taon sa imong uyab nga si Lauro. Buutan ra ba taon tong tawhana?

0: Sige na taong demirabi, sugtan na kong laban takagod.
1: Pero istong, may uyab na mangugugod. Si Lauro, tuwa siya sa Manila.
0: Dili siya tinuod ka ng higugma ni Muday.
1: Tsaka po, ayun, ito nakasulti mga kaana.
0: Ang tawag nga matuod ka ng higugma, dili mo biya sa babae nga iyang higugma. Ug ako, Demira. Kung ako'y imong mauyab, di kayo magpalayo ni mo. Sa tanang higayon, naakagyod sa akong kiliran.
1: Kauisa ni mo manguyab, uy. Pero, di na ba ako virgin, ha? Ganahan ko nga, kanang mutunay gud na ako. Bisag bulhang na ko ba?
0: Kung sugtunan ko ni mo, Demira, kalimtan ta ang imong kaghapon. Ang karon mo ay atong hunahunaon. Sige na, day, sugtan ako.
1: Kuan lagi ka nang...
0: Sige na, day, be. Sugtan ako. Sige na po.
1: Bahala na lang niyo, eh. Sige, uyab na ta. Gisugutan na ka istong.
0: Yes! Salamat. Salamat kay Demira. Ugar mo tuo ka nga, okay ra ko. Gadili ka na putli. Magpakasal ta sa labing daling panahon.
1: Istong...

0: Uy, kasiksigod ni mo. Mag-date mo, Rose Estong?
1: O, ma. Iya mo kong gisaaran nga palitan ko niya o gold na kwintas.
0: Hinoon. Sa kong tanaw, kwartahan man ang tawhana. Kay manager man nas ilang trabahoan si Estong, di ba? Pero, ay, taon sabs lauro eh. Basig kalit niya tong muuli ba? Sao naman lang.
1: Hambot lang, Giyod. Wasag kong mahibaw mo kung unsa kong buhaton kung kalit ka mabalik si Lauro. Pero, daghan masad ang nagsulti nga, dili na ko na tumabalik. Di na masad ako siya makontak, ma.
0: Hahay. Aw, kung kamugay magdayon si Estong, amo na ipag-aingnan, Giyod. Kamugay gilatid nga magkaminyo.
1: Sige mo, ay, ato na kumaha. Kay ganihara nagpaabot si Estong sa gawas. Nagsakay siyang auto. Ato sa kumaha.

0: Salamat istong ha. Ipalitan siya ko ni mong pintas nga gold. Nya busog kay ko kay gida ko ni mong restaurant.
1: Mahal ko kay ikaw day. Mo nga buhatong ko ang tanong naroon ka malipay. Pagkaroon day ako na sayang yubi. Manutag motel.
0: Oh, sige, sige. Pero mas tamoon na to, oh. Naku, virgin, oh.
1: Okay na lagi na ako. Sa ako nang ikaingon, mahal ta ka. Busa dawaton ko kung sa may naagi mo. Huwag kalimtan ta ang imong kagahapon.
0: Salamat, Istong. Sige, check-in ta. Dan ako bisag-asa ang gusto ni mo. Bahala ka na.

0: Alami ang mudag tila.
1: Alit din.
0: Malami.
1: Ato, aning. Ibubot ko na panti.
0: Sige, sige.
1: Inis ang ubos na kumuhag ka
0: na. Sige ka na.
2: Wow. Bugdo ini oy.
1: Uwoon sa niya kong brickley.
0: Sige.
1: Ang ako sa lang kauna.
0: Pala kang imog yun. Dako taas. Kanya. Nagkatulak kayo. Ganunod akong usad. Oo.
1: Kita bilang minag kayo.
0: Opo, mong.
1: Bilang ka sa bilang ka sa.
0: Darang ready. Ready na. Andam na.
1: Gini.
0: Estou.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order for more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Dito ko ni Bati og tumang kasakit dihang gihilabtan ko ni Istong. Pila ka atlaw kalat kanito nga si Lauro. Igo na lang siya sa paghilak dihang mabdus na ko sa anak sa ikaduha kong uyab. Dili kit siya ang akong nadayon.
1: Huwag itong kasama ang kaagin ni Mira, din hining tulumanon. What's the style? Diligid siya ang nadayon e-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: protection.
1: Yeah, cool.
0: With 8 billion live LCS.
1: Yeah, cool.
0: That may reach the intestines alive.
1: Yeah, cool.
0: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yeah, cool.
0: With proper diet and exercise.
1: Yeah, cool.
0: Kaya panalo ka dyan.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
5: TTX 500. Mapalis sa mga butika.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Day and that, nganong masulubon man ganang naong nimo?
9: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay.

0: Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga nasa inyong dapit.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyuko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
10: Dili.
9: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
11: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
12: Paidigo! No. Bansa!
9: Bati asa ni mong naumuhi lang. May oy, masaktan ko sa tadiro!
12: Isamot ka bati mong naumuhi, kamihilak ka ba'y jigaw?
9: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo!
9: Na ang silan ko.
10: Di mo na ko checko. Pero, bakas ni una ko. Gato na good ka.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
10: Bunso!
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, huwag lain kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
9: Oo, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko.

0: Bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, hello, mga kalanyan na sad may magsamok na sad. Mga hila kumusta, may ganda na itong track. Niya na sa inyo higalas kagina Ray Arellano o bas kong guwapong partner wala yun si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok.
1: I-appeal yun na ito ni sa itong budget kada adlaw ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Sige, paluapan sa dayo na ito sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kaya gawas nga pa-plug signa pampaghana pa. Okay, buhay na mga ikala. Lain na shout-out time. Shout-out niya nga ito ni Julius Coronado. Uy, diya si Melody Villamor Simbahon Navarro, Anaharo. Si Dr. Rex Samson, Mior Rosendo Dodoy Labad-Labad. Si Cristo Adelaida, Panel Istokuning Milot. Si Pio Sul, si Edi Labindia. Si Christian Tabaco, no gingman, ang atong manager Nilo Tadio. Gikan gini sa atong B-Side founder Bangang sa ilong. Walaan ko rin atong writer, director, OG Kumpok Rakasa. O gingman, shout out to Sabdia, si Binji Abuda. O gingman dia sa lower Yati Kiyot Cebu City, si Bilin Alisna. Lita Gripo, Losia Buloy, De La Rosa, Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya inguman dia sa Anapug Pinamungahan. Uy, si Kabante Rini, Alcober Mercy, si Manilene Alcober, Poblacion Asturias, si Dexter Atintura, Atintuna. Unya si Marcos Atintuna, gikan kini ni Pedro Pungase. Okay. Pwede magkala dito maglangan na doon ay hinumduman na nangagi. Nga nasakpan sa albularyo nga may kulukadidang si Kukak. Ang kadubol pagyod ay ni Haring BBT. Unya sa laim pahin usab, madasigon og malipayon kayo si Digo nga mipadayag siyang gibati ni Takla. Samtang sa laing bayan usap, dito sa palasyo ni Reyna Tara, may prangka gyon sa pagsulti si Hariki Bahin ni Haring Bibiti. Ingon nini ang nahitabo niya dahil sumpaning atong sugilanon, budbod og bibingka.

0: ang hari ubos sa panalangin ni Patala.
1: Pero ako mangaray na Tara, puno sa pagduda.
0: Unsa?
1: Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindis sama ni Haring Bibiti.
0: Unsa?
2: Tali! Mao ka na tinuod kong gibati. Mahal nga rahe na Tara.
0: Ay, ihangado kisalig na to ang tanan sa Patala, Hariki.
1: Maayo unta og magbago ang hari samtang dili pa uwahi ang tanan.
0: Hariki,

0: nindot ining kwarto ha.
1: Mao ning imong kwarto takla. Ang tapad ani.
2: Mao sa pag imong kwarto ni by jigaw takla.
1: Tapad ta kwarto. I-surprise ka namo karong gabi eh.
0: Sila day si Don Arturo o Donya Maria Picat?
2: Tapad ra ta kwarto eh. Sila mo isunod sa mong kwarto. Ang upantos unahan. Laray lang ning ato kwarto pod.
3: Hi, Chikol.
1: Uy! Uy, uy!
0: Uy!
4: Uy, tapos nila kwarto? Tapos nila ay?
1: Niga sa rin yung mga kanahan?
2: Ang mga naong ogjus panas.
4: O sa?
0: Ayun sa?
1: Anong niyama mo diri?
4: Natural! Kay wa man mi dito!
1: Salamat!
3: Dede, kaganaan nga silingan rito, Chikol.
2: Ngayambot ninyo!
4: Huwag niyo kaming ismulin! Kaman tayo wala, malapit na kaming magiging Dunya at Dun!
2: Hamburgero!
1: Panira na mo, takla! Panira mo! Kahit tingalig, mapalit mo sa hangin aning mga tawana!
0: Oo, Diego!
4: Ha ha ha ha ha!

0: Alubido ang dama ang bandihado sa atong pagsuyop sa aso. Gagiutol sa demonyo o atong sugda ng panagtripin ay tripping, tripping, tripping. O kaluyan mo ang kalangin. Nakamata ang hari.
1: May kanyang ba?
0: May singgit ang mahal ng haring bibit eh.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, daghang kay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisa yun gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ng panan. Paragis na mo ha, wala nagparagis.
6: Paragis.
5: 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
8: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
7: Abukid sa kulian?
8: O katuhinan nga mga morna.
7: Abukid sa...
8: Gani.
7: Sundan.
8: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
7: ta ka sa bukid igo ka saka
8: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pero nga iya
7: pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
8: katkat ta oy magrapag ito atong mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
7: sige pa kanali mo lay
8: Sean Alfuerto
7: tuloy mo idad.
8: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sumpay sa atong sugilanon.
10: Salamat sa itong nabataya. Nabalikan ka na sa panimot, mahal nga haring baby.
11: Hain, ang mahal ko ng asawang kukak.
10: Tua sa inyong palasyo, mahal nga haring bibiti. Ipangibot mo ang mga aparatos na nakatawag sa imong lawas.
11: Tungod kay mayon ako, kondisyon na kayo ang akong lawas.
10: Mao ba?
11: Wait. Ingon, nung sa mi balik ka nga kong kabatanon, og gibati kong kusga na kayo ko.
10: Epektibo gayon kayo di ayang amo mga pag-ampo o orasyon sa itong nabatala. Kadiyot lang, mahal nga haring bibiti. Ang among kante.
11: Wait. Ayaw ka pala ka. Madawat ninyo ang minalitang bandi. Matagkusay ka ninyong mga albularyos. Busa, bukatawa, tagdako.

0: talang hurang kokak.
1: Enjoy menang. Sabra. Perfecto kapito iko.
2: Oh. Kitsoy ng mapag-arasan.
0: Wete, wete, wete, wete. Ako, mahal kong asawa ang kokak.
1: Mahal na haring pipiti.
0: Nasakpan ta talang hurang kokak. Nasakpan! Nasakpan ta! Wait.
1: Mahal na hari! Ako kinituyo ah, mahal na haring pipiti. Igo ko lang gitagpo ang akong panginahanglan.
0: Huwag ilabot yun eh. Mahal na haring pipiti. Misunod lang ko sa iyang mando. Ingon niya tuwad. Nituwad dyan ko.
1: Tumag...

0: Onsa? Tinuod ba ang inyong gisulti, mga puting duwindes?
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako, ana, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitsa sa akong lawas. Yun,
2: ni ito pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gitsa.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y gibati.
3: Way gana og masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi og lagsik galawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
9: Mm.
8: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
9: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
8: Mm-hmm.
9: Iya sa tao ang rod shape.
8: Uh-huh.
9: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
8: Uh-huh.
9: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
8: Mm.
9: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
8: Mauna.
9: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
8: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
9: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
8: Monay.
9: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
8: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
10: DTX 500.
11: Oh, Sir Shen, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Wala lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pamali sa mga butika. Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
8: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
9: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
8: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
9: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
8: Ayay,
9: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
10: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
10: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
10: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, og sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
8: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
8: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examin gamit ang microscope.
8: Mm.
9: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
8: oh,
9: ga-exercise sila. So kung
8: wow,
9: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
8: Mm.
9: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
8: Oh. Oh.
9: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP.
8: Oh.
9: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
10: TJX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
10: TJX 500. Mabali sa mga butika.
8: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
9: Mm.
8: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
9: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
8: Mm.
9: Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
8: Oh.
9: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
8: Mo
9: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
8: Correct.
10: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud so. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko og tumar MyTC. Tulo ka capsule sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipog. Tinaw na usab ang akong pananda.
10: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
9: Mm.
8: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Nindot dyan, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
8: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
9: kagid,
8: kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagina una. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir JP, ila jung trapuhan ng ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
9: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay kapamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
8: Ay, fact.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
9: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
8: Kalami.
9: Unya, inom extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong May 27 to June 5, 2026.
18: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
16: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3, mauni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
8: Wow.
9: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Maunay gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, maunay pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
8: Niya kay dili ba na pwede sa plain D3?
9: Dili na pwede sa plain D3. Maunay rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa kadlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung nakaditribayo ka. Pero complain ditri, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
8: Nabog kini diskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka ditribayo o gibutang sa kape. Ang lasa sa kong kape Dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya Dok. Tistingi pagod ninyo.
9: Ginaisgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
10: Ditribayo!
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
10: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
20: Ang visio
10: nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
10: Ditribayo!
8: Katong ni adto ko sa usang lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og ditribayo? Moto nag ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
9: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-ditribayo ka.
8: Mujud ay na nga og ditribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
9: Yes,
8: kung
9: Sir GP.
8: Kung wala na sa plain ditri, Dok.
9: Correct. Kung naka-ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo o wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin ditri nga naa sa ditribayo? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba di sa aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
8: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
9: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
8: Dako kayong pag-advantage ana Dok sa D3 bio over plain D3.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
9: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, jud.
8: O bitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplase na yun og Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Na ay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna na yung mga Xanthan extracts o mga nakalami pa dyan, Sir GP. Very gentle pag yun siya sa panit og igo ra yung kainit.
8: Dili overkill, Dok. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa yung lawas, ayun palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot trabadyo na sa inyong kidneys. Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
2: Yes.
8: Kay kay sa Santon Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas og una-huna.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
8: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
8: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Na-slide po yung pilihan, Sir JP.
8: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na-ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong May 27 to June 5, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
8: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman, Sir JP.
8: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
8: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Og aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
8: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
8: Gusto.
2: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron katong S21, Sir JP. Pareho pud sakyanan, di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 Bio ka, mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa
9: jud sa ditribayo. Ang monolaw rin pag-adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag-abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Hmm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkago niya ang virus. Hmm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
1: Ditribayo.
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gumay D3.
23: Kapalit sa mga butika.
24: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
9: wala na takdan.
24: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
9: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
24: Unya,
9: patay ang virus, Sir GP.
24: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
9: Sa ditribayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa ditribayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain ditri nga naa sa ditribayo.
24: Correct.
9: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
24: Asa?
9: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Dapa jud wala sa D3. Ang MCT.
24: Na? Okay.
9: Ang medium chain.
24: Triglyceride.
9: Diretso na siya nga mahimong
24: energy.
9: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
24: Empty stomach, dok.
9: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
24: Katagan
9: kanya og energy or kusog.
24: Wow.
9: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
24: Munay dapat target
9: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
24: Muniwang day ka.
9: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
24: Wala.
9: Wala, John.
24: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
9: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
24: Ayaw abusuhon.
25: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-96.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag-tusiran.
3: Tusiran forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it. It's a belly friend.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuhay.

Pagpapakasal, bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome, mag-welcome ni atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas, panumduman. May 28 to 2026. Naiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. O sa kanagngalan o LV. Stand by LV, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: And of course, ang atong Nan's Medical Mission, karon ng May 30 pohon. Hapit nagyod dihata sa Zamboanga City, diha sa my Philippine Red Cross Function Hall, Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31 dihata sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa my covered court sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, Pagadian, covered court sa my Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mulave, sa my Carousel Garden, sa my Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulave, Zamboanga del Sur. Pagka June 3, sa Dipolog Manager Gym, Barangay Torno, France, sa Barangay Hall, Torno de Polog City. Pagka June 4 sa Calamba, sa may Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5 sa Oroquetas, sa Lumantas Riverside, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroquetas City. Ayan, kita kids, sa mga nakaschedule ng medical mission, unang 100, baka daw sa itong gijig water. Kini siya para gini sa mga diabetic, no? So, at ang atangin ninyo atong medical mission na nakaschedule sa inyong mga lugar. Wellness stand by LV alang sa imong suwat, tinis siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ang ako matinahurong pagtimbayang anak kanimo ate. Kang Cap June, de Genova, o sa tanang suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Tawga lamang ko sa pangalang Elvie. 21 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Kabakan, North Cotabato. Nagatuo ko ating hangtod kita buhi pa nining kalibutan na padayon ng atong pakigbisog sa kinabuhi. Kinahanglan natong magmalig-on para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Labaw sa tanan, mas hugtan pa nato ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa labawang makagagahom. Nagdako ko ating dunay dakong pagmahay sa akong inahan. Nagdako ko nga gidala ang dakong sekreto sa among pamilya. Lima mi ka managsuon at R, aki panganak sa among amahan sa una niyang asawa. Dili na ko ikaulaw nga second family mi, ate. Kasado si Papa sa una niyang asawa. Lisod malito kun, apan usa ka other woman ang among inahan. Siya hinungdan nga naguba ang unang pamilya ni Papa. 18 years old lang si Mama sa diyang nagkarelasyon sila ni Papa. Samtang ang among amahan, 38 anyos na. 20 years ang ilahang gap ate. 13 anyos pa lang si Ate Irene at higayuna. Sa diyang nagkabulag ang iyang ginikanan. Close kayo siya kang Papa busa. Sakit kayo nga to kaniya ang pagkaguba sa ilang pamilya. Nuwebi anyos ko sa dihang nagkita pag-usap si Papa o si Ate Irene. Graduate na og usa ka nurse si Ate Irene at higayuna. Sa tinuod lang, wapak ay ko makasabot. Sa kung nahuna kung nga nung na ako'y laing igsuon. Ako feeling, at ang tungura, nalipay lang ko nga na ako yung magulang. Apandili na ako malimtan nga, grabing hilak ni Ate Irene ni Ate Higayuna samtang nagsulti sila ni Papa. Daghan pa sila mga pasalubong. Iyapakinig hatagag kwarta. Sa iyang paglakaw, ingon siya babalik siya para bisitahan si Papa pag-usab. Nakita na ko sa panagway sa kong amahan ang tumang kalipay ate. Apan natingalan na lamang ko nga suko mang kaayo si Mama. Grabe iyahang panaglalis ni Papa nga giignan pa niya si Papa nga may pakuno. Ugmuli na lang si Papa nga to sa yung tinuod nga pamilya. Huwag ko makasabot ate. Kung nga nung naglagot si Mama nga gihatag man ganit na ni Papa ang kwarta nga gihatag ni Ate Irene. Samtang gadako ko nakita na ko ang taras sa akong inahan ate. Makaingon ko nga, pabaya siya nga pagkainahan. Di minya ginaatiman. Kanunay lang silang gauban sa mga barkada nga amo o mga silingan. Samtang si Papa, grabe ang pagpaningkamot sa iyong negosyo para ka na mo ate. Nakita na ako kung unsa ka manipulative ang among inahan. Iya lang, langga-langgaon si Papa, wagid ni reklamo. Kung way kwarta si Papa sa puton si Mama, mangitag paaging among amahan nga makahatag kaniya. Og sa diyan naka-abroad na si Ate Irene, nga to sa Amerika ate. Wag gihapon niya pasagdi si Papa. Matagbulan iya kini ginapadalhan. Apan si Mama ang tigkuha. Ambat ba ating anong lahi man ang taras ni Mama? Mas babalaka siya sa iyang kaugalingon kaysa amo nga iyang mga anak. Dili man gani niya ginatabangan si Papa sa among negosyo. Hangtod mabot sa punto nga na down ang negosyo ni Papa. Mato ni Mama, mag-unsa na lang kunumi. Wa na'y panginabuhian si Papa. At iyan napugo si Papa og adto sa Manila. Kaito aman siya mga suod ni higalang adto. Dito na po siya nanimpalad ate. Sa daan niyang kumpanya nga gitrabahuan. Matagbulan, consistent nga magpadala si Papa og kwarta nga rika namo. Panagsarientahon siya makapauli. Lambing-lambingon lang siya ni Mama. Okay na ka Papa. Ate R, ang din ako madawat. Nakabaton og laing karelasyon ang akong inahan. Ang iyang ingon namo, iya ko nung paryente. Apan dili ko kumbinsido ate.
High school na ko, og doon na ako'y buot. Siguro abi ni mama nga iya kong mauto. Na-confirm na ko ang akong pagduda sa dihang nasapna na ko sila nga naaso lang sa kwarto nga sila ng duha. Pagawa sa lalaki, nakahukas pa og pangtaas. Ingon ni mama, iya ko nang ipapaayo iyang electric fan kay naguba. Ati R, gipalampasan lang nako kay wabang ko'y konkreto ng ebidensya. Apa namatikdan na ako nga lahi gid ang lihok nilang duha. Hangtod ate, nasakpan gid ako nga nagdulog sila sa pagkatulog. Kini ang hinungdan. Nagikonfronta ko ako inahan ate. Nag-away gid mi. Ate R, akong giignan bata pa kuno ko, daotan kuno ko gunahuna. Malisyosa kuno kaayo ko. Ate R, daghan akong nadunggan sa mga silingan ng mga marites. Kabahin nilang duha. Hangtod ate, ako dalang ipalabay sa kumbika sa lunggan. Kay lagi, miagi gin may panaglalis ni mama nga iyan akong ipasakitan kay pakialamera kuno kaayo ko. Naghilom na lang ko ate. Nabalaka pod ko sa kong amahan. Kung iyang masayran nga nagbinuang si mama, di ko gusto masakitan si papa ate. Basig iyan yun ang ming biyaan. Umabalik na siya ang tinuod na pamilya. Tuod man ate, nang ligid ang mga adlaw, nahimo si mana, bulan o katuigan. Human sa pipila katuig ate, may pauli si papa dinhi sa North Cotabato. Ug ang mga chismis, mitagbo kaniya. Unang adlaw pa lang, inay nga mag-happy-happy mi kay niabot si papa. Nagkagubot ate. Away. Apan sa kikaingunan ako, dali ra kay siya paulian sa kong inahan. Lambing-lambingon lang siya, mutuo na si papa. Nagpakahilom na laman pod mi ate. Bisa na sayod bis ka matuuran. Kay lagi dili mi gusto mabungkag ang among pamilya. Nagpasalamat mi nga nasitil ra nila mama og papa ang ilang problema. Nagbalik og negosyo si papa. Na yung mga higayon nga dili siya makauli og pila ka adlaw. Og kini ang mahimong chance ni mama nga makikita na pod sa iyang karelasyon ate. Nagpadayon mi sa pagpakahilom tugod kay dili ba gusto sa kumaigsuon nga mabungkag ang mga pagpuyo. Hangtod sa kaadlaw kalit nga nawala si mama ate. Nasayra namo nga milarga kini paingon sa Manila. Wa man lang nananghit ka namo. Gikaguol pag-ayo sa among amahan ate. Matud niya pangitaon kuno niya si mama. Kay magunsa na lang kuno kung wa si mama. Bisag unsay mahitabo uyag kunong dadon si mama pagbalik. Lami kay ignon nga ayaw nag-apasa. Ate. Gidala mi ni papa sa among apuhan. Dito may gibilin sa ginikana ni mama. Ang labi sakit, di man lang may hatagag allowance. Ang akong duha ka mga igsuong lalaki, kasukol na sa mong apuhan, kay lagi nasayad sila nga, kapadala si papa o kwarta. Sige rami kasab-an, kami ang ginabasol kung anong milayas ko nung among inahan. Kay gikapoy na kuno namo. Bisan gani nasayad sila sa matuod kung unsay batasan sa ilang anak. Ate makaluluoy ang among amahan. Idara na kini, naning kamot para namo, samtang si mama. Nagpahuruhay uban sa iyang lalaki. Nagmatalag morning ang among amahan, ate. Doon na po yung favoritism ang among lola. Namig agaw nga ulitaw, spoiled kaayo, dili niya suguon, di niya ginapatrabaho. Kami iyang ginasugo-sugo. Munang galayas-layas ang duhan ako kay igsuon nga lalaki. Sa tinuod lang kasurindiro na kaayo ko ate, apan giunauna na ako ang ako mga manghod, nga ako lang taon ang isaligan, nga manalipod kanila. Nayo sa kapanghitabo nga diligid na ako malimtan. Gikulata sa kong uyuan ako isa ka manghod nga lalaki kay gatubag-tubag kuno kini kang lola. Hinungdan nga wa nagyod mi pauli ang ako igsuon ate. Dinhan ako mitugan kang papa.
Suko kayo ako amahan, iyaming gipabalik og puyo sa among balay. Ug sa ako na ginapadala ang sustento ate. Ate, gikasuko kini pag-ayo sa pamilya ni Mama. Ilaming giignan nga walay mga batasan. Sa hinay-hinay ni balik na sa normal among kinabuhi ang ako mga manghod nang uli nagbalik sa among balay. Namalik big eskwela ate. Inay nga okay na ang dagan sa among kinabuhi ug naka-move on na si Papa, ni balik na pod ang among inahan. Nihigayo na masakiton siya. Nangutana siya kung asa si Papa. Among giignan nga nabalog pangita niya. Ate R, sultihan ko na si Papa nga niuli na siya. Miuban ko na siya ang higala nga nanarbaho. Apan ako na siya swerte sa iyang pagpanarbaho. Apan lahi ako nadunggan kang lola ni uban si Mama sa iyang karelasyon. Mas ganahan ko na sila sa lalaki kay kasing edad lang sa among inahan. Dili pareho kang Papa nga tiguwang na. Wa pa ko ni kwarta. Apan ate, ang karma mo abot gyud. Kung unsa iyang gibuhat kang Papa, may balik sa iyaha. Ate R. Nagbinuang si Papa siyang asawa apan nagpakaamahan siya wa niya pasagdi. Apan si Mama, gibiyaan mi, gibaylo siyang karelasyon, kipasagdan mi. Pagkasayod ni Papa nga nipauli ng among inahan, hilabihan niyang lipaya. Gani ate. Pag-ingon ni Mama nga narabaho siya ng eksyeksori kang Papa, gidawat rapod sa among amahan kay wagi pagduda bisan gamay. Dali ra kayong atikon ang among 60 anyos ng amahan ate. Maluoy ko sa among inahan. Kay murag na pariwara siya ate. Apan, sa dihami tawag ang among ate, anak ni Papa sa una niyang asawa, among stepsister. Matod niya, tiguwang na ko na si Papa. Gusto ko na nila nga muundang na sa trabaho. Ug maunay mo puyo sa ilahang balay. Kay naana sila na ni Moya sa Amerika ug ang iyang Mama. Wa na kunoy nagpuyo sa ilang balay. Matod pa ni Ate Erin, paeskwilahon ming tulo hangtod makahuman. Isip tabang niya kay lagi iyaman ming mga manghod. Sa kondisyon nga dili ubanon si Mama kay ila ka ng property sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Nasayad pa sila nga gibinuang si Mama. Maluoy kuno sila sa among amahan ate. Isultihan ako si Papa. Paeskulahon mi ni Ate Erin, papuyon sa ilang balay. Apan dili ubanon si Mama. Apan nihilak si Papa. May pakunog mawala na lang siya. Kung dili ubanon si Mama, kay luoy kuno kaayo. Nakadesisyon ko ate. Prangkahan ko na lang ba si Papa nga nagbinuang si Mama nga hangtod karon na siya lalaki? Apan mahadlok pa ko basig atakihon si Papa ate og mawa na hinas kalibutan nga ako hinungdan. Unsa ba ang ngayon ko pagabuhaton? Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Elvie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibatig yun pa ng usahay, ang akong BP mo, sata din. Hindi ko gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hibla nga gasalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko. Dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianos sir, agpuyo ko din sa Purok do, yes, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
4: About po sa self-care, ay disminuryahon po kayo. Pag may inam kuwan na kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluhi sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni mo, LV. Sa imong pagpadangat, imo swatampo ni atong tulumanan sa sensor li Ate Arlene. Unsa bay ang ayang buhato ni LV? Ug mo niyang problema sa pagkaroon. Of course, atong isgutan niyang problema. Kao ba na to? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Capjuno sa tanan na mga suking tigpaminaw.
0: And of course, sa atong URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Maswerte kadlaw di Genova at Ate Arlene.
0: Ang problema sa 2 liter sender, grabe no, kaninti guwang ba? Dali rin at katikon ba? Kanamang, laliman ka way, kalibutan ang tiguang binuang na yung asawa. Ang anak po, di ba? O siya po, sila kasulti, kay mahadlog sila maon sa ilang papa.
2: Grabe ka, Ate. Kinsay giyo na atik.
0: Ha?
2: Ate.
0: Ay, atik.
2: Kinsay giyo na atik, ang tiguang o ang batanon?
1: Nag-inatikay sila.
0: Nag-inatikay sila. Kay, ngano ni sugot po siyang kabaw mo siyang minyo, di ba? In the first place, kabalo siya nga minyo, dito o siya sa atik. Minyo gani, ay tuo lagi ang atik-atik. Ikaduha, amo lagi na yung amanos. Kay, ang iyang amahan, na ulitaw, kabalo siyang minyo, pero buotan, edukado lang yung first family.
1: Yes.
0: Nga, wala lagi skandalo. In fact, tungod sa nahitabo, yung anak ni reach out gid sa iyang papa. Kay, honestly, ko ako to, nurse na, ako mama na sa Amerika, bahala na mo. Pero dili siya na anang kaklase sa anak, eh. Yung gignan nga,
2: Nalipay na lang po siguro si ate, kaya na yung nagatiman siya yung papa.
0: Maybe, pero... Kung...
2: Sagsabag pa, sagoy-sagoy ang papa, bisag kinsa na lang, at least ka to, sigurado siya nga isarag yun ang...
0: Pero sakit ba na huna-huna o nung ilang papag ibinuangan, harap-harapan. Pero yes. Ang mga anak ni Bao, siguro nang binuang to kay huna-huna sa iyang asawa, di na ni kakaya kong bana, makita niya sa batanon, wala sa iyang bana. Oh my goodness.
1: Anyway, promotional definition.
0: Lahigit ang kanang kwan. Anyway, okay, did you know? Go ahead. Ikaw ang nasa sitwasyon ni LV. Imo bang sultihan ni mong papa para nga magbulag na lang sila o kamo makapuyo sa ilang balay?
1: Mm. Kung ako si LV, mama, magpaka-anasiga sa kong papa, no? Kay, especially sila ng kahimtang bang, makita na to iyahang mama kay murag walay plano para sa ilaha.
0: Yes. Bata siya ga minyo, manggod.
1: Oh, so, bata, walay, murag way buot niya. Natiguang na lang, wagya po'y buot. Oh. So, may nakapait ba nga, nakita na to nga, iyang papa, bisan to tiguang, pero naningkamot para sa ilaha. So, dili deserve si iyang papa nga magkanang padayon lang nga magpakatanga sa ilahang mama.
0: Yes.
1: Kuan naman good ma'am, lahi naman good ni nga ni nga istorya ba nga opportunity naman good ni
0: yes.
1: Nga kanabitang haruhay maplaster sila ba?
0: Okay, tabangan sila pa
1: eskwela. Tabangan sila pa eskwela, maplaster ilhang pamuyo, especially sa ilang papa, maplaster pod nga mahimutang pod nga di naman narbaho.
0: Oh, yes, kay, tabangan man sila.
1: Oh, tabangan man sila. Inga na ang muni ebidensya ma'am nga miskan tuod nga kanabitang nagluib nilang papa pero ilang anak sa permiro nakita unsa kabuutan ilang papa. Correct. Buutan nilang papa na tinta lang gid siguro aning batan-on ba. So mo nang inganang nahitabo. So itugan na lang oy kay para kuan dili ta maangay mabalaka nga kanang matakihon mamatay dahil hindi na grabe na sad nang mamatay gidayon eh dili titingali
0: bitaw kay kung imo tan-on taon-taon na po siya gibinuangan niya ang mga anak bisag masuko
1: witness good ang mga bata imagine nga makita nila nga katong negi pa puyo nga parinte kunuhay na ipaayo sa kwarto trauma biya na sa bata and correct. Bawal kaayo na siya no nagi na sa kanang kuan pwede gina mapriso ilang mama sa ihang gibuhat
0: correct.
1: So pangit kaayo ang pagdala mo ni realidad mambanga naging mga mama no nga dili ka ba unsaon pagka kanang mahimong mama nga tarong ba so luoy sila
0: kay ko imong tan-awon bisag 18 years old siya nga naminyo siya sa papa nila sa
1: yes.
0: Nila LV pwede ba siya magpaka-mature
1: yes.
0: Magpaka-tarong pero nahitabo niya kita siya batanon dito siya nawilis oh. Batanon gibiyaan niya dito nag pastilan anyways mo lagi lay
1: pa ni oh lay man nagkinaiya gid ang tao no so makagool lang nang ingani nga sitwasyon nga ang inahan ang kanang pabaya so common man nga ang usually mga ingani nga sitwasyon ang papa may pabaya pero sa ingani nga ang mama ang pabaya mas heavy man gud siya ba mas heavy siya nga paminawon mas luoy ang mga anak so kani nga opportunity nga maplaster imong papa i-grab na no isulti na kay aron makamata po na imong papa basin paminaw gani na ako kay feel ako na pabuta butala ni iyang papa kay tiguang nabaya.
0: Murag so, sakit sa iya pero sige na lang.
1: Oo, oh, kanang tiguang na apsag na inalang na siya kay nasiguro ko yung mga hawa kanang dili kaya mahatag.
0: Ang niya, lambing-lambingon lang siya. Bisag, kabalo siya tinuod pero kay lambing-lambing siya okay na lang.
1: Dali ra kay siya mapuyok sa iya ni kuan sa mama ni LV. So,
2: gugma ra ginaan.
1: Ni inga na gitingay ng mga tiguang, ma'am. Dali ra kuan, dali ra puyokon.
0: Dali ra binuangan.
2: Dili pa tiguang, ay mature lang.
1: So ala Kelvin, kinahanglan na nila isulti kay aron iya pong papa basin di ay naghulat ra na og cue ba sa ilang mga anak. Hulat ra siya kanang sultian sa ilang mga anak bang oy patama na. Kay si mama wa na nay kuan way murag wa tay paignan ani so
0: yes. So kiyan gyud sa tinuod.
1: Sultihan gyud sa tinuod.
0: Para nga mabaw siya.
1: Yes.
0: And makatilaw pud iyang inahan ug usay sakto para sa
1: yes. Oh, para ma kuan pud ba maplastar na ilang papa nga luoy bitaw ng tiguang. Sige pagyapo paningkamot para nila.
0: Okay, derita. Captain Jen di Asis.
2: Yes, LV para nako. Kanang dili gyud dapat imo sultian imong papa.
0: Ah, ana. Mhm. So ana.
2: Lalaki man gud na.
0: Okay.
2: Sultian ta ka LV. Mm-hmm. Nananay ideya imong amahan.
0: Kabaw na na siya.
2: Kabalo na na siya. Mm-hmm. Kaya imo pang sultian insulto na na kayo para sa iya.
0: Mhm. Basta dugo na gyud tinuod mong kabaw.
2: Mga boys ah. Kaya istorya ganina si Ate Arlene. Mm-hmm. Kwinta-kwinta na ako akong mga kaila ba? Mm-hmm. Nga puro batanon ang mga scholar. Mm-hmm. Ayaw ko yung paglaong anak yun. Oh, LV ha. Kaya sa istorya ni LV, tanawa. Sa inay tabo. Biktima gini mga lalaki. Sa kung saan, no?
0: Nilikin mo ko no, sa scholar.
2: No, ikay ba?
0: Ikay lang scholar. Mangita gina ihang kaugalingong scholar po.
1: Yan na.
2: At sa gihin mo sa amahan ni LV, ikaw ragyo yung atimaning bayan ha. Mm-hmm. Igo ra gyud gitagaagsak tong pamilya. Mm-hmm. Bata pag amuma na pero
0: nangita
2: gyud pag lain. Mm-hmm. Mo na nga.
0: Pero bay siya modala siya papila, dili niya kaya niya dili niya wala niya pasakit iya ang iyang bana kaya ra maglambing-lambing ng motor man pud niya.
1: Motor pa.
2: Boys, pabalandong itaw ninyo. Kanang kusog mo lambing na.
1: Yan sa gyud.
2: May padang medyo tigri kamay. Kay prokeding mga babae dai nga kusog ulambi ako naguna-una gi ko ba. Tingnan no. Anyway, dili kay ko ka relate ana kay wala bay galambing na to.
0: Poros sa tigre mo. Poros.
2: Ate na ko sinumar at
0: sorry.
2: Dili si Kuya Kap. Sertipikado nga na sinumar ni. Nakag Kuya kuan. Jimar. Na sinumar. Para ako, Ilvi, dili ni mo siltihan ni mong papa. Kung dili sila ganahan, ikaw mo lang si mong igsoon magpuyo dito sa balay.
1: Pero di man, ang kondisyon man siya igsoon.
2: Hangyo ka, ang imong igsoon niya. Luoy na kayo si papa. Ang gati man niya si mama. Kami na lang dito puyo. Stare dito sa imong balay. Kay kada magod di Genova.
0: Abot ipasabot, hangyo na lang niya magulang nga sila nalay mo puyo sa ilang balay for the meantime. Ipatuo na lang nila nga ang ilang papa dito po ni Puyo o Diligyod. Sultihan niya.
2: Huwag mag-una ati. Kining papa ni Ilvi. True love mag-una yung gibasa.
1: Kahit na nag-ulo lugar siya.
2: Diligyan na mo.
0: Ang tabang ni Ilvi, nagikan man sa iyang papa. Meaning, mutabang ko kay ako ni amahan.
1: Yes.
0: Hindi mo uban. Ubanin ninyo siya pa. Doon ay mo atiman. Ako yung pa-espoyla ninyo.
1: Pero ang kondisyon.
0: Yes. Sila lang.
1: Sila lang. Wala'y labot ang
2: wala'y perfecto, no? Kay perfect yun ang tanay, kumusugot na lang igsoon ni LV.
0: Ang grabe na po nagka-binuang ay.
1: Abusado sad good ang mama nilang LV. Muna nakita siyang igsoon niya. Dili ang ipauban pa. Hayahay kayo.
2: Kaya kung inyong punto, i-convince ni LV nga mauban nilang mama, nga biyaan siya papa ang ilang mama, dili yun na may tabo. Kaya mangyari, klaro kayo siya ang sulatan po, nga mas maayo pa, nga mamatay na lang siya kung ibilin ng iyang asawa.
1: Mm-hmm.
2: That is true love. Sa kasakit.
1: True love or mahadlok lang siya nga kanang di, wa na siya makita nga batan-on.
0: Oh, wala na siya mahimo actually. Oh.
2: In love magod siya. Klaro kayo, ining papa ni mo, LV, in love kayo. Anyway, kami mga lalaki magod pag mahigog mamunong yun. Kami magpahamugaway, lugar anong gwapo nga panimuyo, gwapo nga kahimta, ngayon biyaan na mo ning...
1: So, pero isip, isa kaamahan, imo bang makuan ka ng, imo bang pasagda ng opportunity nga nakita ni mong kung dadto plaster imong mga anak matabangan pa kaysa muunong ka ng babae nga wagi pakialam sa iyang mga kaugalingong anak.
2: Magdidili na rin mo ni makonvince ang papa ni Ilvi.
0: So, iyang isacrifice ay ang mga anak nga inay nga di na siya maningkamot para maka-eskwela ni kay nanay ang anak mo sa loob. Papuyon pas balay nga tarong.
2: Because love is sacrifice, ate.
0: Sacrifice.
2: Love is sacrifice. Love is understanding.
1: Di naman na love ka pa. Kuan
2: love
1: naman siya.
2: Is patience.
1: Kanang pagpakatanga naman ni, pagkabulok na lang gid ni.
2: Yes, obvious because love is blind. Buta ang gugma.
0: Grabe. Love is blind. Love is patient. Love is...
1: Tananala. Understanding.
2: Naman ganit. Patong tiyo niya. Pilang bituon ka buton ko. Para maangkon ka lang.
1: Ay, no. Pero tingali, maminaw na si kanang ilang papa kong LV. Kay mga, but once bitaw mga anak na musulti sa ginikanan, kanang mubadlong na ba? Bali na ba yung kalibutan ro na mga anak na ba yung mubadlong sa ginikanan? Maminaw yung tingali ni oy. Kay makita man na sa ilang amahan ba nga, tinudan na eh.
0: Bito, bisan ako sa sitwasyon ni Erin, no? Tabangan ta mo, pero siyempre, idala yung mama, kasi siya yung ganga, ako mama nasakitan.
1: Yes.
0: Tabangan ta mo isip, ako mga eksuon, dahil ayos papas balay na mo, pero ayaw dada yung inahan ka na binuang na.
1: So, yes, tinood.
2: Tabangi na lang kundi din nga namin din. Ayaw na tumig taga yung kondisyon.
1: Valid man, o valid man ka ayaw
2: ng iyang kondisyon. Nga nung ipabulag ninyo ni sa papagbabang nga nagigugmain na yung silang dua.
0: Ah, tingali. Kung wala nagbinuang.
2: Nga ang kinabuhi ni papa, dili mabuhi si papa, wala niya ang asawa.
0: Kung wala nagbinuang in town ang ilang inahan ni LV, kada siguro
2: pwede pagkakas. Dili naman na magbinuang, kinagsakit naman gani, nagpauli naman gani.
1: Imposible.
2: Mga gani nga gibiyaan na sa lalaki, kini na napuslan.
1: Maulian man ka, bata pa man, maulian pa na, di mang binuang na po.
2: Lisuda rin mga batanon. Uy.
0: Busang.
2: Suda rin mga batanon. Uy, magita man dahi buklain di ay. Payo raman dahi mo katumpagsik pa mi.
1: Ano mo ginakabas? Sinay mga kalipay nga, wala nagakahatag.
2: Karoon dahi nga rin among edad di ay. Bot-bot you girls! Maayo raman dahi mo sa katong batanon pa mi. Karoon na doon lugar, magita man dahi buklain di ay.
0: Listen po.
2: Bistado na mo.
0: Ano mga bagets? Listen po.
1: Oh, sayang ang kabatanon, hindi magamit.
2: Ilad-ilado ng mininyo mga lalaki di ay. Pa, sa iyo lang ka, nagtrabaho sa Manila ang lalaki ha, naningkamot dito, nagantos dito, niya ikaw, bayhana ka.
1: Mo ganin ang rason niya, dapat na nilambyaan ng niyang bayhana kay aron. Ayan papa, mahilo na,
2: Diri,
1: may
2: lagi,
1: mutang.
2: Ang gugma, manggol, bisag utsao ni muna, lisod pa sabton.
0: Hindi kita maghuman ini. Kung saan kayo buhato ni LV? So, kaya niyang papa? Or, pasagda na lang. Standby, balik na human lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayaw ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pagkakusin niyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan siyempre ato sa Timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. from Melissa Cabrera. Hi, ATR, de Genova of Cap June. Malingaw jud ko sa inyo mga tambag og shout out sa akong kuya nga fan ni Cap June. Daghan daw siya natun-an sa pinaka legendary professor sa URP from Tagum City ko.
1: From Toto Ramoga, Cap June, murag ikaw gyud ang pinakalingaw nga advisor sa radyo. Maglagot gyud ang wala kaget sa imong character ani nga programa. Mas daghan mi nag-enjoy sa imong mga pasiaw. Greetings gikan sa Tandag City.
0: From Trexie Mendoza, makawala gid mo stress. Labi na if kapoy gikan sa trabaho every afternoon, nagid nina ko nga routine. Watching from Takurong Sultan Kudarat.
1: From Gina Ballesteros, hi po sa inyong tulo. Kada lunch break yun ako inyong live, ako mo open. From Roja City, Capiz de Aiko, more blessings pa sa inyong programa.
0: From Diana Balansag, mayong hapon at TR, everyday nagid ni na akong pampa-relax. After duty sa hospital, more power sa inyong team. Ayan, thank you so much.
1: From Carlos Directo, muraragyud mo barkada ra nga naghatag tambag lami kay paminawon kada adlaw. Shout out sa ko asawa nga si Jenny ug sa among anak nga sige katawa sa tambag ni Cap June, watching from Isulan Sultan Kudarat.
0: Mayong hapon, Ma'am Arlene. Greet ko nila Jean, Genia, Janet, Gemma, Gina, og Susan from Angelita Alagao of Anahawon, Maramag, Bukidnon. Basta, sincero, suwerte.
1: From Vanessa Andalim, Ate Arlene, karon pa ko nakakomment pero dugay na ko fan ninyo. Ganahan kay ko sa inyong tambag duha ni DJ Nova. Usahay ra kung mo-agree kang Cap June pero all the time sa inyo hagid ko, Ate R. For watching from Butuan City, while gadjuti amping mong tanan.
0: From Angelica May Flores, Ate Arlene, og DJ Nova, kagwapa gid ninyo. Eh, dili ko kapuyan tanaw sa inyong live. Hello po kang Cap June nga, pero may kontra pero makalingaw. Watching from Toledo City, Cebu.
1: From Dondon Raaga, singaw kayo si Cap June, mo kontra per me ni DJ Nova o Ate Arlene. Ma-imagine ako nang naa sa cartoons nga naay Angel o Devil sa imong abaga nga gahong-hong ni mo o positive o negative nga tambag. Watching from Osami City.
0: May adlaw niyong tanandiya, bisa na ako diri sa Hong Kong, pero may gihapon ko updated sa inyong programa, makawala gyud og homesickness. Usahay gina-replay na ako ang uban story, basta makafeel ko kamingaw. Dagan salamat sa inyong programa, Ate Arlene. From Julie Branzuela.
1: From Sheila Marie Garcia. Hi, Ate Arlene. Shout out sa kumamasin. O Papa Bob diri sa Surigao City. Avid fan. Mitanan sa amo ang family, ate.
0: Ayan. Okay. Atong final para kang LV. The Genovs.
1: LV, sa ako pang giingon ka ganina nga paningkamot nga makumbinsin ni mo ang imuhang papa. Kaya kana nga opportunity talagsara na, no? Dili ta ng first family willing nga musuporta sa inyo, ha?
0: Yes.
1: Kana nga opportunity nga maplastar mo, mapusuportaan ninyo hang kaugmaon. Ilabi na ang imong papa nga tiguang na maplastar na po, makaretire na, nga haruhay na siya. Kana inyo, yes, mama, ambot lag madapa baka nag-istorya, pero lisod man good kayo kay murag lahi gid siya kinaiya. Lahi gid siya kinaiya. So kanang nga kondisyon tuod man, no, kanang sakit man pamalandungon nga mama nimo niya, dili nimo ipauban kung asa mo, pero valid raman sad good kay ganang nagpasagad ang inyong mama sa inyo. Imagine nga kaya ra mo niyang ibaylo para,
0: yes,
1: sa lalaki.
0: Yes.
1: Mo na pinaka
0: siya human sa pagkalaga ba.
1: Mo na pinakasakit nga mabuhat sa usa ka inahan karang mabiyaan bitaw ang mga anak ibaylo para lang sa lalaki, Diyos ko dayon niya. Imagine nga buutan kay inyong papa niya, binuangan ra sa inyong mama. So kanang paningkamuti or buhatan ninyo ang tanan nga maprotektahan ninyo yung papa. Tuod man lisod gid na i-convince ang imong papa, labi na nga dali ra kay siya mapuyok sa imong mama kay lambing-lambingon ra, no. So ang inyo halang diha, no, kanang kinasing-kasing ba nga pag istorya sa inyong papa, isaysay ninyo sa inyong mga na-witness sa una sa mga gagmay pa mo nga ing-ana ang binuhatan sa inyong inyong mama. Tuod, lisod-lisod na siya dawaton sa imong papa kay lagi gugmaan sa ingon panikap. Mabuta kita basta gugmaan ta. Pero for sure, no, for sure, para nako, kana bang maminaw na ang inyong papa sa inyo, ha? Kay kanang dako kayo pagugma magud inyo ang papa sa inyo, ha, nga bisan tutiguan na siya, naningkamot gyud siya para sa inyo, ha. So ayo na ninyo i-miss ang opportunity kay again talagsara kaayo na kana secure na mo, secure na inyo ang papa, kana inyong mama, mo siguro ni kana bitaw inyong pagbiya sa inyong mama, mo siguro ni mahimong wake up call pod sa iya, ha, ba nga kanang wala na mao yang mga desisyon sa kinabuhi.
0: Correct.
1: So ana ra na, no, kanang i-take ninyo nga lesson ba nga kanang ma-realize niya si ang kaugalingon unsay iyang mga pagpasagad sa inyo ha. Kanabi tong ma, kanang maabot na siya sa point nga di na niyo siya ubanon kung asa mo. So paningkamuti lang na yung papa kung mahimo kidnapper na yung papa. Ayaw na ipadulin yung mama karon di na makumbinsi. Sa ganun ay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marindang Ba.

0: is Cap Junjun the Assis?
1: Yes, LB. Ang imong imuon, paningkamuti mahangyo ang imong sister.
0: Mm-hmm.
1: Katong igsoon nimo, tuk ati nimo, nga mauban ang tibok ninyong pamilya. Ingla nga, kung dili ubano ng asawa sa imong papa, walay magbantay sa imong papa. Kay mauray kalipay sa imong papa. Tiguwang na inyong papa, ihatag na lang ninyo unsay makapalipay para sa iyaha.
0: Basi mabwisit ilang balay. Biskay wala ba'y balay, mabwisit
1: wala ba'y wala ba'y laing handom ang usa ka anak para sa usa ka abahan. Kundi ang kalipay lang sa abahan. Busa, kay biktima man inyong papa, kay bisag unsaon ninyo ni, tungod sa gugma, mangita o bangita bagyuda pabaagi inyong amahan.
0: Away po yun.
1: Mas maayo pa nga maglisod ni inyong amahan, magkamang-kamang, ibin gani ingon siya, nga mas maayo pa mamatay na lang ko kung dili ninyo ubanon ang akong asawa. Kay, bata pa ba yan na iyan na nang gihigugma? Karun pa lugar nga senior citizen na siya, iyang bulagay nga mo'y mag-atiman niya.
2: Mag-atiman ka ha, nga kaya
0: gani.
1: Actually, pasabda imong igsoon nga, luoy kay si papa, way makatiman niya, kinanglan dadun ni among inahan, kay mo'y ga-atiman niya, makasabot rin na. Boys, usada ni ka pabalandungan nato nga dili na ay tabag kumpiyansa sa mga batanon. Ha? Girls, ayaw sa ninyong palabig pasakit ang mga lalaki. Kay luoy kayo mga kalalakidan para ni ani. Sa gihapon, biktima na po ng kalalakidan, karong adlaw. Kinisi ko yakap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul De Assis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami bagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Salamat ka limo, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you, LV. Sa imo papadang at imaswatang pa niya at tuntulong sa sensor li Ate Arlene. Kiniragin ako masulting anak ka nimo. Kinahanglan ka makig heart-to-heart talk sa imuhang papa. Sultihi siya sa offer sa imuhang ate. Pwede nga din mo sultihan ang imong papa nga nagbinuo ang imong mama. Pero ingna siya nga ang inyong kaugmaon nakasalalay sa iyang pagsugot nga mupuyo nga kamulang sa ilang balay sa kaninyang asawa. Siyempre, kinsa man siguro ay

0: nga musugot nga ang inyohang kaning balay puyan sa bagong pamilya sa imo papa, di bang po na mahitabo. And valid kaayo ang rason sa imuhang igsuon, kaya nasayan po siya kung nagbino ang imong mama. But again, kaya di ka gusto masultihan ang imong papa nga nagbino ang imong mama, pwede man nga di ni masultihan apan, pasabta siya, nga nindot ang offer. Dili na siya manarbaho, dili na siya mangitag paagi para mabuhi mo, katabangan mo si Megsuon, o nindot pa inyong balay. Ang condition lang, kung pwede, di lang mapuyo inyong mama, bahalag tabangan na lang sa inyong simple nga paagi sa pagtabang, di lang siya mapuyo sa inyong balay. Tingali! Walay rason nga di mo sugot inyong amahan. Kay pwede naman sila magkita-kita sa imuhang mama, bisag di siya mapuyo dito ka na, kumatarong lang inyong explain. Kay lagi, ang pinaka-importante karon imong papa maatiman, matagaagtabang ika sa iyang anak sa gawas, and kamupod nga yung mga anak sa imong amahan, matabangan pod sa inyong ate. Manginaot ko nga kaya ni mong ipasabot sa imong papa ang intention sa imong ate. Wa man na pasabot nga magbulag na sila sa imong mama, di lang mo puyo sa balay nga gi-offer sa imong magulang. Thank you so much, Elvie. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye! I love you all!
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Ipanong

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP Remensibo, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Subo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi ka na itong tanan. Kumusta ka muntan at welcome sa pagpanaguban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang buhay ng Dios sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw. Ang higayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Huwebes, bitsa 28 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga sukin digpaminaw to mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Natatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuwa nga YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakon yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Ulpos Nanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: At tuwa nga makiksunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo, ha, sa probinsa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental at makaigsunan mga kasama. Adiya sa Negros Occidental at ang makaigsunan usab diya sa Sikihor. Ha? Kumusta ka muntanan diya sa Sikihor? Sa Bohol, oy, at makaigsunan ng mga bulanon diya sa Bohol. Sa Leyte, Samar, gumang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan sab nga mga overseas sa Filipino workers ito sa gawas sa naso. Ang ato po na makiksunan ito sa Luzon area nga naminaw na to. Nagis ato ang Facebook Live. O ato ang YouTube channel. Maing gabiin ninyong tanan diha. O ato makiksunan ha diha sa nagkadaiya nga mga lugar diha sa gawas sa naso. Maing pagpaminaw nyo kanunay nga pagsunod sa ang programa. Labi na kasamang Nestor nga ganahan sa sila nagatang sila sa padidit. O ragtagsa naman kaayorong mga padidit. Ato ang makiksunan usab ng mga senior citizen. Ang naminaw na to karon may pagpaminaw ninyo diha. Ato makiksunan usab ng nanikay-sikay. Ang nintak na as kagabihon may pagpanikay-sikay ninyong tanan. Ato ang makiksunan ng naminaw samtang nanikay-sikay. Samtang adunay mga gipang kuri-kuri diha kasamang nisto. Adunay gipang buhat. Adunay gipang trabaho na minaw sa programa. Salamat kay ninyo diha og maayong gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab ha to mga pinanggan digpaminaw. Kanya arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una mga kasama. Arita sa tuang mga tukionon sa karon. Padayon sa tuang pagtuki sa tuang mga isyong nasudnon. Adire sa tuang lokalidad og ingon man usab dito sa gawasan na.
2: Straight to the point.
1: Naguna karon sa tuang mga isgutan mga kasama. Tungod kay low pressure area or kaning LPA, posible nga musulod na sa teritoryo sa Pilipinas karong gabi o baka ugma sa buntag nga adunay pangalan nga si Bagyo nga Duming.
2: Straight to the point.
1: Kining LPA mahimong bagyo mga sukin digpaminaw or nahimo ning bagyo o nya nigsulod diri sa Pilipinas, mahimo ni siya ngalan ani si Bagyong Duming, ha. Bagyong Duming mga sukin digpaminaw ang ngalan sa maong bagyo. Apan sumala sa pag-asa nga wala kini dako nga posibilidad nga muigo sa kayutaan.
2: Straight to the point.
1: Ang hinaot ang tagana arnes kadagatan o katubigan kasamang nestor diha sa kadagatan o kira ganis kadagatan dili lang ni muadto sa kayutaan. Kay maring ganis kayutaan dako na po ni Danios nga imugna unya niini.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad usab karon kay si Senador Jinggoy Estrada. Agipa sakaan nagyod og kaso nga plunder o graft kaganiha og paabuto na lang matod pa nga mo issue og warrant of arrest ang Sandigang Bayan aron dakpo na si Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: Paspas kay kasamang Nestor. Paspas kaayo ang ombudsman mga sukindig paminaw pinagi ni Boying Remulia. Asa iyang saad nga karong adlawa ay pasaka ang kasong plunder batok ni Jinggoy Senador Jinggoy Estrada at tuod man kaganiha pinagi sa assistant mga sukindig paminaw ni ombudsman Remulia ani dito sa korte mga sukindig paminaw ani pasaka day kaso batok ni Senador Jinggoy Estrada og matod pa nga gi auhag sa ombudsman ang sang-ang Sandigang Bayan ang mo-isyo dayon og warrant of arrest aron ilaha dayong dakpon si Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: At tungod ni matod pa sa pasangil nga ani dawat og kickback sa si Senador Jinggoy Estrada sa iskandalo nga flood control.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad mga sukindig paminaw basta kontra ganis politika as kampaspasa kasamang nisto. Aso mo na nga manintanaon karon unsa man na si Senador Jinggoy Estrada magpadako probasya. Amo iskapo ba siya kasamang Nestor or magpabilin ba siyang atubangon niya? Hinoon, ingon naman siya. Nangyahang ang mga legal team, amuhimo nag mga remedyo ani aron tubagon mga sukindig paminaw kining maong kaso. Apan matod pa niya dako o dako ang niya nga pagtuo nga kining kaso ma-dismiss tungod kay wala kini mo agi sa insakto nga proseso.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad karon diri sa tuang pagkulo kabildo ha. Samtang nga siyam ka mga senador nga sakop sa majority block giingon nga hot don gyud sila og pagpasaka og kaso.
2: Straight to the point.
1: Sa administrasyon ni Presidente Marcos ha. Kinsa maning mga senadora nga siyam ka mga senador nga gukdon gyud mga sukindig paminaw pasakaan og kaso. Naguna na karong gipasakaan mga sukindig paminaw Senador Jinggoy Estrada. Isunod matod pa si Senador Joel Villanueva. Sunod ni Senador Joel Villanueva mao si Senador Senador Bunggo pinaagi sa ICC warrant. Senador Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla, kaning duha ka mga Villars, si Camille Villar o si Mark Villar o si Senador Chis Escudero.
2: Straight to the point.
1: Kaning siyam ka mga senador mga sukindig paminaw nga anaa sa majority block o wala mo kuyog sa mga senador ni Presidente Marcos kakaning siyam ka mga senador matod pa hutdon silag pagpasakag kaso. Magrabiha anino hutdon silag pasakag kaso kay nganong Musopax administrasyon. Amo na giingon nga basa si Boying Remulia. Si Boying Remulia mga sukindig paminaw, gamit yung kaayo sa administrasyon ni Presidente Marcos sa pagpanggukod mga sukindig paminaw sa mga politiko nga kontra sa administrasyon. Or kana ban dili mo tuman sa administrasyon, dili gani ka mo dawat og malita, kasuhan ka. Tanawa mga sukindig paminaw sila ang duha ka mga tulfo nga mga isog kaayo pero di ay matod pa sa aligasyon dunay mga tinaguan dunay mga sikreto ni gapon dito sa kampo ni Presidente Marcos why kaso. Ang katong isog kaayo nga Irwin Tulfo isog kaayo nga Rafi Tulfo karon mga sukindig paminaw, murag piso nga nalupos. At anawa mga sukindig paminaw, si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, kana sinadura Risa Hontiveros, kontra magyuni niya ning kaning niang mga Marcos. Kaya kani sila mga pinklawan man eh. Mga pinklawan ni sila. Pero, doon na matod pa to'y isyo sa PhilHealth kaniadto na involved mga sukindig paminaw si na involved matod pa si Senador Risa Hontiveros gani gikomentaryuhan tong Irwin Tulfo sa una karon hilom kani mga pinklawan mo na nga dili ta makasalig anim pinklawan kun tinud anay ba sila nga anti-corruption nga mga senador kaning pinklawan kinsa man ni sila Risa Hontiveros Bam Aquino Kiko Pangilinan ug moingon ka nga kontra nila ang korupsyon, kontra nila mga sukindig paminaw ang kaning pagpangurakot, ngano man nga karon ila man kining gitolerate unya gani tuwa man sila nigapon sa grupo ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ha? Muna ito hatagag pagtagad karon diri ha kay wana ang siyam ka mga senador. Ha? Ang siyam ka mga senador, mga sukindig paminaw nga nibarog sa ilang kaugalingon nga prinsipyo. Ha? Nibarog silang kaugalingong prinsipyo nga daw murag wala ba makadawat og malita. Mao man hinuoy gipanggukod karon. Ha? Maoy gipanggukod. Tanawa sila si Lacson. Si Lacson, si Soto, si Meg Sobere, kaning uban ng mga senador, kaning uban ng mga senador nga tua mga sukindig paminaw sa admin ni dapig ni Presidente Marcos. Wa, ha? Why investigation bisagamay? Apil na ang mga congressman nga giingon na makontraktor sa flood control. Ha? Giingon nga kaning mga congressman na kontraktor sa flood control. Asa maron, dun na ba'y gipangkasuhan nga mga congressman nga naadiri gawa si Saldico? Wa, nga naman, og unsay pabuhat sa ilahang labaw, sunod man murag kabaw. So unsa may mahitabo ani karon? Sa 13 mga sukindig paminaw ka mga senador nga naa sa majority black karon, pananglitan og makuhaan ni siyam. Na nakuhaan na ba silag usa kay si Senador Bato de la Rosa ni ikyas na. So sa 13, 12 na lang sila. Ha? So 12 na lang sila pananglitan sunod semana. Ha? Pananglitag dunay arrest warrant or warrant of arrest batok ni Senador Jinggo Estrada, so makuhaan sila usa 11 na lang. Ha? Makuhaan sila usa 11 na lang, isunod bas Joel Villanueva, pulo na lang sila. Ha? Pulo na lang sila kasamang Nestor. Magkatawa, ha? Magkatawa mga sukindig paminaw si Inday Claire Castro. At ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw dire sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bayan Senador Meg Sobere nangayog pasaylo sa mga taga Bukidnon. Ako ngano nga wala sa mukuyog sa grupo nila ni Senador Bato og ni Bunggo. Ngang tingal nagkakuan siya ni explicar siya ganiha. Nganong wala siya mukuyog sa grupo nila ni Senador Bato, Robin Padilla, Bunggo nga parihom ni Islang taga Mindanao. Nganong wa man siya mukuyog kay di ay matod pa aduna siya kahiubos.
2: Straight to the point.
1: Nahiubos matod pa si Meg Sobere. Matod nila ni Senador Bato, Bunggo, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos. Kay matod pa sa iyahang pagka Senate President. Ha? Wala kuno sa suportahe. Unsaon man pagsuporta nila ni Bunggo, ni Batok, ni Robin Padilla, kani adto nga ikaw Meg Sobere, itoy ka mas administrasyon. Ha? Itoy ka mas administrasyon sa una. Ha? Na ikaw pa'y Senate President. Ha? Itoy ka man, alangan magmo natural silas Bato, Duterte magyun na kayo. Dili man na maliso ng baruganan ni Bato, ni Bunggo, ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, di na maliso. Maliso pa'y bukos kawaya na na dili na pareha ninyo nga naglayat-layat bisag asa. So wala ka suporta ay kaniadto, kay klaro kayo ngang imuhang kolor, di a sa administrasyon. Unawa sila mo suporta ni mo. Ha, karon insa nahiubos, ha, karon ang taga-Bukidnon, naglagot ang mga taga-Bukidnon, mga sukindig paminaw. Ang taga-Mindanao, ang taga-Bukidnon, naglagot ni Meg Sobere. Ha, muna mo ginhawa ang pangigpasailong Meg Sobere. Samtang sa laing bahay, natong hatagan o pagtagal usap karon kay no helmet, no ride ipatuman sa LTO Ronda District.
2: Straight to the point.
1: Sugod karong sunod bulan, stricto nang mupatuman o no helmet, no ride ang Land Transportation Office kon LTO Ronda District sa mga lungsod sa habagatan o kasadpan sa probinsya sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Ang penalty sa mga mulapas sa naisgutan nga kamanduan, anaa sa 1,500 o posible kini nga mukabat ngadto sa 10,000 pesos o baka pagkasuspenso sa ilang lisensya.
2: Straight to the point.
1: Kato nga mga kaigsunan na tuhang nga mga taga Ronda, silingan nga mga lungso diha sa Ronda, diha sa habagatang Sugbuha. Kinahanglan magpaangkas mo, so doon na nag-yoy helmet. Doon na nag-yoy helmet, e kung dili gani, doon na'y multa. So muna, magkinto, mag-amping ng mga taga Ronda. Mga naminaw na to karong, doon na'y mga motorsiklo, kinahanglan nga mag-helmet na kanang yung mga angkas. Pahilmita na na diha. Kay delikado og mapinaltihan mo, madakpan mo diha. Una nga kinahanglan nga mag-helmet na mo arong safety ang pagbiyahe.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, kapin sa 210 bilyones o anaa sa 3.4 bilyones dollars ang kantidad sa investment gikan sa mga Japanese businessmen nga nasilyuhan sa Pilipinas nunot sa state visit ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Japan.
2: Straight to the point.
1: Anindot ni usab nga kalambuan mga sukindig paminaw nga matod pa adunay dako nga kantidad no sa investment gikan sa mga Japanese nga mga businessmen dinhi mga sukindig paminaw sa Pilipinas. Manghinauta nga ang abot ani ang income sa Pilipinas niining maong nga investment yung madayon dili mapuntas mga buaya. Okay, base og mapunta ras mga buaya kasumang nisdo. Mapunta ras mga buaya kining makongresman nga mga kurakot. Gawas las mga tarong mauray mabusok. Tanawa baguro nakakita bagumog kongresman nga napobre. Nakita bagumog politikong napobre. Wa nga naman. Wa na magsalig sa sweldo. Nagsalig na sa ana. Sa manang ana, letter M kasamang Nestor ba? Letter M, nga guyoro. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad Senador Risa Hontiveros, seryoso niya gagikonsidera ang iyang pagdagan isip presidente sa 2028 nga presidential election.
2: Straight to the point.
1: Umani padayag ang Akbayan Party List nga musuporta gyud kaniya og dako ang ilang pagtuo nga modaog si Risa Hontiveros. Oray gidangat nimo manang. So dako mga sukindig paminaw ang kanang naang pagtuo ni Senadora Risa Hontiveros ang kanang naang daghan nga musuporta niya. Pero iyahang gikonsiderar nga mudagan siya o galing siya mo ipiliyon. Iyan naman ang daan naman ang giingon niya sa kaniadto pa nga kon o galing siya maoy piliyon nga padaganon. Muna nga ipid-ipid siya ron ni Presidente Marcos. Muna nga ipid-ipid siya ron sa kanang administrasyon para nga siya mo ipiliyon para ganon sa 2028. Noon, makakuha mag-inigboto. Si Senadora Risa Hontiveros, makakuha mag-inigboto. Kaya natural, nabi, mga mimbro, kana din sa mga, kana din mga mimbro sa Tigrali. Maginangan, makakuha na isang boto katong sa mga na may mga dumadapig yun sa mga pinklawan. Naamagi ka ni mga pink ba? Kasi mga pink, amot kasi Senadora Risa Hontiveros mo gamit paghihapon sa color nga pink. Kasi glahe ka ni pink ang sinakang Mayor Lenny Robredo maning pink. Kang maruhas, mamantong yelo. Nag-usa ang yelo o pink mo ng pinklawan. Abot ka iyaha, dili ba siya mo sa maniha ka? Asol ba ka iyaha? Or asol ba ka iyaha? Or itom ba ka ha? So muna nga, muna nga karon si Senadora Risa Hontiveros, baliwala nila ang korupsyon sa administrasyon tungod kay duna po sa itinguhan. Pero banay pa kay nagdamgo man di ka Inday Risa nga mudagan kay presidente nasod, dapat imong gikontra kining kining ni ang korupsyon karos nasod. Ha, mubarog ka ba? Nga, magpakita ka sa mga tao nga kontra ni mo ang korupsyon. Ha, mupakita ka nga aduna kay kana bitaw na ang pagsupak ni ining ni ang kanang korupsyon sa nasod. Oy, hilo man, mura magsmanga tulfo po, pariho man. Nakapaldo, goro. Kana ato, pangutan na lang ka sumang nistor. Mangutan na lang ta, kay hilo man, kaninya sila, kuan manay kaayo, ha? Kanang naang mga sabaan manay kabahig korupsyon. Pero karon hilo man, anya kasamang Glinda Masong, Lagos. Nunay naminaw na to, maying gabi eh. Aninita Tagapan. O si Moises Nerye. Awa, gabae. Ator pa niya. Awa, si Annie Larita. Awa, maying gabi eh. Kasamang Benze, maying gabi eh po. Awa, si Christy Labador Alboro. Awa, kasamang Benze, nagpaabot yung ko sa imong programa kay Malingaw, yung ko maminaw. Lamat ni kasama ha. Anya si Pahardo Jessa, ana minaw sa nato day karon og si Mike Hakosalim, og si Kenneth Iscuba, og si Alan Pakane. Amang gabi kasama binti sa taot ko ni Nanay Emily, gabato sa street Judel Purok Guava. Tabtoy Tuyan City of Naga. John Kirante may gabi kasama binti, may gabi sa Anya G person na digamos na minaw sad nato karo. Ay kinibahin na sad makasamhatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama, may kinalang sumakisun ang mga pinanggantig paminaw nga adunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ato ang makiksunan o sabhang adunay mga sakit o kanang kanunay lang nagluya, dali kayong kapuyon, dali nga aka na murag kapoy o ganang dali ba nga kanunay luya ang lawas. Ang atong imnon ana, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Timanin pangalan ha, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama makapagana usab sa kaos, makapanindot sa tulong. Kanya puno ni mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang nga lawas. Kung ang atuang lawas puno sa mga vitamina, makasalig ta nga makaligo ni itong panglawas, makababasog sa itong immune system. Ligo na nga tuang nga immune system, makasalig ta nga dilita dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, o uban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha sa inyong mga lugar. Adiri taga mo albuol in town ganiha to kasama ng nisor kay mo palit sa Paragis diri nato. Kasi on dunay ta importante sa kay giadtos in BI. Onya kanang naang importante kayo sab nga di sa inyo hang mga lungsod, inyong syudad na amo nay mga butika di asulay og pangutana ha. Ako na available na ba nga to ang produkto diha Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mas maayo nga pa ayaw sad kasama. Si BBM kay paggukod mana yang gihimo. Sa kontra or si Boying Remulya unang ko anon na. Mas maayo. Hadi po na maayo kasama ha. Wa may ngalan nagika ni Andoy Adoy ha. Gabi ini mo kasamang Adoy. Ingon sad ako igagaw guwapa inday mahali o nga ako sad nalingaw ko nimo nalingaw ka na ko sa imong afam tarong nga ba. Inday Maricel tanodra may gabi eh samtang naglikin si Inday Maricel anaga kanang naang anaga huluhinambid nagalikin uman anay mamalong kuno silag suga sa banar. Okay, balik na karon taon makasama human lamang sa mga importante kayo ha ni sa tong pagbalik dugang ang mga pa shout out og atong gisgutanan ato ang tokion karon ha. Alas 10:53 na sa gabi eh.
3: This Time Check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break nimo. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, duna kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG, General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
9: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
10: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Birch

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po ba?
6: Kung barkaday, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Kada

0: na huwag Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Kagad na kaon ng oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
15: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
10: Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Kining corned beef na lang usab, okay na?
21: Mami!
20: Angeline!
21: Di man sa'yo pang okay ra. Pero
20: sa Star

0: not a mess-free baby. From day one, EQ continue on comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinu mo.
2: Ato ang atak na alas 11:15 na sa kagabhion. Balik ta mga kasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion.
3: Straight to the point.
2: Oni sa di batam ato sa ato ang mga isgutanan. Ato sang itsek si Radyo Man Josephus Gihano. Aka nakasanbay na sa Picas Linea. Yes, kasama si Q.
3: DYHP. RMN Report.
4: Yes, wala pala sa mag-radio mag-bidji sa itong kapagalina dinis kayo sa kabahid na yung mabuglayon ka kagabi yun. Nagpabili nga huwag mo nagkumaalarma rin yung ito mga itong kablisan maginagmarang sa kakaroon nga ginisputihan sa pagkabapinagalan sa Braw dinis Takbay sa Subuga Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha sumsumang kampanya sa mga operatiba sa Pina 7 sa doon na kamag-imo nga maglahe ka pero operation nga maglugar din sa Takbay sa Subuga una gagi lusan dia sa may General Hini Street sa Barangay Suba Liga Takbayan sa Subo dito pati ka mga pati ka tao ka mga drugista ang nagpahan sa malay ka mga operasyon dia sa may Barangay Suba na nagpatilig usaka gudahag drug bossing gagi alias Jojo Master kwalero anyo sa kapaligol o gumulog ko sa naisgutan niya ang lugar na kuwag sa mga ganilakpan ang lima ka mga pakiting pakiting dahag sa buga mutimbag ng 120 gramos kamubalaw ka pin sa 816 pesos sa ikanawag operasyon diyan sa may barangay sa may sitio kamagahan barangay Labangon ng nagpahin sa subo rin tulog ka mga drugista aga na takpan sa mga operatiba sa PDA 7 nga sila si alias Untoy Dariocho Adios sa Panigon o dihan ni Manapig 2 sa may drug din nga ipangiyan ni Untoy nga sila si alias Bonifacio 38 Anos o alias Mark 39 Anos po siya mga construction worker o nagpuluga po sa nasikutan niya barangay. Ang mga operatiba sa PDA 7 bilusan o gusaka 5 bus position nga duwa ka mga hugga o duwa ka mga maglahe ka mga lugar diya sa naiskutan o diya sa duwa ka mga lugar nga atong naiskutan ka ganina ang diya sa may suba gingong di madinisun sa duwa ka simana ang hindi ka nagkaliwag ganina yung gilusan na gusaka ka 5 bus position na ang mga suspect gingong na takpala niya itong 2024 sa pagpayot o pag-upot o ginigal ka druga sa tagkaneng sa Labangon na nakpagin niya itong og gigaw na nakpangin ito og 2021 sa gigaw na pag-upot gapon og illegal ga shabu ag suspect sa subagi mga dispos kini og 500 gramos sa matag simana samtang ang diya sa may Labangon mga dispos kini og 530 gramos sa matag simana onward sa patrolo kong Radyo Man Josephus Gano, DYHP, Tatag, RRN.
2: Okay, salamat, Radyo Man Josephus Gano, sa imuhang report. Samtang sa laing bahay na tuasab nga... Ano ang tabukan ng uban nga o ang dugang nga detalye sa tuang mga balita? Atod pa gobernador sa Lawigan sa Bohol nga si Erico Omentado. Mitanyag og 200 mil nga cash reward sa makatudlo sa suspetsado sa pagpatay sa usa ka kagawad. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP. RMN Report.
5: Mitanyag og 200 mil ka pesos si Governor Erico Omentado, ang gobernador sa Lalawigan sa Bohol, niadto nga makatudlo ug nakaila sa nagpusil patay sa kagawad sa usa sa mga barangay dito sa lungsod sa Clarín niadto nga Domingo, Mayo 24, 2026. Si Konsehal Marino Adin Montojo, 37 anos kagawad sa barangay Kaluwasan sa lungsod sa Clarín, ang gipusil patay gawas sa buwangan sa mong lungsod. Makita sa CCTV camera ang mong insidente. Dito na ilaing tao agar kasaksinini sa investigasyon sa Clarín Municipal Police Station nga ang maoga sospitsado nakita usab kini sa laing angulo sa CCTV camera nga nagbakta sa National Highway ug mipaingon kini sa buwangan. Makita usab sa video nga nagatang ng daan ang mamumuno nga moagi ang biktima nga konsyersya nga tubangan gikan nga nagkuha siyang motorsiklo nga giparking sa dihang miagi kini siya nga tubangan karit lang niya kini nga giduol sa luyo nga bahin ug daing pusil bisan pa sa pag-agi sa duha ka mga bata. Human sa pagpamusil yano lang kini nga nagbaktas paingon sa gawas ug misakay sa nagpaabot nga motorsiklo. Gawas sa gitan niya nga cash reward niya aumentado, mipasalig usab ang kagamanan sa lungsod sa Clarín nga mohatag sila og 50 mil peso sa mga tudlo kung kinsa ang maong suspek. Una nang gipahibaw sa Bohol Police Provincial Office nga doon na gisulod nga lead ang Clarín Municipal Police Station sa responsable sa maong krimen. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyoman, Arbus Amante de WHP, Tata Karamen.
2: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report.

0: pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo.

0: Akin niya kanin bayin asad magkasama hatod ganado sa EXL Makabuhay OL. Ato ang haplas nga EXL. Ang Makabuhay ha alang sumagisunan nga nangitag haplas nga maayo kayong ihaplasa. Para sa ato ang panglawas sa ato ang kalawasan. Panateleng haplas nga gamiton EXL Makabuhay OL. Mainis panakit sa kalawasan na nga laylay sa mga lutahan, mga panuhot. Palagputon ang mga panuhot. Ning ato ang haplas. May sabni kay manhutsot sa ato ang kaunuran. Ang ato ang haplas. Ang haplas ka ani makasama malikay kasasakit nga dinggi. Nga naman, di man makapaak ang lamok ni mo. Sa mga niha, katong mag-isunan na ito, aron dili mo paakon og lamok. Mang haplas na niinigyot sa kanunay. Kanya may sabni sa mga katul-katul sa panit pinakan sa kagmay mga mananap og sa pangagod. Ang EXL Makabuhay OL mga kasama, mapalit ni niya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Oy, ang kape po din nato. Aba sa mag-isgot, nag-kape po na. Basta kape ganisgutan makasama EXL Makabuhay Coffee Mix mod. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 inuan kini. Pasabot si Siti ka maproto sa kutano nag-isagol sa tuang kape. Onya ang sagol ining adunay rose hip, kandunay anti-aging properties, kandunay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan to mga pinanggandig paminaw. Ginhanglan nga kape ganisgutan EXL Makabuhay Coffee. Lakip nga sagol ang kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia, anya dunay barley, dunay arabica, anya nakanindot sa dani kasamang ni store kay aduna ni siya Adunay ginseng, ha? Guban pang prutas sugutanon ang ginseng nga naa sa tuang kape. Maka apa, kuwani siya, makapa-abdik sa tuang panglawas. Na-abdik ganing nga tuang panglawas. Makalahutay tamatag-adlong panikaisikay. Kuwan kita kanunay nga naka inuma kasama sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Mabalit gihapon, ha? Sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, aog sa uban pang mabutigag farmasa dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagan sa pagtagad ni, no? Nga to ang isgutanan karon makasama kay sa di patamo adto aning ni ang mga senador karon nga gi sunod-sunod na mga sukintig paminaw sa baboy pa kasamang nistor, gisunod-sunod nagpamikwang. Kay kaning ni ang sunan ka aning siyam ka mga senador god. Ha? Siyam ka mga senador ang gihumutan mga sugindig paminaw nga pasakaan gyud kaso. Kaning mga senadora mimro sa majority block. Oh. Sa kaning majority block mao ni ang 13 ka buok nga member mga sugindig paminaw nga maoy ang ilahang labaw ang Senate President nga si Senador Alan Peter Cayetano. Unya, pananglitan ang 13. Ha? Nakuhaan na rabag usa kay Senador Bato, wa na nagtago-tago na. Gawas lang ugma. Pasar mga sukindig paminaw katunto ang ilahang pag-amindar nga pwede maka-attend sa session ang remote nga paagi or kanang sa online. Pero muna, nga duha-duhaan pa po, dog mo, tambong ba si Senador Bato de la Rosa pinag-isa online kay Basi o hingon na rin po ang NBI nga andam sila mo, Trace. Basi o ma, Trace, hinoon si Senador Bato de la Rosa kung mag-appeal siya sa online nga kanang naang sesyon sa Senado. Ha? Pero muna nga, ang ditos palaro, ha, sa di pata mo kuan dito kay kaning ni ang rating ni Presidente Marcos ni padayon og tibugsok. Sa ato pa ang mga tao wala makauyon sa ilaha karon nga gihimo sa administrasyon. Nganuman, ni samut og kasuko ang mga tao ilabi na nga ang mga senador nga kaalyado ni Presidente Duterte kan ni Presidente Duterte o ni Vice President Sara Duterte gisigig panggukod. Ha? Wala na ma-anticipate sa administrasyon. Wala na ma-karkulo og tarong ni Inday Claire Castro. Nga ngano man nga gikan sa negative 3 nga nakuha nga iskoro mga suging digbang Presidente Marcos karon ni Saka. Ha? Puri abuyag, negative 15 na. O niya, wag yapo na nila karon gisige. Dapat mo kwan unta ba? Amo change gear unta kasamang listo ang administrasyon. Ha? I-diagnose administrasyon, i-diagnose sa mga alter ego mga suking digmanos presidente or mismo ang presidente. Ha? Dili ka magsalig lang sa imuha mga alter ego diha. Siya mismo mo diagnose. Ngano man niha? Pero si Claire Castro, imong pangutanon nga, ngano man niya, nag-negative man niya. And sa, kanana ang siguro, ha, siguro ang mga taong napangutanan, mga dili, wala pa nakadawat og ayuda. Akay tiaw mo na, Godo. Ha? Og miingon ka nga kanang survey, ha, na, tinuod man sana nga, naay survey nga, kanang na ang mga kinsay nakakomisyon sa survey, naay survey binayran, naay survey nga dili, napoy survey mga sukindig paminaw nga patas. Ha? Pero ibutang tala nga, kanang survey nga negative 15, ang iyang score, ibutang talang dili tinuod. Ha? Ibutang talang dili tinuod kay patay mali irman gud ang Malacanang yang nga dili na tinuodoy ang mga tao gusto gud nila sa presidente. Ibutang talang. Ha, ibutang talang. Hatagan talag pagtugot sa way pag-uyon. Apan arita sa mga tao gyud ni sulte. Arita sa mga reaksyon gyud sa mga tao. Ha, bekaning niya. Atol sa unsa man idong sa palaro ba ni sa palaro ba ning ni ang kuana na hitabo? Ha? Dito mga sukindig paminaw sa kanang naang palaro. Ha? Ang singgit sa mga tao kani sa palarong pambansa ba? Ang singgit sa mga tao kasamang Nestor pag speech ni Presidente Marcos. Imbes mingon nga BBM. Lahi may gikantas mga tao. Ha? Tanawa ha? Beto ko nung paminawon ka sa Manjiral God, kaning ni ang speech ni Presidente Marcos sa palarong pangbansa. Ha? Beto ko nung kung ano to paminawon. Ha? Paminawon na to ni Hakay. Abe? Kay kanang naang daghang mga tao diha unya ni speech siya hinoon gipasalida ra diha kasamang ni sir kay do na may LED ha dito ra sa lead wall si kwan ang yang naong ha bekon ato ko nung ipakuan kasamang ni sir ato ko nung ipabati ha to ipabati ni nang sa Manjiral guy ha kanang naang aron nga ma kwan ato ba kay ha og palitag mingon ta ba nga dili mi mo tuo nga mingon ang Malacanang nga di may motoo nga negative 15. Ha? Ha? Kasaman Gerald, dugay man na flash mo nakadawat po ni Guan. Tinga. Ha? Sa nakausan to, dugay na Guan kaya nakadawat po. Ha? Betanawa ha? Daga mga tao, ibutang na to nga, adita mo to ng survey kay ang mga tao, kuan na giyod ni Presidente Marcos. Ha? Kanin niya pagtabi niya diha, gi-play diha, ang singgit sa mga tao, imis mingon nga BBM, mingon nga, ha, mingon unta nga, BBM, o baka mingon nga, kasagaran BBM, magyod, ana, lahi mo gisinggit, beto ko nung ipa, ato ko nung ipa, kanang naang, asa mo to ka sa Manjiral, be? to kunong ikwaning ni ang kuan kanang naang kani kani abe kani kani kani we ka pero ito ang kuan to no atol ni sa palarong pambansa ha abe kano atoy balik no balik na to ha
1: ngunit bukod pa rin, marami niyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapong batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para-games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang
0: tanaw ha? Tanaw, Osbon na, Osbon ha? Tanaw ha? Ang diris mga taos gawas no pag pagpan sa kamera ana dungog dito mga sukintik paminaw, ningon ang mga tao dito sa gawas nga Duterte, Duterte niya kinsa may katabi. Ah, si Duterte din ang nagtabi nga si Presidente man. Mismo god ang nakakuha sa aning ni ang video na ng kamera. Ha, mismo nakasinggit sa kaduha. Ato Osbon, paminaw daw, be. Kaya ito na ako, ha? Kaya, yahang giliwag ang kamera. Nangatawa ito, naguban.
1: At sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa
0: Duterte
1: ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon. Maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para-games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo.
0: Ha? Tanaw ha? Ha? Sumingon ang balakan niya nga, adi mo na mo tinuod nga ang mga tao di ganahan kay ganahan magina sila. Apa nagisinggit sa mga tao dito sa gawas? Ha? Labi na mga sukindig paminaw sa mga athletes. Duterte, uy. Ha? Unya, mingos inday Claire Castro nga. Ha? Mingos inday Claire Castro nga. Dili, uy. Ha? Dili na tinuod na ilahang. Klaro man na. Ha? Deko no. Og. Dili mo tuog yapon si inday Claire Castro ni mas mayo. Yahan ning ipa. Ha? Yahan ning ipa check sa NBI kung dili ba ni AI, ha? Ang mga tao dito sa gawas. Ha? Kano, ano naman yung bago? Kaya kano, padayon man ang kanang palarong pambansa? Ha? Padayon mga sukintig mo niya dito ni Vice Presidente Marcos sa magisinggit sa mga tao nga. Ha? Duterte, Duterte man. Punigituyo tingali ni nila nga dihara mga sukintig paminaw sa recordedaan ang video ni Presidente Marcos kay kun anha sa mo anha sa personal ba? Kun mo anha sa personal, ulaw kayo o niya mga tao mo singgit o Duterte. Ha? Tanawa ha? O niya, kanang, sunang ka na kadako insulto, ana? Ikaw nagtabi, ikaw mo'y presidente, o niya ang mga tao mo, kansaw ang mga tao. Ha? Ang singgit sa mga tao, Duterte, Duterte. Ha? Makapanghiwi kasi mong baabaan, ha? Ha? Makapanghiwi kasi mong abil kasi mong nisok. Ha? Nakakaroon tau tada. Ito ipabate si Inday Claire Castro, ha? Ito ipabate. Karoon tau tada. Na si Jane Abilia o si Auntie Claire padili daw na tinuot. Negative 15 pag sure sakto ba na huna-huna ni mo, Auntie? Amatod pan Jane Abilia. Ha? O niya si Silvia Reformado Phil, ha? Kadunay sa nina minaw na to. O niya si Santa Ana, oy, Tanghian Anthony. Oy, Don Tonyong, ha? Ani great sa ni Dali ko no, Tanghian Romo o Tio Bito. Romo, nilang Tio Junjo, nilang Timian o kisa pa man eh. Ang na minaw. Oh, amat yayo sa ninyo di ha. Adon, Tonyong ha. Si Ems Katipay, naminaw na ito. Jin Jin the... Amo daog na si Hontiveros, kunwa sa kontra. Si J. Nudge, bisag balibalihon pa na ninyo si Claire Castro. Anya si John Sakurada Salinas. Agisa man to ni Kwan Ganya si J. Nudge o ganyan si John Sakurada Salinas. From Greece. Greet ko sa kuwang family nga Gining CPG Bohol. Ay, kinibay na sad, makasama hatod ka na to sa DTX 500. Alas umagsuna nga naminaw. Ang mga sukin, di ba minaw na to, nga DTX 500. May nisa sa kumagsuna na to, nga dunay taas o dugo. Kato mga high blaron, ha? Nga katusad nga dunay mga taas o cholesterol, taas o blood sugar. Mag-inom ta kanunay sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500, mga kasama. Kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Iktibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 ay sad ni sa dunay mga problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, to magisuna nga dunay insomnia diha. Akato maglisod sa pagkatulog, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sa ilang mga clinics o pharmacy. Adiha sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, o gloyo sa Gaisano, mate. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500, mapalit usab ninyo makasama sa uban ng mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, niya standby lang sa kay balik na karoon doon naman sa mga importante kayo. Alas 11.38 nas gabi.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lahat ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Akoy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: It's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Gadget na!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
21: Cargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Cargado.
23: MaxFit Cargado.
13: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
26: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Bangon!

0: sige, sayaw, sayaw isa, ha? Anya si Arnold Laurenti Dagasdas. Amang gabi, Sir Benji. Shout out ko sa kuwang fam, pamilya. Ang atua karon sa Consolacion, Japa. Surigao del Norte. Nagtanaw ko gikan sa Baclaran, Paranaque City. Ana si kasamang Carl Omega. Ana minaw kunog ni Sayaw pod si kasamang Sami, ha? Akane kasamang GQ, porti sa mo Sayaw kasamang GQ. Paog na sa kusog sa kasamang GQ dahil kasamang Nestor, awa o. Oh. Kita ka na kasamang Nestor, wa? Awa o, na o. Kit anda yung kasamang Gerald. sayaw, sayaw, para mawalan duka, tay. Abiran na nai, tay. Ayan na sa tanday-tanday, tay. Tay, huli. Si kasamang Lucy Datulay, ta Elevera. Anamay gabi, kasamang Benji, pa-shout out. Palihog, gikan diri sa Lawaan 2, Talisay City. Gikan ni Mac Iwat Blues Arbs. Okay, lamat. Tumana, Mac, kasamang Mac Iwat. Panyakinin bahin na sa datod ka nato, di ay sa... Ito ang makasama nga Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga naminaw na ito, ha? Ito ang Life Extension Vitamin D3 para sa ato makaigsunan nga adunay diabetes. Adunay type 2 nga diabetes. Yung nagpasagdi, ha? Kaya naana nga ito ang Life Extension Vitamin D3. Ang ito ang diabetes makasama kung pasagda na delikado kayo, mga anak, nag-ubang sakit. Delikado kayo, makomplicate na, ha? Anak nag-ubang sakit, maguba ang kidney, delikado ma-stroke, kung delikado sab nga maguba ang uban nga mga organ sa lawasa. Aron malikayan ang pagguba sa kidney o gatuang mga ubang organ sa lawasa, mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung kamo dunay diabetes, pwede ra tulo nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Dili gani kadako ang budget, pwede ra tulo. Usa humagpamahaw, duha makasama sumagpanihapon. Una ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Onya, pwede rag duha kasamang nisor pang maintenance lang. Ogway gibate ha, pero para malikay sa diabetes, malikay sa ubang mga sakit, duha usa sa duha sa kaadlaw. Magpamahaw usa humagpanihapon usa. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Na kanindot ane kay high quality pag-idiay o niya limpyo potent formulation gikan sa USA, no? Kaning ato ang life extension. O niya mapalit ni silang clinic and pharmacies. Dili sa Dakbaya, Sugbo, naasa may Cebu Dock Building, Boyens, Mesmina, Boulevard, Cebu City. Itos Consolacion at Bang Jollibee's Consolacion. Padong kasod sa Merkano. Ito magkasama sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Adya mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Bisitahan sa Bangilhang Clinic. Kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Anya si Quirino Sibuko, naminaw sa dato day Corona. Samtang nagtagay-tagay sa kasamang Nisor Kulapo. Kasamang Al Albiar Taposok. Watching here in Falkland Island. Happy listening sa kuwang maginikanan diha sa Bangka, Lapu-Lapu City. Tamati kasama. Okay, unya atong tabukan mga sukin digpamin. Atong tiwason o gamay ni kay kanang naang Sharo o Muragula tingali kakita sinday Claire Castro. Awa makakita si Inday Claire Castro ani mga sukin digpaminaw nga reaksyon sa mga tao ba? Ha? Kay panlitag mingon sa dili man ako ang survey kay doon na ganila ang survey nga ni Gawas. Ha? Number one man, ha? Number one man si Presidente Marcos. Ikaw, kasamang nisto. Ikaw, imong pagtuo pananglitan o gado na i-survey karon, mutuo ka nga number one si Presidente Marcos sa survey karon. Unsa may reaksyon ni Inday Claire Castro sa gipangutan na siya mga sugindig paminaw. Nang anong mang taas magigkunod, unsa may reaksyon sa Malacanian ani? Nganong negative 15 man? Negative 3 raman, unta taon, abot na mas 15. Sato pa ni abot mga sugindig paminaw, 12%. Ang amot yung pakanegatiba yun. Sabi ko na ito mabinawan ha. Mabinawan sa nato kasamang Stephen John Kabalikan. Pabinawan na ito sa kasamang Ziralbe. Binawan na ito sa Inday Claire Castro. Kanay. Kasi yusuro ba kaayon niya? Medyo pirmi po na yung magpagwapas Inday Claire Castro. Diba kasamang Dixie Sumabal? Ito na mabinawan. Sige. Kanay.
1: Bay Firms. Naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam.
0: Mm-hmm.
1: Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan, ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey.
0: Aha,
1: so kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan.
0: Ayuda
1: hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng...
0: Tanawa ha? Tanawa, ningon siya nga, nun sa mga kuanman, kananaang di amay laing survey, di amay laing survey kasamang Nestor nga matod pa the highest rated ko, no? Sa upat yung mga dagkong opisyal, highest rated si Presidente Marcos matod pa niya. Ay, number one yun. Pero kaning iyang survey firm nga gihinganlan dili kayo ni sikat. Unya, wala kayo ni mga kanabita mga resulta survey nga sa actual yun. Kana magong survey, dili yun na ingon nga 100% nga kanagyong insakto ba. Pero, dunay kanang naa sa mga 80 or 75 to 80% ana ang kuan ka sa mga listor mo igo gyud. Unya kani nga survey nga nigawas nga negative 15 si Presidente Marcos, SWA survey gud ni. SWA survey mo ni ang sikat og trusted mga sukindig paminaw nga survey firm. Unya, ingon siya nga, ayaw na, karindi ang surveya kay highest amoy. Moy aton tuhuan kay highest aris Presidente Marco. Ingon siya. Ningon siya nga, kuan anak. Ang ano man ni kuan anak, basta kay, balag unsa may numero anak, basta kay ang Presidente, padayon nga nihatag og ayuda. Sana all. So muna nga, ayaw po dog patuhua in declare. Tug-anis tinuod ba? Ha? Tug-anis tinuod si Presidente Marcos nga bitaw ang survey, ang kanang ang resulta survey, ato nang i-considerar, Mr. President, kay negative 15 man. Ha? Ato nang i-consider. Kag dili nyo tudluas tinuod or suginlan sa tinuod, magdahumras Presidente Marcos nga siya maoy highest rated tinuod sa tibok opisyal. Ha? Magdahom ra siya nga siya mo ay number one gyud Tino. Solti is tinuod bulahan ang presidente maka-change gear siya. Ha? Maka-maneuver pa siya. Ha? Kay magdahom ra si presidente Marcos nga sa iyang gibuhat karon sa gihimos administrasyon nalipay ang mga tao.
2: Straight to the point.
0: Nga naman di man sulti as tinuod. Ha? Sultian sa tinuod para nga dili magdahom. Ha? Ayaw tapin e day clear. Ake pananglitan nagmuingon ka nga highest rated siya. Siya mo'y dako, siya mo'y dako og score, siya mo'y labaw. Nga naman atong usang adlaw dito sa palarong pambansa. Pag-istorya niya dito, dayag sa kadaghanan, ang singgit sa mga tao, Duterte man lagi.

0: Asa na ka na mingong kang hais? Asa mo'y hais sa upat ka mga dagkong opisyalis? Ha? Presidente, Vice President, Supreme Court, na appeal ng Supreme Court ngali ato, na yung Senate President o kanang na ang Speaker of the House. Lima gani. Pero kung walay appeal ang Supreme Court, na upat. Unya si Presidente Marcos kung ito sa skor. Asulti is tinuod. Sulti is tinuod, bulahan ang Presidente maka, kuhan siya ba? Kanang maka hinuktok siya, ha, maka amgo siya nga, atong itsain sa nga to ang pagpadagan sa tuan naso. Unsa magigustos mga tao? Ha? Ana, nakidili kami ngon nga dili, oy, ha? Hais siya, oy, hais siya. Asulti is tinuod. Inday Claire Castro, gikuan man kadiha, gibutang man kadiha, ayaw og dipinsa ay og maayo. Sulti is tinuod. Kay ang kanang pagsultis matuod, muna'y paghatag og lamdag, no, sa ato ang presidente kay bisis. Kay balota, bisis kayong presidente. Asako kayo na karon to sa Japan. Sulti is tinuod ay. Ha, day, kanang na Castro, Castro, ha? Ayaw pa laom-laoma, ayaw pa salig-saliga, ha? Pareho ba anang kanang naang sa una, nakauyab ka sa una, prangkahi ba nga, wa na kay gusto, ha? Prangkahi nga, wa na kay gusto si mong uyab, ingon anak, pagka-prangka dahi, ha? Dili kay mag-unso-unso, magmugtok ang naong, ha? Wa, ah, one, ah, wa na kaigi. Amatod pagkasaman, Dixie sumabal. Wa jud kasabot kasama mo, laag niya, mingaw man, na murag walay ni aging president. Amatod pa niya kasamang Lin Win o la Nobe. Naminaw sa nato day karon ha, mga OFW, y, ayoda. Ah, lagi. Okay, wa naman tayo igong oras, so ganun sa tuntulumanon, mga kasama. Vance Del Coro. Alas 12:04 naman sa kadlaon. Salamat kay ninyo sa pagduyog na kuha. Antod ugma po ho na lang sa... Sa ngalan na lang, sige na ganito pang pwersa sa DYHP Arimen Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres mas na kundulo si kasamang Nestor Homicilio. Ni Apas at kasamang Kisos Minya. Kasamang Gerald Albios, Alan Talado, Ruben Atis, Rubil Boyser. Ato ang chief technician. Kung nalang niyo umos nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Nanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tanan na pitawasan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
1: Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop try-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag-tosiran.

0: Panila niyo umos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan napit daw sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Samok na ubo. Undangin na.
1: Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.

0: Panila niyo umos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan napit daw sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Samok na ubo. Undangin na.
1: Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
3: One. Number one.
4: Rush Boy!

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Trebizar Dime alas 4.33 na.
8: Headlines. Karon.
7: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Senador Jinggo Estrada ipasakaan ang kasong plandergraft ngadto sa Sandigan Bayan.
9: Samtang Senador Robin Padilla nagatubago sa magkasong obstruction of justice gawikan sa ingon nga pagtabang ni Senador Bato de la Rosa Galaka Iskapo.
7: Sa mga balita lokal, pagdiri sa kagamanan sa Dakbayan sa sugbo sa fuel subsidy alang sa mga driver sa publiko nga mga sakinan, malangay pa.
9: Power supply sa Kabisayan nagpabilin nga nipis sa pagkakaron.
7: Balita gawas sa nasod. U.S. nilusa na sab o gas-strike sa Iran. Human gisarikway ni Trump ang deal bahin sa Strait of Hormuz.
9: Sa negosyo ni Paulson sa banko, milambo ni Antong Marso.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
8: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkol na mga mahinong danon, ginayong Unang Radyo.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Hatod bang impormasyon ng inyong masayran.
9: Pangayari mo madunggan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: Nationwide.
8: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Gising na. Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Adlaw ron may galang Biyernes, Pizza 29 na may galang sa buwan sa Mayo to Igaros 2025. Sagaan sa kanitugang paro sa Sero HP, aramin sa buka may inyong mga tigbalita.
9: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
7: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Ato na may galang sa Resay, Santak na sa Muntag, magatod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag sa buka Bisaya ng Mindanao, lalapod gadla may gala sa tungang pagparaguman. Nigadlaw karon nga Biyernes, thanks God, it's Friday! Ang uban may gala, oh. Ay, ugma pa ang swildo, ugma. Karon, karon, karon, gano. Ipagos gano nga karon, 30, ugma pa! Kasagaran may gala mag-swildo 30 o 15. Pero kung matunong may galag sa Domingo ang 31, sa Sabado na lang yun. Mas may nang diha lang kay samang kay kung i-29, dali ra kay tamahot na kwarta. Anto santoso lang sa utong-utong na sa ta. Mas may nang magutong-utong kay inigabot sa 20-30. Paldo-paldo na. Anlong mani ugma. Manuel. Manuel do. O niya adlaw sang mani. Ningil. Sunod-sunuron sa kang mani. Ningil. Kaya kini mga maniningil may gala. Kaya kabaw ang... Uy, narami bonus oh. Oo, oh, naibonus ni mo ha. May kang intelligence monitoring. May kay may gala makabantay kung kanos ay mohang bonus. May butag, may butag. Sa tugama kay sunan dali sa ato sa sunan sa sugbo sa tugama ka salingan ng mga nakbayan. Nagpain sa mandami na punapot tulido na nang talisay nagkakarkarong sa nakbayan sa bugo. Sa tugama mga kasikbit na mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samarlite. Pipila kabayan may gala sa Mr. Nugistan Visayas, Ganigurasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. Sa ato nga mga taxi drivers, BUG drivers, modern jeep drivers, talan nga mga drivers, may gala nga na sakay na sa mga sakinan. Ganigurasa karon sa kabuntagon, hinahinay lang tas pagpadagan ha. Amping sa karsada. Ay, di na tumatagaan, may gala ng disgrasya. Pero bilib ko karong mga panahon ha, wala akong kabantay nga doon ay mga naagyan ako pa. Disgrasyas kadalanan, mga motor, di ba ilhan ni Megala nga dili kay daghan ang mga sakinan nga nagbiyahe. Ang daghan Megala nga nakita na akong sa karsada, kini mga motorsiklo. Pero bilib ko kay careful na kayo sila. Pero nung iuban Megala nga, nangalambag yun, no? Nagbilanggaay. Wala nga mag-amping ta sa tuwag pagmaneho sa tuwag sakinan. Labi na karong adla, orasa o karong buntang kadlaon. Mauni may gala ang ting disgrasya kay nagtuong mingaw ang karsada. Pero wak kamalungan, naalay mo kalit may gala glabang. Matikangkang kagkalit mga gala deskarsada. O mana, pagbuntang sa tuwag mga kaiksunan. Nga ning orasa, padungpun mo biyahe. Katong mo larga o pagawa sa Central Visayas, agi sa ito ang airport. Lasay mo ganito sa airport 2 hours before sa inyong flight. Kinahanglan na naka-standby na mo dito sa airport. O niya, naka-setawag ka ng kasamangkin, makakuan ka. Kinahanglan na buo sana na naka-kuan na ka ba? Karain mo hang ticket kinahanglan na kuan na sa kuan sa company sa airline. Di mo ko tigbiyahe ano kasi magkuan ako magbakta sa mangko. Padong Dabaw. Oy, naisunog ka na may gala na kung kayo sa Mandawi. Atong i-check may gala si kasamang Jane Lagallardo niyang tataon. O saan ka pension house? Maan niyang pension house? Oy, pastilan. Alas 4:01 may gala nagsugod ang sunog dito sa Dakpen sa Mandawi. O niya hangtod ka raw, nagsige pa o kumbate ka itong mga sakop sa kamubiruhan. At alaning atkan may gala sa... Report unya ni kasamang Jane apan nanatay nakuha nga video sa Maanyag Pension House nga mo himutang megala sa Baybarangay Giso sa syudad sa Sugbo. At turon tanahon ang kining video kasamang Ken karong taon kay nahitabo ning sunog alas 4:01 nadawat sa kabumbiruhan ang sunog ang mga kasama.

0: Sí. At ito yung check karang taton, mega lang ang progress on progress paghapon ang kwan, ang sunog, no? Fire on progress pa mga higala. Stand by lamos, dito na mo, paminaw ng ginmo mega lang sa tong tulungan ng unang radyo ng balita. Kaya ito yung check karang taton, ang atong mga kabanan nga panong na dito mega lang sa Dakbayan sa Mandawi. Aron sa paghatag, mega lang kinini ang update. Jane. At sa check, may kalatong nga merkado publiko. Saran tayo may mga presyo sa mga nagunang palaliton. Standby sa itong mga kawanan nga panong may gala sa karbo o sa giso Mandawi. Labot din nga nito mga sunog mga kasama. At sa check, sa kasama nga Jesse sa Mampong.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama Jesse, good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold ug kasamang Ken ug mayong buntag usab sa atong mga shooting team paminaw ni atong stasyon DYHP RM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ug mayong buntag usab sa atong mga tindira ug tindiro ug mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klase-klasing mga kinasun para sa atong mga shooting team paminaw. Pagumon, 80 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Buso, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Unod sa swaki, 120 ang lapad. Tahong, usagatos ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Bungkawil, 150 ang kilo. Sang, 150 ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan din sa Arman Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP, Papat Arman.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Dahil sa labang kasama ang Jesse Sumampong at oras alas 4:45 na, na video may galang nagpakita sa nahita mong sunog nilipita sa may barangay giso sa sulit sa Mandawi kaling maanyag pension house. At i-check ka ng kasamang names. Tara, morning may gala ang sunog nga miigo may gala sa may giso Dakbayan sa Mandawi karong alas 4:01 ang takna sa buntag. Nadawat sa Kamambiruhan ang mga sunog may gala alas 4:01. Onya ang unang report may gala residential area. Onya ang kining nasunog karon ay nyo nakita may gala nga miulbo ang kayo. Uy, mura mag hinay man ang kanang tubig bumbiro kasama. Saan pagkapaw ka ng kalaki, ha? Murag hinay man kayo, murag ihi. Ah, tawa. Kana, kita kana, oh. Murag gripo. Wala tingin ka pressure pa, wala pang ka pressure. Money may gala, oh. Ongoing ang pagpaong may galas kayo. Murag karong orasa, mga murag kuan natin gali, na natin update ani karong tataon. Kay padung naman ni maog daw ning pormahan ni. Eh. Oh. Maanyag pension house. Giso, padung ni katong kuan kasamang kan, katong ay mga balbakuhan. Luyo sa kuan, kuan. Kining Dool San Miguel?
4: Kuan ka sa mga Arnold, kuan na ginasa. Buyon? Kayunahan, Dool, mas Dool ang landmark ang Minteryo.
0: Ah, Dool sa inyo, honey?
4: Dool sa Muara na, Balakaw na.
0: Ah, Dool sa inyo, honey, ni di ay.
4: Unahan, ana, kung arika manukas merkado, unahan, ana, Minteryo na.
0: Ah, ah.
4: Kung arika katong imuhang imuhang gilandmark ni mo katong balbakwahan.
0: Balbakwahan sa Kiso.
4: Unahan, ana.
0: Unahan kamay.
4: Unahan pa.
0: Oh. Pastilan.
4: Mas doon sa Toltolon, dito sa may Minteryo.
0: Minteryo. Oo. Oh. Ano yung mga igala, oh? Maramubo na hinuon na isang video mga igala. Pero ang atong mga kabanan, padong na rin dito sa area kay para pagsusisad, no? Kung pila na ka mga palay, nabay mga balay mga igala nga na appeal, no? Anarasad, no? Asay na kuha na itong video mga igala sa lain nga angulo. Dagko naman yung mga establishmento dayo. Oo. Oh. Dagko nga mga panimay. Ngano ka ni? Murag wabak ni may gala makuhaan sa kanang faulty electrical wiring. Kanang mga panahon na may gala, kinahanglang i-check ninyo ang inyohang mga wiring des balay, ha? Ah, kanang ipangsaksak ninyo ang mga appliances. Labi nagwa mo di ha? Kinahanglan inyo ng ibton. Kanang cellphone, kana? Kinahanglan ng ibton. Mga gapon na ini, maanyag pension house day gapon niyo. Lain lang nga anggol, kusog-kusog na ganyan ko. Wala dako ada is kayo, no? Nasa maning ba na ba? Made of light materials di ko ba nga dapat, ane?
4: So, ano siya? Konkreto gina siya kasamang Arnold. Konkreto kay pension house man siya. Pero kuha na ha, nasa likod anaw mga kilid-kilid na
0: mga balay.
4: Mga, balay, oh.
0: Mga residential dagko, area.
4: Oh, pero dagko hino na mga balay ang naas kilid.
0: Oh. Tara ay. Kusog-kusog yun din ko, ane? Murag naog daw na makahanin. Murag watay. Idea ka sa mangkin kung naugdaw ba tanan?
4: Bago lang akong gikontak po ang Mandawi City Bureau of Fire Protection sa Dakbais Mandawi kasamang Arnold. Wait na lang sila og progress report gikan diya sa ilahang mga kaubanan nga nasa area.
0: Pero kaya na? Kaya na paong na?
4: Wala pasad di ingon. On progress pa to ang giingon kaganina kasamang Arnold. Ato i-check lang balik karon taon-taon. Kani na siya nga street FB, Kabahog Street, Yatizo.
0: Okay.
4: Unahan na, mao na nang Minteryo sa Mandawi sa mga Arnold.
0: Oh. Atong panawagan sa atong mga kaigsunan diha, daghang matag mga listener diha sa Mandawi sa mga kid, particularmente na ang kuan kini nga sa Giso. Kumusta yung kuan diha? Atang sitwasyon, wa bay pila ka ba kabalay ang apektado, pila ka panimay ang naugdaw o kinirang ba ang pension house may nasunog ani? Kay wa patay idea sa pagkakaron na mga kasama kay ang atong nga mga kabana padong pa rin to sa area. So, mone, ang sitwasyon na diha sa Giso, Dakbayan sa Mandawi, mga kasama, gikumbati pa sa atong nga mga kamumbiruhan ang insidente sa sunog. Standby lang mo, ha? Kay sila sa kasamang Jean Galliardo, kasamang Paul Lauro. Moron ang nagman sa patrol. Nagbuntag ni Suping Manugas. Nagbuntag po ni Marie Villarama. Naminaw sila sa radyo o nagtanaw sila sa FB Live sa Iligan City. God bless. Lucille Villieres. Good morning. Pag-greet ang Higania Villieres, Dilacano Marielin Villieres, Joey Villieres, Sara Punyador, Lourdan Salandron Punyador, Eden Sindo, og kay Nistor, og sa akong duha ka mga baby, si Joey Jr. og Josiel Villieres. Salamat kayo. Si Anastasia Vitor, may buntag. Shoutout sa Barangay Sulundos from Letlet Vitor. At sa check, may gala sa kasamang Jane Galliano. Kay Burag Panong na dito, may gala sa area. Kasamang Jane. Good morning, Jane. Okay. Balikan tayo gala sa kasama nga Jane. Magbuntag ni Anastasia Bitor sa Sudlundos from Litlit Bitor, si Marietta Maghanoy. Kanamina ang karangurasya. Shout out from Kanyuko Dumanhog. Sa'yo kaayo ko gatanaw sa imong live. Oh, Jaime Martinez, good morning. Si Juram Silia Kahiyang sa Papan Sibunga. O si Ma, o si Ate Sipora Galinia Igoy. Hinay ko na kayong pressure, okay. Ate Check, kasama ang Jane Galliardo. Nagastan ba yun ang kasama ang Jane? Good morning, Jane.
5: Good morning, kasama ang Arnold Olga. Kasama ang Ken, kasama tangang ganaganta karon kasama ang Arnold. Pwede yung kutaan niya, nakuha na itong informasyon nga doon na sunog nga naitabo sa may dito Mandawi kasama ang Arnold. So sa'yo kaayon niya, mga taod na po dito. Huwag nakakagod o ganing sunog kasama ang Arnold. No? So ato ni sa tao na kung unsa ka po hinungdan aning sunog, ang initial na ba nato kamurag residential kasama ng Arnold na doon ay mga establishmento po sa maong
0: ang ato nakita na rin video kuan katong pension house sa Giso Mandawi kining maaniag pension house
5: ato susihon kasama ng Arnold
0: pero ang balay ang palibot ana mga residential area na Sluyo mga Kabalayan onya ang lamo na saman pila ni kami nitros kasamang Ken sa Minteryo layo-layo rin siya kasamang Ken
4: mga layo-layo po na mga layo-layo si Kutamitros tingali kasamang Arnold
0: si Kutamitros
4: pero dolar kayo yun
0: dolar ang kung hindi masig maubot sa Minteryo
4: layo-layo na po to kasamang Arnold layo-layo kanasang irikar kasadaha kanang bunay mo tangan anang maong area na sunugan labang papod ka o pikas karsada
0: pikas karsada.
4: Layo ra to.
0: Si Jane ni sud pa may galas tunnel murag mawa ni mo signal diha ni Jane kay ang tunnel wa na signal diha. Mo nang kuang gani ang radio diha wa gani wa nang kanang 00 ang signal diha. At oras may gala, alas 4:54 na. Palenta may gala sa tunga tulumanon unang radyo ng balita. At amarikan may gala sa kasamang Jane Galliardo. May murag nakakuha na sila, nakalabang na sila may gala sa tunnel. Diha may gala sa South Tour Properties. Kasamang Jane, back to you.
5: Yes, kasama ang Arnold, no? Medyo nawala pa kay nakaagigid ka sa tunnel. Yung murag walay signal. Dito sa ubos ito mga Arnold. Pero karon padayon gihapon ta ka sa mga Arnold, padong gihapon ta bayan sa Mandawi para po da masuta na to nga kumpila ng balay kay sa to ang nakuha ka sa mga Arnold, murag working fire para bagyapon ni. So, gunay residential, basi ubay-ubay po rin tao na untaan niya na padayon. Ato ang mga kabuberohan noon, padayon nga nagkumbati nining mga sunog para dili na makakatapas sa lain pang mga kabalayan ka sa mga Arnold. So, ato ning susiho na kung unsay hinungdan pila ka mga balay o hopefully walay mga nakaangol po din taon ka sa mga Arnold sa maong sunog kay inaron na bang mga oras sa marating katulog pa ka sa mga Arnold labi na gulay klase niya sayo pa kayo kay kadlaon nahitaw po ka sa mga Arnold so atong susihon sa pagkakaroon kung makaabot na sa maong area o muhatag po ta o update sa maong sunog ka sa mga Arnold. So far, sa apo-apo na gagian ka ron na daan na. O saan nga street pa rin ka sa mga Jesse?
0: O Smenya, kwa na? Smenya Street.
5: Smenya. Okay niya. So padong na ka sa mga Arnold pero wala tayo ng sugatan po kasi ka sa ato ang kadlanan na ningaw. Wala pa po tayo traffic niya na sinati karo mga oras at tungod po siguro kay sayo pa. So mga tagtugang update, matagkaroon o gunya ka sa mga Arnold sa panghitabo sa atong palibot, ilabinag yun o kaming sunog na nahitabo sa dakbayan sa Mandawi. Kauban ako sa itong Ornament Patrol at ang speed pilot Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Ornament.

0: Sa Bigas Mind, Begala, tugtak na alas sa 4:56 na. Narigapon sa atong pagpadagoman. Samtang sa Bigas Bahin, aligri na po Begala ang Senado kay si Senator Ping Lacson. Ningon to siya mga igalang kung ipamugos gyud magsoon sa majority ang ilahang pag-usab sa rules, mo-walk out na po sila. Wow, naingon niya. Wow. Gagawin na rin na, gagawin din namin yung pag-walk out. Inana ko ng strategy nila may gala para di mapasar ang rules. Kay ilan naman yung ipangandaman? Ilan naman yung 12-11 onya kung madakpan si Chis Escudero o si Jinko Estrada o si Chis Escudero, wala na lang, 10-11. So, although majority gahapon, may gala sila si Peter Alan Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, pero sa butuhay, piliho na sila kasamangkin. Piliho na sila kung, for example, asala ipasupot nga kuan kanang mga ebidensya, nana-inana. Awa na. Ma-overpower na may gala majority. Kay kinirabang plunder, kasong plunder, wala ba ni, kuan? Wala ba ni piyansa? Non-billable offense ni. So, matugin sa presuhan si Jinggoy. Samtang, sama, tanawa si kuan, si Bong Revilla, di ba? Naraga po sa presuhan kay plunder ang kaso. Wa ka piyansa. Atong paminawon may gala kay si Mig Subiri. Gibas og maayo si Mig Subiri sa taga-Bukid noon. Eh. Gibas pag maayo. Nganong nag-walk out? Nganong nagpabilin sa minority sa grupo nila ni Ping Lacson o nila ni Risa Hontiveros. Gibas pag maayo. Ah, sa mga taga-Bukid noon. Dili lang sa taga-Bukid noon, kundi Tibuok Mindanao yun. Moto nga nagpa-presko nito sa Malay-Balay. Dara ang iyahang pamahayag, Megala, atul sa press conference dito sa Malay-Balay, Bukid noon.
1: Sa tanan nagmahay, nasukukan ako na wala ko niuban sa majority group, pasayluhin ko ninyo. Kaya na ako mapagkabaw sa dili na ako kapartido. Kaya na ako mag-istorya sa mga dili na ako kaparehas o itahonan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Kaya ang politika, kinanlan adunay gihapon respeto, pagtinabangay o delikadasa. Pero lahi ang kontra sa politika o lahi ang traidor. Katong disa at pero nagtalikod sa panahon na kinanlan ng barugan ng ilang gisulti, po ka na ang buka. Katong Senate President pa ko, na ay mga kauban ako na nitanaw diretso sa akong mga mata o nisaad ka na. Ang pinusab sa katong akong birthday celebration sa Bukid noon.
0: Man, buhay na.
1: Yan tong 2024 na Ben and Ben concert.
0: Ah.
1: Dito sa atong stadium sa Malay-Balay. Napaganin dito, nag-ingon, hantod sa kamatayon ang akong suporta kay Senator Mick Subiri.
2: Wag babae!
1: Papayatulti na, he's the best Senate President ever. Pero walang paganin tulog kasi man na nibiyak na sila.
0: Gibudhian na ini.
1: Isaad man ang ako amigo, akong kumpadre na si Bato de la Rosa.
0: Bato.
1: Isaad po ang atong amigo na Senator Bongko. Bisa gani si Senator Amy Marcos. Isaad po, naanang din sila dito. O naka-record na tanan, naamot tanan, media. Ang 20,000 audience.
0: Kanya.
1: Pero ang tinood, kung wala akong gibiya sa upat at that time, dili ko matangtang isip Senate President. Baka ng tinood. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabili sa akong grupo. Kung wala na nagbiya sa ako itong upat, si Ivy, Bato, Bongo, umbisan ka ni si Robin Padilla na Mindanao Black punta ng tanan. Dili ko matangtang isip presidente sa Senado nagikan sa Mindanao. Tumod sa ilang pagluib,
0: Giluiban, good day.
1: Na watan ang Senate President ang Bukid Nun. Mauna ang kamaturan. O wala'y bisan unsang rason sa politika makapanas anak. Dili ta plastic, natay prinsipyo. Gusto sa uban nga ikonekta kini sa mga Duterte. This is not about the Dutertes. Wala'y nabot ang ato mapalangga Duterte still. Dili kinibahin anak. Natang-tang ko pagka Senate President tumod sa kasupo kanako sa mga naa sa taas. Kabalo naman mo sa background na na. Tungod kay gitugutan ako ang mga hearing ni Senator Bato de la Rosa na gitawag niya PIDEA leaks. O ang uban ako ang mga kauban sa Senado nga nakapanghimulos sa akong baruganan. Sila mismo ang nikuyog sa mga nipuling nako sa ulahi. Mao ka ng tinong. Kadumdumuan na. So po kayo ang Malacanang, kagipadayon nako ang mga hearing ni Senator Bato de la Rosa. Ang pinakaulay na hearing nila was Wednesday. Tungod gipadayon nako ang hearing tungod sa akong pagpalangga o pagrespeto sa ilang grupuhan. By Friday, nag-withdraw support na ang mga kalyado sa Malacanang kanako, mga kaisura. And by Monday, itang-tang na po isip Senate President ni Senator Chis Escudero. That is history. That is all the record.
0: Tama na, day. Gitraidor sa Megala sa opat.
1: So,
0: sa to, sila si Bato, Bunggo, Amy Marcos, o si Robin Padilla. Wanang naroon siya Megala sa grupo nila ni Rizal Ontiveros, sila si Pangilinan Kiko, si Tito Soto, kaysa panayoban sa minority black. Sa minority, kini sila si Gatchalian. Muna sila Megala, si ang Soto Brothers, I mean, ang Tulfo Brothers, o ang si Kwan, si... si Pinuno Lito Lapid. Okay, Migs, sakto na Migs kay nakasabot na Migs. Pero dito may gala, gikulata pag maayo may gala sa taga Bukidnon ang si Migs Ubiri Town. Muna nga napugos pag papresko nito may gala sa Malaybalay. Nato nakalabang adlaw ihanggi latag tanan nganong nagpabilin sa Megala sa minority ugwa siya moabin ngadto sa majority tungod aning upat Megala iyang gipanganlan nga mga traidor. Okay, standby sa mga balita Megala human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum at oras alas 5:05 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid, turo ako na eh. gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay person niya ha
9: pwede na mag-request dili mo ida
8: so ana ka no binta na ka
7: sa Paragis Vila-Vila dili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok nga plema, afford pa!
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
19: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
18: Ay, malabo.
19: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
18: Para malinaw.
20: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
22: Nawan ana baka og gana sa kama?
23: Masinug.
22: May diabetes ka?
23: Ang TTX 500 na.
22: Ang TTX 500.
23: Adlay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
23: Og antioxidants.
22: Nga gigan sa palaya.
23: Og desugared sugar cane.
22: Mga organic compounds.
23: Nga effective.
22: Matok sa sakit nga diabetes.
23: TTX 500.
22: Sa mga butika.
23: TTX 500.
22: Ang tuba.
23: Kontra sa sakit nga diabetes.
22: TTX 500.
23: Epektibo.
22: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
23: TTX 500.
22: Imo sa desugared sugar cane extract.
23: Og anti-diabetic property.
22: Gigan sa palaya.
23: TTX 500.
22: Garantisado.
23: Highly recommended.
22: Sa mga eksperto.
23: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Said. Health Report.
25: Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
26: Said Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
26: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
28: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Said Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok nga plema, afford pa.
29: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
30: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
31: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
32: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mot na life extension D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension vitamin D3.
30: Life extension vitamin D3 for longer life.
0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
0: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
2: Unsa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live Light. Drink Light. San Mig Light.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Magkabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Magkabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Magkabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa Magkabuhay!
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit dako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko pupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibre ang akong kalipay kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo nga tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapang mukapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero muraram giyapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Draft og plunder batok ni Senador Jingo Estrada ngadto sa sarigan sa senador og pagdawat og kasikan sa flood control projects nga hugtanong gipanghimakak usab sa mga opisyal. Giapil usab ang respondent sa kaso mao si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan og ang mga lokal nga engineering officials nga gipanganlan usab sa mga akusasyon bahin sa flood control projects.
4: Samtang sa balita, gipasaka na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kaso ng obstruction of justice batok ni Senador Robin Padilla. Ang gipasaka nga kaso batok ni Padilla o pipila ka mga personalidad ngadto sa Department of Justice may kalabutan sa pagbiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa protective custody sa Senado ni Tumayo 14 sa Kadlawon. Batok ni Prosecutor General Richard Padulion ang kaso batok ni Padilla na duso sa wala pag mag-alas 5 sa hapon kagahapon. Si Padilla siya bahin o na nang insister gawala siya mutabang kag de la Rosa sa nga makaiskapo og gipasabot nga ang senador igulang mihangyo nga muhitch kini paggawa sa Senate building na Tumayo 14 sa Kadlawon. Sa samang higayon ang CIDG ni Butiag ang shooting incident sa Senado ingon man ang pag-iskapo ni De La Rosa kunitado sa matagusa base sa gihimo nilang pakisusi.
3: Nagatubang reklamo ang kanhi secretary sa Department of Budget and Management kasi Amina Pangandaman tungod sa pagbalhin sa 60 billion pesos ka pundo sa Philippine Health Insurance Corporation og 107 billion pesos ikan sa Philippine Deposit Insurance Corporation nga puros kalapasan sa balaod. Ang health advocate kasi Dr. Tony Liachon ang niduso sa reklamo ngadto sa Office of the Ombudsman matok ni Pangandaman. Sa iyang reklamo matok ni Liachon si Pangandaman nakahimog technical malversation graft o gumanga kasong administratiba. Matod ni Liachon si Pangandaman ang ayan nga apil isip respondent sa reklamo tungod kay ang question nga pagbalhin sa pundo budget execution SARO NCE remittances o gumanga gipatuman nga lakang giautorize giaprubahan o gagitugot usab sa pagdumari Pangandaman sa DBM.
4: Samtang dugang pambalita na served na sa Philippine National Police ang kabanduan alas pagbakoy sa lisensya at registration sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang i-consider na kini nga mga illegal o dili lisensyado matod sa Regional Security Civil Security Unit 11. Ang pagpatuman sa mga kabanduan ipatuman ni ito Miyerkules pinagi sa coordination sa Police Regional Office 11 o ang Davao City Police Office. Ang mga kabanduan ginawat usab sa abogado ni de la Rosa nga si Vicente Adrian Pajaro matod sa kapulisan si Pajaro buot mutuki sa mga issue tali sa senador ipadayon nga makikoordinate sa RCSU 11 alang sa maong kamanduan. Gibuti ako sa PNP Public Information Office Chief na si Police Colonel Allen Ray Co ang revocation order doon ay makabutang immediately executory o ipatuman diha dayon.
3: Alas 5:24 na giyawag ni Senador Robin Padilla ang mga kaubanan nga paluyuhan aga lagda nga mutugot sa online

0: and voting. Aron si Senador Ronald Bato de la Rosa, makabarayan sa pagbuto samtang kini nagtago-tago subay sa Juana Tavares gikan sa International Criminal Court kun ICC. Siyang social media post kagahapon, si Padilla ni sister kasi de la Rosa gusto nga muparayan siya nga mandato sa pagka-senador apan din siya makatambong sa sesyon sa Senado tungod sa risgo nga makamadakpan kini tungod sa Juana Tavares gikan sa ICC. Dugang ni Padilla nga si de la Rosa dili gusto nga muparita o mupalta sa mga sesyon sa Senado apan kanunay nga anaa ang iyang kabaraka nga pasak yun kini giroplano ipadangad to sa Laing Nasod at to bilangguon. Si de la Rosa human nakabiya sa kustudiya sa Senado padayon karong nga nagtago-tago o gipangita sa mga otoridad.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gisalikway ni Senador Risa Ontiveros ang argumento ni Senador Robin Padilla nga ang tension sa Middle East, tension sa China, Taiwan o El Nino agayang na i-consider ga force majeure para pag-justify sa online participation diha sa session sa Senado. Gisistem ni Ontiveros nga gisgutan ni Padilla nga mga rason dili ma-consider nga force majeure. Iyang gipasabot nga ang tension sa Middle East o ang epekto niini sa presyo sa lana agayang nga maghato og igo nga rason nga ang mga magbabalaod physical nga motrabaho sa ilang mga session para makahimo kining mga lakang nga kaminosa ang epekto niini ngadto sa katauhan. Gawas niini gitumbok usab ni Ontiveros nga ang China Taiwan tension ug man ang global warming ug ang climate change dugay nang gi-monitor sa gobyerno apan wala kini mo require nga ang mga magbabalaod kinahanglan nga mag-shift sa online participation niini.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanito nga pabalikuban, may galing palanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Nga may muhatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Ano nga rita naling masakit? Pusay kang nga paminaw, mata sana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule nga mamatok may gala sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy. Ugang pagbabag sa inyong mga atay, ang original Koi herbal capsule, bumatok sa namigala pagparigon sa atong immune system. Aron nga di ta matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapanig na gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimusan niya may galang mapanig ng original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Madugoy Kabadunay hypertension? Basi taas yung sugar o basi may diabetes na yawara ka may baw. At taas nga level sa blood sugar, makapagay kayo sa arterial wall sa mapalapot si Mundugo kung sa nakarason. Ngayon baka hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad pagkaputol, sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musi ang nagpabuta nga magrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar sa tulado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapugong pag-i hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pag-klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa media kung Salem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-513.
0: Mga kasama, di gyud mapugngan nga mutaas ang atong inan. Nailhan na nato nga o mailhan na nato nga idara na ta kay naa na tay mga masinati nga mga sakit sa lawas nga kadto sa batanon pata wala nato mabatsyagi. Musakit na nga ato nga mga hawak, sakit atong likod, dili naligo na atong panuhod, sakit ang tangkugo, kitaas na diyan ang atong blood pressure o ang blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang ulatahan. Unya, mapiktuhan na magyod may galang atong nga mga buluhaton sa balay kay na naman tayo gipamati sa lawas. Dili sama ka niya nga sa batanon pa, daganon na nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid nga balay kapoy. mo nang nanginhanglan ta og ngilngig nga maintenance. Kay bag-ohay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihampin na nga balatian sama sa diabetes og high cholesterol. Mao nga nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level. B1, B6, B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 ug B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol uban sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao na nga, ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos lang matag tableta sa SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang tayo para mapalikon natong atong immune system. Kay kutas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa pinig maayo, magka-produce kinig mga paragaw, mapatay kinig sa mga viruses sa di pa nimusod sa atong mga cell wall. Muna ka na daw ka na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa mga medical doctors. 100% ganin mo sa America sa Life Extension Foundation, number one nga tatak na vitamin D3 din sa Pilipinas. Alam sa iyong pagpakonsulta, pwede mo magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic, kay libre o quality consultation ang gi-offer ni ini matag adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa way Usmania Boulevard, buyon sa way Cebu Dock, Cebu Gospel Church. Dias Consolacion na po'y Life Extension Clinic, kami mutang sa way ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tasta Street, Barangay 8, dul ka na sa may Kamanhak Terminal. Punta ka na ang Life Extension Clinic hotline, ano sa inyong dugang pangutana, 416-1655-0917, 3181161. Sa pikas gabay ni Kamakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangunta sa constipation. At pag-ready sa Super Fiber, senor kaayo, kuha lang ka kung si kabaso nga tubig, imong i-mix, ang usagin ka sa shea aning Super Fiber. Pwede kang mainom sa buntag before breakfast sa gabi, karang before food ka nga matulog. O para mas nindot pag-in ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. MNTYHP Breaking Report.
0: Ato sa i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Update may gala sa netamong sunog dito sa Giso, Dakbayan, sa Mandawi, Karong Kadlaon. Kasamang Jane.
3: Kasama Arnold o kasamang Kenya. Niya natakaroon din sa may M. Cabahog Street, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandawi. Parayan di hapo niya nga kumbati sa atong kabumbiruhan kasama Arnold, ang sud na bahin, meaning o sa ka-pension house niya, naimutang din sa maong dapit, nagikataho, nagsugod niyang maong kayo, mga alas 4:07, kaganihang kadlaon kasama Arnold, pero hinoon, alas 4:52 sa kaganihang countdown, na fire under control na rin nila sa mga Arnold, pero wakani sila mo deklararong fire out. Tungod kaya, doon na pa isusi sa sold sa mga Arnold kaysa initial na itong nakuha. Doon ay usaka, nangabang garing usaka lang yaw na posibleng na-trap sa sold sa mga Arnold. So, tuguang na siya niya, ilang pang disusi ka ron, kaya doon na pa pang dito makita nga medyo gakayo pag yun din.
0: Napay aso nga ito nga mabantayan.
3: So, kaya nakita ka din niya, ka na ganing mukalit lang ang spark sa mga ano. So, usas sa mga gitanaw sa atong mga kabumbiruhan, posibli nga sa wire jud, ang hinungga ni ini nga maong pagkasunog. So, mga dako din niya. Oga, then yes, ang mga pension house kasama nga, no, tungod kaya, naabot ng gud sa luyo nga bahin. Kato na yung paabangan na gud nila kasama nga, no, na grabe gud ang pagkasunog atong ipakita o sa ang kaning luyo. Kaya taas-taas, manggod ni kasama nga, no, mag-extend, manggod ni sila din sa luyo. So, mga taas-taas, may daghan na daghan yung matod pa. Oga, nakabang din ni ka sa mga Arnold tungod kay affordable na pod kaayog o alahang abang din ni. So sa pagkakaroon, kaya nakita na ito din ni ka sa mga Arnold na kuan yun, na ugdaw yun din ni sa luyong abahin
0: ni, no?
3: Sa luyong abahin siya lang, pension house ka sa mga Arnold. Maski ang ilang ato bangat, ito siguro ang ilang opisina ka sa mga Arnold, doon na mga Dennis na nakita na ito. Pero kanigid ang ilang pabangan na o'y nakaangkon yun. O grabe nga kadaot niya. Ang atong mga kabumbiruhan na apakaroon sa sud. Ilaha pa po niya disusi ka sa mga Arnold kung kuan, tumusahon to po nila ang katong na-trap kay ang uban nga nangakang dari kay nakagawas raman po, luwas ra nga nakagawa siya sa mga Arnold, niya ang katuna lang din nga lang yaw, nga dugay-dugay na po siya, mato diri nga nangabang, mao ang natrap. So, ang yun sa atong mga kabumilwan kay Maragong Matanao, mangod na ko sa luyo ka sa mga Arnold, hapit yun, gamay na lang din kay ko, murag na ugdaw na ginhapit.
0: Pero atong larohon ka sa mga Jane, ang pension house lang ang nasunog, wa ni siya makaangin pa sa mga kabalayan na sa luyo.
3: House, ang pension house para ka sa mga
0: okay.
3: Lord. Yan yung niyatabang sa atong pabubiruan, yung gan, wala na gini nakakatap sa uban pang ang mga balay. Noong natin nakita din na dugol rin din taon kaya ito sa mga Lord, mga dagko, kaya mga compound na dahil ni din kasagaran ba sa mga Lord, pero inoon, kaya nakuan na sa atong mga pabubiruan, no, na kontrolar na nila ang kayo, pero mo hatag yapon tagdog ang update
0: okay.
3: Na dinagid ko dako ginang Danias aning mong pension house. So ato ning kagarog update ka sa mga ano, ilabi na giyod ang natrap na nangabang ko din sa mong pension house. Magika na lang ginis, dakbayan sa Mandaue, kaubin ako sa environment patrol at ang speed pilot na Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niya Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tapak,
2: RMN TYHP Breaking Report.
0: Kaya salamat ka sa mga Jane Galliardo, gikamay ka lang sa Giso, Dakbay sa Mandaue. May labot na sa update itong pagkasunog sa Osaka Pension House diha sa Boga Dapit. Dool na ba diha yun ang simbahan po diha sa Jehovah's Witness. Nasa loyo ni kasamang Ken, no? Nasa loyo, ang ilahang simbahan. O niya, sa loyo, anak po ba ikala na mga residential area na diha. May mga compound, na ay mga kabalayan, may na lang, kaya naara may gala sa, na-confine lang may gala sa kining pension house, ang mga sunog, wani makakatapas nga to sa mga kabalayan. Oras sa mga kasama, alas 5.36 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotroph Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotroph Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Siemi tibu og barato.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
4: Super Fiber,
5: mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kada nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: Sir, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito simudlan na kasi nati o kidney problems. Nisanding sa Sir Cogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Intan na gyud akong ibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
10: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kinimbahin na hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagka buot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng mato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama, alas 5:51 na o 52 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Ang pag-inom sa ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagbarigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa dipakini mosunod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw og duha nga tula sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, naninimutang sa Subedia Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, nasa Nimigala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Samtang sa bigas gabahin na itong sugaton ang matagbuntag nga lami kayong atong pagpagape. Pero paginom sa Vita D Plus Coffee Mix, kay gawas ka matagbatos ka lami, ingon man ang humot sa aroma ning maong kape, makarot pagita o ubay-ubay ng mga health benefit gawin ka sa mga sagol ni ini. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka ni 200 ayo ga vitamin D3 plus rishi mushroom extract na doon mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay, so trichorphines. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugagan pag kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dili ka padaos sa mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas manang mga pigarita sa iyo sa buntag ang atong imnon mo gid ang Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D truly pagyud mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lainain nga mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinic
1: pagkutok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita MN DYHP Police Plate Ronda Presinto
10: Ngay 49 anyos gaginang nadakpan kini sa anti-gambling operation sa Sawag Calero Police Station kasama mo sa balita radiman na Paul Lauro
1: DYHP Tatak RMN Report
11: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 7:45 ni gabi sa may Abiliana Street, Barangay Suba, Silingang Barangay, sa Pasil. Ang nadakpan sa Sawang Calero, Police Station 6, mao si Adelina Abapo, 49 anyos, og nagpuyo sa maog lugar na aktuhan siya sa gilusan nga anti-illegal gambling operation sa itong kapulisan og nakitaan siya sa aktuh na nangisyo og mga numero sa swertres gamit ang bullpen og usaka bandol na stab nakuha niya sa itong kapulisan og kwarta. Katanggong launa siya karon sa kapulisan. Kasama mo sa Sawang Calero Police Station 6. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
9: Samtang konsil sa Dakbayan sa Sugbon, di basura sa hangyo sa pribadong samang sa Poblasyon Pardo. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolon.
1: DYHP, Tatak RMN. Report.
12: Gi basura sa Konseho sa Sugbo hangyo sa pribadong samang sa barangay Poblasyon Pardo sa Dakbayan. Ang Home of Our Hearts Pardo Cemetery Mausoleum Owners Association hangyo sa City Council. Ngalibkasun ini ang closure order sa samang. Kanisang tayo comply pa sa nasibutang private cemetery. Ang gikanhang na mga rekisito. Apanalang ang konsehal sa Genio Andales. Kini ngayang ngutuman una sa mga requirements sama sa sanitary permit o guban pa.
13: Deny first the request until the compliance of all the requests because it seems that there are still matters that he has to comply. The City Council will have to defer in abeyance the said request until such time that there will be a complete compliance of the requirements. If be able to comply the same, he can ask for reconsideration.
12: Si Konsehal si Senyo Andales, sa City Council ewan ko sa management sa nasutang sama ang pagluso sa mga rekisito ni ini, sama sa legal paper document o kuban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sineng inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
1: Radyo mo, Nationwide. YHP Abroad ngayon.
14: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap SED Kugon epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang militar sa Amerika og strike sa Iran nga nagtarget sa usa ka military site nga gituan sa mga opisyal nga naghatag og hulga ngadto sa puwersa sa Amerika og commercial shipping sa Strait of Hormuz. Gipaibaw kini sa usa ka official pipila ka oras sa manggisalig kuya ni US President Donald Trump ang usa ka Iranian report bahin sa usa ka deal pagpabalik sa normal nga operasyon sa naasong waterway. Sa yun ini ni butyag usab ang US official nga wala magpahingan nga ang militar sa Amerika nitira usab og upat ka mga Iranian attack drones nga naghatag og hulga sa Strait of Hormuz. Kinumduman nga nilusad usab ang US military og strike sa southern Iran sa yun ini simanaha nga gihulagway ni ini isip defensive action apan gikonsidera kini sa Iran isip gross violation sa ilang ceasefire. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa epektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
9: oras, alas 5.58 na.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mabalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
21: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
1: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
23: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Ora sa mga kasama na size 1 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Maligtas sa itong mga balita, pag-release ng gawaras na kung sa subo sa fuel subsidy alas sa mga drivers sa mga pampubliko ng mga sakyanan sa syudad, malangay pa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolon.
1: TYHP Tatak RMN Report.
24: Malangay pa ang pag-release sa kagamhanan sa pagkaisugbo sa fuel subsidy alang sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa syudad. Kinibisa man kung naaprobahan sa City Council ang 35 milyon pesos gagahin alang sa maong katuyuan. Mabot sa 10 mil ang target beneficiary niini. Relakip sa mga PUJ, tricycle, kapalhabal drivers sa Dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival ng listahan alang niini, gi-finalize pa o gipadaang ito sa kabarangayan alang sa verification o validation.
25: So, finalize palagili sa finalize.
26: Papagid mo man, Mayor.
25: Papagid mo man. Ako man ang ipipadaan nilang mga lista doon sa barangay.
26: So, sila nila mo validate ito?
24: Si Mayor Nestor Archival, gipapotilon nga sunod buwan, mahatag na sa kagamanas na kwayan ang diskutang fuel subsidies sa mga drivers sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang deposit sa banking system sa nasunog og balik 10.2% at sa 22.22 trillion pesos sukad niya tumuan sa Marso. Kini subay sa pagkonsidera nga mga napondo sa dagkong bangko o sa digital banks padayong ni Saka base sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP. Ipakita sa datos nga ang total deposit liabilities ni Saka gikan sa 20.16 trillion pesos nga natala o sa mga period nito may aging tuig. Ug ang deposit accounts ni taas usab og balik 18.4% ngadto sa kapin 178 milyones pesos gikan sa kapin 150 milyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
9: Samtang mensahe ni Cebu City Vice Mayor Tomas Asmedia sa ika-128 anibersaryo sa National Flag Day kagapong adlaw na puno sa mga pagsaway. Kasama mo sa balik na Rajaman Eribulor.
0: CYHP Tatak RMN Report.
2: Na puno sa mga pagsaway ang mensahe ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa ika-128 anibersaryo sa National Flag Day kagahapong adlaw. Wa kay kias pagsaway sa Vice Mayor na resign sa mga sakop sa City Council nga wa mo tunga atol sa programa nga ibigayon alang sa maong kasaulugan. Lakip sa gisaway ni Osmeña, maawang bus rapid transit kung BRT sa syudad nga wa mo tuman sa orihinal nga ruta niini gikan sa Bulacau paingon sa Talamban.
3: Look what happens now. Look what happens now. The rich steal it. The BRT is no longer Bulacau, Talamban. No. It's from SMC side to Ayala. 20 billion pesos from the World Bank for the poor people of Cebu. Thank you very much. They don't care about our transportation system. They give it to their friends like Ayala and SM.
2: Wow, sa baka yun si Osmeña pagdumaan ni Presidente Bongbong Marcos Nasud, labaw na sa mga Duterte.
3: Let me tell you one thing. I'll just state the fact. Do you like Cebu City to be like Davao City today? Do you like Cebu City to be like Davao City? Sara was mayor of Davao. Her father was president of the Philippines. How come Davao is just as miserable as ever before? You want her to be president? Then we will all be like Davao City.
2: Bisan ang mga kalihukan sa kagamhanan sa dakbayan, wag akyas pagsaway ni Osmeña, ilabi na ang paghatag o ayuda sa kabaranggayan.
3: Even happening inside this building, we have barangay captains who only care about themselves, giving themselves ayudas. We have this ayuda culture that I cannot stand. And yet, our people don't have medicine. We don't have enough money for scholarships. Oh, but we're going to spend 24 million to buy two street sweepers. My God.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gidugang hinuon ang Vice Mayor nga iyang gimahal ang nasod ingon man ang Sugbo, ug iyang tinguha maulang ang kayuhan sa mga Sugboanon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide.
9: Kinsa bagod ang di ganahan nga di kalidad ang atong mapalit nga pagkaon imnonon butang sama sa sinina, sapatos ug labi na gyud sa tambalo kaha vitamins manang maniguro gyud ta. Kung moadto ta sa merkado mangitag itag barato aron daghan ta og mapalit kay lisod na kaayo ang panahon karon tungod sa ka-krisis. Ang akong kailan naa siya isukis karbon nga makapalit may galag barato nga produkto kay direkta man siya sa source. Ang iyang mapalit may gala nga mga barato na kadaginot na siya ug daghan pa siya ug madala silang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghan san ang makakaon na busa. Ang iyang tambag nga diri gyud ta modiretso ug palit. Kinanglan nga mangita tag barato aron daghan ta nga mapalit mga kasama. Sama sa tambag nga kung mapalit ta may gala, kinahanglan nga daghan siyag maayo nga sakit nga gitawag cure all. Sa tanang butang, importante yun may gala, sigurado ta sa quality sa ato nga mga gipang palit. Labi na sab, sa ato nga mga ginakaon o ginainom, labi na sa mga tambal o mga bitamina. Dilibot pasabot nga ingon na natanan kaya, mutuo na dahin ta. Kinanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sab, sa mga pampagwapa. Dili lang basta mo salig ni Bisan Kinsa, pero na ako itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Ngano, kay akong nahibawaan nga tanang tambal, vitamins at pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso. Ang giagian sa matag produkto sa Unilab, ara masiguro nila nga quality good ay hapamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutana, usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat ituta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo nga may bawaan ng pag ang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: TYHP, una sa lahat.
9: Ato sa iramig na lagat sa panahon na rin sa ato pinagay sa pagbanabara sa panahon sa pag-asa ni OST Visayas. Nasa itong linya ang atong winter specialist si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang.
5: Yes, may buntag, sir, and may buntag sa tanang suking ting paminaw mo kitang weather update. Update sa itong bagyong ginamonitor. Ang tropical storm Jiangmi ni sulod na kagabi sa itong area of responsibility. Huwag ato ni siyang gingan lang sa pangalan nga Doming upat nga bagyo karong tuiga. Eh napabilin siya na sa tropical storm category na sa may 1345 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Less likely ang kini siya nga mo landfall based sa latest track nga gini-issue sa Bagasa. Apan posible nga kini si Doming i-enhance ang southwestern wind flow and makadalag mga pag-ulan especially sa kasabpang bahin sa Kabisayaan. Kamadlaw, wala na siya direct effect sa any parts itong nasa special risk of Bisayaan. Makasinati na karoon o panagsang mga panganurun nga ito sa Madag-Umon. And nandun na tayo siyansa ang mga localized thunderstorms lamang. But padayon ito mag-atang sa mga thunderstorm advisories, posibleng issue sa pag-asa. Sa itong hangin sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin ng mga basalabi at ang kadagatan malinawon nga ito sa kasarangan sa ang pagbalun. Disubo, kadagatan na ay pagtaob inigalas na ibi imidya sa Kamuntagon and muna sinigal sa 4.24 sa Kapunon. And atong temperature forecast karoon lang nasa 27 to 33 degrees Celsius o atong heat index posibleng mabot sa 41 degrees Celsius. And ang adlaw mo sa loob alas 6:01 sa Kapunon. Mga itong latest, okay ni si Ana Dumdum, may buntag, dagang salamat.
9: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, sa pag-asa ni UST Visayas.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
9: Kinatong ka papanaguban, may galing pananta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayaan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Ngamoy mo hatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
10: Hangi ko aduna ay daghan to sin si walawas mo dili ka regular mo pagawa si muhugaw dili ka may lisan mabuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug gatahan dili paghami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sige man pagkaluya si motibo kalawas busa ug tanga ka ramat sin si walawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas pag ino matagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kuso.
9: Oy, ba naman tayo oras, may gala sa kana lang sa kanita mong... Ay, may buntag ni ay. May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito nga naminaw karong rasa sa Dakbayan sa Toledo. Ma'am May Lorraine o si Mama Sita o Papa Rito. May buntag. Wala ba't oras may gala sa kanan lang sa kanito pong ang paro sa Sado HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
10: Silagin ni Radio Man, Candelinea.
9: Ako sabi Radio Man, Arnold Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Ang tulog nga sa samang taknaw sa samang Sibianan at ang may gala sa kasamang attorney Rafael Fernandez Banyo kami sa Ruth Garandayon sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ang utaran. Negang Jones, praise the Lord. Hallelujah.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday.

0: Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ora sa DYHP, RMN Cebola Size, this is Ice.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
14: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
18: Ubong makulit? Just stop it.
16: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
19: Ang oras sa tud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed

0: of breaching the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people is simply to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kini nagyapon yung bus nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay gala nga Biyernes, pizza 29 na. Buwan mahigala sa Mayo to'y gadus mil 26.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues kung may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Nagunas to may skutanan kalumbutaga mga kaigsunan. Tropical storm nga si Duming nakasulod na sa Pilipinas. Alas 12:30 kaganinang tungang gabi eh.
0: Straight to the point.
1: Nahimutang kini sa gilayon nga usa ka libo kapin kilometro silangan sa Southern Luzon. Dunay hangin nga 75 kilometros ang matag oras, duol sa sentro og unos nga 90 kilometros ang matag oras.
0: Straight to the point.
1: Minus pa kini og direktang epekto sa kahimtang sa nasod sa musunod nga 24 oras.
0: Straight to the point.
1: Pero mao ni atong batayanan sa mga higalag monitoronon. Kining mao mga higalang tropical storm nga si Duming.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin usa ka pension house sa Barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi, nasunog gaganin ang alas 4 sa kadlawon.
0: Straight to the point.
1: Gisusi karon sa kabumbiluhan ang unang kabalaka nga dunay na trap sa usa sa mga lawak sa maong pension house.
0: Straight to the point.
1: Kanta sa nagpagtagad na butaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang duha kalibong mga motorsiklo nga na-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi or TEAM. Wala na lukata sa mga tag-iyagi katakdang ipasubasta na sa syudad.
0: Straight to the point.
1: May ubay din mahigala nga wala na lukata. Wala na ipasubasta na lang mga suking tigpaminaw.
0: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, Senador Jinggoy Estrada gipasakaan na og kasong plunder. Gitinuod yun mga kaigalaan nga adlaw nga Huwebes, ipasaka na ang plunder case batok ni Jinggoy Estrada.
0: Straight to the point.
1: Og unya, ngadto na ni sa Sandigan Bayan, human gilambigit sa giingong anomalia sa flood control project sa gobyerno.
0: Straight to the point.
1: Ayon ni mga higala nga, doon na pagpasaka sa flood control project, pero ang ato ini mga kaigalaan nga, og si Jinggoy ay pasaka ang kaso diha. Ang senador na mahigala na sa majority, ang mga tao mga kaigalaan, nga naniid makaingon nga gukod ni, ha? May kalambigitan gyapon ni sumpay gyapon ni mga kagalaan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: Wa mahuman ang investigation mga kagalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. O niya, daghan mahigalang na involve ang power of the force under sa atong constitution di sa lower house of Congress. Pero karon wa pagi kongresista bisag usa lang nga gipasaka ag kaso mga higala aron ibalhog sa bilangguan.
0: Straight to the point.
1: O diri ka sa minority group sa mahigala sa Senate, ang 11 ka mga senador, wa gitatsa. Wa bisag hinapay na lang nila kasamang kedi, gyud mabungka ganong mga panahon na.
0: Straight to the point.
1: Pero ang diri sa majority, ha? Gipasaka ag kaso si Jinggoy Estrada, pasakaan sa kaso si Robin Padilla, kasong obstruction of justice, tungod sa pagtabang matod pa niya ni Ronald Bato de la Rosa nga makagawas diha sa Senado.
0: Straight to the point.
1: Lain pang pasaka ang kaso mga kagalaan si Chis Escudero o si Jewel Villanueva.
0: Straight to the point.
1: Iplanuhan sad si Rodante Marcolita nga pasaka ang kaso. Nang kung ilang hutdon o pasaka ang kaso, kinini ang Diaz majority, pwede din lang buhaton, pero ang mga tao nagtanaw may galawa na ginimamao. Pagkatan ng pagtagad, lumuntaga mga kaigalaan. Ang timing yun, mga higala at tol yun niya, nagsingabot na, magsugod na hapit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ang katawhan mahigalang Pilipino dili ni mga bugo, mga bright ni mga kahigalaan nakasabot ni, hindi mo ma-underestimate ang ilang knowledge mahigala, ang ilang understanding labot sa mga panghitabo karon. Niining atong nasod mga sukintig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Kung to akas minority, mukuyog ka dito mahigala sa grupo ni Tito Soto, okay ra, walay problema. Aray ka gani kuyog mahigala sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hala, agwanta ka.
2: Straight to the point.
1: Ang problema ni karon kay murag ang mga senador mga kaigalaan mo agwanta sila ining sakop sa majority bahala nang kinaunsa. So sugot na sila mga higala mga priso basta mo balog lang sila sa ilang kaugalingong mga prinsipyo.
2: Straight to the point.
1: Lisod sa ni mahigala na lahis ning ilang mga baruganan. Una nga sumpay ining tanan ang gilalisan og katong walkout sa Senado no. Nanay daghan mga isyu sa ihay pangatarungan pero akong i-simplify din ang isyu ha. Simple lang itong isyu ha mga kaigalaan. Tugutan ba? O yun ba mo nga tugutan? Ang online voting sa usa ka senador na di makatunga sa hawanan sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Oragin na siya. Ako nang i-simplify para di tama libog mga sukit ni Pupinaw kay daghang katalungan, high narratives, kunuhay mga higala. Pero usa lang yung objective na. Ang objective mga higala sa majority nga pwede nga tugutan because ilan ang kasabot na sila nga mga priso na sila. Muna yung klaro-klaro. Sa minority, dili, kaya nakasabot na sila nga mga priso na ang majority, ano di sila ka-appeal sa deliberation o di sila ka-appeal mga higala sa voting kung doon ay mga importanteng mga rulings unya along the way sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: At ang tagag-pagtagad doon mga higala sa tuban-uban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang mga armas ni Senador Ronald Bato de Rosa, dili na mga lisensyado o gristado, human gipatuma na ang revocation order alang ni ini. Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM in Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
0: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Bye!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naa man ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo.

0: Chat. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte.
4: Mas paspas. Banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
8: Atong takna makigsunan alas sa 6:24 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Ato sa dawaton may galang report karon sa kuban on board sa patrol ni ay patayng lawas usa ka lalaki na diskubrihan sud sa kabalay sa Dakbayan sa Naga. Paminaon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP. RMN Report.
10: Radyo Man Attorney Rufiel, naukay ang mga molokyo sa may Purok Kalye, Way Nagmahal, Barangay North Poblasyon, Siyudad sa Naga, pasan wala stress at takda sa kapunon, uman madiskubre kining patay lawas o sa kalalaki o litaw, naali sa may hagdanan nga bahin, sud nining o sa kapanimay, ikipanagiyar o sa ginikanan, nining maog ka nadiskubrehang patay. Ang Naga City Police nag-imbestigar pa kung wapay foul play ang pagkamatay ni ining 22 anyos nga si Dan Rexter Abanggal. Nakahatag og pagtagad sa mga kasilinganan sa lugar ang nanimaho na niyang patayang lawas. Isubay pa sa kapulisan at nakakuha silang impormasyon nga tunay depresyon nga gihambin ining maog ulitaw. Kasama mo sa Kapulisan sa Naga. Ako inyong Radyo Man Polauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Rush Boy Nationwide.
8: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report.
9: Straight to the point.
8: Now sa pikas nga bahin mga kagilan, tagantag pagtagad kining mga issues karong buntaga. Kay gahapon mga kagilan, ang Office of the Ombudsman has formally officially filed niining plunder nga kaso o graft charges batok mahigala ni Senator Jinggoy Estrada.
9: Straight to the point.
8: So kantong gi sulti ni Erwin Tulfo mga higala dito sa Senado nga kinini ang usbon ninyo ang rules kayang uban dinhi mga priso na. Kato tinuod to kibaw na sa tanan diha. Dili na singon nga wa. Muna kong ingon dinhi sa tong programang Straight to the Point. Dito na ta din ta magsigig atik-atik pa nga daghan pa kayong liko-liko. Ha? Kana iyahay og himog narratives mga higala, dahil narratives mga kagalaan sa minority, dahil narratives mga higala sa majority, iyahay lang himo. Pero ang tinuod na, kana sila tanan, nakibaw na tanan sa sunod niya mga mahitabuan eh, more or less, ang sunod-sunod niya mga panghitabo, nga rin sa majority mga sukintig paminaw. Mao kana nga, gi-anticipate na daan sa majority ang ilang mga moves. Pangandam na kana kanang ilang mga moves. Ang himuon po sa minority, babagan po kanang maong mga moves. Aron nga ilang mahigala yun nga, himuon nga mapiangan o mainutil ang majority. Sila na yung control. Inig magpadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumpay ning tanan mga higala.
9: Straight to the point.
8: Sumpay rin ning tanan. Because balikon ko, ang magic number ha is 13 to change leadership in the Senate. Kinahanglan kag 13 ka mga senators to convict the impeachable official sa impeachment court. Kinahanglan kag 16 ka mga senators. Mo na mga magic numbers ha. But from time to time, while the impeachment case mahigala magpadayon kana, mo na ibantayanan mga kaigsunan no, kay while the impeachment is going on, there are motions that need to be ruled on by the presiding officers from time to time. Na may mga motions, ana, doon ay mga objections may lang panghimoon, daghana. Objections mo, himo mahigala og ruling ang presiding officer, mga motions mahigala. So may tabo niya na ang presiding officer, mao mga higalay mo rule. But doon na mga higalay mga objections, mga motions niya from time to time, nga gikinhanglan niya they have to divide the house for voting. So, kung mahitabo na, ngamingon, okay, let's divide the house. Pag iyon, let's divide the house, di na kabutar to sa Jingoy, sila si Jewel, sila si Cheese, of course, kas Bato, di na na mga higala, sila si Bungo niya, piang-piangan yun ang majority. Mga strategy ni, para na sumpay ni sa nagsingabot nga impeachment trial ni Sara Duterte. So, kung ang grupo, kung doon na divide the house, of course, the group with the superior numbers will win every time nga mo ingon nga, let's divide the house. So, karon, tuyoon ng piangan kini majority para inig abot mahigala sa impeachment trial na along the way, doon ay mga kinahanglan nga rulings nga himuon sa presiding officer or they need to divide the house, pilde pirmi ang majority. So, ang mo kontrolar, ang mo drive mahigala, ang mo hatag sa mo set sa direction sa impeachment ang minority na.
7: Straight to the point.
8: Strategy niya, pulos ni mga higalay, kwan. Kay, ihay maghimog narratives, mingo man mga kaigalaan niya, kwan. Usa lang yun na, dinhi sa atong tulumanon sa straight to the point, tagaan tamo og simply, simplified na dayon. Katong pag-walk out nila, katong debate ito Martes, usa ra gyud ang tumong ato. Doon na mga higalay, i-introduce si Senator Rodante Marcolita pag-change sa role sa Senate na pwedeng makabutar ang senador online. Ang tuyo ni Marcolita na nga kung mga prison na sila, maka-appeal gyapon sila. Ang tuyo sa minority, babagan yun nila. Babagan yun lang. Ano man, di sa gusto nga mga prison sila, maka-appeal gyapon sila kay dili sa mami makakontrol sa impeachment trial. Unya, kay mag-divide the house naman sila itong panahon na ni-walk out sila dayon para nga mabulabog. Mauna siya yung nahitabo. Si Subiri mahigala dayon mo ini. Di kwa, no? Siya may nagkaman, no? Kita ka? Subiri may kwan dayon. Muna nga ang backlash ni Subiri karon sa Mindanao area, medyo na igo kisay dekin. Siya may nagsinasinyas tayo niya, walk out. So, muna ang hitabo. Kanang mga katarungan niya, kinahanglan mang God, ma-introduce kag motion kailang one day before the kuwana na, mayon ang minority, ngupos may mga si Senator Marcolita, dili ni bago nga motion, daan na nga motion. Kana, pulos na sa mahigala mga pasikot-sikot na lang na makigalaan sa mga narrative sa mga katarungan para nindot paminaw sa publiko. Pero ang simple kayo, muna ako nang i-simplify dito sa itong tulumanon straight to the point. Gusto mo makasabot mo na yun, niya, kung ano, sige, liko-liko, may galang nga kunuhay mo na, ihay katarungan. Wala, usara yun. Uyon ka ba nga makabutar ang usa ka senador? Uyon ka ba nga maka-appeal sa session ang usa ka senador? Bisag wa siya diha sa hawanan sa Senado. Maura yun na, because they already anticipate nga mauni ang sunod nga mga mahitabo. O karon natuman na. Katong giyaw-yaw ni Erwin Tolfo mahigala nga pasakaan ng kaso, ipapriso ginaling diya sa majority. So gahapon, blunder case, gipasaka na mahigala sa ombudsman officially. Filed mga higala na ngadto sa Sandigan Bayan against Jingo Estrada. Isunod na niya si Cheese, isunod na mahigala si Joel. Mauni ang mga mahitabo, mahigalat. Ipadayon na totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:43 na.
7: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Hola! Tayo na sa Espanya. Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
11: We are World Connect, your visa to a better future.
12: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
14: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humbado.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Let's go for extra! With McSaver, sulit busog meals!
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
24: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
25: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
26: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galasize 49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
8: Na atong balik-balikan mga sukinti paminaw. Maroon ka na, no? Usaray tuyo, ganala. Para karon mga kaigalaan, ang ombudsman ni file na o kaso kagahapon ngadto na sa Sandigang Bayan o pinaagi mahigala ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. May ni file sa charges against Estrada ngadto na mahigala sa Sandigan o mauna kini ang gisulti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mauna ni ayilang kwan pagahimuon. So kining mga minority ug majority kay bawo na ni may galas game plan ana. Di man sa mga inosente di ay kananaang ang mga tawo man lagi puyo-puyo kining uban inday kin. Kini ato dechuhan lang ni istorya. Kay bawo na ang minority unsay game plan kay bawo na pud ang majority. Sumuna nga iyahay sa himog strategy unsa unta ni. Nunya kining maong kaso batok ni Jinggoy Estrada, matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, wala kini recommend niya bail kung tungod kay plunder kini.
5: Straight to the point.
8: So kita mo, ang okay naman na, pasakaag kaso Jinggoy, pero hindi kay klaro, i-appeal po tato mahigalang uban. Talawa, sunod mahigala pulos si mahulot ning sa majority ini ng mga senators. Muna kong giingon mahigala nga kining kapalaran ni Sara Duterte o makalusot siya ni ining maong impeachment gihapon niya makadagan siya pagka-presidente by 2028. Ah, tanan man gyud mahigala gihimo batok niya. Makadagan nga ni Sara kay kaingon niya distant gyud siya.
5: Straight to the point.
8: Para iya gina. O makalusot siya ng impeachment mahigalawa naman. Muna nga maning kamot gyud sila nga di kay kalusot. Dili mga higala makalusot aron di kadagan. Mao ni mga higala ikuan. Duhaman ang penalty mahigala nga dagko ni ining maong impeachment. Una, removal from office. Ikaduha, perpetual disqualification from holding public office. So ari sa ikaduha mahigala kay kanang removal from office, dili naman material para nila kay vice president naman mga sukid di paminaw. Wa naman na mahigala kung buto noon. Nidagan man ang gobyerno, mahigala wa ang vice president tungod kay sama raman siya sa spare tire karon. Wa man siya mahigala. Deep in unta sa secretary, yan man ang ipambuhian mga sukitig paminaw. So practically, wa kay angay i-remove sa office. Ang ilang gukod ani nga dili makadagan by 2028. Kini, kung gini siya, strategy gini sa election, mahigala pamintaha nga strategy. Isama may galang Romaldis ba indakin nga pagdagan ito sa litip, magsulbol yun gamudaog siya, di pa disqualify ganyan kontra. Wagi kumpiyansa, no? Wagi kumpiyansa. Naman sa kontra dito niya, kasama mo dagan-dagan kag tuwa ka sa litip, may gala, first district ikuntra kag Romaldis, labaw pa kag nimbangga ka dito og pader. Pero aron yun pag siguro, basi di siguro katog, Martin may galangan doon nagisay kontra, oroig matimingan, agi pa disqualified yun niya. Himuan kaso mga kailan. O, oh, bideclare ang kumilik, disqualified. Awa na second class gurado ng daok. So, mo na yung mga higala nga paningkamutan yun, kutubos mahimo, tanan yun, ginahimo. Aron mga kailaan nga dili makaparticipate si Sara Duterte by 2028. Now, si Jinggoy, inig, napasaka naman sa ombudsman nga to sa Sandigang Bayan, anytime Pag-evaluate sa nigan bayan anytime, sukad na pasaka, anytime today, or moving forward, pila lang ka adlaw, depende na sa nigan bayan. Kung kanus asa mo pagawas o warrant of arrest. Ah. So, mo ni mga higalay mahitabo. No? Depende na mga kigilan sa nigan bayan. Inigawas mahigala sa warrant of arrest ini dakupon si Jinggoy mahigala bisat pa og pending pa ang iyang kaso. Tungod kay ang rules on criminal procedure, once mo gawas ang warrant of arrest, dakupon si Jinggoy mga kagilaan, mapriso siya kay non-bailable kini. So mo-file sa motion for bail ani, dibatihunon pas kortina. Motion for bail on the ground that the evidence of the prosecution is not so strong. But while naa kay motion, mapriso ka. So, tanaw na ko, si Jinggoy Mahigala, mo igiuna, napay mga musunod ani. Mugawas ang warrant of arrest ani anytime. So, mag-impeachment trial, wa si Jinggoy sa hawanan Mahigala sa Senado. Mo na'y gusto mga kagilaan sa majority, nga bisag wa diha ang ilang mga senador, kay kasabot sila basig santanan ipapriso, at least, makaparticipate gyapon sila. Muna ilang gusto nga usbon ang rules. Ang sa minority po, ilang gusto nga di gyud usbon ang rules. Tuyo ana mahigala nga di gyud makaapil pud sila mga priso na mga okay na kami na ibahala diri ha. Atong tagad pagtagad mga kaigalaan. Muna ang mga klaro gyud nga mga hinungdan. Kanang uban na pulos na mga higala na mga narratives, i-highlight himo mahigala para nindot paminawon sa publiko, pindi lang kung asa kadapig, baanto ka mo tuo. Pero aray ka mahigala sa mga objectives, mga higala nga paghisgot-hisgot, ana. Kini ato, klaro, gini. Nga, mauni ang tumong mahigala sa majority, mauni ang tumong sa minority. But ang ato mahigalang opinion, ato ipaklaro, ha? Akining Senate rules, magod, karaan magod nga Senate rules. Wa pa mausong internet, kini ato muna na ang Senate rules, dekin. Muna nga karon angay matarong na nga hatagan mahigala nila discussion, debate dito mahigala sa Senado og unsa ilang buhaton ani angay ba ning iusab o di ba wa man mga kagilan kani walk out mahinoon di na bulabog mga sukit di paminaw pero kinsa may nisinyas kito walk out si Subiri mahigala mo na nga Subiri mo ini sinyas ato ato ning isgutag tiwas mga kagilan pero dili pa ato sa i-check nila si kasaman Jane Galliardo kay kinini ang doon na mag-uy sunog kaganina disdak pa yung sa Mandawi parikap lang sa ato gamay. Kay dunay na trap mga higala nga tao inakin dito sulod no ato sini taga pagtagad mga kagilaan na sulin niya ron si kasama nga Jean Galliardo no ato i-check sa mga kagilaan kay Dilinis Dakbayan sa Mandawi ang sunog kaganina mga sukit tigpaminaw nga atong gikubiran mga sukit tigpaminaw unya dunay tao usa ka German national man dayko no matod pa kining na trap dito sa sulod ato kaon ang report ni kasama Jean taga imi sa recap una alang sa mga late tuners. Unya ang duga mga updates labot ining maong sunog ng igo kaganina des dakpayan sa Mandawi. Yes, Jane?
6: DYHP. RMN Report.
7: Yes, sir, Juman, Atty. Rufil. Natakaroon din yung exact gig na address, Atty. Rufil, SD Cabahog Street, Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandawi. So, usan siya ka Tension House ang nasunog, Atty. Rufil, kaganihang mga alas 4 pasado. Sa Kadlaon, nadawat ni sa itong mga kabumbiruhan, alas 4:01 yud sa Kadlaon kaganihan. At ingara ang mga residente din niya, silingan ang Tension House at ni Rufila. Nakalit lang ni Ulbo ang dako nga kayo. Wala mo sila nadunggan na kana ganina ay ni Buto at ni Rufila. So possible na wiring or kanyang kuryente ang nidunggan na sa mga sunog na usapod sa mga anggulo nga gitan-aw sa ato ang mga kabumbiruhan. Hinoon na kontrolar o na fire out na ni ka sa mga tenirupil na isa ni sa first alarm tungod po kay ang kaning pension house sa luyong mabahay na tenirupil kay ang mga kwarto hapit gyuda na ugdaw Doon na nalay nahabilin nga duha ka mga room sa ubos kay Desandanas man ni Atty. Rosel. Pero wala pa ni nasuka kung pila gibda kwarto ang naaaning maong tension house. So na fire under control ang kining maong sunog alas 4:52 kay ganingan kadlaw. Niya na fire out po si Atty. Rosel alas 5:24. So na hingan lang naman po niya ang kining maong tension house. Bitawag niya siya o maanyag tension house Atty. Rosel. Pero base sa atong nakuha diri nga impormasyon na duha dai ni siya ka murag tension house sa Tenero Fila. Dayo sa diri nga gitawag og kaning red doors nga lahi ang nagdumala lakoy na sa kaning jung maanya sa Tenero Fila na naa sa luyo nga lahi pod ang gadumala. Pero ang nakapa tugang gid na sa Tenero Fila kay kita nang giuna nga nakaani sa mong area pa ganihang tablaw na magikombati kani sa ato ang mga kabumbiruhan nga dinhi sa Dakbayan sa Mandawi kay dunay usa ka gituungan ni nga pensioner Atty. Rosel or nag-abang diri dugay-dugay na mga 4 years na dahil ni siya nga nag-in og out din ni Atty. Rosel. Usa ni siya ka German national niya senior citizen na wala pa nasuka kung pila ang edad tungod kay wa kanila nakuha gid ang ID Atty. Rosel. Pero sa inisyal nga nakuha sa ato mga kabubiruhan, ang kining maong langyaw na ilan ni siya nga si Thomas Hans Scheimer, Atty. Rosel. Scheimer or Scheimer ba ni siya ang pag-pronoun? Mao pa niya ang nakuha kaya tungod kila, yun naman sa dunit sa maong pension house, mo nang nailhan na gid siya sa mga caretaker or mga staff din sa maong pension house. Di ba na ba niya nga doon na sa kapina, 8 million ang danyos nga gibilin sa maong sunog at yun ni Rufil. Dati po sa nakuha na itong impormasyon na gikan po sa fire investigator nga nakahinabi ko na ito sa ganiya nga si Fire Officer Juan Rolando Ahero na ang kadtong alangyaw nga na-trap sa ganina Atty. Rosel na hantod karon wala pagid nakuha kay gisusi pa pod sa SOCO team ang iyang kwarto niya to naa sa babaw so padung naon pa day ni siya nga munaog nga gituuman sa atong mga kabomberohan Atty. Rosel na tungod sa ato na suffocate niya natagak siya sa hagdan kay ang iyaha mang kumpirma Atty. Rosel mura siyang natuwad sa hagdan dihang gisusi niya ni siya sa ato ang mga kabomberohan wala sila makita nga kada gining nasunog gid grabe ang iyahang lawas dun ay mga paso Atty. Rosel tungod kay grabe man pud ang damage gid nga nabili ni ining maong sunog pero mao na ang gitanaw sa atong kabomberohan na possible nga nasuffocate ang kining maong langyaw. So, gisusi pa po doon sa ato ang mga otoridad at ni Rosel kung pila kabuos ang nag-abang na din sa maong tension house. Pero kasagaran rin mga transyentra at ni Rosel kada ganing bilira magdugay din yung pila ra ka days na po uban. Magkura ganing na abot, gahapon pa na abot at ni Rosel. Pero mo na, gisusi pa karon wala pa sila exact gida na ihap or pila kabuos ang nadini kay ang ilahang logbook sa mga ilang mga ledgers o kanyang ilang mga nag-abang at ni Rosel kay nasunog po ang apil. So, nagbikan, matod pa ang, or nagsugod ang mong sunog din sa ubos na bahin na niining mong tension house at ni Rosel. So, mo na ang naitaboy noon na kumbati or natabang na sa ato ang mga kabumbiruhan din sa Dakbayan sa Mandawi ang mong sunog. Wala na po din siya nakakatakod sa lain pang mga kabalayan na silingan na po din at ni Rosel kay compound money din niya sa daghan pero mga balay nga dyan po din niya sa kilid at sa mga pension house. Ginoon, dali lang matabang sa ato ang mga kabumbiruhan. Wala na ni siya nakakapak, wala na ni siya nakaangin pa o live na balayan na tumirupil. So karoon, ang ato ang mga kabumbiruhan na apasusod niya kuban sa atong mga kulisan o sa soccer team kay nagsusi po ni ining patanglawat kaya wala pa man na gawas sa pagkakaroon na tumirupil. So mauna, ang ato ang nakuha, gikan po din niya sa Dakbayan sa Mandawi.
8: So kasama nga Jane, kinini ang napasasulod na mga maong patanglawas, wala sa mga tagtungod, mga friends, or sa baka nga naa diaron nga makahatag og dugang detalye sa background ana maong German national?
7: Matod pa sa atong mahibawaan gid Atty. Rosel, sud sa upat ka tuig niya nga balik-balik din wala gid siya kuyog. Mm-hmm. Siya ay kabanay gid Atty. Rosel. So siya ra usa mao nang di pa nikamutan kun sa atong mga kabumberuhan na makuha ni ang iyang information, iyang ID baka kung naa kay para pud makakontak sa kabanay niya basta niya sa laing nasod at inirukil na makakontak makapahibaw nga inani ang nahitabo pud. So mao pa ang gisusiron sa atong kabumberuhan kay wala pa man pud sila nagaw ni nakagawa, wala pa nila nakuha gyud ang lawas naming German national na na-trap din sa form of inirukil.
8: Pila man gyud bana sa pangidalon kuno ana?
7: Ang kaming nakaila din ni sa mga pension house, mga naas sa 80 plus at ni Rufila. Mga 80 plus niya. Medyo kuan siya, di naman siya ingon na kanagaling niya na mula ka, medyo bakuun lang daw ni siya at ni Rufila. Bakit sa atong pagkakiginabi ko din ni sa mga residente niya, mga silingan ko din niya, nakaila na po ni Amy niya, mga naas sa 80 plus. Pero ako pa na na-verify at ni Rufila kung labi na yun na makakuha na itong mga autoridad o saktong detalye ni o nakuha natin ni Rufila. Ana din ni sa gawas.
8: Amo na ni, ana ni.
7: Mana ni siya kay ni Rufil. Diputos na lang ni siya og plastic pod. Di paabot pa diay ang koordinarya kay ni Rufil. So, mani nakuha niya ni siya. Unsa pong atong supporting pod? Unsa man nga atong tan-aon atong ni Rufil kung unsa ni niya? Koordinarya dalon kay para makahatag sa.
8: So anamat yan ani kasama ang Jane mo dako lo man siya nga kuan Japan dili ni ingon niya kito na sunog yon niya kuan wa kun tuman na suffocate ni nani kay wa man mo gamay
7: na suffocate siya sa kamong magitanaw sa ato ang otoridad sir Rolling Hills ni sir na pinayaw sa Rolling Hills at ni Rufil dadon dinis dak bayan sa Mandawi so kuan naman siya kompleto ra siya gid at ni Rufil ang kining maong langyaw. Pero ba na ang gitanga sa itong kabumberuhan na suffocate siya ka kadong naman o tari ni siya mo gawas. Kadong na siya mo naog at ni Rufilia. Siguro tungod po sa, sa aso o sa kayo po. Mautong gitanga sa itong mga kabumberuhan niya na suffocate ni maong langyaw at ni Rufilia.
8: Kuya, wasan na ilang gigamit sa kanan kay Fortuner wala ni kasama Jane?
7: So, ayun,
8: hindi na mailhan at ni Rufilia. Hindi na mailhan. Baga, ma-traffic sa kalsada, kaya ngunang nag-uki lang. Gihimot na din po nila ni kalagahanan sa patay.
7: Ayunan na ito ni Rufil nga, doon na di ay patay din sa sword. So, mana, nakuha na ang maong langyaw.
8: Kaya, ng Rolling Hills sa second na, mas stressful na ito ang balita ron din. Ito lang di agig katawa gamay, pero mas stress magunta ng mga balita sa kabuntagon.
7: Sabi na karoon na ito ni Rufil nga, doon na ginakalas. Pero mo hatag tagdug ang pagkagad na ito ni Rufil kay susiwong pamanin sa ato ang mga kabumbiruhan, tungkol sa Jod ang tinood nga hinungdan sa mong sunog. Gawa sa na-trap at ni Rufil nga lang yaw, nga pagsanggit sa iyang kinabuhi, wala ready kataho nga naangol sa uban pa ng mga nangabang din sa mong pension house tungod kay nakagawas na po sila dayon, luwas na po dayon sila nakagawas sa dihang nakabantay na sila sa mong sunog at ni Rufil. Mo hatag tagdog ang info labi na makakuha na ta sa investigasyon po da, sa atong mga kabumbiruhan gikan din sa Dakbayan sa Mandawi at ni Rufil. Kauban ako sa itong Warren and Patrol at Speed Pilot Radio Man Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo Radio Man Jane Galliardo DYHP. Tata, Warren.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Okay, salamat ta Jane Galliardo sa imong report. Ang atong pagpadayon may gastong isgutanan o niyang tagtaos itong pagbalik. Atong padayon ng pag-isgut ng online mga higala. Mauni ang actually dakong dibatihanan mga higala sa Senado ron. No? O yun ba o dili sa online nga voting sa usa ka senador? Ato ning tagag pagtagad kay kini mo kun Senate rules mga kaigalan karaan mo guni wa pa mausong internet ba so panahon na nga kalon na internet ilang dibatihan kung ato bang tugutan o dili ba mao gina kay ang ubang kanasulan mahigala okay na masala ang mga companies karon mga sukid di pa minaw magmeeting mga kaigalaan online naman mismong klase diha na misikat kining online mahigala nga mga hisgutan ng atol sa COVID so kung dunay higayon nga maka physically present yung kas meeting, mas maayo. Pero, for valid reason, nga mo appeal kag meeting nga online, mo nigi panggamit sa mga companies, sabi ng mga global nga mga companies, mga higala. Kaya man na pwede nga ang imong mga leaders, mga imong mga officers from other countries, imong igader, usap pa mo mga meeting. o doon na mo yung mga monthly meeting or quarterly meeting, himuon na ninyo pinaagi sa Zoom. Pinaagi mahigala sa Messenger or unsay mga pamaagi diha. Muna atong isgutan noong taon-taon, mga sukit ng paminaw kay medyo doon na ni kausaban ba? Because sa mga sirkumstansya, tungod sa kabaguhan sa panahon, muna ang naitabo. So kini karaan kaayo nga Senate rules, angay na ba ning usbon pahaom sa panahon or dili? Muna, simple na nga pangutana. Muna yung gidebatihan, may gala. Pero doon na mo yung mga implications, ani? Nga kung mausab ni, advantage man sa majority. Muna mo babag po ng minority. Nga dili usbon, bahala mo kinaraan ta. Kailang gusto nga dili maka-appeal ang mga senador, nga mga priso, nga makabuto mga higala unya, maka-participate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kana mo'y laktod nga pag-istorya mo, ganit tumong sumpay ng tanan mga higala, kanit-kanit ning maong isyo. Muna nga, ato ni tagag-pagtagad sa ato pagbalik mga higala, standby lang una alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon na yun, pero mabalik tama kagilaan sa atong dugang pa mga diskusyon. Standby! Alas 7:08 na.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Sunod ang dekorasyon ng red at yellow alerts sa dalawang power grid. Ayon kay PNP Chief General Jose Mlench Narotates Jr., pinakakilos na ang specialized investigation at intelligence units para malaman kung ano ba talaga ang nangyari base sa request ng NGCP. Anya, nagbigay na ito ang direktiba na tapusin ang investigasyon sa lalong madaling panahon at magsagawa ng operasyon laban sa mga responsable kung meron talagang ginawang pagsabotahe. Nakikipag-ugnay na rin ang pulisya sa mga lokal na opisyal para sa investigasyon sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tutok Armen.
12: Sa ibang balita, sumampa na po sa 6 ang bilang ng patay sa gumuhong 9 na palapag na gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Pasado alas 9 ng gabi ng makita, o kagabi po yan, nang makita ang isa pang katawan sa Sector 1 na natabunan ng mga debris. Nakuha ito ng kaninang pasado alas 12:40 na po ng madaling araw at hindi patukoy ang pagkakakilanla ng ika-6 na biktima. Kaugnay niyan, may 14 pa ang patuloy pong pinaghahanap sa pagguho ng ginagawang gusali noong Linggo pa ng madaling araw.
13: Kumuha muna tayo ng live report sa labas ng himpilan.
14: RNN Live Report.
13: 18 sugatan sa banggaan ng isang modern jeep at isang armored vehicle sa panulukan ng Miriam Defensor Avenue at Quezon Avenue sa Quezon City. Naroon live si Radyoman Chelsea Arcil.
14: Chelsea.
15: Balik na rumala ang daloy ng trapiko dito sa may intersection ng Miriam Defensor at Quezon Avenue ngayong Biyernes ng umaga matapos tanggalin yung nagbanggaan na modern jeepney at armored car na dadalhin sa Bahay Toro Traffic Sector 6. Umabot na sa 18 yung sugatan base sa initial na datos ng MMDA na naitakbo naman lahat sa tatlong ospital dito sa Quezon City, kasama dyan yung Quezon City General Hospital, National Kidney Transplant Institute at East Avenue. Sa ngayon, wala pang inilalabas na impormasyon yung mga tauhan ng MMDA kung naputol ba yung kamay ng biktima na naipit sa loob ng tumagilid na modern jeepney kanina, habang hindi pa masabi ng MMDA yung rason at kung sino yung may kasalanan sa banggaan dahil ongoing paumano yung initial investigation. Pero sa kwento ng mga driver ng mga sasakyan na sangkot sa insidente, nagtuturoan sila na nag-beating the red light ang mga driver. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Artinia, Tutok RMN.
14: RMN Network News.
12: Sa probinsya tayo, mayroon pong lalaki sa Bukidnon ang namatay matapos sunugin ang kanilang bahay at ang sarili. Tapos yung biktima ay naka-live pa, nakapag-live pa sa social media. Pakibalita tayo kay Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
14: RMN Police Report.
18: Patay na ng marecover ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki matapos di umano'y sinunog ang tinitirhang bahay pati na ang kanyang sarili. Partikular sa Agusan Canyon sa bayan ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon, ang biktima ay isang alias Jack, 40 taong gulang at residente sa lugar. Ayon sa report, sinasabing may problema sa pamilya ang biktima na nagawa pang mag-livestream sa social media para maglabas ng hinanakit sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Kalaunan, sinunog na ng biktima ang kanyang bahay pati na ang ang kaniyang sarili. Mabilis namang nagliab ang bahay dahil na rin sa gawa ito sa mga light materials, agad namang rumisponde ang Bureau of Fire and Protection sa lugar, bagamat sunog na nang ma-recover ang biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mika Balo. Tata, RMN!
14: RMN Police Report!
13: Magtungo naman tayo sa Davao del Sur, isang pamilya o bahay ng isang pamilya dyan po sa Davao del Sur ang nilooban. Yung suspect ay nagtago sa ilalim ng kama. Kasama natin sa Balita Radyo Man Karin Beltran ng RMN Davao.
16: Matinding trauma ang naranasan ng isang pamilya sa Gihing Hagonay, Davao del Sur matapos pasukin at looban ng kawatan ang kanilang tahanan. Sa Facebook post ni Rian Lacomba Huezana, ibinahagi nito na nasa loob paumano ng kanilang bahay ang suspect nang sila ay dumating. Batay sa kuha ng CCTV, nakita ang kawatan na nagtatago sa ilalim ng kama ng kanilang silid. Ayon sa post, pag-uwi nila ng bahay ay nadatnan nilang tinatanggal ang CCTV. Bukas ang kanilang kwarto at nagalaw na rin ang pitaka. Napansin din nila na may butas ang kisame ng kanilang CR. Nagpapasalamat din si Rihanna sa Diyos dahil naprotektahan ang kanyang buong pamilya at wala umanong masamang nangyari sa kanyang mga magulang na nasa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa Hagonan Municipal Police Station, nakumpirmang na i-report na sa kanilang tanggapan ang insidente at na-refer na ang kaso sa Women and Children's Protection Desk o WCPD dahil minor de edad umano ang suspect at kalaunan ay napag-alamang kamag-anak pala nila ito. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Karin Beltran, Tatok RMN.
14: Network News.
12: Personal pong pumunta si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa Sandigan Bayan para ihain ang reklamo o kasong plunder at saka graft laban kay Senador Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaugnayan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback mula sa kontrobersyal na flood control projects. Ang halaga po, 573 million pesos at yung pagkakasangkot din sa pagsingit umano sa 2025 national budget. Ang kay Clavano, walang piyansa ang inirekomenda nilang kaso laban sa mga nasasakdal at hihilingin din ang pag-i-issue ng whole departure order laban sa kanila.
17: The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue whole departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman

0: to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice.
1: Samantala, naabsuelto naman po sa kaso si Yumaong DPWHS Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gayun din, sina former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara dahil sila naman ay nasa Witness Protection Program.
0: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
1: Nai-raffle na po ng Sandigan Bayan at meron ng mga division ang hahawak sa kaso. Sa kaugnay na balita, pinaghahandaan na ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang kanilang mga hakbang kaugnay sa isinampang kaso ng ombudsman. Sa pahayag ni Estrada, gagamitin nila ang lahat ng mga legal remedy. Kabilang na ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapatunay na walang record ang senador na nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Pinunturin ng mambabatas na pinagkaitan siya na makita at mapag-aralan ng resolusyon ng DOJ at ng ombudsman at hindi raw binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o di naman kaya ay maghain ng motion for reconsideration. Kinuwestiyon din ni Estrada ang tila mabilis o minadali na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng Senate Majority Bloc. Gayunpaman, handa itong ipagtanggol ang kanyang pangalan sa tamang forum at alinsunod sa batas.
2: Sa pagkakay na balita, ang National Bureau of Investigation nakaabang na sa posibleng paglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep. RNN Live
3: Report. Nakaantabay lamang ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod na isa ng formal na pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng plunder at graft charges laban sa Senador sa Sandigan Bayan kahapon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa nilang isilbi ang warrant of arrest sakaling mailabas na ang Sandigan Bayan. Anya sa sandaling inabas ng Sandigan na ang arrest warrant ay hindi sila mag-asubiling ipatupad ang utos ng Appellate Court. Kahapon ang magsampa si Assistant Ombudsman Nico Calavano ng kasong plunder at graft sa Senadora kaugnay sa obra illegal na budget insertions at project allocation sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa fiscal year 2025. Pumirig din ang ombudsman ng hall departure order laban kay Estrada at yung pang respondents kabilang na si dating DPWH Secretary na si Manuel Bunawar. Kasama mo sa DJ Cell Armen Manila, Radyo Man Gerald B. Unet. Tatot, Armen.
1: Sinampahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng Obstruction of Justice si Senador Robin Padilla at limang iba pa. Kaugnay sa pagtulong umano nito sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14 matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Bukod kay Padilla, pinakakasuhan din ang babaeng security officer ng Senador na nakuhanan sa CCTV na palabas ng Senado noong oras na tumakas si de la Rosa. Pinakakasuhan din ng Obstruction of Justice ang pinsan ni Padilla, siyang may-ari ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pagtakas ng senador. Hindi rin umano iisa lang ang backup vehicle noong tumakas si De La Rosa, pero hindi na nagbigay pa ng detalye ang CIDG. Abangan sa aming pagbabalik, menor de edad patay matapos pukpukin ng bote sa ulo sa Escalante Negros Occidental.
2: At dating barangay chairperson patay sa pamaril sa Labangan, Zamboanga del Sur.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng Network News.
2: Butag Pilipinas sa ito po.
1: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.

0: at narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
2: Radyoman, come in. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: Apat ang arestado sa paihi mo.
4: Impeachment complaint.
5: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibo at sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
6: RMN Network News. RMN Police Report.
7: Sa Escalante, Negros Occidental, isang minor de edad po ang patay matapos pukpukin ng bote sa ulo. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: Harap sa kaso pagpatay si alias Tuto, 29 anyos na siyang tinuturong suspect na pumukpok ng basyong bote sa ulo ng 14 anyos na minor de edad na lalaki sa Barangay Paitan, Escalante City, Negros Occidental, na nagresulta ng pagkasawi ng biktima. Ayon sa case investigator ng si Police Chief Master Sergeant Rodel Bitrick, na aristo ang suspect matapos tumangkang tumakas matapos nagawa ang krimen. Lumalabas sa investigasyon ng Escalante PNP na habang dumadalo sa vigil ng kanilang kapitbahay ang biktima, inalok siya ng suspect ng inumin pero hindi nito tinanggap ang tagay rason na naggalit ang suspect at doon niya pinukpok ng buti sa ulo ang biktima. Sa ngayon ay sa kustudyana ng Escalante PNP ang suspect para sa disposisyon ng kaso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatok, RMN!
9: Nagkapunta ho tayo dyan sa Zamboanga del Sur dahil isang dating barangay chairperson ang patay sa pamamaril. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
6: RMN Police Report.
10: Patay ang isang dating barangay chairman matapos pagbabarilin ng tatlong suspect sa lungsod ng Pagadian kahapon ng hapon. Kinilala ang biktima na si Alisan Guyabar, 41 taong gulang, dating kapitan ng barangay Upper Sang-an sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Batay sa investigasyon, bandang alas 3:56 ng hapon nang pagbabarilin ang biktima habang sakay ng kanyang dilaw na Yamaha Mio 125 na motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Purok Sampaguita, Barangay Tawagan Sur, Pagadian City. Ayon sa pulisya, papunta umano ang biktima upang sunduin ang kanyang asawa sa isang ospital sa lungsod ng sundan at lapitan ng mga hindi pa nakilalang armadong suspek na sakay naman ng gray na Toyota Fortuner. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig na nagresulta sa agarang pagkamatay ng biktima. Habang bandang alas 4 ng hapon, natagpuan naman ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng mga suspek na inabanduna sa gilid ng kalsada sa Barangay Puluyagan, Pagadian City. Ayon sa mga saksi, na mabilis na tumakas ang tatlong lalaki na lulan ng naturang sasakyan papunta sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Natagpuan naman ng mga otoridad sa loob ng sasakyan ang isang malaking duffel bag na may lamang mga magazine, bala, holster at mga dokumento. Pinaniniwalaan naman ng mga otoridad na may kaugnayan ang naturang insidente sa nangyaring pamamaril noong nakaraang araw sa loob ng moske sa Barangay Upper Sang-an, Labangan, Zamboanga del Sur na ikinasawi naman ng dalawang lalaki. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng hot pursuit operations ang mga pulis upang mahuli ang mga nakatakas na sospek. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
7: Dalawang minor de edad na sospek sa pagkamatay ng 3 taong gulang na batang babae sa Mountain Province na kainom umano bago gawin ang krimen. Kasama natin sa balita, Idol J.N. Calis ng IFM Baguio.
6: RMN Police Report.
11: Ibinahagi ng Mountain Province Police Provincial Office ang pinakahuling development sa kaso ng pagkamatay ng isang 3 anyos na batang babae sa Natunin Mountain Province. Dalawang menor de edad na edad 12 at 8 ang itinuturing ngayon na sangkot sa pagkamatay ng batang babae na si Thea Bonbon. Ayon sa Mountain Province Police Provincial Office, lumabas sa follow-up

0: investigation na may nakakita umano sa dalawang bata malapit sa likod ng Banawan Elementary School noong araw na nawala ang biktima. Kaya sila ay kinausap ng mga otoridad. Sa isinagawang verification, inamin umano ng dalawang minor de edad ang kanilang ginawa noong May 23. Ayon sa investigasyon, nakainom umano ang dalawang bata bago naganap ang insidente. Habang pauwi sila, nakita nila ang biktima sa likod ng St. Martin de Porres Chapel. Inutusan umano ng 12 anyos ang 8 anyos na tawagin ang bata. Tumanggi pa ito umano sa una ngunit napilitang sumunod matapos pagbantaan ng mas nakatatanda. Lumabas din sa investigasyon na matapos umano ang pang-aabuso sa biktima. Pinalo pa ito ng kahoy ng 12 anyos dahil natakot umano itong magsumbong kinabukasan May 24. Habang nagpapatuloy ang search operation ng mga otoridad at residente, natagpuan nang wala ng buhay ang katawan ng bata. Sa panayam kay Police Lieutenant Abdilon Galong ng Natunin Municipal Police Station, sinabi nitong dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival dahil sa traumatic brain injury. Samantala, isinailalim na sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad bilang CICL o Children in Conflict with the Law. Batay sa assessment ng MSWDO, inirekomenda na isailalim sa intervention program ang 12 anyos na suspect habang ang 8 anyos naman ay ibabalik sa kustodiya ng kanyang mga magulang. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act habang inihahanda ang intervention proceedings sa korte. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gian Calis, Patak, RNN.
1: All set na ang taon ng National Schools Maintenance Week. Yan po'y sa Lunes na may temang Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Papasokan na nga pala ulit, Kuya Sander, ano?
2: Habang umuulan.
1: Ito po yung paglilinis ng mga classroom at iba pang pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda nga sa nalalapit na pasukan na sa June 8. Kaya naman po nanawagan sa Education Secretary Sani Angara sa ating lahat sa publiko na lumahok sa taon ng balik eskwela at tulungan ng mga estudyante, guro at mga paaralan na maghanda sa pasukan. Magkakaroon naman ng National Kick-off Ceremony ngayong araw na to sa Kabadbaran City sa Agusan del Norte bago ang sabayang paglilinis sa June 1. Kagaya niyan, activated na rin daw ang 2026 National Upland Balik Eskwela para matiyak na ligtas at suwabe. Yun, suwabe. Ang pagsisimula ng... Kailan ba naging suwabe yung pagsisimula? Diba yun? Madalas yan eh, mga magulang.
2: Lagi umiiyak, nawawala.
1: Pero yun po, pagsisimula ng pasukan ngayong taon. Ngayong taon, ipatutubad po ng DepEd ang 3-term calendar system sa pampublikong paaralan na papalit sa nakagawi ang 4-quarter calendar. RMN
2: Network News. O eto, maraming grade 11 students sa bansa.
1: Yan.
2: Ang hirap pa rin intindihin ang kanilang binabasa.
1: Nako.
2: Lumabas kasi sa assessment ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na 1.3 million ng kabuuang 1.4 million na grade 11 students ang sablay pa rin sa reading comprehension. Ibig sabihin, 12% lamang ng mga mag-aaral sa naturang baitang ang independent learners o yung may kakayahan na maintindihan ang impormasyong dapat nilang maunawaan para sa kanilang grade level.
3: Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. 28.5% and 58%, which is the most urgent number to be addressed, 58.9% for them still feel frustration at not being able to achieve or present the learning outcomes as intended.
2: Naniniwala naman ng National Association of Public Secondary School Heads Incorporated na posibleng umabot pa nga sa 90% ang aktual na datos ng grade 11 students na hirap sa reading comprehension. Ayon kay Ms. Elma Panuncio, sa grade 7 pa lamang ay sinubukan na nilang suriin ang comprehension at lumabas na sa 100 estudyanteng nag-enroll ay wala pa sa 10 ang nakaintindi ng konteksto ng kanilang binasa.
4: Sa 100 na estudyante na nag-enroll sa amin,
3: yes,
4: ang makakapagbasa at makakapagsalita at makakapagintindi ng binabasa niya, sa 100, wala pa pong 10. Actually, itong mga batang ito ay may mga gradong 90 pataas. Yes. Pero pag tinanong mo siya sa kung ano ang binasa, kung ano yung konteksto ng binasa niya, hindi niya po maipaliwanag.
3: Yes.
4: Yun po ang sinasabi ko. Okay, magaling ka magbasa. Ano ang ibig sabihin ng
5: pinasa? Comprehension ang wala.
4: Yes, sir. So tingin ko, kapag sinabi nating literacy, hindi pa rin po yun, ano, di pa rin siya functional literate.
2: Idinaing naman ng Alliance of Concerned Teachers na kahit gusto man nilang suportahan ang aral program ng DepEd, hindi rin kasi nabibigyan ng sapat na kompensasyon ang mga guro.
6: Gusto talaga nating ma-address tong krisis na ito. Gusto nating matuto yung mga bata. Pero mahihirapan po kaming gawin ito without support, syempre, no? Kasi unang-una ang nakita po namin, kahit anong kumbinsi namin sa mga bata na pumunta dun sa mga sessions this summer program, hirap po kami kasi walang pambaon, walang pangkain. While in fact, ang nakalagay po, meron po tayong pondo for food and transportation. Even our teachers, ang sinasabi po nila, ang pangako lang po sa amin ay service credit, certificate, pero I think we deserve din po compensation.
2: Si ACT Chairperson Ruby Bernardo.
1: Si Nopla naman ang ilang minority senators ang pahayag ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa issue ng force majeure. Sa Facebook post po ni Padilla, pinuntun niya na hindi pa maituturing na force majeure daw yung nagpapatuloy na gulo sa Middle East at ang napipintong pagdadawit o pagkadawit ng Pilipinas sa agrian ng China at Taiwan. Sa hiwalay na post naman ay isinama na rin ng senador yung nagbabadyang El Nino phenomenon at iba pang kalamidad. Pero para kay Senador Ping Lacson, isang unforced error o pagkakamali na maiiwasan sana pero pinili pa rin daw gawin na naturang pahayag ni Padilla. Ipinuntupan ni Lacson na hindi pa rin sapat ang mga nabanggit para bigyang katwiran ng remote participation at e-voting ng mga senador. Yan po'y sinagunda naman ni Senador Risa Ontiveros at sinabing hindi maituturing na force majeure events ang binanggit ng mamabatas ni Senador Robin Hood. Sa katunayan, dapat pangaraw mapilit ang mga senador na physical na pumasok sa trabaho dahil dapat ay tinutugunan nila ang epekto ng Middle East conflict at oil crisis sa mga Pilipino. May 26, nang pinagdibatihan po sa Senado ang hirit ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Rules of Senate at dagdagan ng probisyong pinahihintulutan ang mga senador na lumahok sa pamamagitan ng teleconference basta't may makatuwiran silang dahilan.
2: Sa kaugnay na balita, yun hong isinusulong na virtual voting sa Senado ipinagtanggol naman ni Congressman Marcoleta. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
7: Ipinagtanggol at binigyang katwiran ni Sagipa Partilist Representative Paolo Marcoleta ang isinusulong ng virtual voting sa Senado na iminungkahi ng kanyang ama na si Senator Rodante Marcoleta at sinuportahan ng majority bloc. Sa ipinost na video sa social media, iginiit ni Congressman Marcoleta na sa House of Representatives ay matagal nang ipinapatupad ang online participation at voting ng mga kongresista kaya hindi dapat questionin kung gagawin din ito sa Senado. Inihalimbawa ni Representative Marcoleta na kapag may panukalang batas na ipapasa ang Kamara ay pinapayagang bumoto ang mga kongresista sa pamamagitan ng electronic platforms kapag wala sila sa batasan complex. Ayon kay Marcoleta, kahit wala sa plenaryo ng Kamara ay pwedeng maitala ang boto ng isang kongresista sa pamamagitan ng text messages, group chats o pagtawag sa Secretary General. Dagdag pa ni Representative Marcoleta, maaari ding lumahok sa mga pagdinig ng mga komite sa Kamara ang mga kongresista basta't kunin ang virtual link para sumali sila sa diskusyon.
8: Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. So ito po ay hindi na bago. Ito po ay nasasad sa aming House rules na upon consultation with the majority and the minority, the House Speaker may allow virtual voting. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado hindi nila pwedeng isagawa ito. Pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado.
7: Yan po si Representative Paolo Marcoleta. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Samantala, inspeksyon sa gusali ng Senado isinagawa ng PNP Explosive and Ordnance Division. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
5: Nagsagawa ng security at safety check sa loob ng gusali ng Senado Matauhan ng PNP Explosive and Ordnance Disposal Unit o EOD. Kasama ng Matauhan ng EOD sa kanilang security sweep sa Senado ang mga canine dogs o bomb sniffing dogs na pinaikot sa buong gusali. Hindi tulad sa pangkaraniwang araw, mas maraming tauhan ng PNP EOD at canine ang naglibot sa building at kadalasan taga-AFP ang nakikita sa Senado na nagsasagawa ng inspeksyon. Paglilinaw naman ni Senate Sergeant at Arms, OIC Director Manuel Parlade, bahagi ito ng regular na inspeksyon at security sweep sa Senado. Iyon lamang, hindi pa napagbibigyan ang kanilang request mula sa AFP, kaya PNP pa rin ang nag-iinspeksyon. Samantala, patuloy pa rin naka-standby at nagbabantay ang ilang tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Units sa labas ng gate ng Senado matapos ang May 13 shooting incident. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Iginit ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng mga dayuhan sa bansa. Ito'y matapos ang pahayag ng Chinese Embassy na nababahala ito sa serya ng pag-aresto sa mga Chinese national. Maliwanag ng DFA, sumusunod ang ating law enforcement agency sa kanilang mandatong humuli muna o humuli ng mga individual batay sa ginawang kasalanan at batay na rin sa ebidensya at hindi tumatarget sa anumang lahi. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng ahensya sa Chinese Embassy at Chinese Consulate matapos samagayin ito ng formal na protesta noong May 15 nang inaresto ang 69 undocumented Chinese national sa sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental. Meron ding mga nasa koteng Chinese national sa Davao de Oro, Pasay City at Pampanga Kamakailan na sangkot naman sa illegal mining at iba pang mga kaso.
1: Samantala, ang Japan o bansang Japan ay magbibigay ng warship sa Pilipinas. Yun daw namang siguridad po sa karagatan ay paiigtingin pa ng dalawang bansa. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
9: Isimula na ng Pilipinas at Japan ang negosasyon para sa kasunduang magpapalakas sa palitan ng military information at depensa ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang hakbang ito para mas higpitan ng seguridad sa dagat at palakasin ang pagtutulungan laban sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Kasabay nito ay inanunsyo ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na magbibigay ang Japan ng warship sa Pilipinas kabilang ang hanggang 6 na Abukuma-class destroyer escort ships. Kinumpirma rin na magkabilang panig na palalawakin pa nila ang defense at weapons cooperation upang mapalakas ang seguridad at pagbabantay sa karagatan. Sinabi rin ng Pangulo na palalawakin pa ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa artificial intelligence, enerhiya, space development, agrikultura at supply ng mahalagang produkto. Suportado rin ng Japan ang kandidatura ng Pilipinas para sa pwesto sa United Nations Security Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyano Salazar, Tata, RMN. RMN
2: Network News. Balita sa Ibayong Dagat. Sugatan ng isang Pilipinong doktor matapos na saksakin ng isang pasyente sa loob mismo ng Hillingdon Hospital sa London. Kinilala ang biktimang si Dr. Paul Bisnar, emergency physician in charge sa nasabing ospital. Bigla na lamang naglabas ng kutsilyo ang sospek at nag-amok bago hinabol ang Pilipinong doktor sa koridor ng ospital. Ayon sa salaysay ni Dr. Bisnar, nadapa siya sa sahig at doon na siya pinagtangka ang patayin. Ginamit lamang umano ng doktor ang kanyang mga kamay at paa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagtamo naman si Bisnar ng 7 saksak at kinailangang sumailalim sa emergency surgery, subalit ngayon ay nasa ligtas na siyang kalagayan. Pinumpirma naman ng Metropolitan Police ng London nasa kanilang kustudiya na ang 27 taong gulang na suspect na harap sa mga kasong attempted murder at causing grievous bodily harm. RMN Network News.

0: ito ang nasungkit daw po ng NCR sa malapit ng matapos na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama natin sa balita, Rajuman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
1: Nasungkit ng National Capital Region kung NCR ang 33 gold medal, 21 silver at 28 bronze medal sa partial and official medal tally sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pumangalawa pa rin ang Region 4A Calabarzon na nakasungkit ng 25 gold medal, 22 silver at 16 bronze medal. Habang ang Western Visayas Region naman ay may 16 gold medal, 14 silver at 12 bronze medal. Nasa pang-apat naman ang Central Visayas na may 13 gold medal, 14 silver at 16 bronze medal, habang inaasahan ng mga playing venue na ang magsasagawa ng awarding ceremony sa nalalapit na pagtatapos ng palaro tuwag sa 2026. Kasama mo sa DXBC Armen Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tapak Armen.
2: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa itong mga balitang lokal. Si City Mayor Nestor Chival, nagdinguhag mahakot na mga basura gada temporaryong gibutang sa South Road Properties kon SRP. Samtang nga gobernador sa lalawigan sa Bohol nga si Erico Ari Sobintado, mitaniyag og 200 mil kapasos nga cash reward alang sa makatudlo sa suspetsyado pagpatay sa usa ka kagawad. Ang maong insidente makita sa CCTV video nga gipost diya sa social media. Kini ang headlines sa atong mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, og dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: Easy.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. O mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
7: At oras karon alas 7:49 na. O garo sa litali yun na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival nagdinguha nga mahakot na ang mga basura nga naa temporaryong gibutang karon diha sa may South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
8: CYHP Tatak RMN Report.
9: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahakot na ang mga basura sa siyudad nga naa temporaryong iutang sa South Road Properties kun SRP. Kini giingon sa mayor nga tulong hapon una ilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kani samtang gisiguro pa sa city government ang planong paglabay og balik nini sa mga basura sa dakbayan diha sa Binali o landfill. Gidayag hinon sa mayor nga mas gamay ra ang mga basura karon nga naa sa SRP itandi sa unang gayon nga kinigihimong transfer station.
10: Gamay ra ba na li di man pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag 18
9: si Mayor Nestor Archival siyang bahin. Ang labaw sa Department of Public Services kung DPS si Engineer John Paul Gilaske, mangayo lang 15 adlaw sa mayor paghawan sa mga basura sa SRP.
11: Kanan siya, sir. Kung mo full force na, sir. Mangayo ko ni Mayor mga 16 days, sir.
12: 15 days, morot na rin, ha?
11: Yes, sir.
9: Si Engineer John Paul Gilaske, ang subling paglabay sa mga basura sa siyudad, gato sa landfill sa lungsod sa Aluginsan, ipaabot yung masugdan sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DY HP Tatak RMN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget? So

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Momshie!
5: Angelique!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: ulang na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. God.

0: Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Sports. Ngayon. Ngayon.
4: Ato balita sa sports, yatod karon sa ato sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ni Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Kasado na ang away tali ni WBO o WBE World Champion o Unified Champion Oscar Culiaso kontra ni Joey Canoy, no? Ang Pilipino boxer nga si Joey Canoy. Nagikatakda sunod buwan, Hunyo 20, nakurat ang kampiyon sa IBF nga si Pedro Taduran sa atong pakiginabi ka gabi. Nag-chat kita sa IBF World Champion. Nagkanayon kining nalipay siya dako. Panakulatan siya nga si Joey Canoy, no? Ang gipili ni Oscar Culiaso sa iyang laing dipinsa. Si Canoy kanhi o PBF champion. Siya usab, no? Ang ikalima nga Pilipino nga makontra ni Culiaso. Upat ang upat ini iyag yung gipildi o tuluan na ang gipaundang. Si Big Saludar lamang ang wala niya ma-knockout. Pero bisan pa man na ilang technical fighter usab kini si Joey Canoy o nakaaway na sab kini sa pipila kabahin sa abroad. So makahatag kini o maayong away tali ni Oscar Culiaso. Ang maong panag-abot ni Canoy og Culiaso adto kini mahitabo dito sa California sa tinipong bansa sa Amerika. Arita sa NBA, suwayan pagtapos, no, sa defending champion Oklahoma Thunder, no, ang San Antonio Spurs sa ilang duwa karong buntag, no, ang OKC labaw sa mong serye 3-2 ang kartada og posible kinin ilang tapuson dito mismo sa tugkuran sa Spurs. Pero ang Spurs maninguha usab nga mabuhi pa kini og mabira ngadto sa game 7 ang ilang serye alang sa Western Conference Finals. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la